0: gatod kanyo sa DTX 500. Inilog si Luis Pantera Neri sa ilang umaabot nga away ni General Cuadro Alas Casimiro karong adlaw nga Sabado. Si si Neri mga 55% ang ni tuo nga mudaog siya kontra ni Casimiro, samtang 45% lamang no ang tuo nga mudaog si Casimiro. Apan dako kining uminto sa kaysa ni adtong aging buwan, mas gilubong man si Casimiro, mga kakuha lang kinig 30 puntos no nga mudaog kini Neri. Si Casimiro 27 anyos no, naghupot kinig baraha nga 35 ang daog, 5 ang pildi og usa lamang ang usa ka daro, ug 24 ini ang gipaundang. 37 anyos na si Casimiro, samtang si Neri 31 anyos. Adunay record kining 37 ka daog, 2 ang pildi og usa ang tabla, ug aduna siya 98 nga gipaundang. Kanhi kini two-time division world champion, samtang si Casimiro, three-time division world champion. Medyo taas usab no sa kanang reach si Neri, og taas usab ang percentage ini sa knockout rate. Apan dili pod ka kumpiyansaan si Casimiro tungod kay daghan usab ini ang gipang-ihaw nga mga maayong mayong boxer og naila kini nga road warrior, kaya midaog kini sa ubang nasod no nga siya mismo ang misulong dito sa maong away. So daghan kayo ang nagatang ining Neri kontra Casimiro karong adlaw nga Sabado dito sa Japan. Sa NBA, magsugod na karong alas 8:30 ang gimwa no tali sa San Antonio Spurs og sa New York Knicks. Inilog ang Spurs tungod kay ilang gipildi ang league on kaayo nga number nga defending champion og number 1 nga team sa season sa NBA, sa NBA karon nga season nga mao ang Oklahoma Thunder. Ang Thunder gipildi kini mismo dito sa ilang tugkarano sa Game 7. Ang back-to-back nga MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander mipili kini sa New York Knicks nga mudaog kontra sa San Antonio Spurs sa maong best of 7 championship sa NBA. Kiningatong balita sa sports giatod kanyo sa DPX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DPX 500, ang DPX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals murisulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, Ironman.
1: Salamat kay kasama ang Edward Liga sa ato nga balita sa sports. Ari na ta sa ato pag-announce kinsa magkarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Kay nakasaktog tubag. Ang tubag sa Blue Ribbon Committee. Ako ba? Nabutara dire Blue Ribbon Committee. Pwede ra gihapon. Pero ang tanawon sa datong laing dire ko naka-follow ba siya sa mechanics sa ato nga promo DYHP Answer to Win promo, naka-like, naka-follow, naka-share sa ato mga Facebook pages. Ang DYHP Armin Cebu, Attorney Rufil Fernandez sa Banyuk na Facebook page katong dunay blue nga mark check, correct gihapon, naka-share sa ato nga programa karong Attorney Rufil nga straight to the point, correct gihapon. Busa makarawat karon sa atong 200 pesos nga GCash. Way lain. Nya, salamat kay kasamang NEMS sa pagpili diag appeal no o pagtabang og tan-aw kon kinsay naka-follow gyud sa atong promo mechanics plus nakahatag pa gyud og sakto nga tubag. Congratulations kay ni Riza Torifalma Bone. Ayan nga, taas-taas ang nga, nanida. Riza Torifalma Bone. Una, sa iyahang Facebook page. Congratulations, Riza! Unya, palihog lang ta og chat diri sa atong Facebook page, ha? I-message lang ang imong correct nga name. Oh, katong yung sakto gyud, no? Para sa pagpadana to sa GCash o ang imong number sa GCash. Tunana lang kasayon ang pag-appeal sa ato DYHP Answer to Win na promo. At tagin ninyo kay sa musunod sa mga oras doon sa talayang hugna ni ini. Maghatag ninyo 200 pesos nga or kay gayunan makarawat sa itong 200 pesos nga GCash nga premyo. O niya agi din na ito og pagpahalipay o pagpasalamat usab sa ito mga suki nga mga tigpaminaw sa DYHP ngon man sa IFM. Salamat kayo. Congratulations. Tangin niyo karon taon-taon, mabalik sa Attorney Rufil para pagpadayo na sa ibang isyu og mga komentaryo o guban pag mga balita. Guban pod na ko deris control kasamang Cases Mania, Nems Kenyones og Gerald Albius. Ako sa aming Radio Mancan Galinea, salamat kayo sa inyong pagpaminaw og maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:07 na.
2: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya, sama anang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kong tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulo hangtod sa lima ka adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. Easy.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
5: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
11: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
12: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang ang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth herbal capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth herbal capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
11: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS.
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: I have langnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Naana ang mga bisita? Gadget na!
21: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
22: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
20: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naay lechon, humba, adobo ka direkta!
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
23: Unilab quality yan!
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpabre feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
24: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
25: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
26: Bili di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukat med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw yung bii maigmata sa buntan.
27: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
28: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Malagang palagang, ang iBerry ang

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyper bilis bilis bilis sa hyper acidity in as fast as 5 minutes.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ka yung bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humbaado, bakadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
2: Walang bibitiw! Mag-Ferrex B araw-araw!
3: This time check is brought to you by Biogesic.
2: Basta lagnat, i-Biogesic agad.
3: Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
15: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Konsolasyon Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Konsolasyon. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
23: you need toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
22: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
0: ECS.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
23: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
24: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
25: Atong attack na las 8:24 na mahigala sa manuban karon ang atong tulumanon ug inyong tulumanon.
26: Straight to the point.
25: Aray ta mahigala sunduga mga isgutanan robotaga mga kaigsunan porbida. Dako-dako gintag mga isgutanan robotaga. Muna nga very stressful ang mga nahitabo sa tunasod before ta muadto mahigala. Aras atas mga winners nasakpang na minaw sa DYHP. Busa magkadawat mapalipay gikan sa atong sibianan dahil sa atong linya ron si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
26: DYHP. RMN Report.
27: Mayong buntag sa mga regimen na tanyo pilo. Mayong buntag sa tanang suking tipo minan na itong stasyon, DYHP. Live kita ron sa Mandawi City. Sinayon sa pagkwerti makadawat sa itong mapalipay. Labugan ang Kroniso. Ipipasalamat na kanunang pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Lorena Barriga. Lorna Sid. Mari Chris Asaron, Morina Saguban, Adriano Arellano, Rosalinda Bacol, Maria Carmen Lopez, Wilma Martinez, Ogani Espospo. O para na sa ikasingit ninyo sa DYHP.
25: Okay! Alita sa itong mga winners, mahigala, asaman sa Idol B o si kasaman Julius Balili. Aska ngilngiga. Ala, kumbati na! Exercise sa kabuntagon!

0: Okay, salamat ta Julius Balili, Idol B og mga kaubanan. Bida, dan sabol kay ni ato nga jingle mahigala boy pagkabati ni Mayor Mike Rama aniron ha. Good morning, Mayor Mike.
1: Good morning.
0: Dia, oh.
1: Good morning. GYHP kasama mo, RMN. Straight to the point. Attorney Rovell, belated happy birthday, President Banyo.
0: Thank you. So, dan sabol kay na tong jingle, no?
1: Of course, nindog kayo, i-adapt.
0: So, muna, nangutanas, Mayor Mike, kinsa ko nirecompose ko, ang atong listener, nga si Jade Paghubasan, o si Jamaica Marie Paghubasan, Cebu Best Weddings and Events Planner.
1: Congratulations. Nindot kayo, ha? Inya, kung sugot siya, parang kang Mikkel, kang Dagat Mikkel pagka-mayor, ako nang i-adapt ang iyang... Yang sa jingle kay pwede man na siya. Dang ta da dang dang ta da dang dang dang ta da dang Mike Miguel Rama. Katawa si Kenneth. Okay, alam mo si Arby?
0: Pasgawas.
1: Security si Jimmy, si Gerald, the names, Kay, Marisa, si Boyke, si Idol Mike na dito.
0: Ah.
1: Pagkakitan. Again, may buntag.

0: Stress Paul kayo. Kay ang ato mga naso doon, stressful kay mga pagkitabo ba?
1: We have to put some kananggingan na na to of releasing. But kanya ko kaya ni ko.
0: Pero dili pa
1: panawagan, panawagan.
0: Panawagan eh. Dili pa tamo kuan ani. Dili pa tamo adto ani. Mayso ato sa sayawon ni atong jingle.
1: Eh, larga! Sama si Wiki.
0: Ah, Wiki, asa Wiki, eh?
1: Wiki.
0: Ikaw lang pala si Wiki, kay may mamanayaw.
1: Ay, apil ko, eh.
0: Napos, Mikey.
1: Papapres, Mikey. Sayang na yung pagkanin ako niya. Kaduhan na naman ako kanin. Dinin ako dili, alas. Shitty. Pero may resan, kaya nakasimba sa ko sa perpetual soccer niya. Salamat ko sa Ginoom. Pero yan, ito ang mother of perpetual help. Ang rabang piyesta sa June 7 dito sa kaning Rama area. Muna mo ako ng kaning...
0: Dahil si Idol Mikey o Idol Boyke. Oh, atong station manager sa FM o si Idol Mikey, mga angkos ato ni. Nga naman, ang atong stressful mga panghintaburos, di patamuan to si Usayo sa Tagamay, pawa sa stress.
1: Go!
0: Kuanalal. Si naman sila ilang stepping.
1: Ako sundon. Hindi ko man ako sa inyong step. Sundon mo sa kong step. Original ako na ipakita. Karoon din. Hindi nyo. Kita mo ko sa inyong mga step niyan. Pwede man ito i-enhance.
0: Enhance. Tanawa ilang stepping ha. Talaga. Tanawa ang taga sa stepping niya na yun. Tanawa o kwan o ma tanawa. Talaga.

0: Salamat kay Mir Mike, kay Idol Boy kay. Idol Mikey, mani ato mga
1: kapatid. Ayan, yeah, yun, mga kuwan na sila, mga millennial, no?
2: Gen Z,
1: Gen Z na lang. Gen Z. Kanan Gen Z, si MJ mo na. Yeah, si Malo, millennial. Ako, lineal. Yeah, sige, yeah, may salamat buntag.
0: May buntag. Salamat kay Mir Mike. Salamat kay Idol Boy Kay, Idol Mikey. Pawas kalaay lang.
1: Alingaw kayo. Si Ken, si Mar. Alingaw, Marisa taon, Marisa.
0: Kuan maguni, ato mga panghitabo sa nasodon, labihan ka stressful mga higala. Atong i-discuss medyo bugat-bugat bangod kaya mag-iskot ang constitution mga kaigalaan o ang Senate rules akong atong i-dive in mga kaigalaan. Medyo kuan kayo no? Stressful kayo. Ang sagulan talaga may sayo sayaw. Yan yaman, bisita si Mayor Mike na to mga higala kay doon na sa announcement de ay, ha?

0: Ma ayaw ka mahimog imong kukuling stepping depot. Unsa man kada dancer gyud ka sa una sad?
1: Apa nago is amoy idol nako.
0: Mhm. May gitu sayaw gyud.
1: Ayaw kayo graceful kay kung papa.
0: May bawan man imong sinayaw gyud, pero nimo ang sayaw may bawan.
1: Akong papa oh. I night club.
0: Night club sayaw.
1: Night club gyud, oh, night club gyud si papa niya.
0: Mm.
1: Mabuntag magsado dancing mo si papa, si mama. Sobrang makaanghel si mama.
0: Mm.
1: Santos tos mama.
0: Mm.
1: Santa.
0: Mm.
1: Di man tigsayo si mama, si papa.
0: Mm.
1: So magtanaw ko sa step ni papa, mo na makaibaw ko bugi, makaibaw ko cha-cha,
0: mm.
1: kanang ginganlan o ganing tango. Tango ba? Tango.
0: Mm, mm, mm.
1: Mo na nga, I'm very proud nga I learned the gracefulness of dancing from my father. Kanya, members ako sa amo ang dance troupe sa elementary pa ko. Kanya, at tumili tumanong sa Pardo, inig pista.
0: Oo. Oh,
1: oh. Imbitahon ba, may? Imbitahon, oh. May. Ya, akong inumduman nga sayo na ako, bakya dance. Wala gini na binuang. Dancing is very important nga you should have.
0: Mm-hmm.
1: Kaya that will always be, kanangingan na natin makarelease sa stress.
0: Mm, makarelease sa stress. Mm. Mabitang na si sayo, talaga may karoon, buta di pa sayo, to sa mo kay stressful mga panghitabo, gahapon.
1: Hindi no? Kay stressful.
0: Oo. Oh.
1: It's so much of being a burden.
0: Yeah, maogyon.
1: Morning, Andy Jukukay. I came over here as a concerned citizen, as a taxpayer, and most of all, a parent of my 6 years old MJ.
0: So, unsa may imong panawagan yun na karon, Mayor Mike? Unsa man yung mga kalihukan din ninyo karon?
1: Dili ni kalihukan ako ra. Namugla ra ni karon pagmata na ko. Namugla ra. Una siya panawagan, mag-abot ako ta sa Plaza Independencia, la stress.
0: Oh, oh.
1: Kita lang talito tanan, baka na bang mga wakasabot sa panghitabo. No? And then, let's, perhaps, kay kanagong lugar sa Plaza Independencia, babang ka nga, love ka na ako diha, Port San Pedro, kay pagkamayon ako, maman ako gitutukan. Yeah, at the same time, na diha ang lain-laing reliyon. Maglalis na diha. Di lang ta maglalis.
0: Oh, oh, oh.
1: Sharing lang ta. Kinsa'y gustong mutingog, ala, tingog mo. Tingog nga wa mo nagsanguyo sa lang. Nagsanguyo.
0: Nasagmuyo.
1: Nasagmuyo. Oh.
0: Nasagmuyo.
1: Nasagmuyo. Nasagmuyo. Kaya dili na mao. Dili na mao. Buhat-buhat silang interpretasyon sa konstitusyon. Kana karong minority ni Anto, pila makabukabugado niya?
0: Upat.
1: Minority?
0: Si Kiko Olas, minority.
1: Oh, si Kiko, abugado, kaysa pa?
0: Oh. Sa Picas, upat sila, sa Chiso pang Balhin. Karong duhan na sila, Chiso
1: si
0: Kiko.
1: Ano, di mo siya matuog, si, ingong si Chiso, ni Balhin nagin siya?
0: Mamay, yung gahapon.
1: Adele, si iyang pronouncement, lahi man, ipaklarify yun na. Lahi, mga iyang pronouncement, nga naa siya for a responsibility. So let's see it that way. Wa man ato makibaw at ba-ba. Lahi man ang ba-ba, lahi sa nang lihok. Pero ang naitabo gapon, perting yung batia. Perting yung luura. Perting yun. So insanity has reigned in. Evil is already beyond imagination. The country is bleeding. Ang ipangitas mo sa atong katawan karon. Sus Mario Sip, ang dollar, senior citizen, nagsaka. Ikadua, ang atong kinganlan o matter about flood control, ghost project, ikaapat, the heat index, you know, ikalima, corruption beyond imagination. Malita here, manilta na. Imagine, nganlan sila buaya. Sus Mario Sip, pag-abot ang issue sa presidente sa drugas, wa pag yun na ma-resolve. Here, palikol, wa gihapon. Sa man eh, magkuhat pag yun ta.
0: So, katong wa makauyon sa naitabo kagahapon mo nang imong panawagan nga magtapok ta.
1: Di lang kay kagahapon. Di lang kay kagahapon. Mga

0: lovers of democracy. Dili ka uyon. Kasabota ko na making debate, di diskusyon lang gud. Di lang ta debate, diskusyon lang. Kay ako estudyante man ko, lecturer ko parliamentary procedure. Graduate ko sa San Beda. I mean, political law akong professor Justice Isigani Cruz. Akong international law professor Justice Kukya. Niya mingong kag mga ako mga professor, mga author sa libro. Kanay mo libro ron kang Jurado, Desiderito Jurado. Mo ako professor.
1: Na lili ta sa atong review bagamay.
0: Kisa na kanana.
1: Kudal man eh. Ang to dito Bernas ako natsura.
0: Ako Bernas. Na ako Guerrero, na ako you know, name it, Neptali Gonzalez, oh. Na ako.
1: Ta ako libro, akong gililit tanan. Yeah. Ang Birnas, kang Natsura,
0: yes,
1: ang kang Isagani Cruz.
0: Yeah, Natsura. Urbina,
1: magpugusin nung tayo ng kalakyan. Ako gililit ako, gililit ako libro, na usab na ba ang libro?
0: Wala mo lang, usap ang libro eh. Panawar ko na, masara ko na bago na itong konstitusyon.
1: Ako gililit ba, Article 6, Article 6, Section 16, paragraph 1, basi na usab na ron ha. Ako gilili, ha? Akong libro may galang ang utol si Natsura, dapoy utol si Birnas, hasta kang Isagani ni Cruz, akong gilili was
0: na usap.
1: Na usap naman tingali ni Kay. Lahi naman inagawa nito.
0: Ako alam kong istorya, ha? Because akong professor sa political law, Abin Piramidi. Di ay di ko kalimot anang mga political qualified agency. Mo nang alter ego. Maabot og mga international law, kibalotaan nangon sa mga sanction sa violation sa international law. Sa mga yung tinuntuhan, muna kami ni Digong ni Adto, PRRD.
1: So, sa may mong reaction gahapon?
0: Gahapon?
1: Oo.
0: Uy, pangundang mo tanan, uy. Pangundang. Kundi nagali mo makahatag sa...
1: Ikaw isip abogado o isip suwito sa parliamentary procedure considering nga dugay ko kang nag-preside ko sa...
0: Oh, yes.
1: So suwito kagit anak.
0: Of course.
1: Masamay tanaw ni mo kagahapon. Kagtuto ang pagtunga ni Jesus Cudiro, niya paghuman, ingon sila nga doon na ikurom, niya ilisa nila nga doon na sa election senate pro-tempore. So tanan, usamay mo tanaw.
0: Ila lang yung ipakita ang ilang mga aksyon nga kuwang yun sila. Kuwang. O dobleho na to lang, kuyaw kayo, kuwang-kuwang. Ito nila binuang. Nila binuang. You know, you don't just prostitute and be doing an act of sacrilege of what we call our constitution. Mo na ang atong fundamental law of the land. Kanya, balik ta sa preamble. Tanawari ko ng preamble. Sige, magtanaway ta, kaya naman ko, kaya naman ko, sapari.
1: Oh.
0: Ika po ito, sapari na ako, Google. Sapari lang, sapari, sapari. Oo, tanawa ko na, dahi, kaya ikaw kupya, dahi.
1: Galaw, galaw.
0: Preamble.
1: Kudal ni.
0: Preamble. Kudal mo na, huwag na diha, ang preamble, constitutional law na.
1: Naatanan na diri.
0: Oo, sumunin mo, civil law.
1: Kunsti.
0: Oh, basta constitutional law, tanawa, pidat preamble. Di ba na diha ang tao? All authorities emanate from the people.
1: Natay kudal, natay mga libro dire, porbida.
0: Sige, ni kulatan eh kay takal na sa
1: kapag. Okay, ikalay basa ko.
0: Bebe. Oh. Ako. Mara may bawa sa ito ang tao. Marikas siya ako dito. Ken, we, the sovereign Filipino people, imagine ha, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspiration, promote the common good, conserve and develop our patrimony, kana importante kana, and secure to ourselves our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law, the binding of the law, ha? Under the rule of law, and the regime of truth, the lies, justice, freedom, love, equality, and peace do ordain and promulgate this constitution. Pagkaklaro, kinsa magihaw sa tanang haw, katawhan, we, the sovereign, wajo mingon nga under international law,

0: jurisdiction sovereign ka na ato na that carries sovereign dignity.
1: Mm.
0: Nya mga tao imploring 1987 eh, the aid of Almighty God. Nate Ginoo uy.
1: Mm.
0: Pinamahimo niya pag nagagay Ginoo pag ulang karon dito ko simbahan sa Santo Rosario. Klaro kayo ang duha ka buok. Love God with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ikadua, love your neighbor as you love yourself. So therefore, nindot kayo. Ari lang talapita din eh.
1: Mm.
0: Sus, ambot lang. Nga nung ko to, masakto na ila ang 12, nga may mong 13.
1: Mm.
0: 24 mong kabok ang tingana, ang senador. Kuhan ninyo, ang quorum, mag-lecture mo ko, ana, panyero. Dito ko sa Dabao, nag-lecture ko ana sa kaning opisina, mga kauban ni Mayor Baste.
1: Mm.
0: Dito ko sa Kingdom of Jesus Christ.
1: Mm.
0: Nag-lecture ko sa mga...
2: Dugay ko kang presiding official ka, mayor, vice yes. Mayor niya, na mayor ka. Pagka-vice mayor, pila magkaka years, years.
0: So, for example, mingong ka, three-term konsyal. Three-term vice mayor, napon ang vice mayor, opat na.
1: Mm.
0: Mayor, two-term na mayor, namatay si Edgar Labilian na mayor.
1: Mm.
0: Nakadaog pagka-mayor, gipilde, awa, mapilde, kitikasan.
2: So, kung may kurom, why legitimate business?
0: Of course, wala, pero nanay emosyon.
2: Ah, sige.
0: Kung na-confirming buhaton,
2: ah.
0: Aron di mausik ang panahon
1: mm.
0: na may presiding officer, kung na ay presiding officer,
2: oh.
0: According to the internal rules.
2: Oh.
0: But buhat kag presiding officer, klaro ka na diya, who are the presiding officer?
2: Sige, at tutiwas ang isigot karo tong taon, ha? Niya, ang mong panawagan, ha? Yes. Basta independensya din, eh?
0: Nasa alas 3.
2: Sige, karo tong taon, human lamang sa pipila ka mga mahinomdanong pahinomdo. Alas 8:47 na.
3: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa kuno?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang po duguan maunang usahay mo resulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apiktado atong inadlaw nga gimbuhaton o kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigitag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but 2 heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
11: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
12: Rest Time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
4: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
15: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pag yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na las 8:53 na mahigala sa atong uban kaloning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Atong ipong kauban noon mahigala si former Cebu City Mayor Mike Rama. Nga niya karon sa Sibianan kay doon na siya panawagan mahigala doon announcement. Unsa may mahitabo anis Plaza Independencia unya, Mayor Mike?
4: Wala sa tandaan.
3: Oh.
4: I am appealing. Sa tandaan, no?
3: Mm.
4: Wa kasabot.
3: Mm.
4: No, kung hindi ko din as concerned citizen, taxpayer, plus amahan sa akong 6 years old nga si MJ. Abot ako ta dito kay wa man kasabot ang mga tao. Abot ta dito. Total.
3: Doon na may program himoon.
4: Ah, depende na. Walay mo nagingan lang o kuan nga kaningken. Spar of the moment. Kabuhat mi sa una ni oy. Ah, kalit lang mig abot yes plus sa kaninga ding Pintus Minya. There was such a problem there up there. Asa na nga istorya. Basta abot lang ta. Kay gusto mo, hindi kayo mo magpapareha at mga panahom, panapareha at mga utok. Kung istorya at parliamentary rules, aliksura ang tamo rin to. Istorya at unsay mga amo experience sa council. Amo may experience sa council ng walkout. Bili na mo si Edgar Labella. Did to may nag-istorya sa pisina ni former, ito namatay taon si Erning Elizondo. Ito may. So, that's nothing new. Ba't ka nang buhat-buhat lang kag dire-diretso kag hasmag? There was a time nga dito ko sa kong opisina as kaning mayor. Ako lang ipaadto sa kong opisina taon. Si Edgar o akong mga kauban. Gikuha nila ang mace. Saman, pagkuha sa mace, naisisyon. Huwag ala yung mace, huwag yung naisisyon. Na yung mace dito ginikapon. That's one. Pero, eksaktong miruoy. Ganong gutaw na sila na himo na sa Supreme Court. Ilang ipulihan na nga kanarabang Robert Rules on Procedure will always be supplitory. Wala na gali. Kita unon diwa gali. Balik yung sa original Robert Rules on Procedure. That is
3: ang atong ikabalak-an ani karon Mayor Mike, may gani nalunta sa Cebu ang dito adto sa Manila ron, labi na dito mga sympathizers sa unsa ba kay si Senator Alan Peter Cayetano, of course mo insist siya nga ang iyang liderato siya may legitimate nga Senate President og iyang gusto nga ipadayon gyud ang Senate Blue Ribbon Committee nga hearing karon.
4: Lagi makapugos na. Wala gyud.
3: Kunya karon ang order pud ni Senate Pro Tem pa Win Gatchalian nga mag-work from home ang mga personnel sa Senado. Karon daw na si Sergeant at Arms si Cayetano, doon na po yung Sergeant at Arms si kinini ang Win Gatchalian, medyo magka-kunay ba? So ang mga usaaan eh, libog sa asam taminaw ani. Labi na ang mga Senate personnel, maminaw asam ang taan ng kalakiha, duha naman ni Mando, no?
4: Ang tao na yung mutingog. Ang tao na.
3: Diha ta magka problema aning kalakiha.
4: Ang tao na gyud. Kita-pita ko gibasa na ko ninyo ang preamble. Wa man maingon diag Senado. Wa man maingon diag presidente. We the sovereign Filipino people imploring aid nga naa ang Ginoo. Nganong mo tumang wagtangon ang atong pagtan-aw natong.
3: Pero unsa may imong realistically unsa may natan-aw nimo karon may tabuan eh do sa Senado?
4: Gubot.
3: Mo lagi.
4: Gubot.
3: Kay mo insist man, pareha sa mo insist, no?
4: Gubot, lagi gubot. Gubot. Mabit ang mingong ko, kanang gubot, it has to be as it is written, as it was written, it shall be done. Kay kung dili ni mo maabot ka ng puntuhagod, tuo na niya sila, atong utok, okay lang tang tumban, okay lang tang sukmagon. Kaya na pwede lagi. You know, ako, basketball player bi ako. Yan, basketball player, kaya ka, mamangil man mi. Oh, really, uy. Yan, patay balaon. The law is on our side. And we fight for what is right, then God is on our side. Nga sila ginuusad.
3: Naapon. Marihaman.
4: Usa klase ilang ginuo.
3: Iyahay man himong narrative son. Pulos man kuan.
4: Na
3: naan nila ang laws ilang side. Naapon ang laws sa pikas nga side.
4: Are bending the law?
3: Iyahay lang o kuan.
4: If they have bend the law, then they are not with God. Because the origin of the law is the divine law. Matanaw ka sa civil code ni Paras, ni Tolentino, klaro ka na diadong ang tanang balaod gikan sa balaod sa Ginoo. So Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus Populi is suprema lex. The general welfare of the people is the supreme law.
3: Okay, so nya sa may mahitabuan eh, kanong hapon, kisa may mga nakontak na nimo nga mga adto yun, yung committed niya adto?
4: Wa ako mag-ingong kontak-kontak, kini-imo ako, oo, kasama mo, reaching millions nationwide. Ala, ano mo dek ako na dito usa?
3: Na may iban po, na may iban nyo niya, sige lang, di lang tamo nga adto, pero alin ta social media.
4: Ayaw na, so sige na social media. Away mo niya, puro mo social media. Dele, oy, kinahanglan, makakita ta kay... Again, mga trolls. Yaka ng trolls na true or false. Trolls. Kasi may tabo niya. I mean, falsity will reign. Insanity will pervade. Righteous men do nothing. Evil triumph. It's about time.
3: Pero kasi Jesus ko niro, amigo mo, ane?
4: Kaila. Ngano ni mami kaila nga panahon na mo ni hindi na itong misturya kay gumbot sa radyasak sa City Hall, oy. I do not know kung aware ba
3: so, mo. So, may tanaw ni mo yung cheese niya, ito nga sa kagahapon, niya, kuhan siya dito.
4: Atong tanawon, nanay ginang na
3: na-pressure ni, naunsa mo ni.
4: Abangan ang susunod. E listen man ang, we will become the spokesperson of cheese. Because cheese, ipaminaw ni mo yung cheese, di bilang mo unang istorya. Ay katawa niya, kailaw gamo ni sa. Ang pinaka-importante, yun siya ko, ipasayaw din nila. Ang usa ka station siya, wala ka pasayaw na ko.
3: Kaya nga ito,
4: ipasayaw siya ko din niyo.
3: Oo. Aba.
4: Basta nga, pagkakot ka gulit yung step. Salamat, oy.
3: So, Moni, mahitabo, no, atong kuyawan na ani, basin ba, og mabalik ba itong Marco Senior sa una, unya karon basin doon ay pang pick upon, pang damputon, ba, inana?
4: Kibalo ka,
3: oo.
4: Igala, ang akong giagian, ang mga rama gipandakop na, Napoleon rama gipriso, Governor rama house arrest, Nabitaw na nga, we are not oblivious sa mga panghitabo katuigang nangagi. Ikadua, sa tanang mga concerted activities or protests nga primero nangahagbong ng mga yellow pad sa PLDT, ana nitong protesta, tuwa taong ko. Tuwa ko. Kaya-review mo ko ana sa bar. Ikadua, pagkamatay ni Ninoy, apil taong ko nilinya sa Santo Domingo. Kaya gusto ko mutanaw sa iyang bus jacket. Huwa gigipailis ni Aurora kaning amahan ni inahani ni Singana ni Ninoy. Pagkahuman, pagkamatay ni Corey, dito sa go, paglubong. Pagkamatay ni Ninoy, Ninoy, dito sa go, apilapilon sa gugo. Gipriso sa Estrada, Enrile, Gloria Macapagal-Arroyo, si Bong Revilla, Karon,
3: di preso si Jinggoy, ngadto ka.
4: Bisitahan sana na ako sila. Na preso si Kibuloy. Dito sa go. Ang wala ko manto kay baka kinsa.
3: Kisa man si.
4: Pagka preso ni Laila Dimir. O ba na namo? Bisibeda sa.
3: Okay.
4: Okay na.
3: Sige. So mo to, unsa may imong
4: dugang? Dugangan lang. Mangadto mog dili basta ako mo adto. Ngano mo dai ako ra usa? Basta
3: at least, nasulti ni mo sa Laila Dilima na mabisita ni mo.
4: Wala
3: si Presidente Duterte, ngantong ka sa dahil.
4: Of course, wala doon, hindi ko kalarga doon, kaya naman ko. Pero, mabalik niya ko dito for a good news. I have a good news. Naman ko'y travel ban taon, uy.
3: Okay.
4: Nagpiano ko, magka-piano ko dito sa Digan Bayan. piano sa kudiri sa kaninga
3: nakapiano sa kada sa
4: kudiri o
3: artis eh
4: magali dili ko pa at patuon mo ko dito sa asa na ba mo patuon ko sa San Carlos City
3: ah okay ito pasakan ka kaso dito
4: lima ko ka oras daw sa
3: City kapila man ka kapiano dito sa Digan Bayan
4: kausa na taon sir kausa na taon kausa na taon pagkahuman tinuray karong mudlawa lipay kay ko manapasalamat ko siya Mother of Perpetual Help, pray for us. Señor Santo Niño, have mercy on us. Di siya na ko na inyos kay paparamang magawa. Nanakoy kupya.
3: Oh, sige. Ayala sa inyos.
4: Ayaw, yun. Oh. Ano din din eh? Ako din na ibutag, pero magkula lang umong newspaper. Wala ko sa ana, oy.
3: Oh. Ah, sige lang. Okay lang. Basta kay, kuan lang, kami sa DWHP, careful mo sa mga magawas yun ang mga balita.
4: Pero congratulations, yun ko na niya. Congratulations, God. Belated happy birthday. Congratulations ko ninyo dahil because kanina itong panag-uban, abot ko itong panag-uban dito sa North Good. Liman ka nag-abot ang kaon. Sipasabot, ana. Naagit ay mga gidugtong sa ginganda na itong tadhana. Destiny according to Sal Panilo. Gods of Destiny anointed Sara Duterte to be the next president. Amen! Bye-bye.
3: Okay, salamat. Matos miyor may krama, mga suking ting paminaw. Yeah. Okay.

0: Standby may gala at sa itong pagbalik karong at atawar itong balikan ng isgutan sa Senado mga kagila naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Takna alas 9:05 na.
1: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Protection?
3: Yaku!
2: With 8 billion live LCS?
3: Yaku!
2: That may reach the intestines alive!
3: Yaku!
2: Helps improve digestion and boost immunity!
3: Yaku!
2: With proper diet and exercise?
3: Yaku!
2: Kaya panalo ka chan!
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: in 5 meters. Turn direct.
1: Ha? Asa ko no?
2: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
4: Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
8: Lumbi po ding San Miguel litro. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilaw bi.
9: Carl, palihog gani sa litron.
10: Carl, palihog po ng bupis, please.
8: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Oy, ishare po bi.
11: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
8: Ihatagan ni Carl ang bill.
10: Carl? Asa man si Carl?
11: Drink responsibly. San Miguel litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
12: Kada

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Easy.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya!
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na Miguel sa 9:38 na sa ato buwan uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kining a portion of Tugata Miguel sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa tulugo, makafunction sa pumayo itong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa lipan ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o mga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City ng Himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building. Igon man sa Consolacion Branch na may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
5: Straight to the point.
4: Okay, ugo niya sa pikas gabahin sa mahigala kini nga portion natong ganato may kagalan sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang pagpaligon, pagpalimpyo sa tuntinae o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw ngamoy makaingon ani mga kolon polyps unay motubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labing seryoso masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon, labing maayong imnon kini sa buntag or bakaha sa gabii. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamaghatag lang kini kahupay sa kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon cleansing palada karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong sagol sa kamasong tubig, imong kutawon mayo, i-shake og mayo gonya imong imnon. Mas epektibo pa gyud ko imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point.
4: Alas 9:40 na. Sa ato pabanuban kaloning atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Now, sa mga legal nga hisgutanan mahigala, si Alan Peter Cayetano dunay ligon nga kasandigan under sa constitution mga sukit di paminaw under sa balaod. Si Win Gatchalian sa iyang kabahin sa mahigala medyo nabutang og lalisunon kay muinsist man sa siya mahigala nga naa sa iyang legal basis. So sa may tabo ni adto Supreme Court. Moadto ta sa judiciary. Now, while moadto sa judiciary, kinsa may mo duma sa Senate in the meantime, diha ang problema. In the part of Cayetano, mahigala kay mo insist siya, pero ang gahom, ang power mahigala, lupig man.

0: kanyang. So mahimong ilaragyo ning himuon tanan mga higala. Kay ang Senate o may sige kagalingong pulis o may kagalingong army ng Senate. Naya Sergeant at Arms. Pero unsa bay kog Sergeant at Arms. Nga duha na kabuok ni mahigala ang iyang nabutang ni Sergeant at Arms sa Senate dahil gitudlo ni Peter, dahil gitudlo ni Win. Unya ang mga personal sa Senate. In fact, doon ay mando kay Tano, mutuman itong mga personnel, mumando po si Win Gatsalan, malibog ang mga personnel. Karon lang daan, na-ready naman ang session hall para sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. So ang mando ni Kitano ini, manood na dito mahigala ang mga senators, pagpasood sa mga resource persons, kitagsa-tagsaon man sila mga kagalaan na may protocol ani. Mingon si Kitano, pasood na. Mingon si Win, ayaw, pasood na. Kinsa may masunod. Dili naman ni mahigala, hisgutanan niya mo ni ang balaod mo ni mauna. Magblasuhay man. Inigblasuhay, alkansi sa blasuhay, si Alan Peter Kitano nga naman tungod kay si Win Gatsalian back up siya sa Malacanang. Siya mga higala maoy giila sa Malacanang nga maoy leader karon sa Senate. So si Junbic Remulla to ana dagdag-daghang pulis karon sa Senate. Ato kauna nga report ni kasama nga Ken Galinia sa base po sa to na monitor dito sa DZXL Manila. Mga sugit tipo namo na ko gingon bisan pa sa balaod mahigala naa ang balaod mo pabor ni Kitano pero sa actual nganli la may ka bendalo biit kita bitaw mo but ang pag-implement na mahigala may kag nganla nimo binastusay na ni di man sa magtagad ana. So karon medyo maoni ang mga panghitabo mahigala unya madugo ni kun dunay mo insist mo ni problema mga kagalaan no magkaguliang problema ang dako basig do na bitay magkuan gilad kay paminawon no kining hitabo ang mahigala. Of course we can understand Alan Peter Kitano nga mo insist siya. Siya man mo yung Senate President. Tungkol kay atong Constitution under Article 6, Section 16, Paragraph 1, mahigala ka ng pag-ilik o Senate President, mga kagalaan. Majority of all members of the Senate. Si Alan Peter Kitano mo na, ano, mabita nang wala i-ilik o Senate President na si Win Gatsalian. Kaya mga supak sa Constitution. Pero pag-abot sa actual na nga pagdaan na diha karon, kisa may nanghaw doon sa Senate building dahi, si Win Gatsalian na may haw doon. Labi na naanas John Vic dito, kisa may mupanlaga na naanad itong PNP pinaghan na rin ba kayo ron? No, dito sa Senado, may gala. Tukaon ang report ni Inday Ken Galania, base usab sa itong mga nakuha nga mga report gikan sa RMN Manila, may gala itong monitoring dito. Human lamang, pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9.44 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun dahil kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambition o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
5: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katuog dili nimo siya mapahilom? Gabi sa lunsaon nimo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops! Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
7: Rest Time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
11: Atong attack na alas sa 9.48 na sa manuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
12: Straight to the Point.
11: Atos ang tagapagtagad, mahigala si kasamang Ken Galinia sa monitoring na to, mahigala dito sa kauluhan. So mo niya kung giingon mga kaigsunan, ang duha ka grupo pulos mo, insist sila mo illegal. Pulos doon na mga katarungan, ba't kung imong timbang-timbangon, maayo mahigala, mas bugat ang side ni Alan Peter Quintano. Pero ang problema, pag actual implementation na sa ako nang giingon, si BBM, tuwa mga higala man mo, dapig ni Wingate Salian, niya tuwa man dito ang pwersa. Inigbrasuhay ani ron, o magkagubot dito ang mga pulis, nga na ang mahigala arena sa Sergeant at Arms ni Wingate Salian. Muunay problema ron mga higala, no? So, malagmit ang Senate Blue Ribbon Committee karon, kung atong i-forecast mga kahigalaan, medyo doon lagi kakulian. Okay, kung i-insist ni mo nga kuan, medyo lisod, di man kasood sinit. So, mag-conduct sila sa gawas. Kuan yun, dakong problema yun, in the part, mahigalang Senator Alan Peter Quintano. No, lahi, o ang imong kontra, mahigala, gamhanan, nga gigamit ang tanang gahom, mga sukinting paminaw. No, medyo dili, lalim. Ato i-check sa si kasamang Ken Galinia, kaya toan naman si June Vic Rimulya, nagdagdaghang polis. Tuwa ka nun sa sinit. So, unsama na, o mag-rally sa sinit, naaday yung mga polis, o musod tong mga 18 Marines, dili pasudlon. Atong taga-pagtaga. Diyas, kasamang Ken, kumusta itong monitoring diha? Pinagi sa atong Manila, RMM Manila.
13: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
14: Attorney Rufiel, base sa nakuha na itong update dikan sa atong sister station nga DZXL RMN Manila, nga doon ay ilahang kaugalingon sa nga reporter nga nag-cover sa Senate of the Philippines. Pagkakaroon, Attorney Rufiel, tulo na ka mga senador nga kaalyado no, ni Senate President Alan Peter Cayetano ang nasigpatan nga tuan na karoon dito sa Senate Plenary Hall para sa ilang pagabuhaton kay determinado magin sila, Attorney Rufiel, no, wa magito'y kausaban as of kagahapon nga paibaw ni SP Alan Peter Cayetano labot sa resumption sa hearing sa Blue Ribbon Committee nga maoy nag-imbestiga ni ining mga issue sa flood control project. So, kanina...
11: So, ready na ang Senate Plenary Hall para na gi-arrange na ang mga lingkuranan, ang kuan arrange na para na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kasama Ken.
14: Sakto ka, Attorney Rufiel. As of ganinang alas 8, nakita na to dito, no, base sa mga videos nga ato nga nakuha gikan sa DZXL RM in Manila, nga ang mga bangko nga mga green, Attorney Rufiel, gipang sud na dito sa session hall sa Senado, o niya, katong ilahang arrangement sa mga tables nga kanabitong during sa ilang plenary session, nga giusab na, Attorney Rufiel, nga purmahon sila, nga mag-atubang silang tanan, no, kanabang timailhan, nga mauna kanto ang pag-rearrange nila sa lingkuranan o sa mga table kay para sa committee hearing sa Blue Ribbon Attorney Rufil karong taod-taod. Nasigpatana dito si Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Robin Padilla, unya karong bago Attorney Rufil, naana po dito ang chairperson sa Blue Ribbon Committee nga si Senator Pia Cayetano.
11: Uh-huh.
14: So masabot na to Attorney Rufil nga ang pipila ka mga senador naa naman wa pa jay kausaban no mudayon ba sila og sa dili, although gipaybaw na to gaganina ni acting SP maglibog man ta ni Attorney Rufil kay acting acting Senate President Sherwin Gatchalian nga walay hearing karon, ang hearing adto na mo resume sa June 8 Lunes ubos na sa pagpango sa Blue Ribbon Committee chairperson nga si Senator Erwin Tulfo. Pastilan
11: wala problema ron nga kasamangkin unya. Magblasuhay naman ko din. Mauna problema. Magkagubot niya ba? Mauna ang problema ron.
14: Normally, Attorney Rufil, kung wa pala inaani bitaw nga, doon ay mga kasika sa Senado, basta da, kuan gani, hearing no sa lain-lain nga mga komitiba, mustart gina sila og 10 o'clock. Pero karon Attorney Rufil, atong gitanaw nga nalantay less than 10 minutes mag 10 o'clock, panidaan na to kung makapadayon bagyod no ang Blue Ribbon Committee nga ginuba pa ni Senator Pia sa ilang hearing. Kay giklaro ra ba sa to kaganina Attorney Rufil nga base sa ilang protocol kay kanabang ang kuan lagi kung si Senator Sherwin po ang paingnon at ang kuan ang schedule adto naman sa June 8. So ang mahitabo ani karon kay ingon siya di man ko hilig magpadlak-padlak sa og kanang premises no or building, pasudlon lang na din na ang mga sakop sa committee.
11: Ang mga senators pasudlon.
14: Ang mga senador pasudlon.
11: Ang problema ang resource persons may dili.
14: Tinood na Attorney Rufil no, ready na ra ba kay ni ato gutu tan-aon to kuan pagka-arrange Attorney Rufil no, ipakita din na sa to Facebook page no nga nag-live ta karon kay para makita na to nga ready na gyud. Mahimog makasod na din na ang mga senador kay na naman dito si ang duha ka mga Cayetano ug si Senator Robin Padilla. Ang problema ana kung makasod ba ang mga resource persons. Sa gawas nga bahin sa Senate Building Attorney Rufil
11: ana mga pulis gidaghana.
14: Parting bagaa sa mga pulis personnel nga gipa.
11: Limang kana oh.
14: Butang Attorney Rufil mo rajud sila kana bitong naigiat ngan nga kanang dakong rally. Akini nga inani nga hulagway or kanang scenario Attorney Rufil, sagad makita ni nato kana bitaw magsona kana inibalik sa kanang regular session sa Congress unya ini kahapon mag state of the nation address. Mao gina siya hulagway pero karon Attorney Rufil pag layo pag itong sona next month pa inana na ang atong makita no gawas nga bahin sa Senate Building. Unang nagabot
11: na si John Vic Remulyat ona kasamangkin man ni naga sabay-sabay daron
14: tinood before na niabot si Secretary John Vic Remulyat Attorney Rufil unang nangabot tong daghan kay nga mga police nang anaaw katong ilahang dagko kay mga truck no nya nagformation dayon sila na ilang mga commanders pod nga mao ay nag-arrange nila unya ready na sila no kada bitang ilang mga kagamitan nga og naay mga rally nga ilahang pagabantayan o ready na sila tanan mura jud karabang wano kanang nagiatngan ba nga kanang maggubot gyud maghimo nga tensionado. Pagkataw-taw na Attorney Rufil do na day gipasudsad nga mga canine dogs no sa kanang sulod gid sa building labi na gid dito sa plenary hall no sa Senado para pag kabahin sa ilang mga security measures no karong adlaw Attorney Rufil sa atong gipanglantawan nga dugang pa nga mga developments din sa Senate. Pagkataw-taod niabot dayon si DILG Secretary June Vic Remulyat unya nisud siya dito Attorney Rufil sa building sa Senado unya niyang gi-visit pod ang buhatan sa bagong Senate Sergeant at Arms kay gagahapon sa mga kasika sa Senado si Sherwin Senator Sherwin Gatchalian butang masag ilahang bagong Senate Sergeant at Arms Attorney Rufil. Si retired Police Major General Alfredo Soto Corpus. So una niyang gi-visit dito kay iyang gi-check ang gi-implement ng seguridad sa Senado karong adlawa. Pagkahuman, midiretso na dayon dito siya sa area diin nagpaygayon og press briefing si Senate President Pro Tempore as Sherwin Gatchalian og naminaw ra siya dito ato nakita Attorney Rufil no nakina dito ra man po siya scaled no naminaw siya samtang ipaygayon ang briefing. So mana Attorney Rufil atong atangan karon kay dol-dol na ba lang po dang tanok lakong unsa ba ni madayon ba gyud maka arangkada ba gining Senate Blue Ribbon Committee hearing nga dumalaon ni chairperson Pia Cayetano Attorney Rufil o
11: daghanan pulis na day oy
14: daghanan oy baga kay Attorney Rufil oh gakon or mo patigbabaw ba no ang katong gimando pod sa kampo po nila ni Sen. Shirin Gatchalian nga adto na no sa June 8 mo padayon ang hearing. Sa gawas gabahin po na Attorney Rufil no sa Senate building dunay mga blue ribbon nga gipanghigot kasagara na to madunggan sa una tie a yellow ribbon round the old oak tree mo
11: manalo karong blue pero ribbon
14: blue nga mga ribbon sa Attorney Rufil ang ipamutang sa mga kanabitang fence nila nga mga puthaw nga bumbo lang no nga mga kural ibutang din na ang mga blue ribbon. Wala kayon may maklaro kung kinsa na mutang pero atong i-presume Attorney Rufil agi nagpagsuporta no nga kanang og mga paghinaot nga madayon gyud ang blue ribbon committee hearing karon kay para mahibaw-an na to kung saan may dugang pag mga developments no atong investigasyon labot sa issue
11: flood
14: sa
11: control
14: projects. Kay kung hinumdum ta Attorney Rufil human natapos tong hearing taon-taon naman ito pilakabuan naman ang nakalabay under pa to ni Senator Panfilo Lacson diha pa siya pa yung chairman sa mga kimitiba na hunong man taon-taon gin siya nga na hunong wala na kita makadungog unsa pa bay angay pa nga ma-reveal adto until naabot tong pag-change sa bag-o nga leadership sa Senado under na ni Senate President Alan Peter Cayetano nga naka-decide sila Attorney Rufil nga ipadayon na gyud ang Blue Ribbon Committee hearing under na pod ni chairperson Senator Pia Cayetano. So mao na Attorney Rufil no as atong balikon ha do na ipipila ka mga senador pero batong pa sa ni Senator Shirin Gatchalian okay ra makasudra man ang mga senador batang ila mga resource persons unya ang labing naglibog pud ani Attorney Rufil no kay dunay mga staff tingali sa Senado karon nga ni Tuman no kay pwede man sila option man pwede sila maka work from home pero sa nakita na to Attorney Rufil nga dunay mga nagprepare kaganina sa plenary hall sa Senado so naa dyan ang duty di ay nga mga Senate staff gihapon no katong nanguhas mga bangko nang arrange sa mga lamesa okay para maandam nila ang area or venue para sa resumption sa hearing karong adlawa.
11: So mingon kay staff ka dito nga, sugot lang kong sugo. Sugoon kong kay Tano, sugot lang ko. Sugoon kong with Gatchalian, o wala mong pupo. Paita ni sitwasyon na day. Okay.
14: Okay, Attorney Rufil. Atong itakli, Attorney Rufil, kay Murag, nagkasugod na dito ang mga kalihukan sa Senado po ni mga orasa.
11: Okay, sige ko no. Kamay lang kayo ha, tapos ang i-monitor mahigala. Okay, sige ko no. Kani names? Okay, play. Audio. Audio.
14: Wala na yung carry Attorney Rufil, pero tanaw na to ha? Tanaw na to ang DZXL Attorney Rufil, no? Wala siya i-carry gyud sa official Facebook page sa Senado.
2: Before entering the discharge of their office, of their of the duties. Section 2. The officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members.
11: Kanaan-daan ako, nag-i-carry mahigalas kwan? So sila na-house.
14: Naanin na, Attorney Rufil, sa Facebook page ni Senator Alan Peter Cayetano.
11: Okay.
2: Senate President Pro Tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, di po ako nag-resign. In the event of removal, tinungko sa mga kapatid natin sa media kapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the president. Siguro naman po I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional, spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon na sunod-sunod ang kanilang manifesto pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam nilang mali at hindi malturo sa kanilang mga estudyante. Sabihin nyo na po, sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-preston po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami makapag-away, hindi po kami kapituko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin Pilipino ang konstitusyon at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentleman in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanilang sabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, matesting natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair.
8: Let me just acknowledge the presence of Senator Dante Marcoleta, who is our subcommittee chair. I will acknowledge him. I am acknowledging him, but I'll turn over the floor to him in a minute. Senator Amy Marcos and Senator Robin Padilla. So, everyone, I have here my letter. This is signed. I signed on officially on June 2, but I informed him a week before that that as Blue Ribbon Chairman Committee, as the chairman of the Blue Ribbon Committee, I designate Senator Marcoleta as the chairperson of the subcommittee authorized to conduct a mutu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippine underwater privilege speech of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc. Nandito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which provides Section 20, subcommittees, delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. Klaro po yun. Sayang lang siyang time at ang energy ng tao na yung mga kasamahan mismo natin sa Senate ay nagbibigay po ng reason for people to doubt that this subcommittee is authorized to be formed. It is. So it's very clear in our rule. Hindi na ito dinidebate kung gusto lang naman ng mga tao na maliwanag. So on that note, I will move to the side so Chairman Dante can take over. And then I will also be in a taxation hearing later, but I will be able to stay for a while. Thank you.

0: Okay, so man ni mahigala, no? Dito nga dito mga senador, mga kagalan, si Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, labot ani mga sukit di Paminaw. Okay. So, di anani karon sa Senate plenary. Pero ang live ini mahigala sa Facebook page ini kay ni Senator Alan Peter Cayetano. So, mo ni mga kagilaan ang nahitabo, no? Mismo ang Senate mga kagilaan. Okay. Wala sa official nga Facebook page sa Senate mga sukit ni Paminaw.
1: Di asa. Umaga po sa okay. Ating lahat, lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yata yung mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives, Martin Romualdez, at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Saldico, at inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin na naimbita ko rin ang secretary ng DPWHO, ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igal ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahin isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat totoo lahat ang kanyang sinabi. At lalong-lalo na hindi ko na po ulitin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis. Sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, magkakaroon ko po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pipilitan ang sarili namin na kami manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po inahirang dala po ng kulin ay binalikat ko po yon. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang po ay nagtagal sapagkat iba po yung hirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating committee. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo pong nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumaldumal na pagnanakaw na salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11, nang 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas loob na magsabi, mga kasama, Ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayang Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madaldak sa kanila? Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buong singkad, hindi sila kumulo. Nung kami po ang nakaisa para manguna uli sa Senado, nungunguna na Senate President Alan Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kagad ng paraan para mati.
0: Okay, mga kaigsunan, mo ni si Senator Rodante Marcolita sa nagpadayo nila karon nga kininiang pagpahigayon tog Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero mo lagi ni, no mo na nabrasuhay na dito mga kaigalaan, medyo dunay kakulian na nagkontrol karon mahigala sa Senado si Win Gatchalian o gang iyang mga kaubanan tua dito ang support ni Junbek Remulian. Okay, between mo lagi na Sergeant at Arms ni Cayetano o Sergeant at Arms ni Win Gatchalian, mas gamhanan ang kang Win Gatchalian tungkol kay naay sa support gikan sa administrasyon. Naas Junbek Remulia dito ang DILG2 ang mga pulis dito. So medyo lisod. Unya kung dunay mag-insist karon may gala, medyo madugo, no? Ato lang iampo mga kaigalaan nga unta padayon ipatigbabaw ang kahapsay kalinaw sa atong nasod mga sukit di paminaw. Nimaula sa ato sa dawaton kini mga nasakpan nga naminaw sa DYHP be. Alis at tamay gilas mga winners. Dastulin niya karon sa kasamang Laylin Rabanes Aligadas. Pawas ata sa stress mga higala. Unya karon nga tuntaod. Ato lang niya hisgutan o dugang, no, ang mga legal matters labot ani. Pero nag running story magud nimo nang atong gi monitor mahigala mga panghitabo dito sa Senate. Wala libog-libog, subo paminaw, ayaw na paglangay, kasi ato ni Rufil Banyok na... Ang atong Facebook pages sa DYHP o sa IFM o sa akong Facebook page o sa atong YouTube channel atong ipadayon ang atong coverage dito sa Senado mga higala. In fact sa Senate niya kuan dai digital na wat nagigikiri ang kang Alan, no? Ani sa Facebook page ni Alan Peter Cayetano mga kaigalaan, wala nagigikiri sa Senate. Nagpasabot na nga mas gamhanan ron si Win Gatchalian dito sa Senado as compared ni Alan Peter Cayetano. Sa balaod mga higala dunay ligon nga basihanan si Alan Peter Cayetano, pero sa aktual nga implementation medyo sila may magsabot-sabot na dito, medyo lisod. Ato sa paminaw sa kasamang Laylin Rabanes Aligada sa limang orasa. Yes, kasamang Laylin. DYHP
2: Hanaman Report. Ngayon punta po sa kasamang regimen na Tony Rufil. Balik din sa Mandawi City. Dinlayang grupo ng sabang kadawa sa itong mga pahalipay. Nabugas, Oscar Rizzo! Salamat sa ilang kanuna at pagsunod sa mga programa sa DYHC. Sa Minolita Rivestado! Alfreda Intero! Alicia Navarzi! Leslie Noblado! Marisa Manguada! Ogo Pilia Katamis! Sabi na kong sika sa mga Julius Manilugay Dubin sa 93.9 IFM. Kinisika sa mga Laylin Rabanin sa Arigada, DYHP sa mga RMA. Sa targetaryo, kung sayok-sayok, kung
0: sakto-sakto, mauna ang stilo nga gusto sa katawan, Yuri. Okay, salamat Laylin Rabanes Aligada sa imong report. Antod na sa ugma mahigala sa ngan sa kinitibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu.

0: Na may greeting si Nichelle De Carlos day, alang sa pinangga kong asawa. Sa taas nga katuigan kuno silang panagtiayon. Balak nun sa Casilda. Happy birthday to Mitochelle De Carlos. Saludo siyang adlaw na tawhan ron gikan sa imong pinalanggang banang si Nichelle. Okay, sangat sige pagkang pulsa sa DYHP alam sa bakos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kanyo pinagis pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon dalaygo ng Diyos mayong buntag Pilipinas Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one.
2: In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
6: Number one.
2: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasul Tihon.
10: Kuin Ako'y Pasul Tihon, ako maingon nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
7: Higala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kakape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka? Bam!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didaghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Sa makawa, magyuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod anin pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
7: Welcome to our reunion!
8: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
9: Tungod na sa Super Fiber!
7: Unsa?
9: Super Fiber!
10: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: This time check is brought to you by iBerry.
12: Zed Health Testimonies.
13: Health Testimonies.
12: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
12: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalan.
15: Hi, hello mga kasama. Kinigap po ninyong Kuya Joel Benzi, kauban sa kapatneran. Ditaya at magumusta ka ninyong tanan. O sa tanong magkaisunan mga kasama. Awagong ko kamong ang bugamig dito sa mga produkto sa Zed Market Incorporated. Sama sa Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Kojic Soap, Zed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Zed Market Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga inting. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan ato magtatampo si inting.

0: Kaya ako problema ba inis kong asawa? Ang botsungo, kung baka nang iya na ako taon. Kaya mo, pirmir mo yung kuno yung lockdown. Pero araw nyo masabta, no? Kung unsan yung problema na ako. Inaw na yun ako pagsugod, sabtang nagkanta-kanta may sa kong amigo, si Pedro. Ah, wala yun mo makuyog si nanik?
1: Nanik? Ano naman? Ah, kaya, ang usan.
0: Kapuya siya glakaw?
1: Kapuya, kaya mugbong kay Tilian manok. Mugbong kay Tilian manok, pero kabiyag biya. Ano ba? Tabunan ko sa kontra ko. Ako yaman yung kabihag eh.
0: Mahal na natin yung manok eh.
1: Okay.
0: Darga, manakata.

0: ang labat kayo. Thank you kayo. Nyerig ka, tsaka siya mong disisaysan niyo, ha?
1: Ha? Oo.
0: Ha? Asa ba itong kakito?
1: Biliba na ko ni Mapre, oy. Ay, sas. Nga mga kanta, pre, ato pre, gipay mo, anong CD, o diba, kuan?
0: Sa ba?
1: Kaplaka? Awa na, pre. Sa tanang singil kita mo, pinakadaghan o kanta.
0: Ha?
1: Pinakadaghan ko, may album ni kanta taron.
0: Nga pila ka, pila yung kataon, ha? O gato, yun yung umuan.
1: Umuan ta ni?
0: Murang usaka, librarian.
1: Usaka, usaka librarian, pre.
0: Librarian.
1: Lisura ni library. Oy, librarian, pre. Usaka librarian.
0: Librarian.
1: Oh, librarian.
0: Ah, grabe naman sa day mo, pre. Amura na nag-librari, iso librari.
1: Ah, bilibli ko, pre. Nga itong makantag, ato pre, ipahimuan, pre. Ug CD ba, anak?
0: Ah.
1: Buti na. Sa tanang singil kita, mo'y pinakadaghan o kanta. Pinakadaghan yun. Ug di ba, na natin album mo ron, album.
0: Oh, na, yun. Album, yun. Usaka album.
2: Sugatan sa kumarimi kay bukan kay na akong da.
1: Uy, la, pre. Si Marino, pre, naabot tadi, ay.
0: Na, naabot, gilay.
1: May dahang mga kinumpar, pre, ato, pre.
0: Oo. Ah, nanari siya, pre.
2: Ting, nagadukogan na ako, sugatan ko ni Riba.
0: Ah, kuskun kong mayos, ha?
1: Kuskan
0: yun. Ano ba yada? Nakon yun yung mayo yung tingog. Kano pang kabati ang musilingan ba? Nga ngumpra siya. Kabugiral yun na niyang akong asawa, pre. Kanahan yung bayan.
1: Ay, ihapon ang style, pre.
0: Hadi, style good town. Ay, ayaw style lang. Pinahambugira. Purbida. Awa, kuskun sa yun na niyang mayo. Sigit, bro na.
2: Ting! Awa. Kuyan ni Muntiwa, hindi ka masugat ako nga rin. Naglaki kong kinumpra ko sa mga.
0: Awa, daghan ko
2: nga siya. Panlabay ko nilang, hindi ko nilang mukha.
0: Pre, panlabay gili, pre. Ay, tayo sa, tayo sa.
1: Pre, asawa, pre.
0: Paminaw sa nako. Ipanlabay gili sa kong asawa. Pamunitan na sa inyo.
1: Punda, punda kong sako. Ayat sa kong nanay.
2: Ipagandit ka mong gawas doon, ipanglabay.
1: Pre, kayo na high blood na rin tao na, pre.
0: Kadi na sa kusa, pre.
2: Balik akong gikumpla. 10,000, eh.
0: Ati, Jismin, kano, pre. Wow, wow. Kabugira.
2: Bira, gili akong sawa.
1: O, lala, o, lala!
0: Sabaan, pre, Hanoy. Kajun, pre, akong katon.
1: O, pre.
3: Kanukan mo magawas ay pasagito mantag maayo nimo, mapagaw mantan nimo.
0: Binar ko na ba ang anong sagit pasal ka? Pwede rin magugabiyaan na nimo din eh, yung masulgas to ah.
3: Ah, kawaton palang noon.
0: Pakisutoy mo kawat ha, kisip kawat. Ari kawat na din sa ato, nga ato raman eh. Ikaw, imuloy yung sakit ang imong pagpagumpra. Aron ba, magkanang magpaibo ka sa mga silingan ba?
3: O, nga naman, magbuot sila. Ila dahil na, nga ato mo na.
0: O, lagi, pero di may still nga. Masigit sakit pa kanya. Pero may bawo ng mga tao diyan gumpra ka. No, unsab tao ka
3: ba yan? Kaya sige, yaw de, kapoy ba yan ni mo? Kisa mo itong bisita ni mo?
0: Pedro! Oh, katakanta rin ba ni? May bawo ka nga pirmi na si Pedro rin eh. Magbanding-banding rin doon.
3: Wala sa damahouse ila.
0: No, sa?
3: Unsa naman sad? Ano man, namahaus eh, awas ila.
0: Oo, mamanay.
3: Oo, lagi. Abin ako, gininasad namahaus ato.
0: Kami bitang dungan na gariya.
3: Kay diri, gudi ay namahaus di ay.
0: Kami lagi duhan, mahaus lagi.
3: Awa lagi daan pala gigit ko. Wa lagi di pa mahaus ila. Munang muan, higit na siya dinis ato.
0: Ay, purbida ikaw, baby. Kanang batasan ni Buanang Badong? Batang-batian ang batasan. Ibutang na to kung ikaw ay pamahaus niya. Di ka pa kanon, blipay ka.
3: Saingan?
0: Oo. Oh. Pananglit kung ikaw ay pamahaw, unya di ka pakanon. Ako rin mukaon, ha? Unya di ka pakanon. Magtanaw ka, blipay ka.
3: Oh, ay, swerte, og di ka kaon.
0: Tamaw na'y bati ng batasan na, bida. Ayaw na ano ba, ha? Kailingin kita pagkasyahan ng kalakihan ni mo. Unsam tao
3: ka. Ay, nasig yaw yaw, dating ay kapuyan ni mo. Ay, dati mga kumay kinumpra sa sorbe. Kay, di ko na kaya. Bukat kay stanan, ikay da.
0: Ay, sa kining bida, kibaw ka nga. Tapulan kay kamualsa, daghan kay ning kumpra nimo.
3: Pagisto ka. Sabo, oh, baya nimo. Og di ka ganahan ipaglabay na. Bisit baya nimo. Ipaglabay na sa basura.
0: Una ako na inoy bisit. Ikaw tingali bisit, di ba? Bibi ka bibi.
3: Oh,
0: rida na tabi.

0: Salamat sa biotroferbal capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa biotroferbal capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa biotroferbal capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa biotroferbal capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrols Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Salamat sa biotroferbal capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa biotroferbal capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa biotroferbal capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa biotroferbal capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrols Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kapeng na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o humot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: O ceritamu, ceritamu, ceritamu.
1: Mengutak napa kapak.
0: Sakit tadi.
1: Sakit? Asa may sakit mong gibuhat rin ako, ha?
0: Kaya yung sabaga?
1: Giunsa? Tani unsa mani? Unsa mani pinuanga? Kinsa ni bayana, tatawa?
0: Oh.
1: Kinsa ni babae nga nagtupis lang, ha? Kinsa ni?
0: Kukukuan maraday ka
1: na. Kung kinsa na bayana, o kikunsa ni si mong kinabuhi, sulte!
0: Kung kikunsa, kung kinabuhi, wala na kung kikunsa, oy! Kukuan lagi na, kanang noon sa may taon kayo, kahit bilan naman ni mo.
1: Kinsa lagi ni? Kinsa ni?
0: Ay, pasabto
1: niya. Kikunsa ni ni mo!
0: Ah, paminaw, paminaw, ha? Paminaw, ha? Nangita mo kung unsa irigalo na ko ni mo sa Valentine's Day, ba? Ya na mo kanang gisulob ka panti og branin dot kayo. Gidahan ko ang Corolla. Ha? Mao nga nag-order ko ara para nimo. Paliton ko na.
1: Sa ato pa di ay palitan ko nimo panti og branin color Calara?
0: O Corolla.
1: Corolla.
0: Sika kay bao.
1: Di ko kay bao.
0: Sakit ang suod eh.
1: Corolla. Oh, Corolla.
0: Yes, ako ni irgalo ni Valentine's Day. Happy to be ya. Siyam lang kabuhan, balita yung din na po.
2: Ha?
1: Siyam pa kabuhan, inting. Kanya, muna'y hapit ni mo.
0: Hapit na rin, wala mo kabut sa tuwig.
2: Ha?
1: Ba? Okay. Kanya, kani. Kani, kani, ah, ako sabi. Sa scroll o gamay ha.
0: Bebe.
1: Kani.
0: Ang
1: saman ni.
0: Ang saman
1: ni. Diba maugi hapon ni Bayana?
0: Ha?
1: Maugi hapon ni Bayana, inting. Kato nagpanti o bra. Karun, wala malagi ni panti o wala sa ibra.
0: Ah,
1: saman ni. Nga nung wala man ni panti, bra.
0: Ah, basi nahali na.
1: Ah, nahali ka kinun.
0: Pak! Ay!
1: Pak!
0: Ay!
1: Pak!
0: Ay! Ay! Ay!

0: chance kana sila magpakalalaki mang gyud na.
1: O lagi, pero uminyo na ka, muli kay na ka nabisyo, ha? Kag masakpan ta ka piti, gyud ka.
0: Ay, ayos pala, Biyans. Uy, kay kasigaran ra ba sa mga banan, no? Nga mubiya og asawa, tungod na po na sa asawa nga dili ka maong muda. Kay halos kada adlaw awayo nila ilang bana. Parehas among silingan, ay.
1: Kinsa man?
0: Turoy, Bill. Sobra ka silosa.
1: Natural magselos, uy. Kay mahal ko ni mo ang tao, di ba? Magselos, gyud ka.
0: Normal, lagi. Pero og sobra sa dili na sad maayo, musampot yun na sa dili maayo nga relasyon.
1: Yats.
0: Amol kay silingan si Toribia, gibyaan sa iyang bana. Kay nga naman, kay wa naman kasabot ka iyang bana. Mula ka iyang bana nga dili mananghed, ha? Musuko dayon ang asawa. Unya og mananghed, dili sad pugtan. Nya kasab-an pa, awayon pa. Oh, di na masabot. Oh, wa man kasabot ang bana, gilayasan siya. Karon, imbis igor siyang mudawat sa halin sa tuba, karon, siya na'y mananggot.
2: Huh?
1: Ano man?
0: Wala may mananggot. Gibiya naman sa siyang bana. Mauro nga, diligid maayo nga maghinubra sa iyang silos ang asawa. Kay siguro yun na nga mulupad imong banag dili oras, day.
1: Ay, ambot na kung paan na ba yun. Eh, usahay maglagot ko.
0: Ano, kurtaon? Unsa may saan niya nga maglagot man ka?
1: Ambot, eh. Basta makakita ko siyang naong lamikin kumutun.
0: Pagtsor, eh. Basit, mapdus ka.
1: Nabdus?
0: Basit, nabdus ka. Naarap ba yung saan kung ana ang kuan sitwasyon sa magtiayon niya di ay to, nagsabak nito siyang iyang asawa. Basik mauna din. Mabdo siguro kayans.
1: Tempa, oy, ang salam na ako pagka-mabdos. Ay, nga tagsar may magdog sa kumpana.
0: Nga naman taon.
1: Sige, mamig-away.
0: Na, mauna na, Ron. Klaruhan na ninyo, eh. Ha? Patik up. Basin o positive ka. Wan makakaikuan. Ganang, wan makakait. Nakita mga katingad-an di, ha?
1: Katingad-an?
0: Uwa ba kay namatik na dan ba si mong lawas ka mga kausaban sa mapananglit nga wa na kadug-a. O sa mga katigwangan pa sa mong bukid, wa na'y barkong ni Dunggo. O sa manas ti mailahan nga nagsabak ka, day.
1: Na, bago pa ko nag-ilis o napkin.
0: Uy, pa-check up na lang para siguro.

0: What is your problem, des, mga sawa, pre?
1: The problem is ambot ang bayana. Di ko kasabot. Kalit lang ka maayo, sahay po, tigri po, marusumaritis. Sural, kita.
0: Pre, kanayin mo na, pre. Kuwang na nas lambing.
1: Hmm, lambing? Hmm. Lambing?
0: Lambing ko, ganangin mong lablabon ba?
1: Lablabon? Hmm. Beda lambing, ha? Perbeda. Waksyon kang dool, manghagane ka. Saya labayon mga skaliro, hapakon ka. Sabi lambing mo, anak.
0: Ayun sa mga pre. Eh, kinanglan imo sa nang taimingon, sad? Tanawagin mo, wasa mo. Awa, ayun lang, sag. Surang-surang nga. Distansya lang sa. Hmm. Aron di, di mahugnawan ba?
1: Ha?
0: Hugnawan. Ngawan god.
1: Di ako ngawan.
0: Oh, para di ka mau ngawan ba? Lige. Pero og tan-aw nimo nga murag maayo na yang mood. Ah, oh, medyo malipayo na. Aw kan nagitika diyon. Lambingag maayo.
1: Ba ba? Hmm. Ambot ka pre, saw di ko sabot pre, ka pa Italy ba na. Ambot lang.
0: Ah, kuntahan lang sana pre. Total na may ginaingon nga ang tanan may katapusan.
1: Huh?
0: May kausaban.
1: Uh-huh.
0: Ako ba? Siyempre mo usap ni Masawa.
1: Pre!

0: bisa gayon sa ko pasabot ko ko para ibayad ko kasawa. Pero maglisol yung sabot. Bida. Unyo, sa kadlaw na ya. Sabta na tuog ko.
1: Hoy. Hinting. Hinting. Hinting. Matasa ba?
0: Ay. Oo. Sa man. Sa.
1: Bangon siya. Tumara sa intambal. Sige na. Ay, si pangutano. Uy. Bangon sa diha. Tumara sa intambal. Oh, dahil tubig, oh. Sige na.
0: Oh, oh. Sama na.
1: Pagda.
0: Oh.
1: Nino na kang tubig, dyan pang tambal. Unahan yung tambal, oh, dyan ako. Kaparaw, gini mo, oh.
0: Huwag malumutas kong baabi na kulunan na. Okay na. Saan ni tambalan eh?
1: Ah, kapahong ni mo. Ano pa utahan na diya? Sige na. Dara, mana di ay? Mana?
0: Puri, puri.
1: Puni, daghan ng tubig kong inom.
0: Eh, ang tambal, puri.
1: Ha? Sakto na to ay, ang tubig mo ay daghan ng inom?
0: Ah, sige, sige. Daghan nun ako, habi.
1: Daghan nun di ay?
0: Ano?
1: Kana, good. Ah, sige, balik ng higda.
0: Yawa.
1: Balik na gigda. Pahuway na di ha.
0: Nanindot di. Kahit nang gagis ko asawa. Salamat, day.
1: Sige, way sa paya. Pahuway na di ha, ha?
0: Yun na, day.
1: Ha, nga naman.
0: Nga doon, ipainom ko ni mo tambal. Huwag mo sakit.
1: Ay, ako na lang ipatiwas ni mo. Kay Ugma, expire naman to. Sayang kayo.

0: Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.

0: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
4: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
3: Super Fiber.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
9: Rest time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
13: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
14: Oo,
13: maligi ako diha.
14: Ano ang maligi ako mulay?
13: Mais.
14: Sweet corn. Yung ako ba ang huwag mo sa kwa, may isa naminaw ka rin, may isa yung isimul niya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor mo.
13: Katong pa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala yung kapoy, ako bitong bata, nga na ako nanguma, hindi po niya ang inom. Mo'y ilgamit niya, ka nang ikas sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma. Huwag yun na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
12: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
16: Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.

0: paita sa wala eh. Hindi ko kasabutan niya. Limbang nga gipatiwas kay Happy to expire. Ako lang si Dinsi nga gipandayunan. O niya?
1: Ano mang kating? Mura mo kag napusan.
0: But ane de. Or hindi na ako kasabot ako. Lain mo pamati kung lawas. Niya ako namatayan. Samtang lain ako pambinaw. Lain mo sir kung naong.
1: Huh? Ang hibong pamangkaan na. Uy, kani ato pamagginang lain. Ah? Usahay ganding magtanaw ko na yung naong. Mura kong kabuhiun.
0: Huh? Ito. Grabe naman sa nagibong.
1: Ting, ayaw ka lain, ting. Kay murag, maong mong ginatinood. Tinood gina. Masao nga, ang tinood, sakit man. Sakit ang kamatuuran, di ba?
0: Sige na. Kabawas ako di mo.
1: Naya, pag anong mabawas ka na ako, uy. Ikaw ro pa yung kasultian, ha? Igo ra kong mag-second emotion ni mo. Ikaw mo yung unang misulti nga lain imong paminaw, unya lain po't imong naong. Misigunda ra ko. May man kong musigunda kay with evidence man.
0: Asay mo evidence?
1: Tara, oh.
0: Oh, ano sabi ni?
1: Ebidensya.
0: Usay mo ebidensya?
1: Sa amin!
0: Huh? Sige lang, okay lang. Nadambray kay ebidensya, okay lang.
1: Suko ka?
0: Waoy! Waoy!
1: Luod ka.
0: Wa!
1: Ay, luod-luod di ha. Kay luod di kantan aw. Ha?
0: Dugdaor gini mo. Injustice na ni mo. Ano ba? Mulakaw ko eh!
1: Oy! Asa ka? Asa ka, oy!
0: Gawas! Ha? Nandung ko ka po eh!
1: Ha? Pagpuyo, oy! Disqualified na kang daan!
0: Ha? Bala, disqualified! Nandung ko!
1: Ay, nalang patugat-tugating, oy! Pahuway na

0: Paiso ko ni mo tingano ka. Ang sila itabo ni mo, oy.
1: Lakot ka. Bukil-bukilan ko sa mga tao ito sa kawas. Tidus, baskitan, gisagitan ko.
0: Diyan may gisagit nila di ay.
1: Gisagitan ko. Gwapo ko na ko. Gisag, gwapo, gwapo. Dito sa Villaret, gisagitan sa mga patanon. Ingo sila, gwapo, gwapo. Pag-angin ako sa mga perlon, ingo sa mga bayot. Gwapo, gwapo. Ani mo ay mga tawa na. Pa!
0: Ay kasi po, tama. Ang importante, dili na tinuod.
1: Patiyon ka ba yan?
0: Ano patiyon ko eh?
1: Huwag kaya ayaw na ba? Huwag kaya ayaw!
0: Ayaw!

Mane ko problema ron. Kini ako asawa, mura wag. Way pakialam sa buhay. Labi na nako nga iyang bana, murag way pakialam. Day ko mabagkataon ni na kong bayhana, no? Kaya murag, wak magyan siya, pagdapig na rin ako. Wak magyan siya ilain, no? Siya yung tanawa na, bam. Kung may inano babae, wak ka na ilain. May gugma, bakit niya ako akong asawa. Usaban, di ka ako ilisa na ni. Si bakutahon, guwapa na ba ni? Usaban, kung kamoy pasultihon, inting.

0: sa tanan na itong mga namati na ito karon. Good morning na itong tanan. Labi na yun sa mga namati sa programa ni Attorney Ruel Banyuk. Straight to the point. Morning edition. Thank you kayo. Unang radyo, unang balita ni Ate Ken o ni Sir Arnold Bustamante. Thank you kayo. Salamat kayo tanan. O sa hapon po sa da programa ni Ma'am Aida, kaning subunganan nga na niha ang tanan na itong mga tabang-tabang o ihatag sa ato ang mga tao nga ni kailangan. Thank you kayo ninyong tanan ha sa subunganan ni Ma'am Aida tapos. O pagkagabi, straight to the point, evening edition ni Sir Vinci Tangian, Lunes, Gatos, Birnes, Inig Sabado, si Attorney Buen Alguno na may mo handle ini niya on siya pangalan. Sa tanda na itong mga drama sa RMNDYH Pisibo. Salamat kayo dyan sa paghimo niyo. Number one, nagpabiling number one ang ato ang programa o ato ang stasyon RMNDYH Pisibo. At yun,
1: Kuya Alan, mga mama, thank you kayo. Pasalamat kita, pirmi nila Kuya Alan, no, kay pirmi ko silang nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy!
0: Happy!
1: Muna kung ganahanin mo, update ka kay taas ng energy! Happy! Muna sa mga dagko, happy po! Kay naapoy, Don Pepe Dark Chocolate! Unya, ugum-ugum sa layamon, Yema! UBM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
0: Yes, thank you kayo. Paulitos Macaroni Crunch, ha? Mga dagko, ha? Mao na itong usap-usapon. Samtang nagsyat-syata ni, ha? Nagligaw-lingaw ta, katakanta. Hala, Paulitos Macaroni Crunch. O, di ba? Tasty Fish Cracker. May ato ang kanon-kanon, isum-sum. Niya mag-ugum-ugum sa ta. UBM Special o Diamond UBM Special kay para dili kay luod ang ato. Imnon nga tuba. Tuba lami mo kay ng imno tuba gud buntag sayo nga taas kay atong kinabuhi kun dili na atong palabian ha ay so palabi eh kay grabe ni man kayda unya kabo mga bata kinahanglan mo inom ginubog Don Pepe Tablia kada adlaw gyud na para kondisyon kay atong lawas mga bata labi na hapit-hapit ta sad ang klase inom na itang Don Pepe Tablia happy gyud kay mo mga bata sama sa mga gidikanan happy sir gayo kun wanto sa happy birthday walo na kulot ta bulok ug bagtan kay naatay mga barato kay palalito dito nga mga sinina sa putok bataan blaw tugot sa padaya back to school sel mo umaabot sa ba sa happy birthday ha, mga bata sige ang inyong mama ingnan lang na daan. Unya, salamat kayo. Duna pagi donut sir as kilid sa Happy Mart Mactan. Ug dunay donut sir as diha sa Abanilad tan-awa na ninyo. Unya sa mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Fulyar fertilizer. Salamat kay nimo diha, Kap. Thank you so much kanimo sa imong mga tao. Sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito. Basta tulino Kuya Nick Pipito, Dodo GR Pipito ug ingon ma Ma'am Chen. Pipito sa iyahang Brumits PH nga naa diha sa Facebook. Tanawalan ninyo sa Facebook kung unsay gusto ninyo nga buhaton sa inyong panimay. Limpyuhan tanan. Kung wa mo'y higayon sa paglimpyo sa inyong panimay building ng mga mansion nyo diha. Tawagan niyo ang Brumits PH kay naar na sa Facebook. I-type lang Brumits PH. Makita niyo yung numero niya. Tawagan na niya. O sa tarang mga tao ni Vice Mayor Choy Aznar, Sir Ricky Aznar, Sir Ryan Ganki, Ma'am Casper Araraw, o gingon man, ta Lister Dan, Kunsyal Lister Daan, Kunsyal Danny Caballero, Kunsyal Ferdy Rabaya, labi na yun sa tanan na itong mga amigos diri sa siyudad sa Tumbo, si Kunsyal Francis Paris, o si Kunsyal Joel Garganira nga ang ilahang mga tao diha sa ilang opisina ang gipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang St. Panyawan Coffee Mix kay mo gumugunay pagkondisyon sa itong mga trabaho mahuman yun atong trabaho ligoon paglawa sa ito paning itong patagbaayo kung doon na tayo ginom nga St. Panyawan Coffee Mix para sa ito ang paghuman sa mga gibuhan ito na ito sa opisina kondisyon ka di ka magduka sa ito ang St. Panyawan Coffee Mix. Ati Pres?
2: Ay, hello! My God, Lord, kaniyong tanan. Ug ako sa pasalamatan, ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon ug St. Panyawan Herbal Capsule, St. Panyawan Herbal Capsule with garlic, St. Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas o sugar, ingon man kay nang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imlan og St. Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom, sa buntag o nakamukaon sa imong pamahaw. Inumdaan ko sa kakapsula sa Serpanyawa Herbal Capsule. Inipadi unto ni mo maghapon sa gihapon kakapsula sa Serpanyawa Herbal Capsule imong imunod o nakamukaon sa imong paniudtong. Mausab gihapon ini kagabi sa imong pagpanihapon, inum na po kadaan ko sa kakapsula sa Serpanyawa Herbal Capsule. Ugalang niya ito na problema na yung kidney o UTI. Di na mo ang mahadlok. Tungod kay doon na niya makatambal, anak. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance ni mo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Salamat kay Ate Bresong sa tanang mga kaigsuunan na to. Salamat kay inyo tanang sa paghibog number one sa tuang said limit well na tinuon mo ang tagatong panuhot, pamaol, panagin sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutong sa kabataan, ilikay pagyunta sa dinggi, kung mga plasta sa tuang said limit well, dapi-dapi ang mga sakit, bikugan nga to nga kining bagtak na bikugan, haplasa rin na to sa tuang said limit well, kaning mga kagid-kagid na to, kining mga paso-paso sa tuang pagtrabaho niya sa construction kada mga welding na to niya, welding rod nga malagpot, mapaso ta, ato na nakaplasan sa tuang said limit well, pero sabot ta, ano harta palit sa butika, di ba din?
3: Sinuna, sa butika na kita makapalit, pero naagyo Facebook page, ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawa Herbal. Ilalay tayo pang Panyawa Herbal, inyo makita tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawa Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sin Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawa Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukiran ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Okay, Shopee lang tayo. Ihatod pa sa itong panimay. Tawagun pa ka, parcel, parcel. Diba? Shopee lang tayo. Bam!
4: Good morning, lungsod sa Argao.
0: Oh, Argao.
4: Labi na kanin mo diya, Ma'am Brenda Ballesteros sa Bureau of Lands. Thank you sa mga pag-abi-abi. At Tony Atan Villegas and Ma'am Rose Villegas. Nagumusta ninyo? Ito ninyong paisano nga taga Colorado, USA. O sa nurse sa Army Hospital na si Miss Tyrell, no?
0: Ma'am, ato sa napasalamatan si Sir Max Andrino. Ato pasalamatan Sir Max. Na, mas Argao.
4: Murag ni Bale naman siguro.
0: Na, dito.
4: Ato asya sa Argao.
0: Ato asya dito po yung siyang anak. O sa ato ang suod nga higala diha sa Libaong Paglao Bohol nga si Kapitan Fabian. Fabian Aranaido o si Ma'am Alice Anisa Aranaido. Thank you kaninyong tanan. Okay, pa rin ba?
5: No, regards to si Dudong Kaskiho ni bro.
0: Si Dudong Kaskiho sa ato ang...
5: O si Gali Kaskiho.
0: O Gali Kaskiho. Salamat kayo.
4: Kasi nga lang ito, amigo ni mong Mayor Gulyat.
5: Amigo ni Mayor nung
0: sige, kisang mayor ra.
4: Patubin ko ni mo.
0: Ma'am Ninin Moreno. Ay,
4: delivery. Mayor bito. Ma'am Nila. Ilang ba at ma'am bito sa ilang bayan ay gamayng lake.
0: Ma'am Nila.
4: Pilar.
0: Ay, si Kuan, si Mayor.
4: Ano bang ilaman o gito sa?
0: Johnson, Mayor.
4: Ba, bulal ho sa tepilino.
0: Adili, ay. Ato. Daara to sa Kuan.
4: Kanang naang. Tungod ko nung init, kato ko nung lake nga kantong nasa ilang at pang bro ko nung reaksyon nung hubas karon kahit ting init. Hello, kumusta di ay? Ayaw ko makalimot, ha? Sa Celebrity Kuchik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Alam na sa ato mga listeners sa tungkol ako'y pasultihon, pero sa Facebook lang, Junard Aguirre Canetalio, Ruldan Francisco, Lisa Aranita Kido, Janos Monticelio, og ingon man sab, Honorable Bobby Ralios, Tabunok Ilongos Leyte, ang ato ang celebrity ko di kibiyori, sa ato ko, may klase ron, sa iyo mga liko, uy, kumusta man salog diha sa Ilongos, Kapitan Bobby, kanang, lang po bang tubig, ting init naman ron. Mga ligos, larbun-bun dito, dadurupin, huwag kairo niyo, buhian dito, maglangoy-langoy. Ayaw kalimot, ha? Pwede rin dadurupin dito, celebrity kojik beauty shop. Uy, maputol di ako, istorya lang na, among kamutan na nga. Dito silang butika, wala ka sila, wala yung stock ang celebrity, dito na pwede sa mga Glanelia.
0: Ah, diba?
4: Sabi lang ko, ito bago, Punta na ko sa kalahing nga butik. Kamasig na utna nang yung imang gado. No? Kanyang mga tanga, sa celebrity ko, Jiggy Beauty Soap, mo inquire lo mga tanaw lang sa butika. Ha? O kayo kalimot kay kini, magpabilin kita ng batan o younger looking, kutis artista, kutis porcelana. O nula gani i-offer, nga ingot, sa butika, norot, na ikasugat ni Mus Dan, o muhatang limo, ayaw, usag, sanong, kay basin o niya, o imitation ka na, no, dili original. Ilhani mo, gano'n na sa isilyo, nakabutang sa iyang kilid sa sudlanan, Sid Marketing, S-C-A-D. Sid Celebrity Contact Beauty Soap. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam, niya. Salamat. Papa G, litsun di ay, ako nga ang pagumangkon si Dung, Jimbo o si Inda Insect. Thank you kayo. Onya, what a ring. Onya, mga kaisun, kita na sayo, kita nga kanin toxin. Grabe, yung kanin mo daot sa blood cells sa to ang kalawasan. Onya, kanin mag blood cells, yung kadaot sa to ang blood cells, no? Tungod sa toxin, mustiki, mulapot, atong dugo, mauna nga daghan kita. Major, major ng mga sakit. Ang kargado mo takbo yun na to, grabe, daghan kayo kanin. Ay, kanin ha? Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uguban pa na itong balatian. Maugyod na, mo'y number one. Labi na yun ang atong constipated ka o gingon man. Kining ato ang kidney problem, maugyod na ituksin mo'y mudaan ang mga sakita nga mo. Grabe ang atong pamati sa itong lawas mo. Nang iflux out na ito ang atong toksin nga ni Pundo din na pinaagi sa pag-inom. Na ito sa G-Detox Plus Herbal Capsule kaya ang G-Detox. Usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligun sa itong vital organs. Ang atong pag-inom, usar yung kapsula, murag mintinan sa nato, usa ka oras sa di pa kamukaon, pero doon na kay balatian. Kinalang katulog yung kainom para dali walibyo sa ito ang kalawasan ang atong giinom nga G-Detox. Buntag o ito hapon. Unya, imnan yun ito. Walong ito sa dusi kabasong tubig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one, kinimutang-tang sa toksin sa ito ang kalawasan. Ati Press!
2: Okay, ang sendo na ito karong adlaw.
0: Si Dudong Inting Ati Press.
2: Inting.
0: Okay, ni si Dudong Inting Ati Press. Kanang nakasawa nga, muragwa lang bitaw siya Ati Press. Nya, murag, baliwa lang taon siya nga isip ba na ba? Ayan, nanghambog mo ni si Inting. Kuan ka nang nisuroy ko dito sa baskitan. Gitawag kila, gwapo. Nisuroy ko dito sa bilyaran. Gwapo.
5: Gwapo.
0: Pag-agi niya dito sa kuan. Dito sa pado, pag agi niya ito sa parlon, ang mga babae, abang nga babae ko ng mga bayo dito, siya ito, guwapo. Ayun nga, dito bang isawa, okay rin na. Ayun lang paglagot. Ang importante, nga din na tinuod. Di ka tinuod nga guwapo. Kanya, mao niya yung problema, ati press nga. Baliwa, ano man ang taon siya ang asawa. Murag, nanguta na siya, o doon na baka taon ni siya, napabakunoy paghigugma ang asawa niya, ati press. Saan man niya. Di ka siya ilisan, Bam? Iyang pangutan na, Bam, di ka ko ilisan hindi sa kong asawa? Ate Press? Be?
5: Si Inting ba? Di ba kung ilisan, Bam? Mabasa naman na ni Mudia, Bam?
0: Masay. Para na ako sa Dongting, tadawa lang na, ba? Sige, binuangan na ka si mga asawa. Kaya doon na ba asawa mga kubidyante ba? Sugsugan ba? Inana? Sus. Ay lang, tuo. Basta hindi ka nang magduog mo, maglabing-labing mo. Pahilabot lang siya. Okay, di na tinuod.
5: Kinalang nga agi reaction doon kay mga murag ko pagtagad na lang.
0: Gawas o di na na siya mapahilabot ni mo dog enteng mao na murag bag pagduda kita kay ningo man siya nga wa pa kinilain akong asawa do
4: ato ko minahon ang tingog sa mga asawa ate press unsa may kasay
0: imo ka ate press
2: kisa mga asawa
4: okay ini ano kitang mga asawa sa may kasay
2: kita mga asawa ay kumidyar man tingali na oy
4: bitaw oy
2: bitaw kay iya lang tali nang kuan ba gisakyan ba kay ngayon yung mga agi ko dito ginun sila guwapo ko o kumidyar po tali siya
5: guwapo ko siya guwapo sige lang ay putante huwag siya tawag bati
4: o pero murag kini akong basahon murag nasumpay na sa gingong gulyat katong gingong niya nga katong gingong niya sa tong gingong ni mo sa tungkingon ni mo gulyat?
5: Sa tungkingon ni gulyat?
0: Asa.
4: Kaya ako masawan ba? Murag nasumpay sa mga katungin ni mga basta magpahilabot sa itong lingon.
0: Basta mo pahilabot, gali. Why problema? Pero di na gali pahilabot pa. Mauna
2: correct. Oo, kanilam
4: na. Oo ba? Asa ako ang paambitan. Aray ta mulingin sa daang kasuwatan, no? Genesis. At chapter 3, verse 11 to 12. Ningon ang Ginoo, kinsay nagsultik kanimo nga hubo ka. Nangutana ang Diyos, mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo?
0: Uh-huh.
4: Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, may naghatag kanako sa bunga sa mga kahoy o mikaon ako niini. Kani si Adan o si Eva. O muingon kag nabay gugma silang duha, sa ilang panahon gulyat, hubugod sila, nagtapis lang sa mga daos kahoy. Mga daos kahoy. Pero nangamatay na lang sila, wag sila magisgot nga nag-away nga nagbuwag. Wag yun.
0: O
4: nagyon sila.
0: Pero inana good bam kanang inana bitaw ini ani nga ang sitwasyon ba si Inting ana na niya may bawuan kun napabaygog nga yung asawa sa sayang panahon magdog sila kanay ning duso di ba buso ka ni duso ba dudun ba
4: diarang paambit ay hindi ra paambit ay
0: paambit pe
4: kanay og may kag napabaygog ma ay to yung pungutan. Ateng, ningon ka nga, kining akosawa, murawa na yung pagkialam na ko, nahigugma pa ba kani ang akosawa na ko? Daray, kani, mauna yung gugma. Kining parehas na mo ba, nga laki o bayot? Daray, usak ka bun, kadlaon, gulyat, uy, isak ka ko kadlaon.
0: Uy,
4: ana na yung gulyat, yan na yung, ato nindaliun. Ato rin dalikon. Ay, kung ano ni Ani, malik lang ang magdalik, mandiayin ka. Masa, chins oil ko. Chins oil ko. Ko. Ha? Mag chins oil ka. Okay, pinanglag chins oil akong motor.
2: May motor di ay.
0: Para motor di, diba?
4: Muna yung waigog, ma.
0: Ha, diba?
4: Unang linya.
0: Sino katungos, ha?
4: Unang linya.
0: Ye.
4: Ato rin dalikon.
0: Ana?
4: Oo. Ikaduang linya. Ano niya rin pa magkanga magdali, mandiay ka. Alas kwarto para basukad lang na yung hukaw ko.
0: Ang change oil ko.
4: Nang lang kung change oil ko. Ang change oil ka. Okay, dugan ako change oil akong motor ko. Eh, pating ba lang? Salamat na wala rin sa lumanon.
2: Good ako ang paso, Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
7: Ayaw, sir, maluhay ka, sir. Ayaw, sir, maluhay ka, ayaw, maluhay daw din ako, sir.
8: May apa ka, Angel? Wala mo tayong hilap, tiha? Ang bibalans makadungog, iunsa di ka?
7: Maupit ako kong tuyo. Nga magto ang makadungog, gagiunsa ko ni mo. Aron mo, anis sila, og irak ang kulatahon.
8: Sir!
9: Angel kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan ang ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang ang daog-daog kung yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Huwag ako na sang self ang akong atimanon.
10: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Unsa di imong giampo?
10: Nga, ihatag na niya ang higayon para natunduha.
7: Unsa?
10: Angel. Dukay na kay kung na in love ni mo. Will you?
7: Hoy. Attorney Mervin? ako unang self ang akong atimanon. Dili lai

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
9: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
13: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
14: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
15: ACS. Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
16: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
17: Og karon mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
16: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
18: Oh, may tao. Karon ka lang ha. Inigsuot ni Moron. Puspusan dayon tika ni ining brass nga istatwa. Pahal na nag-unsay sunod ng mahitabo.
19: Ah! Angel!
18: Oh, ano? Sorry! Sorry! Sorry!
19: Angel! Angel! Guys! Gulit ka na mo kay Hannah! Gulit ka!
18: Ay! Ay! Sorry! Huwag na ko tayo! Sorry!
20: Ipong kong kipuspusan! Huwag na mo tayo! Buhi ko, Marvin! Buhi ko kay Tokon ko na!
19: Angel! Angel! Kinuho ko! Ang uban ninyo, kuyog na ako sa ospital. Ang uban, dada sa pulis ka na babayhana. Magdali! Dali! Dali! Kisir mo kuyog na ako sa ospital! Dali!

0: God. God, ayaw lang itong, please. Ayaw lang itugot nga may dauta may tabo ni Angel. Please. Okay lang unta siya. Okay lang unta siya. Ikaw sa doktor. Dok, kumusta ang pasyente?
1: Inahalulan pag yun ay kong i-admit. Barang okay raman ko.
0: Mura'y gidangat. Ikaw mismo, dili ka sigurado.
1: Asa naman itong kanahan nga ron.
0: Preso na. Pero ayan na paghunahuna niya. Importante ang imong kagalingon mo'y hunahuna.
1: Pwede dahil dili na ako siya hunahunaon. Gusto may nakaingon inin ako. May na-amnesia ko. Pero waman.
0: Okay, okay. Dili ko mulalis. Pero ang ako lang ba? Ayok ipadasi mong gibati. Kanya, maunsa ka simba ko lang.
1: Madahan. Iya kong gipuspusan. Di ko padas akong gibati. Kaya ko namatay pa ko.
0: Okay, okay. Dili na ko mulalis.
1: Attempted murder atong i-file niya. Di ko musugot nga physical injuries lang.
0: Ha? Attempted murder?
1: Oo! Oh, kay hapit ko kumamatay.
0: Okay, okay, okay. Sige, sige, relax na. Ayaw naghasula pang imong hula-huna.

0: Oh my God! Kumusta man si Angel Attorney? Okay ra siya?
1: So far, okay ra. Pero, oya na gid ang final diagnosis. Inigawa sa result sa CT scan.
0: Muna dayon ko sa hospital, Attorney. Magdali-dali lang kong ilis.
1: May hangyo pa rin ko ni mo, Irene.
0: Oh. Unsa man na, Attorney? Unsa imong hangyo?

Niresign na din siya kitrabaho once si Irene. Kung gitingali ang hinungdan, wala na eh. Pero, di ko mo surrender. Sa mansyon. Daming siguro nga naaragad siya sa mansyon. Upark na lang ko din eh. O maglakaw na lang ko pa yun sa mansyon. Mas maayo nga ano lang kumupark karon. Di tayo nila mapatayin. Oh, uy. Si Erin to sa hero sa motor? Ah, ako siya sundan.

0: Oh, nasa kunong sa hospital. Kinsa may na hospital? Oh, si attorney ka ng misugat niya. Lah, si Angel ka lang na hospital?
1: Okay, attorney. Nakasabot ako sa buhati mo ipasabot.
2: Salamat, Irene. Di lang ko gusto nga mas stress kay siya. O di lang dapita. Nagginahalan ko siyang tabang.
1: Okay, attorney. Ako rin bahala kang Angela.
2: Sige. Atuan na siya.
1: Okay, attorney.
2: Lord, okay lang kita ang result sa CT scan. Okay lang kita.
3: Attorney!
2: Oh, Ryan!
3: Attorney! Oh, kinsa rin na hospital? Attorney!
2: Ha? Huh?

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Angel, huwag ka makailan ako. Abi na kukukira ka. Ano huwag ka makailan ako?
6: Oh. Joke, oy.
5: Ikaw ba? Ikuyawan na bagyo kong tinuod na.
6: Sorry, oy. Ako lang ugita na ako sa imong reaksyon. Okay, ragid bitaw ko. Medyo sakit pagyod noon ang pinuspusan kinabunog man. Pero okay ra gyud ko.
5: Dili pa ta makakumpiyansa, uy. Wa pa ang result sa CT scan.
6: Okay ra lagi to. Ako na gud ni.
5: Ayaw ko pag-ingon ana, good.
6: Ay noon, peligro sa bitong nahitapo na ako. Posible man ko mamatay ato ko, nagabihan pa ko.
5: Maugani.
6: Mao nga digyo ko kapasaylo atong runaha to. Ipapriso ko gyud to.
5: Huh. Angay lang.

0: dili na kong hilak. Kay way ikatabang na ko ang pagsigi og hilak. Sa nahitabo, posible nga mapriso na gyud ko hangtod sa hangtod. May lang unta kung dili to mamatay ang salbahis nga Angel. Kinahalam mo sukol na gyud ko. Ila kong giditain o kapinduha kabuan. Kung ila kong kasuhan o murder, kasuhan sab na ko sila kidnapping o illegal detention.
1: Luna!
0: Ryan! Ryan, salamat! Salamat! Salamat sa napakita ka! Ryan, yan! Huwag ko sayang! Tabangi ko! Huwag na ko tayo ah! Ila kong giditain dito na pita! Nya! Gusto rin ako mo iskapo! Abi na ko ka ng gwardiya na ito ni Sod! Huwag mo ko idea in town! Ay nga si Angel ba dito? Ako mapuspusan? Yan! Tuhoy ko yan! Huwag ko mamakak yan!
1: Dito lang o niya na isulti sa husgado, Runa.
0: Oh.
1: Magpasalamat ka! Nga way da utang nahitabo kang Angel. Huh? Eh, kito na ba? Di ka gudlong nga ni Atorne!
0: Naunsa naman ka, uy! Ngayon to ang naman kabudapig nila! Eh, di ba nga, kita ba'y angay magtinabangay? Kaaway matuna to sila! Bisan si Atorne, dili matuna dapig na to, di ba?
1: Si Atorne ang dako kayo gikatabang na ko, Runa. Si Atorne ang mitabang og abli sa kong mga mata aron makakita ko sa sakto.
0: Unsa may buti maipasabot? Ha? Yan? Ngayon mo lang kong pasagdan? Dili ko ni mo tabangan?

0: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Negative ragid ang result sa CT scan. Oh. Nabunog ragid ay ka.
1: Murag na ibtang tunog ang akong dugan, eh.
2: Ingon bitaw ko ninyo nga okay ako. Di manumutuo.
1: Naniguro lang, me.
0: Bitaw. Mas maayo man sad gid nga sigurado gid ta.
2: So, pwede na ko mo discharge?
1: Ugma na lang gid. Ugma na lang. Pahuway lang sa mga usa ka adlaw.
0: Bitaw, Angel.
2: Sara ka adlaw, ha? Hasol ka na magsigit ang tigtaw, eh. Imbis waro tayo sakit, masakit na lang noon ta.
1: Okay, usara ka adlaw. No more, no less.

0: Ay, nakauli na ganun taon ko sa mansyon.
1: Murag yun, nagpila siya kaadlaw sa ospital, uy.
0: Na, para na ako, ang usar kaadlaw, murag nagyug, usa ka tuig.
1: Aha, grabe, sad.
2: Linggo na, tingalig mabughat ka.
3: Hala, uy, lano nang anak?
2: Eh, di rin magunas ba pagpanganak ang bughat, yun?
0: Pero nausam na ako. Layo ra kayo ni Stinae, uy.
1: Patuo lang sad gud ni attorney, Angel. Concern na kanina siya ni mo?
0: Katusro na ati man na ay. Sakain na dahil itong kaso. Eh, gusto na ko mapreso dahil itong mabayana.
2: Ato din ang istoryahan ka ng butanga.
0: Sa may ato istoryahan.
2: Kung ipadayo na ito ang pagkihan niya, dili sa ningon na nagkadali o kasayon.
0: Hmm? Ngano good? Ngano dili sayon o dili-dali? Ha, Mervyn?
2: Ang-ang. Pwede man niyang ipanguntra na ito ang atong pagdetain niya.
1: Mausad.
0: Di ba milyonarya man ko? Di ba di ay makapasayon sa kaso ang akong milyones? Ha, Mervyn?
4: Unsa ang ambisyon nimo?
5: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: sekarang. Sugilanon nga nagulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Director Francis Iliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
1: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: May Will! May! Nibali mo nga tuhon. Tiwasan ko din.
2: Igo na.
1: Abel! Abel!
2: Charity!
1: Salamat! Salamat ka, wag ka nila mapatay!
2: Ligatos ka na ako.
1: Unsa?
2: Bay, ang ako mga napusilan, bay.
1: Wah, mamatay ang kipatay ni, ha?
2: Mo ba?
1: Oh, wah, mga matay. Og, ang ko'y para sila. Og, gawa na ko ang ilang mga armor, bay.
2: Og, ang gidulis.
1: Padung din niya, eh.
3: Oh, saludo ko ka ni mo, Undo.
2: Sir?
3: Ipakita mo ang imong talagsaong kaisog.
2: Abel ko, sir, Abel.
3: Bueno, may ganti kagikan ka na.
2: Sir?
3: Ako si Don Rafael. Don Rafael.

0: Federico?
1: Asa, asa mo ito rizan. Pamatsin ako sila.
0: Wa na, Federico. Gipanggapos na.
1: Unsay, gipanggapos?
0: Nadakpan na mga tulisan.
1: Huh? Unsa?
0: Unya, pulos mga samaran.
1: Kisay na kagop?
0: Kanang pump boy. Mo'y nakigaway sa mga tulisan.
1: Uy, si Abel.
0: Siya ang nakig-away sa mga tulisan.
1: Animal! Tigpantay ka! Asa ang mga tulisan?

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulatang maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum gikan kay atean.
2: May buhay sa makabuhay!
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
5: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
4: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
0: Doc, pa-check up ko. Mga usanang magkakasimanang uwa ko kalibang.
14: Sir, kung nakakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
15: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Protection?
17: Yaku!
16: With 8 billion live LCS?
17: Yaku!
16: That may reach the intestines alive!
17: Yaku!
16: Helps improve digestion and boost immunity!
17: Yaku!
16: With proper diet and exercise?
17: Yaku!
16: Kaya panalo ka chan!
18: It's a

0: bygone, 100% knockdown.
1: Oh, wa nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
2: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
3: Unilab yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Armor up for adventure with Biogenic.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige kagaw, inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
14: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Matulog niya sa mong flag racing karong Monday. Wanto ka sa mong gambo, kaya tagan ka na mong pasidungog. Mao ba, sir?
16: Kata, hero ka, Bebel, hero ka. Ingat ay.
15: Tagan ka na mong Black Home Award and Recognition. Oh, say ka na imong kibuhat nga way ko kahadlog. At tagan ka na mong ugante. Ang imong pagdahan sa imong kinabuhi, arong pagluwas sa mga gitulis o pagdakop sa mga tulisan.
17: Oh, gawas usab ni anak, Jeff. May ganti usab ako may hatag alang kaniya. Cash award nga 100,000 pesos.
18: Huh. May award ka, Abel.
15: Oh, okay. Niya na nga bulan siya nga bukarga sa mga sumaron. Yun na, kinsa manunta ang mahimong biktima sa mga tulisan?
17: Ako, Jeff.
15: Oh, my God. Kamu doon, Rafael? Salamat, Lord, na luwas pa ka mo.
17: Oh, yes, Chef. Oh, tugon nining Abel.
15: Oh, Abel. Abel, magimo kami incident report. Uman ka niyo ni Sir Rafael.
17: Oh, yes, Chef. Okay, okay.
15: Sige, karga lang mga samaron.
19: Yes, sir.

0: تو انا قبل سير
1: اوه تو انا اوكس فيدريكو اوه فيدريكو دادون كنا موسى سبيتال ماي بون اوكا
2: دي نجلان لدري دي نجلان لدري
1: اوبن
2: سي انيمال
1: فيدريكو كوانا
2: تيوسان لدتو نيمو انيمال مارتوليسان Dipugnan bagi kini mo ako ng itong tiwasan ba?
1: Pili lagi. Eh, kay gusto na ko sa gamahibawan. Kinsagyo ng ilang pango.
2: Daddy?
1: Oga, ikaw. Kinsagan ito ipangani mo?
0: Darling, kadali mo mang malimot. Siya si Abel.
1: Abel. Oh, Abel. Ano yung akong calling card daw at akin, Abel?
3: Oh, sir.
1: Good. Dawata ka na. Og, atuan niya ko sa bahay, ha?
3: Unsa, sir?
1: Atuan niya ko sa kong panimay. May mahinungdanon akong pakigsultihan kanimo.
3: Oh, sige, sir. Mato ko.
1: Og, ang gwardya. Samaran ang gwardya, dili ba?
3: Oh, tuwa, sir. Gidali pagda sa ospital. At mga naman ang ospital, sir.
1: Good. Very good. Ako'y mubayan sa mga galastuhan sa ospital. Niyad tong gwardya. Ako'y bahala.
3: Oh, salamat kay sir. Oh.
1: Kamu, kisa to'y panganin niyo?
3: Kana siya sir, si Charity?
4: Ako si Charity, sir.
1: Oh. Mao ba?
5: Sir, ako sir. Inting sa ko, sir. Salamat kay sir Baile, ha? Salamat kayo.
1: Unsa kamandiri undo?
5: Kuhaan ko, sir. Kadang,
3: Aka ng babae, sir.
4: Si, cashier ko diri, sir.
3: Cashier, sir.
1: Og ikaw, kinsay pangani mo?
5: Inting butikol, sir. Daging nagtatikadaan.
1: Okay. Automatic. May premium kagikan kan ako.
5: Ano?

0: Musheta! Musheta!
1: Ay, calma lang. Ay, ay, calma lang, Federico. Ay, calma lang nyo rito.
0: O sige, calma. Ha? Huwag kang kikita na ko. Nabunog ko. Tarawa ko, tarawa. Huwag kang kabantay.
1: Bita, no. Ang imuha ka, no.
0: Ay, imuhas ka, garal mo.
1: Pero ko...
0: Ay, mangga. Ikaw, okay lang nga. Kaya huwag kang bulog.
1: Oy, oy, pasilon mo yung takot tulisan. May ganit kira Santa atong Abel.
0: Ah, kaletsa! Bilib kayo nga itong Abel, bilib mo ato!
1: Ang aman nyo rito, ha? Saktos ka isog, mayong mga mot, mayong mugod itong armas. O, ang igubitos mga tulisan, Sir Federico, no? Huwag ilang mga kamot. Puros yun, puros yun, anaw. May ganit ka wapat, ya. Papatay mo, inutil dito tanyan!
0: Oksidari, muhatag paggantik ang Abel.
1: Oh, angoy lang nyo rito, ay. Ang ikaw, wa makakapurma, ay. Ikaw man lang kang gidapog sa tulisan. Huh? Dad, ako yung pandayon ka.
0: Punsa!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Info on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag sulat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayan, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Kayo kayo na anak pagsulti sa Kapitan Good.
1: Naanad naman sa lolo na ko, Good. Ngunit anak mami magsultihan na, Good. Natural na na mo.
2: Ay, hindi. Kana, yango, day.
0: Kap?
2: Mahimo bang matangya?
0: Unsa na, Kap?
2: Mahimo bang giyahan mo pag-usap kining akong apo? Balik sa eskwilaan?
1: Unsa, lo? Paskwilaan ko na magbalik? Shit! Di, Goy! Bisa groyon pa ko ninyo! Dili lang ko mabalik ng eskwila! Period!
0: Wa, di ka mo tiwasog eskwila?
1: Wa.
0: Uy, kaano kun? Pila na lang kuwang ni mo?
1: 1 year.
0: Kagamay na lang kuwang ni mo, no? Wa na lang hindi mo tiwasa ang sa katuig aron makagraduate ka sa college?
2: Ay, dugay pa niya magkagraduate school niyo, ay. Pila pa katuig, kun mo pa dayon man.
0: Unsa man dayang kurso, Kap?
2: Wa.
0: Ha?
2: Kabantay ka na.
0: Usa naman ang kakatuig ang iyang kuwang?
2: Ma.
1: Usa katuig aron mo graduate og high school ba?
0: Unsa?
2: Mao man gani. Nga. Ano gong tayo? Bisan, magkagraduan mo lang untag high school.
1: Graduate ba, Oroy? Oy? Nga, ginungagan magpila katuig, una pa mo graduate? Kaya na may senior, hay. Kapoy magani sa una nga, upat na katuig ang high school? Sa mo tarangan, nadungagal paglaing duha katuig? Oong di ko. Baong di yug ko. May magmaglisod ko kun. Di ko ka-graduate nga dili man.
2: Eh, mag-usya may ang unya ka. Kung wala unya ko, kabantay ka na.
1: Oo, kabantay kayo. Siyempre, ako nag-uwi mo sunod sa iyong mga negosyo, di ba lo? Unsa man di ay, bugto man ko na mong apo. Maako, galing tanan.
2: Nakasiguro ka?
1: Siguro mo lang? Kung naaman ko'y laing kaliwat, wa na ko'y labot ala nilang tanan. Basta kay kung mamatay na kalo, bugtong ako lang ang mupahimos ning tanan.
2: Taano kung taon niya sa akong mga hinaguan. Kung imo lang unyang iwaldas, kabantay ka na.
1: Ha, kabantay kayo? Maong dili yun alo, di yun na manugon. Kaya kung mawanaw niya ka, ha? Mas palambuon pa na ko ang imong mga negosyo. Padakon ba ko na? Kanang ubat ni mo ka, jeep, himuon na ko gapo ang imong apartment ng 5 kador. Himuon ko nag 15 kador. Ha? Unya ka ng imong shop? Ha? Mas padakan ko pa na. Unya magdungag ba unya kong mga taxi? O kining bahay na itong karaan, gini? Akong ipapungtaglo. Kipulihan ako mas modern o mas dako. Arwa na kay laing buhaton, Denise, kundi ang magsigirag panganak.
0: Unsa? Ngano ako man?
1: Kay pangasawon mga inyata ka.
0: Unsa?
2: Oya be. Oya be mo ang mga asawa ka man.
1: Dili.
2: Ah, taman kay ko anak. Di man kay ay.
1: Oh. Dili pa. Ha? Dili pa lo. Pero hapit na. Ugsultihan di ka lo. Wa pa'y nakabaliban na kulo kung akong magustuhan. Kay gawas ka, gwapo ning apo mo. Kwartahan pa yun.
2: May trabaho di ka.
1: Ha, kabantay ka?
2: Ay.
1: Ikaw di ay. Dato man ka. Ako, dato ang sabko.
2: Hey, ang kwenta dong, dali na ba kayong mahurot? Ha? Di ka lang unya makabantay. Ada, tanawa, kabantay ha. Ha? Na. Nahurot na na. Mau nga nakahunya-hunya ko.
1: Ah, kabantay ka lo?
2: Ah, ha? Kabantay ko eh.
1: Nakalahun na basa kagtarong lo, no nga? Ang wanguho naman ka?
0: Potensya, no?
2: Nakahunya-hunya ko. Kabantay ka na. Nakinin tanan nga na anak ko. Maangkong lang unya ni mo. Kung makatapos ka sa pag-eskwela.
1: Unsa lo? Kana numero 1 kabantay na.
2: Da.
1: Kabilisura sa imong kondisyon ah.
2: Da.
1: Apo man kuni mo nya imo kong lisod-lisuron. Asang hustisya ang dapita. Mong di kong sugot mo. Dire.
2: May mahimo ka ba? Kung mao nay akong gusto, kabantay ka na.
1: Sa mukha ni mo loy. Tiguhang naman ta ka. O mang gihapon kay batasan sa mong apo.
2: Kung buot kang mataan ko na yung tanan. Pagpa-enroll og balik karong ablis klase. Kay kung dili, i-donate ko kining tanan sa simbahan.
1: Di jo ko makapantay ani lo paita mi ani.
2: Takdan na kunta kitanan.
1: Kun mao na lo. Wa na gyud mo mao. Ha? This is unfair.
2: Ha?
1: Mas may pag moingon ka nga maako ni tanan ko maminyo na ko lo. Kay masayon na na. Bisa karo pa dayon. Pagpakasal mi ni Dennis. Tamo. Oo.
2: Okay.
1: Ali Dennis. Oy. Adto ta sa simbahan.
2: Oy.
1: Magpakasal na ta.
0: Unsa?
3: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Mahimo ba potensyano buhi iragod ko?
7: Nga naman.
6: Dili ko mapakasal nimo?
7: Dili ka? Ah, grabe. Balibaran ko nimo. Mubalibad ka ining naw nga.
6: Bisan ikaw pa ang pinakagwapo nga lalaki ining kalibutan, ha? Balibaran paghihapon di ka kay irresponsible ka.
7: Ako irresponsible? Ha? Awo, muangkon ko ana. Pero karon na na kay ulitaw pa man ko. Kinanglan ako unang pahimusla ng akong pagkaulitaw. Aron sa higayon nga maminyo na unya ko, dili na akong maglaglag eh. Natagbaw naman ko.
6: Bisa na. Dili paghihapon ko kay musukol kag apuhan. Wa kay batasan.
7: Namang ko'y batasan, God. Walang kakauyon. Pero ang atong kasing-kasing, siguraduhon ako nga magkauyon, God.
6: Kap, kamo nalang pagsulti una sa imong apo, Kap. Manilig sa kog sa'yo sa silong.
8: Ay, sabi, di ka bukaon?
6: O niya na, Kap. Busog pa ko.
8: Ay, wako ka bantaya, dada.
7: Dinis, mga uno na ta. Mas mugan na nga kung kaon kung magduungan, mangguta. Oy!
8: Nahanglang respetuhon mo ang apo ni Dura. Kahigala ko ang iyang apuhan. Kabantay ka na.
7: Oh, respeto, bitaw.
8: Ha?
7: Ikaw ay wakabantay, lo?
8: Ha?
7: Kigyonsam din ako, lo, ha?
8: Ha?
7: Pakaslam ka rin ako.
8: Ha?
7: Ikaw, lo? Ikaw ang may respeto na ako, lo? Kay imo kong pugson sa butang na wa ako'y gusto.

0: Kinahala mo biya na kukikan din hi. Dili ba himo mag-uban pa misa usa ka palimay? Dili ko gusto makig-uban pa sa apo ni Kapitana.
1: Miss?
0: Ay!
1: Aga! Mamunang magana na siya ligtukog, miss. Kikita.
0: Himo nang sa, kay kalit kalagtunga diya sa kong luyo.
1: Sadya na ako kung huwag ka magkadungog sa akong tunog. Nga may paingon ni mo. Sikita, uy. Pagsuri, ha? Pagsuri, ha? Pagsuri, gyud.
0: Sorry. Nagunsa man sa deka din, he? Pahawa, be. Dili ba, matod ko nga dili na ko gusto makakita pa si Mundagway?
1: Kining, miss.
0: Oh. Unsa man?
1: Nakalay ka na ako.
0: Unsa?
1: Tigduda na mahinoon ko nga, nakagusto ka na ako. Kaya ingon na ba sa nanay? The more you hit, the more you love ko, no?
0: Never. Kung kanang naunga man ang gihapon ang akong kainlaban, mas maayo pag magpabilin kong berhin hangtod na sa kamatayan.
1: Virgin pa ka? Yes!
0: Unsa?
1: Virgin pa siya. Wow, nituta ko.
0: Unsa man? May toyo ka pa?
1: Yes, miss.
0: Pwesta
1: yes,
0: ka na. Nag-usap mo ka din ni Silong? Tuwa sa taas si Kapitan. Saka na dito.
1: Dili mas Kapitan lang akong toyo.
0: Kinsa man di ay? Si Potensyano? Tuwa sa taas. Nangaon sila.
1: Dili sab sila.
0: Ay, kung ina nga ako. Hoy, lalaki.
1: Piulo ko, miss. Piulo. Ikaw, wapat na magkaila. Huwag kita magkailahan na igtarong. Giaway na ko ni mo. Pero, huwag kita magkailag tarong.
0: Dili na kinahala makaila ka pa na ako. Diha ka na.
1: Miss, kadit lang.
0: Ang saba!
1: Huwag ka kapuya.
0: Unsa? Nga naman?
1: Kaya bi ipamago ka na dagandagan sa kumunahuna. Mawagan ni ako. Aron nga kung kuyapan ka, na ako makatabang ni mo.
0: Kung tinuod man yun nga dili ikaw si Paolo, o sari ako ikasulti, ang sama ninyo kitsura, way kaayuhan nga ikahatag na ako. Maunga palayo na nako og ayaw nagpakita aron magmalinaw ng akong kinabuhi. Please lang, muhangyo ko ni mo. Hunungin ako.
1: O kung dili ko?
0: Pwes ako ang mulihay ni mo. Mibiya na ko sa among dapit. Mubiya na sa kuwi ni dapita.
1: O, unsa? Ayaw. Di na kinalang mubiya ka pa. Ako ang mulikay ni mo. Pero usa lang akong hangyo.
0: Unsa ka na?
1: Mahimo mailan ako yung pangan? Pakapin nila na sa og picture, aron akong unlanan.
2: Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This Time Check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
7: This Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kaderet.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
6: This Time Check is brought to you by Senmig Light. Live light. Drink light. Senmig Light.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
11: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
14: Ang husay!
15: So easy to use. Everest washing machine.
16: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
14: Siyempre, it's you, babe.
15: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
11: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: May budget. So

Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa ato mga balita, dakbayan sa Cebu may establish star na og usa ka programa pagtabang o pagproteher sa mga cancer patients dinhi sa syudad. Samtang dito sa Kaulungan, business by bow ni Senator Shirin Gatchalian gawin may tabo nga hearing sa Senate Marine Ribbon Committee apan ang komitibang gipanguluhan ni Senator Pia Cayetano nakadayon gyud sa ilang hearing og nagpadayon pa ni ining mga oras sa. Samtang mga ex-Marines nga appeal sa giimbitar sa hearing karon sa Blue Ribbon Committee ni butyag sa pipila ka mga personalidad nga ilang nahatdan og kwarta apila niini ang mga kongresista og kanhi kongresista. Samtang Senador Robin Padilla og DILG Secretary Junvic Rimulya nagkaduot-duot atol sa pagsulod sa mga resource persons sa session hall kaganina nga buntag. Samtang sa balita sa sports, Knicks daog batok sa Spurs sa Game 1 sa NBA Finals. Kini ang headlines sa ato mga balita.
0: RMA News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitsurgao del sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Makabuhay Capsule, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: nagwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benji Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
7: Bisan kapoy na,
6: kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
6: Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog
8: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
12: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino may isang salita.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, dito ako believe.
17: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
18: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
19: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
21: Charm! Zap! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum sa pango ng charm!
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob,

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: At oras karon, alas 12:44 na. Magkasama mo yung hapon, alaw ta karon nga Huwebes, Huni 4, tuwing 2026, ako ang inyong Radio Mankel Galinea. Atong hito ng ato mga balita, niining mga orasa. Apang sa nilipas sa detalye sa ato nga mga balita.

Pero taon-taon, mapadangat na sa Santa sa laing hugna sa ito DYHP Answer to Win na promo para makatagtaglain nga 200 pesos nga GCash alaga to sa atong mga listeners. Og sa samang higayon, nag-view pa yun sa atong Facebook Live. Ang pamaagi lang ni ini, kinanglan nga matubag nimo ang atong simple kayo nga pagutana. Nga ito nang gikuha din na sa atong mga balita. Muna nga kung maminaw ka sa itong mga balita sa tanang mga oras, nga mapadangat taong mga balita. Makatubag ka ragyod ni ini. Lagi mo lang gikinanglan, tubago nimo, correct answer. Unya ang pagka-follow pod sa itong mga pamaagi sa itong DYHP Answer to Win na promo. Kinahanglan nga naka-like ka, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. Sa DYHP, DYHP Arimen Cebu, taga Attorney Rufil, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kunya siguraduhang ang imong na-follow, na-like o na-share. Katungin doon ay blue nga mark check. Doon ay blue nga check din sa kilid sa pangan, ha? Kaya mo, nagituyo na nato para official Facebook page ni Attorney Rufil. Plus, la i-share ang atong nga programa karong duha nga Metro Ratsyada para daghantang nga mga makapaminaw, makakita sa atong mga balita og mas dali usa nato pagliliun niya no kung nasakto ba imong pag-follow sa atong mga promo mechanics. So i-share ang atong balita karon ha Metro Ratsyada para yung mga friends makakita sa no niya maka-join pud sila sa atong DYHP Answer to Win na promo. Basta mo na ha, karuntan-tan, mapadangat ta og question. Atangin na ninyo. Pero siguraduha, daan din na nga naka-follow na mo daan sa ato nga promo mechanics para ang inyong buhaturo niya ang pagtubag na lang. Ang tubag, ibutang din na sa comment section sa naka-live na ito nga programa karon ang Metro Ratsyada. At oras karon alas 12:47 na. Unya, doon na tayo dugang pag-reminders ha. Para adlaw-adlaw sa tanga naas sa maayo nga panlawas kay karong panahon na lisod kay magpasakit-sakit na gina healthy gyud ta no kay kining pagpanabaho nato makinanglan sa liog kanunay nga maayo nga lawas mao na nga kung nga makapagutano mo sa inyong kaugalingon dili ba ka ko ni ini taas og presyon sa ako nga dugo o kaha hypertensive ka. Kay basta gani mao kanay mahitabo kun taas sige mo sugar do na kay diabetes unya wara ka ana mahibalo no kay wala ray mga sintoma nya mo kalit lang og lain na nimong pamati sa imong lawas kay ang taas nga level sa blood sugar o kining glucose mao kana ang mopagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo kay usa ra ka rason nga magka hypertension sa kaog mosaka ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagdaon sa imong kidney og daghan pa mga complication.

0: sama sa stroke, heart disease, dili pag-aayo sa mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mo grabe ng imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 na kini quarantine gikan sa Palia nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapalindot ni siyong katog. Makapugong pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gawan pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bisita sa pagklinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutang ni Smedia, Kosalem Street sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Naminaw na to karon nag-view sa tong Facebook Live si Michael Bentoy, Chacha Boyles, Nanay Airy, Vanessa, Amari, Nicolette, Ola Boyles, ug Minik Boyles sa Ubay Bohol, o si Wilson Manata din sa may Barangay Atabay, Hilungos, Leyte. Alas 12:49 na karos detalye na sa atong mga balita. Ang dakbayan sa Sugbo may establisar na usa ka programa pagtabang sa pagproteher sa mga cancer patients din sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatong nato sa Life Extension, Vitamin D3. I-establisar na unya sa dakbayan Sugbo ang usa ka programa pagtabang o pagproteher sa mga cancer patients sa syudad. Nakaipta nini ang mga cancer survivor ingon ang ilang pamilya. Kinuman na purbahay sa konseho ang City of Cebu Integrated Cancer Control Ordinance ng kagipalabang ni Konsehal Jose Avellanosa. Alang sa konsehal, ang sakit na cancer usa ka social economic burden sa mga hindungdan. O kini ang ngayon lang tabangan sa kagamhanan. Ubos sa nadutang ordinansa, silutan usaba ang mo discriminate sa mga cancer patient, lakip na sa mga cancer survivors sa syudad. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Consolacion ana sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, Dolza, Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one.
3: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
4: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: serve the public well. I have to take care of myself first as an information officer in a regional government office. Grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at orihinal.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na kway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapang mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinagabulong ng butikin sa yung lugar.
5: DTX 500!
7: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Effective, wujud ka yung DTX 500.
5: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
9: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kanakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
11: At oras karon, alas 12:57 na.

0: Na dili pa ta mo adto sa dugang detalye sa ato mga balita. Nari na ta ha, muhatag na tawag question niya. Onye ni maunin niyong tubagon para makabutang mo din na sa iyong mga answers sa comment section sa nag-live na itong programa ng Metro Ratsyada. Okay, sa atong headline kaganina, doon na ito yung duha ka mga tao nga nagka-dinut-dutay sila kaganina sa iyo sa buntag. Katong manood pa lang ang mga resource persons nga giimbitar. Subay nini nagpadayon nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, gipanguluhan ni Senator Pia Cayetano, mga kaubanan nga mga senador. Kanya, doon naman gunto ay matod pa ingon nga gialihan o dili pasudlon ang mga resource persons. O niya, diha sa... Gusto sila musunod sa session hall sa Senado. Nagkaroon, doon ay duha ka mga personalidad nga nagtudtod basis sa nanggawas ng mga one video, no? Yang uban galing na video ang nagikan mismo sa office ni Senator Pia Cayetano kay igiskortan to niyang mga ex-Marines nga ilahang mga bisita sa ilang hearing. Doon ay duha dito ka mga personalidad nga nagduot-duot, no? Nagduot-duot. Nakinsaman tong duha. Pwede kompleto nga pangan, pwede sad o mga apelyado lang nila. Na ha? Hala, sige. Ibutangan ninyo mga tubag din sa atong comment section. Kaya ito nang anamanamon sa pagli-li kung nakatuman ba mo sa sakto nga pamaagi pag-join sa DYHP Answer to Win na promo o kung sakto ba ang inyong tubag sa atong simple kaing nga question. Alas 12:59 na, unya dugang sa nato nga pahibaw, ha? Kay kantong gustong mga pin ni mga orasa gikang nakapaniudto mo relax ka dali nya tanaw-tanaw sa niining nagpadayon nga hearing karon sa Blue Ribbon Committee gikan tampa dito lami sa kayang ipangapi mga pi kagani ang imna mao gid ang Vita D Plus coffee mix kay gawas nga matagbaw kas kalami ingon man naghumot sa aroma ning maong kape makakuha pag ikaw og dugang nga mga health benefit gumikan sa iyang mga sagol. Matag sa Shane ning Vita D Plus Coffee Mix doon na kanay 200 ayo nga vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extract kaduray baga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag kini og mangosteen na fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagkadaot sa ato mga cellula. Gumika na sa sobrang nga free radical sa atong lawas. Mo na mga pigani ka, Vita D Plus Coffee Mix mo'y imna. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-laing na mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Padayon ta sa ato mga balita, kay ni ay taga Danao. Dadakpan kini sa bypass operation sa PDEA 7. Nakuhaan kinig pinutos sa illegal na drogas. Nga, kuhaan siya taga Bourbon. Unya dito sa na taga Danao pero dito na dakpan sa Bourbon. Okay. Ato paminaw ng detalye ning maong report gikan ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN report.
2: Di ay nanaki nga taga Dakbayan sa Danao ug man ang iyang nga lead-in partner nga nabutang sa PDEA of 20 regional target list ang nadakpan kini sa gitaygayon nga bypass operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency o man sa Bourbon Municipal Police Station na aras hindi kagabihi dito sa sityo Galaban, barangay poblasyon, lungsod sa Bourbon. Si PDEA Regional Director Joel Plaza may ila sa mga suspect na mga nabutang sa regional target list mao sila si alias Mervin, 22 anyos, farm handler o ganyang living partner nga mao'y akumplis niya sa pagpapatigya sa legal ng drugas nga mao si alias Gladys, 32 anyos, usa ka katabang pulos lumulupyo sa may parangay Masaba, Dakbayan sa Danao. Nasakbit ni kagarila at ang sikipayan nga bypass operation ang 5 ka pakiti sa gituang Cebu nga matimbang sa 25 gramos kada na average market or estimated average market value nga 170,000 pesos lagip sa nasakbit ang bypass money o gusa ka motorsiklo. Ang kamawag ng mga ebidensya ginuso na kiningat ko sa 37 Regional Office Laboratory at ang simuon nga chemical analysis mato din ni Alcantara ang information officer sa 37 nga kapin sa usakat tuig nila ang ipaubos sa case build up ang gamaog nga mga suspect matataria nga magbalhin-balhin o puyo kining gamaog nga mga suspect kuman nga niya mga contact sa usakat repeat ang gamaragpan sa mga gibarabana nga makabaligya kini o gabayin 5 nga tonas sa 50 gramos nga shabu mataga simana. Ianda na ang kaso nga kanpasan sa Republic Act 9165 magpasaka sa 37 pag sa maong nga mga suspitsado. sama ko sa PDSA din. Radyo Manawag mo sa mga TDYHT. Tataka rin.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
8: Ang OCJ, siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
7: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Zed Health Report. Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga napainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hindi gyud ko dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dayon ko awan ni kalusan Dios na wala. Wala na ko nakapatik apa wa na magkuy batya nya kahantog karon nag minit na ko. Antog karon ayo na ko unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sabay na bista.
5: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
8: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
9: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
8: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: At oras karon, alauna siyati na. Ang masunod nga balita aton kanato sa Vita D Plus sa kona Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom og 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kayo para mapalig-on nato ang atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function na sa kini og maayo, maka-produce kini og mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlaw ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Kaya recommended usab kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation, ang number one kini nga tatak, vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magkavisit sa mga Life Extension Medical Clinic, kaya muhatang kini o libre nga consultation. Kada adlaw, Lunes ng Tosalo, ang Sabado, open ang mga Life Extension Medical Clinic. Unya, pwede po ninyo makontak, ha? Para sa inyong dugang pag mga inquiries or katong gusto mapadeliver Life Extension Vitamin D3, din na sa inyong tagsatagsa ka mga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang Super Fiber sa ilo po kayo ni nga andamon. Magkulang kag sa kawaso nga tubig niya o sa kasasay ni ini imong imix dito. Pwede kag mainom ani ko dari sa buntag kana before ka mamahaw. Kunari sa gabi before ka matulog. Og para mas nindot pag inag resultas pag take nimo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Okay, padayon lang sa buli nagtubag ha, mintas dili pa ta maka-announce sa atong winner karon. Kinsa man toy nagkaduot-duot dito sa pagsud sa Senado kaganina. Pagsawa pa makasugod ning hearing sa Blue Ribbon Committee. Kuhaan og video nga nagkaduot-duot gid sila. Oh, ang pwede, ang inyong ibutang din na pwede kumpleto nga pangalan sa duha ka mga personalidad o pwede sa gagila ng apelyado. Rayo lang ang ngan ha, ang apelyado lang or complete name. La, padayon lang mo din na og chat sa inyohang mga tubag. Padayon ta sa ito mga balita. Launa, Jess, na bisan sa paibaw ni Sen. Sherwin Gatchalian, gawalay may tabo nga hearing karong adlaw sa Senate Blue Ribbon Committee. Apan ang komitibang gipangaluhan ni Sen. Pia Cayetano nakapadayon gyud sa hearing sukad pa kagarin ang buntag hangtod ni ining mga orasa. Si Sen. Pia may escort sa 18 ka mga ex-Marines para makasulod sila sa session hall. Ingon man, naguban pag mga resource person sama ni Attorney Levy Baligod o Attorney Roy Rondain nga abogado ni Kani Kongresista Zaldico o guban pag mga dinapit Samtang ipag-imakak usab sa mga kani Marines ang akusasyon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga gisubornohan sila og tag 5 milyones ka pesos ni kani Kongresista Mike Defensor aron sila motestigo sa Senate Burr Ribbon Committee hearing. Samtang ang mga ex-Marines mi pasangil og mi ila sa mga personalidad nga ingo gagiingon nga nahatna nilag kwarta. Nga sulod adtong mga maleta-maleta nga nagkwarta to lang ingon. Nga mga dimaleta nga kwarta. Kini mao ang kani kongresista nga si Franz Castro, kongresista Laila De Lima, kongresista Sandro Marcos, kongresista Terry Ridon, Gerville Wistro, kanhi kongresista Arlene Brosas, kongresista Benny Abante, Zia Adyong, Jose Alvarez o kani kongresista Ace Barbers. Igumano sab si kongresista Joel Chua, kani kongresista Dan Fernandez, kongresista Janet Garin, kanhi kongresista Raul Manuel, kani kongresista Stella Kimbo. Uy naman lagi ni pare, matod pa si Father Flavi Villanueva. Wani pipila ka mga personalidad nga ginganlan kaganina, ginganlan sa mga ex-Marines na matod pa na appeal sa nahatda nila og kuwarta. Samtang sa pikas nga bahin si Senador Robin Padilla og Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla nagkaduot-duot sa sulod sa Senate Building kaganinang buntag. Nahitabo kini dihang ang 18 ka mga ex-Marines nga misud sa Senate premises, isip mga resource persons sa Blue Ribbon Committee hearing, nga gipreside ni Senator Pia Cayetano. Base sa nakuha nga video, sila si Padilla o Remulla nakita nga nagka-komprontasi yun. Huwag ka nagka-duot-duot pa. Si Padilla, kauban sa grupo sa giingon ng mga kanhi Marines, ingon man si Senador Cayetano. Araw di lang yapon mo katubag sa atong mga tanan. Samtang sa atong balita sa sports. Arita sa atong balita sa sports kay daghansad ang nag-atang ni ini sa mga duwa no sa NBA Finals. Ang New York Knicks iwagtang sa double digit ni ini nga labaw. Ipapas ang double digit nga labaw og ni sorpresa sa San Antonio Spurs. Pinagi sa 105-95 nga final score ni ini og mao ni daog sa game 1 sa 2026 NBA Finals. Gabi ini gipaygayon Miyerkules dito sa Amerika apan nagkaganina ang pasada alas 8 buntag nahitabo dinhi sa atos Pilipinas sa Frostbank Center sa San Antonio. Ang San Antonio determinado unta nga mo depensa diha sa ilaga home court. Human na ang ilahang nakakuha kini komportable na nga lead pinagi sa lang franchise star nga si Victor Wembanyama. Og ingon man usab na energize sila pag-ayo gimikan sa grabe nga abiba sa ilahang mga fans. Apan na ang New York Knicks wasad magpalupig. Ni inanay kini nga mipapa sa labaw sa Spurs og ipakita nila ang ilahang disiplinado kaayo nga depensa og timely kaayo nga pag-shoot sa ilahang mga bola. Si Jalen Brunson sa Knicks nakakuwag 30 puntos samtang si Wembanyama adunay 26 ka puntos alang sa Spurs. Ang Knicks may paugot pa sa ilahang duwa sa hangtod na sa third quarter. Ingo marusab ni pahugot sa ilaga scoring hangtod na paghuman sa final period. Ang ilahang balanse nga offensive attack o defensive nga pressure maoy niguba sa plastada sa Spurs. Aro pag-angkon sa game 1 sa best of 7 championship series sa NBA. Mana 1-0 na ang lead pabor sa Knicks. So sila may unang midaog sa final sa NBA. Nagisugdan kaganina nga buntag. Ato oras karon, alauna 15 na. Ato pabinaon ang atong balita gikan sa abroad.
2: TYHP Abroad ngayon.
11: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pa napod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, by the ono ka mga tao nga naglakip og 12 ka mga foreign nationals ang nakala sa miulbo nga sunog sa usa ka hotel sa New Delhi, India. Ang maong insidente gikonsidera na nga usa sa worst incident sa maong kapital nga syudad sa India sa kaniadtong 2022. Ni pagkutlo sa balita, wala pa masuta ang nationality sa mga biktima. Nipaabot na usab si Indian Prime Minister Narendra Modi sa pahasubo nini ngadto sa pamilya sa mga nakala sa maong panghitabo. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tataka Arimen. Kadto maong balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: At oras karon alauna 17 na. Ay saha kay murag ni anay kuan karon. Ana tay ma-announce diri nga winner. Kay sakto ang iyahang tubag. Katunduhan nga nagkadurdutay gid ka ganina. Lain na tanaw na din. Taas kay si Rimulya. Asa di aning kuan sa? Secretary June Vic Rimulya. Tag-as na sila si Robin pero murag mo tower pagin siya. Hala, ang nagka-dinuutay ka ganina, kay medyo natensyonado to, no? Katong gikuha nila tao ng 18 ka mga ex-Marines, kay para makasood dito. Kay ngumanggo to, mga resource persons, dili kasood. Morang gi-escorta ni Senator Pia Cayetano o Robin Padilla, unya sa ilahang paghimo anak, nagka-dinuutay to si Robin o si June Vic Rimulya. Secretary June Vic Rimulya o Senator Robin Padilla. So, manasakto na ang tubag, ha? Ato na lang liliyon karon bi kung nakatuman ba ni siya sa atong promo mechanics aron maka mo qualify sa pag-join ani. Correct, naka-follow, naka-like, naka-share sa atong mga Facebook pages unya. Lakip na sad naka-share sa atong programa karon na Metro Ratchada. Congratulations ngadto ni Geraldine Pasigado. Geraldine Pasigado, congratulations. Ikaw mo ay makarawat sa 200 pesos nga GCash. Mariyog lang ta og chatog balik ha diri sa atong Facebook page para ma-send mo dito ang imong correct nga ngan og lakip na sab ang GCash number. Ato nato dito mapadangat ang premium nga 200 pesos. So congratulations. Inana lang ka sa iyo na pag-join sa ato DYHP Answer to Win na promo. Nya, tangi na po ninyo ang laing hugna ni ini sa musunod nga mga oras para doon na kay chance makarawat og 200 pesos nga ipagin nato sa GCash. Inibay na usap atun ka nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan niya, ikaw doon ay daghan toksin simulawas, mandili ka regular, magpagwasi mong hugar, naging kamahilisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo, para kinsa kalawasan ng glutahan, dilipagin hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingaman ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, wag tanga ka na matoksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-inumatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-laing na mga butika. Pero sabdi na sa... O din sa Sugbo, ingaman na sab sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Ato na ipibaw sab ang mga pariente o mga higala. Si RG Maria Escabas Caniete del Castillo, Mitaliwa ni siya kagahapon. Namatay kagahapon. Gihaya diri sa kapilya dool sa Alegria Pam 1, Barangay Alegria, lungsod sa Cordova. Yawag iya mga pariente, mga kadugo, mga higala, nga mag-ampo para sa iyahang kalag, kapahuayan sa iyang kalag. Napahibaw ni ini? Si Joel Del Castillo ang bana sa namatay, pero paman ipahibaw din hino kung kano sa ang lubong. Basig sa musunod na nga mga adlaw. Wa naman taigo nga oras. Uban ako diri sa control, kasabag Nestor Homicilio, Namskin Yonas o Gerald Albius. Ako sabag inyo yung Radio Mankan Galinea. Salamat kay sinyohang pagpaminaw. Mayong hapon. Unya, tagipod kay musunod ang aton drama. Kini ang akong suliran.
2: Radyo mo nationwide.
10: At oras karon, alauna, 21 na.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
13: Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
14: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
17: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
12: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
2: This newscast is brought to you by iBerry.
18: Dr. Limuel Espedal, Tumitres, Paga, Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So, akong itry. Ganito lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya nakakagayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
2: May buhay sa makabuhay!
19: In 5 meters, turn direct.
20: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
21: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
22: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kaya pertigyong nindota.
21: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
0: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at eye, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at original.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
11: Mm-hmm.
10: Tapos after mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuana. Magbukoy mga milasma sa face.
11: Mm-hmm.
10: Murag dark spots siya, ana.
11: Mm-hmm.
10: Tapos ninglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang puntiya.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: Biotroph Herbal Capsule.
16: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
15: Biotroph Herbal Capsule.
16: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Biotroph Herbal Capsule.
16: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Biotroph Herbal Capsule.
17: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
18: Naluhoy manggo ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
17: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
18: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
13: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

Maayong ato ka din yung tanan nga nagpaminaw karon. Ning tuluman nun kini ang akong suliran. Ilabay na ka ninyo, Doktora ni Oprah o Doktora ni Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lenny, 58 anyos. Ninyo, ugnon na itulo ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong paglisod o kato. Ug kanang gitawag nila nga insomnia. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyong mga

0: Han, nagunsa ka.
1: Good morning, Han. Ano yan, ang hapnig ko sa akong mga gamit. Doon naman good me, gig karong gabi eh.
0: Gig? Ang kanas ah?
1: Karong gabi eh, good. Ako lang nga giandam daan.
0: Okay, Han. Asa mo din yung gig karong gabi eh, ha?
1: Kwan, ato Miss Buhol. Mga usabi kasi mana dito, Han.
0: Sige, sige. Mag-andam mo na ako sa itong pamahaw.
1: Sige, okay, Han. Ako sa nitiwason.

0: Hana, ito na ko. Basta panglak, ha? Pirmigi mo manglak din hisabay. Paugig na mga bata nga dili pala agon basta gabi na. Kaywa ko.
1: Okay, okay. Tingnan na ko sila.
0: Okay, han. Nga, ito na ko. Tawag na ko yung nagabot ako dito sa Bohol.
1: Okay, han. Amping dito, ha? Ayaw biya gipagutom.
0: Thank you, han.

0: Saan man huwag si Doming na kusukat paghahapon? Huwag siguro yung signal silang gatuan. Akong suyak tawag eh.
1: The number you have dialed is either unattended or out of call. Please try your call later.
0: Oh, pangunta na ako sa Arnel Bay. Kung huwag ba manawag niyang iyang papa. Dong! Dong, Arnel! Dong!
2: Ma! Oh, ano saman?
0: Kaya nung tubag, eh. Eh. Huwag ba manawag sa papa niyo?
2: Huwag, ma. Ano de?
0: Ay, huwag manggod manawag na ako sukat paghahapon.
2: Aw, ba siya huwag to signal silang gantuan, ma? Kaya ba, ubigan ni Papa nga, manawag mong gudayo na ni mo kung maabot na sila silang gantuan?
0: Mauman gani. Nasige lang. Ako lang huwaton. Basig manawag na turon.

Piin in naman lang yun. Huwag mong gets doming. Unang ki kayo ningawa siya manawag na ako nga. Tuwa siya sa kidney. Ay, matuog na lang ko eh. Basig ugma pat manawag na ako.

Alas 4 naman lang, uy, buntag. Huwag pa mangit ko makatog. Sige, magkukuna-huna ni Domingo. Kung nga nung wagin siya manawag. Ay, mga ito na lang kuskusina, uy. Mag-andam na lang ko para pamahaw.

0: Oh, ma. Siya ako rin magluto. Alasing ko mo sa buntag.
1: Nawa ko makatog, Neloy. Sige rin ako guna ko nas imong amahan. Kung nga nung wakit siya, manawak.
0: Oh, unsa ba? O ayaw mo kontak ni mo sa papahangtod karun?
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan pag check up na ako, nag-100 na lang.
2: TTX 500! Mabali ang mga butika.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me! Dito ako believe!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Zed Health Report.
10: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning sig panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, sig panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
13: Idagan ako siya sa ospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gitri times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang bio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
14: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
15: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
14: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
16: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
9: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
17: May buhay sa makabuhay!
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pagkin hiyahay.
21: Pwede lang, makakas pilay mo ito.
20: So, ano ko, 90 na ko.
19: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
22: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
16: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
22: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
23: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
24: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
26: Tunay Natural at Original.
25: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
28: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
29: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
28: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
30: Mas klaro na ba bisan gabi?
29: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
31: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
0: duol nimo. Larang paalala, ang IBERRY ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sa...
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension,

0: nga makaayo ang GD Talks Plus.
1: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Kunang hikayon nga wako makatog, kay nagsigi ko huna-huna sa kumbana, tungod kay una usab nga hikayon nga wak kinimanawag o wak mo kontak nako. Basta guntuan ni siya sa layo, mugig siya, mukontak magyun ni siya nako. Usukad ito, wagit ko'y tarong katog. Hangtot nga naabot na lang ang akong bana, gikan siyang gig sa Bohol. Ug unya.
1: Ayhan, naabot na ko. Oh, nga nung nasiris mga naong ni mo? Luya lagi ka.
0: Nga nung humanggit ka mukontak nako? Kahibaw ka ba? Nga grabe nga akong kabalakan ni mo?
1: Oh, sorry kayo, Han. Kung ano kun, oi signal dito kay bukid mga among giyatuan kun.
0: Sa sunod sa bapay, baudaan kung bukid ang inyong adtuan. Pero kung di ka makakontak na ako, at least man lang akong hunahunaon nga way signal ka. Wako'y tarong katog, baya.
1: Sorry kayo, Han. O lagi, di na mausab.
0: Bantay bitaw, ha?
1: Lagi, di na.
0: Sige, Han. Sudo na sa kwarto para makapahuway ka.
1: Salamat, Han.

0: Han? Nakabantay ko ni mo ba? Pila na kaadlaw nga, huwag kay tarong tuhog. Sama niya na makatuhog kag usa ka oras, ngadto sa duha ka oras. Humanana, di na ka makatuhog.
1: Abot lagi, Han. Nagsugod yun ni Anton dito kag Bohol. Nawa ka mo kontak na ako.
0: Ah, pasensya na gid kaayo. Bitaw sukad nga nabot ko gikan sa Bohol. Nakabantay na ko ni mo nga. Gamay ra nga oras imo pagkatug. Wala ko musulti ni mo kay gi-obserba lang lang tiga.
1: Bitaw? Ay, unsa ka kung mo inom na lang kong sleeping pills?
0: Ha? Unsa? Di ba delikado man na?
1: Ambot lang. Pero para makasiguro ta ba, magpa-check up lang tag-doktor. Para mahatagan ko niya insaktong tambal para sa akong pagkatok.
0: Oh, sige, Han. Atong suwayan.

0: Ang ni Alagimilo kay pila na magod ko kaadlaw nga wa ko'y tarong katog. Mga 1 to 2 hours ra kyo nga akong katog permi.
1: Mau pa. Kano siya lang kini nagsugod?
0: Mga 2 ka semana na, Dok.
1: Okay, sige. Resitahan di kag tambal. Pero kanang mild lang una. Pero makatuog na kaana.
0: Sige, Dok. Salamat kaayo.

gihapon ko makatukoy. Nakainom naman ang takos tampal nga gihatag ni doktor nako. Pangpakato. Pero nga naman ka niya. Alas dos na laska at laon, nagsigara gihapon ang akong mga mata. Ay, pait ba yan ni?

0: Wa mo epekto na ko ang tambal nga gihatag sa doktor. Maumibalik ko niya. Og iya kong yatagan og mas isog na nga sleeping pills. Pero hangtod karon, dili man gihapon ko makatug og taas-taas. Gitapoy na gid ko maayo. Kay permi na lang kong luya kada adlaw kay kuwang ko sa katug. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, kanong maglisod man kog katug? Doon na ba'y scientific explanation kung nga nung dili makatug ang usag kataw, bisag hago kay siya? Akong napantayan nga nagsugod na niya itong punukos kabalaka na wa mong kontak na kung akong bana nga may biyahe o layo. Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko sa doktor o gihatagan ko niya tambal para pangkatug. Pero nga nung wa man siya epekto na ako, need na ba gid ko o pinakaisog na sleeping pills para makatug ko? Ikadulong pangutana, giingnan ko sa kung mga kaila nga maong dili ko na kumakatog kay insomnia ko. Klase ba na siya sa sakit ang insomnia? Unsa may tambal para ana? Ikaw patog katapos ang pangutana. Hangtod karon, wag yun ko'y tarong katog. Doon na pa ba'y chance nga mabalik ang akong pagkatog sa naandan? Kay gikapoy nagyut ko sa akong kahimtang. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Lani.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa akong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniyan na sabako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, mga psychological, emotional, behavioral, mga problema kay usa man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Katungo pa mo hunong diagithit, hunong na intoon mo dong. Maluoy mo sa inyong mga ginikanan nga nagantos taon, dili lang ikaw nagantos. So klase-klase pa maagi sa pagpadala sa iyong mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kiniyang akong suliran official writer's page. O diba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Building Usiminya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema na si Attorney Ilin Batan nga anda mog tagada nga mo sulbad niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa mao kini nga what you do in the dark, that puts you in the light. Maugyan, no? Nauban nga, kinanglan yudog, kanang mag-antos, no? It will take time before ma-realize ang atong mga gustong may tabo na yung kinabuhi, ah. So, di apata sa mga pag-antos, nga atin na tunnel ko, no? Namo kuno'y bidlisew sa kahayag. Alright, so ang atong magtatampo ko ng adlawa, si Lini, 58 years old, minyo ni siya may tulo ka mga anak, wa man niya gibutang ang iyang address, nga punto medical, of course, no? So, kinsa may akong i-greet niya nga wa may address ni nga tong sender, no? Kung iyang yung akong, kung naalang mo'y address, maayon ta, kay para nga kung ano. Anyway, akong ipaybalo nga to sa mga taga Sugod, Southern Leyte, and Sugod Bay Area, nga this coming June 6, natay pagkahimoon nga medical, dental, medical mission, no? Diya sa Corumpido Hospital, di na sa Sugol, Southern Leyte. Natay mga doctors coming from North Carolina, USA, United States of America, o some local volunteers ng mga doctors mo pahigayon ng medical mission, no? Kinilibre, no? Na yung mga imported ng mga tambal from America, mga ka-abelta na ni. Katong na yung mga minor surgery ng mga panginanglan natay mga surgeon nga gikan gyud ni sa Amerika. Katong mga OB cases natay OB gynecologist, murug pap smear and other OB gyne concern, no? Duha o tulo ang atong dentist. Tugyan nyo na para ko, encourage na ko ang atong mga kaigsunan dang dapita sa Sugod Bay Area, Sugod Southern Leyte, Sugod, Libagon, nga ripaingon sa North Pacific Town, Panaon Island, maplag pwede, maasin, bato pwede, no? Basta kay maka-appeal lang mo sa listing. Ang listing na to na kay Dr. Mark Mato sa Municipal Health Center. Magpalista mo dito kay panapot tayo control sa number of patients to be attended to kay usar bayani ka adlaw, no? So may pagpaminaw diyan ni Dr. Leo Blanco da sa Carigara o mga Didasi family da sa Inupaka, no? Mga Rubli, mga ang sabat na di na ko kayo numlum sa tanan, no? Basta kay mga taga Inupakan o mga taga Ormoc City, mga Rocha family, thank you very much sa kasabakik ng inyong gipadaser. Lamay kayo. Okay, so going back to our sender si Lini. Punto medical ang problema ni Lini. Sumasa na bati na to guys sa drama, no? Unang pangutana ni Lini, Unang pangutana niya, nganong maglisod man ko sa pagkatulog, bisan og hago kayo ko. Akong nabantayan nga nagsugod ni adtong puno ko sa kabalaka nga wala magkontak na ko ang akong bana nga nibiyahi og layo. Yes, daghang kayong mga rason nga nung dili ta katulog. Usay gani mga media ko sa akong pasinti nang way sod atong pitaka no dito sa katulog. So sa nga rason nga nung di man ta katulog no? Ang katulog ba da something to do with the level of melatonin sa atong lawas no? So kung stress ka, anxious ka, kay wa makontak mo imong bana, syempre mahigwaos ka, di ka katulog. Another reason sa dili makatulog kan mga practical thing, comfortable ka sa imong higdaan, ang imong lugar Saba, nai karaoke bar dool, napinbarog highway, nga magbuntag ng mga truck mulabay. Another reason nga dito kakatulog is ng shifting sa work like mga security guard, nurses, doctors, katong mo abroad, kining mga kusog mo inom mo kape, coffee because coffee has caffeine. Nga dili ka makatulog kung taas ka o caffeine content sa imong blood, no? Depressed ka o katong mga naay mga psychological problems. So these are generally the reasons kanong dili man ta makatulog. So ang rason sa imo is because stress ka, anxious ka, nga wa mauli ang mong bana as expected or wala makontak, no? So mo nay rason. Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko og usa ka doktor og gihatagan kunyag tambal nga para pangatulog ko. Pero nganong wala man gyud epekto nako. Need na ba gyud ko og pinaka-isog nga sleeping pills para makatulog? Maybe, yes, in my clinic, usan is mga concern ako kay psychiatrist sa Giko, no? Daghang kayo mga pasyente na kung ngadto sa kong clinic ay di makatulog, I prescribe mga sedative hypnotic medications, no? Unsa may akong paborito? Kung paborito, kining Zolpidem or Stelnox na apoy kanang melatonin. Okay na siya, no? Kanya, kining mga benzodiazepines na, pero sad to say nga, kinalang ko ni prescription kay regulated medicines man eh, no? Nang lanig doctor's prescription, dili ka makapalit na ani og walay bisita gikan sa doktor. By the way, kining ngayong kagili ka katulog, di kan mag unig klase. Nagay mga tao nga, di gawin makatulog, no? Maglimbag na lang gawin makatulog. Napoy uban nga, maglisod o stay nga matulog sa the whole night, magmata-mata. Kanya nagmata, di na makabalik og tulog. So, mga na. So, we need to sleep because we need to balance our homeostasis, ang atong ma-replenish, ma-repair, ma-recuperate ang atong energy or at mga spent for the rest of the day nga atong himo, no? Sa Amerika, ang ila dito, Ambien, Benadryl is very effective. Muna yung pinaka the best diphenhydramine hydrochloride, 50 milligrams. Muna yung the best hypnotic drug sa mga elderly na. Mga benzodiazepines like mangingan ako mapipila ba? Ativan, Librium, Valium, Zanor or Alprazolam or even antihistamine, makapaduka ning mga antihistamine. Kapitaw ng kausa na kanang mga naminom mga nasal decongestant na ning mga antihistamine component, makaduka ba ana no? Dikado kayo ni tabuan ako na. Nagdrive ko bupiyog ng kong mata, pasumangil kog tubel da sa gasoline station. Kubay mo tubel kog gasolina pero pay mo bag matulog sa kudre kay kuyo, unsa kayo mo katulog sa highway ha? Eh, ma-hold up mo. Likado, wa tayo ikahatag na. Lisod na kayo. Ikado, mga tara. Magpa-check up ko og usa ka other motor, no? Ano nga di ko sa makatulog, no? Maybe kulang ang imong tambal nga ginom. Or maybe sige lang yan po kaginom og coffee. Ikatulong po ko tana. Gingnan ko sa akong mga kailang mao dili ko makatulog kay gi-insomnia kuno ko. Klase ba ni sa sakit ang insomnia? Unsa may taba? Dili ni diagnosis ni sa ang insomnia. Dili ni siya usa sa among diagnosis sa pag-practice sa pagka-doktor. Kundi usa ni siya sa mga tilimadon or simptoma nga ang usa ka tao is suffering from katugingon ako anxiety, stress, nay mga drug related, alcohol, caffeine, depressed, o mao na ang mga kuan, ang insomnia. So ako ay kasugyot nga para nga dili ka magka-problema aning tulog, iubos ang imong caffeine content o minimize stress. So may mga imnonon nga taas og caffeine. Siyempre, coffee. Kining energy drink. Nang Sting, Cobra, Lipobitan, Red Bull, sa panag-ubanda. Taas ka nag-caffeine content. Kung inom ka na, the more kang dili makatulog. Avoid stress kung mahimo lang. Stay in the cool, dark place. Exercise po ka. Herbal tea is effective, no? Coco water, coconut water, no? Ninomdom na rin ko ni Rose Horos dahil pinamungahan. Sige naman itong text na ko nga magkikita ko siya na ko. O, gawa man na, bebeisi kayo taros, no? So, cocoa water, pwede na. No? Or kaning mga green tea. Ah, kaning, nabitaw, namali baligya sa mga department store, kaning green tea. Effective na siya. Sunod nga pang utana. Hangtod ka rin, wala pag ko'y tarong tulog. Doon na ba by chance nga mabalik ang akong pagkatulog sa naandan kay gikapoy na gyud ko sa akong kahimtang palihog tambagi ang akong sila sa makong tambag nimo lini no avoid stress reduce caffeine onya in onya kinahanglan comfortable kasi imong katre no basig init kayo basig saba ana nya kining do something about the root cause kay ingon ka nga katungwa mo kontak imong bana mahinungdan nga dili ka makatulog mayo. So exercise, inom ka herbal tea, cocoa water, na og mga sa kay mga tea makakuan na siya. Ayaw ang coffee ayaw. Okay, exercise. Nya you chat or contact your husband as soon as open as possible para na kay peace of mind. Okay, hinaot ka sabot ka sa akong gispika ni Molini yung ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. With Attorney Eileen Batan, mapasalmaton kay Mesa, makanunayon yung pagpaminaw sa mga arimento ka. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakarmen. Daghang salamat o mayon.

0: morning, Anne. Sa iyo, agaw ni muna yung mata.
1: Todi, kumusta mong to gabi eh, na nakainom kasi mong sleeping pill?
2: Walang gihapon ko makatugan eh. Hayag na lang. Nagsigara gihapon na ako mga mata.
1: Unsahan?

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Lawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita natin ka sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, posibleng magpadayon ang giatuwang ang problema sa Visayas Grid sa sunod usang at sa duha katuig. Kinitaliwa sa bagong mga power plant o transmission facilities pagapas sa nagkataas nga demand sa kuryente. Nasutang ang Energy Department tinguhang mo secure o temporary supply alang sa rehiyon o mangipatuman ng mga yellow o red alerts sa nang labay ng mga semana nga nagpakita sa nagkanipis ng reserva sa maong grid. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ano special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong naon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atumatatampo, dito sa ngayon nga, Gary. Gary.

0: Pirmi kapangihi.
1: Hanap ka pananaw.
0: Ug pagpaminod sa mga tiin.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong butikin sa yunga.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dun ko.
4: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
4: O tulog pod kakapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala dun ang sakit.
4: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dun kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
6: Advanced formulated, ginawa based on true science.
8: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mabibili sa mga butika.
5: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract?
9: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo.
10: Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
11: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
12: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
13: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
13: Super Fiber.
14: Mabakal sa mga butika.

0: Έλα. Όντως άλλο με ρησίσιο νημό, μπάει σε κουγκίσο ρούλ την ήμω.
1: Μπήσε κατά τον απράντο, ενώ.
0: Ακόμα, γκόστο να κουγκά μαϊ μπάω σε μόνο τον μπαγκτούν.
1: Σίγη.
0: Σίγη.
1: Όκει είναι, είσαι κοτ να χω.
0: Γκίσου κοτ εκονή μου. Κοίτανα, ο Ιαμπλετά.
1: Ω, ο Ιαμπλετά.
0: Yes!
2: Gusto ko taka? Paano un?
0: Mabitaw nga alipay kay Kupart. Ug tungod sa kong kalipay ron, itrate ka.
2: Ha?
0: Tara, pagilis kay magkakotas kawas.
1: Oh, mo ba? Kamu din na kuyog sa mong best friend? Wa man lang ka mangagdan ako?
0: Babe, ano lang kong pangigigod?
1: Babae na imong best friend. Kiso may dili mangigi anak.
0: Oh, babae siya, pero promise, di ka ang magsilos niya.
1: O ganun na kaingon makaina.
0: Basta, may bawar lagi ka. Inigpilailan ako ninyo. Part, si Ila. Babe, si Part Missy, akong best friend.
1: Tomboy day ka?
3: Ano day? Nakay problema sa mga tomboy?
1: Uwa man. Nagtuumagot kong babae, gud nga pure ang best friend ni Gary.
3: Bisan pa o pure kong babae, di ka nga bahala. Kay loyal ko sa kong amigo. Di ba, Part?
0: Natural.
3: Part, marag, di mo na ko feeling mo, iyab?
0: Ha? Nga naman, Part?
3: Basta, marag mag-laig taras ba yan, ha?
0: Part, uwa pa mugug ka makailan niya. Pero once nga makailan ka niya, promise, sure ko nga ganahan ka niya.
3: Pero, Bart...
0: Bart, please. O sorry, gusto na ako na magkasinabot mong duha. Okay?
3: Sige, good.

0: Nindot na siya. Niya, nindot siya ng usa.
1: Gari. Usa ba nang gikabisihan ni mo?
0: Nananaw ka ng sing-sing gisihin sa kong kaila pa?
1: Magpalit ka?
0: Oo, kay mag-propose ko na ila. Ella, will you marry me?
2: Babe, sigurado na kita? Uwa na ba ni Atrasay?
0: Oo, uwa na ni Atrasay. Sigurado na ko.
2: Kung mo na, yes, I will marry you.
0: Oh, thank you. I love you.
2: I love you too.
3: Unsa'y magpakasal?
0: Managpropose nila mga magpakasal mi.
3: Mo ba? Sige. Good luck na lang inyo.
0: Pardon.

0: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
1: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
2: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Hintaan na gyud akong ibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
4: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga. Max protectado pa, unique.
4: Max alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS.
7: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag life extension vitamin D3 na mo. Recomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay. Wala naman kung iba't yan. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan.
4: Good luck na lang inyo.
5: Nalo, sige, magbalik-balik sa kuna huna ang isulti ni Macy. Nakalipan rin ko ito siya. O ganda pangigi. Kaya ba sinugan ito siya nga na imausap ko ng magninyo na Manila. Pero dili ka na may tabo. Siya lang akong best friend o gisaligan. Mga way mo sab na mo.
6: Babe, okay na ka nga ikaw lang sa'yo makikistorya sa coordinator?
7: Nainasad, babe, uy. Huwag kayo makatabang na akong decide.
6: Sige lang, good. Anin lang. Tawagan ako si Macy. Para matabangan ka niya. Di mo magkuntak na ko si Macy. Pila na sa sakadlaw nga. Huwag na magparamdam na ako. Ang samakay kikabisihan niya. Di ko na sa ito na ako sumukon.

0: Babe, mangatag na tawag invitation card. Babe?
1: Ha? Oon sa to?
0: Busy kayo kasi mong phone.
1: Nag-follow up ko sa kumangig agaw nga gi-invite ako sa kasal. O sa'yo natin kisulti ni mo?
0: Ingon ko nga maghatag na batas sa mga invitation card.
1: Nakontak na din mo si Macy.
0: Nagkadol na nga mong kasal. Pero, huwag na ko siya makontak. At tuwan na ko siya sa ila.
2: Huwag na ba na siya mag-abag na rito?
0: Mau ba? Kano siya lang siya ni Hawati?
2: Taon-taon naman to.
0: Mau ba? Sige, salamat eh.

0: Di ko makatawag ka. Di ko mahimutan kung dili may mag-istorya ni Maisie. Ay, namalik ka, Bart. Ganun di naman di ka makuntak. Ganun kalitra mong kawa.
1: Oh. Ganun wa ba mo ka matawag?
0: Oh, pa? Di ko makatawag magunahan ni Maisie.
1: Dark. Nagkasabot ko nga nabalahag ka kaniya. Eh, suod kayo mo. Pero, anak, sa imong gipakitang lihok ning nangaging mga adlaw, murag permi kang wa sa imong huna-huna. Kabala ka ra bagyo na ang imong gibate o kamingaw?
0: Ha?
1: Basig na kagusto ka ni Missy.
0: Karoon na lang pa? Kadugay na namong amigo? Kung makagusto pa ko, sa una punta?
1: Basig sa una pa ng pagbati, ah. Pero karoon lang ni mo na-realize nga.

0: Sakto kas, Papa. Dugay na kong nakagusto ni Macy. Pero wala ko makarealize kay Permira siyang na... Anong mas nagsigi magkugunahuna ni Macy kaysa among umabot ka kasal nila? Hello, babe.
1: Babe, sorry.
0: Ha? Ngano nagsuri mo ka?
1: Bilin ako kayo padayo din ang kasal.
0: Unsa? Ngano man?
1: Bilin na ako kayong gitago ni mo. Ilaan ako ilain.
0: Unsa?
2: Unya, nag-uul ka?
0: Pa, gimasad ako sa ila.
2: O, mahal sad ni mo si Misay, di ba?
0: Oh, pero wala na siya pa. Mga, ako nalang si Kalimtan.

0: isa maron. Kanit lang, Nana!
1: Hi. Oh.
0: Missy?
1: Mangunta na po, ako niyo mo kung giminahubakan ako, pero muraga, klaro naman ang imang tupag.
0: Diin man ka. Ganun, karoon lang ka nibalik. Oh, nagbinabay na lagi ka?
1: Nagpalayo ko. Kaya akong ipangitang akong kaugalingon. Kaysa tinuod lang. Nakakwestiyon ko sa akong kaugalingon sugad nga disulti ka nga magpakasal na ka. Huwag ko kasabot sa akong dibati.
0: Mahal ko ni mo. Sulti ko. Mahal ba sa ko ni mo, Missy?
1: Oh, Gary. Mong pagkahibawan ako nga huwag madayon ang imong kasal. Nibalik ko.
0: Mahal sa tika, Missy. Please, ayaw na kong biyahe balik.
1: Dili na. Kanina kumusugot nga naapay laing makaangkon ni mo.
0: I love you, Bart.
1: I love you too, Bart.

Sa kadugay na mong mag-best friend, huwag yun ko mag-expect nga pauli rin mi sa usagusa. Karun, kasado na mi. Kontento kay mi sa among relasyon. Kay suhito na mi sa batasan sa usagusa. Dinila ko kutob, ug daghan kayong salamat sa pagtagad niya kong tampo. More power, amen.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, yes, pulang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajud lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
9: Magkita mga higalan kaagi ni Gary nga taga Cebu City uban sa awit nga yagi pangayo awit nga regalohan say the

Ang mong kaagi gibuhat na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o kabus sa direksyon na pasila na ganas. Kamusta mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gadapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang na nito lumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pag

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Eskwadro!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Zed Health Report.
5: Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay! Zen Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
3: Namang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag pirminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
7: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel S tablet, the best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: og garong Salay sumpay ni ngatong sugilanon Esquadro!
1: Nalimot man di ko sa pag-ingon imong ipada ang imong inahan. Celebration kini alang sa kadaogan nimo sa imong kaso.
2: Maikog na sagay ko nimo, sir.
1: Uy, usagoy maikog. Ayaw ana, Misael.
3: Dad? Dili ra ko magdugay. Ipadayon ang inyong panagsulti din ni Misael.
1: Oh, di ka na bagyo di ay kapugnan, ihali ha.
3: Daddy, nasab ko importante ka ayong lakaw. Igot na nga nakaselebrate ko kauban na ining Misael sa iyong kagawasan, Dad.
1: Okay, sige, iha. Padayon lang.
2: Usbo na ako, ma'am. Daghan kay salamat. Dili gid kalimod nga anak kag ni Sir Mart Oknis. Tungod kay sama niya, buutan kasab.
3: Salamat ha.

0: Misael, nganong way bisan usa sa imo mga kasangga ang nipakita sa korte atol sa hukom? Aron unta suportahan ka?
1: Sir Mart.
0: Imposible nga wa sila mahibaw.
1: Nasabtan ako kung ngano, sir. Tungod kay silang tanan, naasa kadlok. Daw, naida kong kamot nga mituok sa ilang mga liog.
0: Tungod ba sa kagaw ng Major Gaspara?
1: O, sir. Isumbong ako si Vice Sarge bahin sa gibahan nila.

0: Absurd.
1: Sir.
0: May gagituman ninyo nga kung gimando. Yakinahang lang nga wagyo'y usa ka ninyo ang mutambong sa korte. Atol sa promulgation of judgment.
1: Sir Midor.
0: Kung nahitabo pa nga doon ay usa ka ninyo misupag, magkatilaw ginunta sa akong kabangis.
1: Sir Midor, kaming tanan na ibaw kung unsa ka masuko.
0: Kina, na araman din na.
1: Kutob sa among mahimo, likayan lang yun na mo ang pagsupak ni mo aron di may mamaliglo ang kinabuhi na mo, Sir Midor.
0: Huwag dili kay inyo ng kinabuhi, kundili apil na ang tibuok ninyong pamilya.
1: Sir Midor.
0: Ikaw ang mas labaw na kailan ako kaysa uban. Sayod ka ginana kaysa uban ninyong mga kasangga, Bysards. Ang tampagi ka itong minus pagkaibaw, pahir ako. Aron dili og dili gyud ko nila supakon.

0: Salamat ni maong pabor. Nadadoon mo ako din hinin yung sikretong dapit ni atong panahon. Nga usa ka pagka-vigilante sa panahon sa ijike.
1: Sir Mark, dili ko makahimo sa pagbalibal ni mo, sir.
0: Duha ka tuig kapin kang dito sa city jail. Apa, nganong limpyo kining maong Pinoyanan? Murag inatiman kayo kini.
1: Dako'y higala nga mo'y nagatiman ini, sir. Si Noy Magno, ang tiguang nga buta.
0: Magno? Og, usa pagyud siya kabuta.
1: O, sir. Buta siya apan dili malabuan ang iyang abilidad sa bata-bata pa.
0: Imong parente?
1: Dili. Apan giisip ko na sab siya nga akong kaliwat.
0: Mao ba di ay ni Sael?
1: Nakaila katingali niya, sir. Kay matod pa niya. Kanhi siyang sagbot sa katilingban sa bata-bata pa siya. Gani, nahimo man kuno siyang public enemy number one itong dekada 80.
0: Unsa? Nakaila ba ko na niya?
1: Siya si Magno Bugto.
0: Magno Bugto? Ang banggiitang kriminal?
1: Oh, sir. Siya, Sir Mark. Siya.
0: Misael. Lisod kang pukanon kung makaangkon ka ususamang abilidad niya ng Magno Bugto. Abdik nga way sama daw ilaga.
2: Way, namisik siya kung mga nabati.
1: Hey, Magno! Mayo kay niya kadanoy.

0: Diana, you take care. You go wash the kick and she be like, when I put in a good deal,
1: kumusta ka naman, Magnubugto?
0: Kinsa magiging kauban ni Budo, Michelle? Eh? Kinsa ron?
2: Ang mitabang nako, Nay. Aron ko maabsulto sa kaso nga gipasangil batok nako. Ako higala.
0: Ha? Kinsa man?
2: Si retired General Mart Oknis.
0: Ang agra?
1: Bisan pa man sa imong apan. Nga usa ka na di iron kabuta, apan. Ait ka lang di ay gihapon, Magnubugto.
0: Oh, agila. Apan, wa na'y gamit. Nagpaabot lang sa kamatayon.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Ni asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
12: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Gipamalitan ko in taon sa iya mga gamit si Misael, iha.
1: Maayahin na undad. Kay naluoy kito niya ay.
0: Gipalitan ko pamangani ito og cellphone aron na ay magamit. O garon sa mahimong sayo na lang alang kaniya ang pagkontak.
1: Maugid unta na i-offer na ako niya nga mahatag, Dad. Kay gamit kayo ang cellphone, dili pa?
0: Salamat kung mao ka na. Na, nagamit na niya. Ato di ay, niya ang iyang numero sa cellphone, iha.

0: dako gigking ako pasalamat ninyong amahan o anak, ma'am. Kay naamoy kasing-kasing sa pagtabang sasama na kong walang-wala yun.
1: Basta ha, ipadayon na yun ang imong pagkamatarong. Ayaw yun ang padasa kasilag o katumot. Human sa miserab din imong kitangatan ba ya?
0: Salamat yun kasi mohang mga tambag, ma'am. Dili ko nakalimtan.
1: Sige na, Miss L. Maura na akong payo ni mo. O kung naakay problema, sampi pa lang ko or si Daddy, ha pa?
0: Salamat yun kayo, ma'am Aliyah.
1: Ma'am,
0: nasab. Oh, Aliyah di ay.
1: Okay na, sige na. Bye.
0: Bye, Aliyah. Huwag siya kalainan ni Sir Mark. Kopyagid ka ni Aliyah ang kamayong gawit ni Sir Mark Oknis.

0: Wizards, ipaabot niya, Misael. Kaya kanunay ko ginigilimpiyuhan ang akong armas. Para niya.
1: Sir Major.
0: Naibaw ka ba kung nga nung naglungot-lungot kung amutipi niya?
1: Nga naman dahil, Sir Major.
0: Pero nga nang tingog ni mo.
1: Nadlokog, imubog na imugyatubang.
0: Tungod kay dito sa city jail. Sadihang nibisita ko niya. Grabe ang iyang pag-insulto na ko. Gidumtan ko siya pag-ayo, Bizards.
1: Ha?
0: Kilas ka siya. Murag si Kinsang Manulti. Bangag, Silong. Talimot siya nga iya kong agaon.
1: Sir Major Gaspar.
0: Tabaghak siyang tawana siya. May adlaw raw niya siya na ko. Ipanumpa kong gamahu siya sa akong mga kamot.

0: Akong hangyo ni mo, Misael. Ayaw taon pagsod o kompromiso, nak.
1: Ma, naglikay ko kutob sa kumahi mo, Malibi.
0: Salamat in taon, anak. Di in taon lalim nga mabilanggo ka. Samtang ako, bisan pagduaw man lang imo, halos di gid makahimo kay lisod mas kwarta.
1: Nakasabot ko, ma. Usayo di ka nga wa usa. Biktima lang ko sa pasangil.
0: Numero uno mong likayan. Mao ang kanhi nimong agawon nga pulis.

0: DC. Ambil cuy.
1: Dari mana, Madam Cik?
0: Oh, okey, okey. Mari, sige. Eh, tak. Aku kena nak tuyo sa imo, Mijol Gaspar ba? Importante kayo. Okey?
1: Asa? Og kanusa, Madam?
0: Kalundayon. Kana ako dili gusto ang dugay-dugay ba? Kalundayon. Ito ka na ito si Paus ng Milto ba?
1: Na ano ba sa'y traidor niya ang ang hukman, Madam?
0: Tungod
1: kayang safe house number 2, ihawanan sa mga traidor.

kabisado ko kayo ang pasikot-sikot paingon sa kaduhang safe house sa insig. Maong mas komportable ko, yamag motorsiklo kaysa magsakyanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita, hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, gipanalipda ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang Executive Order ni Presidente Bongbong Marcos Jr. bahin sa pagpataas sa minimum access volume kon MAV alang sa pork imports. Gilagdaan sa Presidente na dumayaging simana Executive Order No. 116 nga mupaisa sa MAV sa angkaton nga karning baboy nga ito sa kapin 204,000 kametrikong tonelada gikan sa kapin 54,000 kametrik tons. Kinayaro mapalambo pa ang supply o matabangan nga ma-stabilize ang retail price sa maong mga produkto taliwas pa dayong giatubang sa nasod nga may epekto sa African Swine Fever kon ASF sa local swine industry. Katong maong malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk na ilang natural ingredient alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligon magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, oy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa umo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, oy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og umo.
3: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ikot ka mahadlock nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Johnny, nga nung kasukaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tao nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
10: Said.
0: Health Report.
10: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning SED Panyawan coffee mix. Tawag ko kag-tagos kabulan. Ba, sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain SED Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
12: Ay, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
14: Life Extension Vitamin D3 Kagsubog. Aton pabatian si Ma'am Emma Ermac.
15: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
16: Karon, minus na.
15: So, wala na ngayon?
16: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
15: Ah, meron po kayong sugat sa paa?
16: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa tuyad po ko sa hospital. Papuliyong ko sa doktor kay putlon magiging akong tiil. Ililigay ko kaputol. Muna nga nalipay siya ako nga nang Life Extension D3 kay mubi nakakuha na ko. Oh, pag December, good December. Pit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakuka kaabot sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan na itong kinabuhi.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Tagpamutan ako. Ngalong kontra mo ni Mus Jani?
2: Ang nga hambugiro mo na taong kana, mga nagplano ni si Tia Alicia nga palayason si Jani ining dapita.
1: Mau ba?
2: Mus, may katawa ka bang gudi ha?
1: Oo, agmuhila ko. Nalipay kong naghuna-huna nga ikaw nang-apply diya kang trabaho din sa amo. Kaya doon ako'y kasabot sa pagpapasal ng Jani sa akong daan.
2: Iyay, dumot yun din inyo, boss.
1: Mula? Ha? Daan pa sa una, mga bata pa mi. Lagot ko na niya. Lagot ko ng tawahan na.
2: Bito, no? Nahinomdaman ko ninyo sa una. Dali kayo mong makasinok magay.
1: Mau! Tungkay hilas kaming nulti ng ungo ng dako.

0: kung sa may gana ng katapusang nitso nga imong nakuhaan og picture, abay.
1: Tulo man ni sila, abay. Ang duha, bag-ubag-o pa nga nalubong.
0: Oh, mo ba? Kung sa may gana nila?
1: Kining duha nga bag-ubag-o pa? Kiliyo?
0: Ano ka nang tulo ang nawa nga picture, no?
1: Wa ka katimaan sa nawa.
0: Wa, oy. Mura man nagpaparehas nag naong ang tulo ka mo sa liyo.
2: Hello, guys!
1: Oh. Uy! Uy, guwapa! Ikaw ang gudin, ha? Sakang timing nga sa imong pagtunga din sa sementeryo, oy.
2: Og nga ng timing man?
1: Tungod kay doon na may kipangita nga picture.
2: Jenny, mao na nga akong gibalik din, hey. Kay, niyaman akong isa ka-picture.
0: Oh, daan, ba't mo na, di mo? Hain, hain man.
2: Niara, oh. Dato mo dito ayon ang naas picture? Si Doña Cleofe Alquera?
1: Doña Cleofe Alquera?
2: Oh. Niya ang gipadako na ko ang picture niya, oh.
0: Ha? Imong gipadako? Ambi ko nung. Klaro natuod ko yung yung nong din yung.
2: Imo na lang na.
1: Oh, ang bilig pa na ako din, Milchi. Ay, tawas na gwapa ka na. Buutan pa gid ka. Sexy pa gid.
2: Thank you, Mig.
1: Miga na ta.
2: Sure. Hoy, Johnny. Seryoso na gid kagtutok ng pictures patay.
0: Ha? Ako an kanang ang akong lulupilo, ang akong gitutukan. Lipay mo gud kay siya og naong sayang mga picture. Nawa.
2: Unsa ho na una ninyo ang mga pictures?
1: Doon ay buot ipasabot si Lolo sa iyang pagkakuhag picture ining mga patay.
2: Pampak! Parehas na guna ako na, Mikmik. Doon na birason kung nga nung napapicture si Lolo ni mo ang mga patay, Johnny Boy.
0: Mm-hmm. Bitaw, no?
2: Unsa man, gusto mong tabangan ta magsulbadan ng inyong mga pangutana? Maayo biya kay ko ng mga mystery churba?
0: Churba? Ay na lang, oy, Milchi.
2: Nga naman!

0: Aminawa ang tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban na.

0: O si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
4: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang lamig!
8: Dika, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
10: Zen Health to 70s.
11: Health to 70s.
12: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kinato nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na doon sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
12: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
14: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
15: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
16: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumakablog sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS!
20: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: Mo lang ni Milche. Salamat na lang. Abay, Mimik, dali. Ato na mi Milche.
22: Ayaw na mo paglakaw. Uy, masuti-suti una ta. Nirap yung isang bayan din sa menteryo. Okay, mingaw.
21: O naman yung among pinuyanan. Di namin mabaguhan. Ikaw na lang pag-enjoy sa kamingaw din eh. Ha?
22: Johnny, ayaw una.
21: Uy, Milchi, ilang pagunit?
22: Ansa man ka? Gusto kang bayaran na sa tikas pagunit na ako ni mo?
21: Kanaray din ako pabayaran, Milchi. Ato na mi, ha? Bye-bye.
23: Milchi, ako na lang mangayo pa sa ilo sa kasnab sa kong abay, Johnny, ha?
22: Ano man na siya, uy? Mura man na siya mapasok kung akong gunitan? Ansa man? Doon na siya, uyab din yung sementeryo?
23: But lang. Basig na, ah.
22: O saan ang mga patay?
23: Pabitaw ko kahibao ba yun?
22: Suod magit mo anong Johnny. O, unsa man, doon na siya, uyab?
23: Wa na siya, uyab.
22: Oh, wa makadil na siya, uyab? Ngano yung strict man siya? Ngano dili man siya magpagunit sa Bokton? O, unsa man, bayot na siya?
23: Oh, doon lang. Di lang itingali siya ganahan nga hikapon.
22: Sa ato pa, huwag hindi ka makahikap, anak niya?
23: Wow, good. Nung hikap ang sako, parehas maming lucky.
22: Feeling lucky, kiti ay ka?
23: Mao. Mao nga, ayaw sab kayo og sikit na ako kay mainlove niya ko ni mo.
22: Unsa?
23: Ang tawa man ka. Seryoso biya ko. Papagod ka. Sexy. Kuya, kaayaw ko. Mainlove ko ni mo, Milch.
22: Ay, laki in love na ko, oy. Dili na ko type ang mga tumboy.
23: Oh, mao ba? Diday, sige, mauna na lang kong lakaw eh.
22: Ahoy, ayoko biyai.
23: Ulay-lay, matagbay. Pwede git ka na kong biyaan, day.
22: Aganahan pa mo kong makiksultin mo.
23: Tsapa may gusto mong pakiksultihan ako ba?
22: Onsa man, uwa pa ka makabantay na himong ungo si Johnny?
23: Ha? Kuan, day kausa nga, kakit-kiton siya kao.
22: Mao ba?
23: May nalang gani kay nakataga ng iyang iyaan nga si tiya ni Alicia o ang iyang ikagaw nga si Puldo.
22: Mao ba?
23: Unya, nagsigi siya og singgit nga dunay gustong mugawas si ang baba.
22: Unsa man?
23: Lungkaw man kuno.
22: Kun mauna, naungo na gani na si Johnny?
23: Ambot lang ka ha.
22: Unya, waka madlok niya.
23: Oo man. Kay di man lang mangunay og silingan og higala ang ungo.
22: Si Puldong yang ugang yang iyaan. Ang ano iyang mga tagit-iton?
23: Oh, ambot lang. May nalang gani kahit nakadagan pa sila.

0: Unsabay, imong gisulyan si Milchi, anak?
1: Oo. Oh, proud man ka nga. Nganlan ka kumo.
0: Aw. Oo. Ano niya? Wasi madlok.
1: Murasag na kurat, bay.
0: Hmm. Maaya noon nga magtuo siya nga ungo na gid ko. Aron di na siya pampaduol na ko eh. Kaya usahay, bay, ha? Sumuka naman ko niya, bay. Magsige, magpangutan na bahin sa kong kinabuhi.
1: Ang-ang, naghimo man na siya dokumentaryo bahin sa imong pagkaungo.
2: Dindo!
0: Ah! Oh!
2: May lailis ko nadiskribihan bahin ni Johnny.
0: Umsa na sa daa?
2: Nagasulti mi og ang tumboy niyang amigo. Katuganing mikmi.
0: Oh!
2: Og siya ang misulti na ko bahin tong Johnny. May piso na silang gamang intutunlan.
0: Unsa?
2: Lucky! Misulti si Mikmik na ako. Naganahan na mo kitkit og tao si Johnny.
0: Oh.
2: Og si Poldo, og ang iyan ang gustong kitkiton ini.
0: Dali! Ato ang to si Poldo!

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbiko ka kung batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Maayong hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos. So, ganyan itong balita ng orasa sa kapunon. Dito na ito sa Koy Herbal Capsule. Hingusgan pa sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang paghawan sa kadalanan sa dakbayan. Partikular na gikan sa mga ambulance tender, nakabalda sa mga sakyanan o sa mulabang nga pedestrian. Ang CCTO dalang hihatag kung pitagad sa reklamo batok sa mga mandahay kanibutang sila mga brigya. Sa eskina sa mga Dan Magallanes, ipadayag sa labaw sa CCTO nga sa Raquel Arce, kaya kung di patindahan ang ubang mga sidewalk sa syudad, samut na ang dapin sa kadalanan. Auhag ni Arce sa mga ambulance vendor na likayan ang maangkuhat, dilim sakbit ang mga baligya ni ini. Mga kasama, batasan na pag-inong kanunay sa original Koy Herbal Capsule Matarlaw, araw malikay at yung kalawasan sa kanyang sakit. Kini makatabang usap paghatag og alibyo sa dakang balatian, sama sa blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, may umagwet, migraine, ulcer, amurana, cirrhosis, diarrhea, biliwiri, dysmenorrhea, skin infections, o kuman pa. Kini tukot yung original Koy Herbal Capsule, doon ay sagol nga paliya, kamunggay, luya, ahaus, ginseng. Gabas nini, ang original Koy Herbal Capsule, isang kapan usap organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, may mong imnon katulos sa kadlaw, usaw, kawaras ang tunga, sarik pamukaon, samtang tag-usak ka kapsula usap sa kabataan. Sa tag-dusya 50 lang matag-kapsula, kini garantisadong katabang palikay sa mga sakit o paghupay sa kambinid yung mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, nagilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong kiparapod sa Pedyan Marketing. Usapin yung kipahabot.
2: Halip na! RMN Newsbreak. Newsbreak.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years ka kan karun. Pabutin gihapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni agagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon. Sama sa usag ka ni mga dili mo biya karako. Mauniya. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: ganyan ang Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Rosalita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala na dyan, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
7: Wala na ibukul man?
6: Wala na dyan, wala na kuy pamati. Nagkan kaing salamat sa koy nga. Salamat.
5: The original Koi Herbal Capsule.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Claustros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bilabila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan akong kabuhi.
9: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
18: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
20: AC.

0: Pabalik na ko sa syudad. Adto na ko dito mangita og kasudlan nga trabaho.
1: Biyaan mi nimo?
0: Dave.
1: Biyaan mi nimo si Inday Elin og nanay?
0: Dave.
1: Ano man? Oh. Abi ba na kong sa'yo marakang trabaho gikapoy? Laki pa ba din ang mausap ni Inday o ni nanay?
0: Dave, dili mo na.
1: Kung mao, ayaw migbiyay. Ayaw ko biyay, Chine.
0: Dave.
1: Pabilin din yung uban na mo. Naku. Ayaw ko biyay, Chine. Please. Dinilang ka.
0: Dave. Kalisod sa'yo mong ipangayo.
1: Ano?
0: Kay...
1: Ano, Chine? Ano?
0: Kay naglisod na ko.
1: Naglisod ka? Ano man? Gilisod-lisod di ka? Ika po'y nagkakatiman ni Inday? Ugtabang ni nanay?
0: Dili.
1: Kung maong ano? Unsa hinungdan nga mubiya ka man? Huwag ka balik kalainan ni Amy? Bisaad nga dili may biyaan, pero sa gihapon, iya may gibiyaan? Parehas ka pa di usap niya? Musaad apan dili tumanon?
0: Dave!
1: Abi ko, diha ko niyo makita ang forever. Nga akong suod nga higala. Karon mo tuon ako. Nga wagi day forever. Kay laki pa ang suod akong higala. Mahimong tarikdan ka.
0: Ha? Suod ka higala? Best friend. Karindot pa matiun. Best friend. Pang best friend na kinay ko. Shit. Ni ana sa ding sakit.
1: Sa, may sakit ka? Anong wabag ka masulti? Mo ba ni hinungdan? Nga mapalayo ka? Biyaan mi nimo karon nga mas nagkinahanglan ka nga doon ni muunong nimo. Kami lang ang pamilya nga naa ka, Jean. Unya mo biya ka? Dili. Dili ko masugot na mo biya ka na mo. Dili. Dili karon nga kami lang ang naa ka. Ano may katawa ka? Ayaw ko, ina, na binuang nasab ka.
0: Binuang? May tano. Binuang na ning gibati na ako. May unta. Pero dili, Dave. Kay leche. Pila katuig na kong nag-antos ini. Labaw pa rin sa cancer.
1: Sa? Jenny, huwag ko makasabot.
0: Huwag magiging ka makasabot. Kaya kung nakasabot ka pa, dugay ka na unta na sayo. Pero, wa?
1: Kusay.
0: Sige. Postlan mga nagsulti na taron. Ug mahimong katapusan na nato ning panagsulti. Postlan man, iyagyag ko na lang gini nakahuot sa kundukan.
1: Ha? Kusay. Kung mao, sige. Pasabda ko. May gita ko kabali na ako, ngadugay na. Ug karon ka lang magkahuna-huna sa pagsulti? Huh. Abi pa na kong suotan mo naghigala. Ug wa tay sikreto sa usag-usa. Jenny, wa ko'y gitago ni mo bisan gamay nga detalye sa panghitabo sa akong kinabuhi. Unya ikaw.
0: Ay, Dave.
1: Ganong kikuptan ni mo nga kong naong?
0: Gusto kang matubag ang imong pangutan. Tubag.
1: Gusto.
0: Dave.
1: Jenny. Giyakan ko na imo.
0: Ngano? Ngano lagi apon? Biskut mayo eh. Bright man ta ka? Honor ka kani adto sa classmate pata? Unya sa hawk na akong tubag si mong pangutana, dili ka makasabot. Oh, Dave! Mahal ta ka! Dugay na! Mga bata pala ta, mahal na ta ka. Buat ipasabot ka dugay na kung nag-anto si din pagpatiha. Kung nasakit pa din dugay na kung nahagba o namatay, Dave. Karon, nakasabot na ka kung ano kinahanglan na umupalayo gikan nimo,
1: Jenny.
0: Jenny, unsa? Jenny, sorry kay wak ko maibaw. Jenny, sorry kay may lain kong gimahal. Jenny, sorry kay kutob lang sa paginigal lang akong gibati pala nimo. Jenny, Jenny, Jenny, unsa? Unsa?
1: Jen.
0: Giantos na ako, Dave. Kaya nagkalagyot na. Gisuwayan ako kalimtan ka. Gisuwayan ako makauyab ang laing lalaki pero makalagkot ka ayo. Kailangan kong makigbuwag niya. Kinahimo kong unfair nga to sa akong uyab tungod ni mo. Oh, Dave. Tungod ni mo. Bisan gibuhat pa niya ang tanan aron ma-inlove ko niya pero wa. Dili ko magkahimo. Di ba ako kagano? Ay dili siya. Ikaw. Ikaw. Di ako kagsa. Di ako kagsa. Ay lagi ko kagsa. Kay masamot lang ang maglisod ko sa pagbuhi ni mo. Bisag dili pa matuntak kita.
1: Sorry.
0: Asa ka napitan ng sorry, Dave. Kay dili ka makasukli sa kong pagmahal ni mo. Oh, sorry. Kay naluoy ka sa kong katanga nga nagpaabot ko kanusa ni mo mahalon labaw pa sa usa ka igsuon. Labaw pa sa usa ka suon kay higala. Sorry, sana. Sorry. Kay dili na ako barugan ang akong saan kay dili ko mubiya ni mo bisan kanusa. Kay kinahanglan ako mubiya, Dave. Aron ang akong kaugalingon na sa nang akong mahal.
1: Jin.
0: Kay gibati na ko hinahinay na kong nahurot. Kay nahatag na ako ni mo ang tanan.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: ta na.
1: Jen. Jen.
0: Nanguput na sa't kagamot. Naibaw ka ba? Naibaw ka gagining simple ni mong pagkupot sa akong kamot. Mura na akong kuryentehan.
1: Jen. Best friend paghapon ta, di ba?
0: Muna'y nagkasakit. Kay putlo na ako ang akong pagbati para nimo, pero din ako mahimong putlo na ang atong panagkikala. Ikaw ko na ko'y kwenta ko nun sa on, be. Ayaw lagi ang kakusba. Seryoso na ba ako, ha?
1: Naibaw ko.
0: Anya nga namang kakusba man ka na ako.
1: Tungod kay nahibaw sa ko, nabisan pa sa tanan, magpabili na nga itong panagkikala, Jenny.
0: Dave.
1: Kung dili naman di ka matpugan, may mo bang... Shit. Isura na mabuhi ang Jenny, eh.
0: Kaya nga naman.
1: Kay...
0: Kaya suod ko ni mong higala. O naanad na ka nga na ako kanunay uban ninyo. Nahibaw na ko nga mo na imong tubag. Pero okay lang. Ay kabala ka. Dili ko mubiya o kalit ni mo, Dave. Dili ko mubiya kalit-kalit. Nasayod ka yun. Nga mahal ko kayo ang bata.
1: Salamat, Jenny. Salamat.

ang terminal na kinindapita. Niya ako masangko sa akong pagbihagi kan sa akong giabangan. Ganun ni amag ko din ipaingon. Nang ako mga tiil na bagyod amiguroy na ako, bali ka ni mo, Dave. Mapasaylo pa ba ko ni mo? Human sa tanan ako na buhat nga sa adihan ni mo. Human sa kong pagtalikod o pag-BIBI ni mo. Madawat pa ka ako ni mo. Sorry. Pero wala na ko ilaing kapaingnan. Sorry. Abi kong mulampus ko nga wa ka ubal na ako, Dave.

0: anak.
1: Nandun kay malagi mong duhas pagpauli. Kinibataa, wag yun magtog. Bisagi unsa, anak, mas pagpakato, kay magpaabot kung siya ni nanay niya.
2: Pasado alas 6 na sa gabi eh. Uwa pa ka matog, di ay? Di ba matod ko nga matog kag gitog sa'yo, aron mas dali kang matupo, ha?
0: Wait, mangkunin mo na, nagay. Suglayan pa, mangkunin mo.
2: Adi ba, matod ni nanay nga mag-anad-anad ka na nga ikaw na mismo ang musudlay sa imong buhok?
0: Pwede, pero dili man may imong pikpikon ako nga kong self.
2: Kau gyud.
3: Ay, yan ako. Ako na imong pikpik
0: mo. Ay, nanay ako. Oh, nanay.
1: Ako na imong pikpik anak niya. Mamili gid kay si nanay kuno niya ang iyang gusto.
0: Kanaan man ko ni nanay bigay pikpik ya kanta pa chuy.
1: Oh, ako di ay. Ako di ay ha. Kanindo tagtingog ni Lola. Oh. Ah.
0: Ay, nanay lang. Nanay lang. Sige na, nanay.
2: Ana, sige-sige, alit na. Pagkatugon na, teka. Dali na.
0: Yay!
1: Ay. Kuha pa na kaon, tigalis na, nanay ni mo, ay.
2: Busap na ko, nay, oy. Pagkatugon ko sa aning bata, silang kwarto. Dali na, dali na.
0: Kukas ko, nanay, please.
1: Uy, santisim ba? Kabugat na ni mo in town, oy.
2: Sige-sige, okay. Alit, dali, dali. Kabugat na niya kong baby, oy. Matog na, ha?
0: Yes, nanay. Sleep na ako, nanay.
1: Ay, kinig yung bata. Ah, pagkaparay ko. Naman lang yun ni Jenny. Babe?
3: Nasayod ka na ba?
1: Saon sa man?
3: Nga mo biya na si Jenny. Si Elena lang dahil ang masayod. Naglibog ko. Ay, sangin akong baton. Huwag ko masayod kung nung saon ako sa pagpasabot ng akong anak. Nagkinala na sab siyang bihaan sa gila niyang inahan.
1: Dave.
3: Sakita na sab si Intay. Nakabangon na siya sa pagbiha ni Amy. Sa pagbiha ni Amy niya sa una tungod kay diya si Jenny. Pero karon mubiya na sab siya. Masakita na sa mga akong anak na eh.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
2: Buhata na!
3: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
4: Unilab yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Mayog hapon ako si Radyo Banda Joseph Paul sa JQ Canos Toga Newsbreak. Kaya po natin ito sa Data Exa 503. Pwede mo mapatanong ang naanayad mag Data Exa 500 ka. Ang Data Exa 500 ang masiperior at is lang sa mga kapit na sa masilo lapin na skin solos batok sa naramis na free radical sa gipurabi sa prosyum da yung bisyo sa mas pinong sa alcohol o gang pagpanabago. Sa itong gabi ta live ang Director Andre Maygala sa Plaza de Bilincia sa Cebu City ilabot ning tapok-tapok o rally sa mga Duterte supporter ang DRT ang Duterte riders ni Asap Carmona sa kuluhan ni Mr. and Mrs. Garcia de Parini o ang former mayor sa Cebu City former mayor Mike Rama o ni Asap ang maisog no nagi kuluhan ni John Abines pero si John Abines o mamut Carmona sa ang mga supporter sa Duterte nagkatapok ron rin no niya sa kumbana-bana dul alpre sa gatos ka mga individual no gatos ka mga tao mga supporter ang ni aron rin sa may plaza ni Binsa ila may ngo ilang mga dunay mamulong nga tag-training sa lang ang pingpulong o ang ilang sa mga tuyog tumong ang ilang padayon nga pagsuporta sa mga Duterte o sa natabo karon sa itong nasod, no? Labi na sa Senado, kagaling na buntag, o sa mga isyo nga nagawas karon sa itong nasod, no? Mauni ang ipulong o ipanulit karon sa pila ka mga nangu, nini mauga tapok-tapok dari sa Plaza Independencia. Patuloy niyo, sumulit ka po na, hatid na ito sa DTX 500, ang DTX 500 kampiyon ng fiksyon, and I 1.3 million na rakens at isang September ng pangutrasyon of free radical sugar oxidation. Sa DTX 500, narupan ito mataon, internal organ na yun. Ang DTX 500, yung iba na sa diabetes, cardiovascular disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, DTX 500, ang sekreto sa magagwapo.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Armor up for adventure with Biogenic.
11: Kung moingon si mama nga,
12: sige ka gawp, imnanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
14: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
16: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
19: Carl! Palihog gani sa litron!
17: Carl! Palihog po ng bupis, please!
18: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, babe!
6: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
18: Ihatagani ni Carl ang bill.
17: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kumaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay ka balik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yung kasama mag-uwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasunod! Busa! Angoy kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisha!
2: Sir Hans!
3: At ang ginis yung kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanay suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay Bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging ga sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang galing, pangmatagalan.
5: Parang tayo lang han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Syempre, building a home with you.
4: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: 100% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
7: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
12: Isipo sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabii?
14: Mas daan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
17: sakit. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
7: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
19: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
20: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
22: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuan ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko. Wow. Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuan niya.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag Agwanta pa!
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Uba,

0: pag-isulti mo.
1: Bayan, sa usap mo na.
0: Nganong si Claire man ang imong gikuhang bupulis sa mong trabahante nga resign?
1: Pagod, hindi man siya. Utokan siya. Haom siya sa maong posisyon.
0: Pero...
1: kinahanglan lang magbalik mo si Claire.
0: Unsa?
1: Si Claire ang gusto ko nga mahimo mong asawa, Kent.
0: Kuya!
1: Nakabati ka ba sa akong gisulti, Kent?
0: Pero dili na mahimo, kuya!
1: Huwag mo nung dili man mahimo.
0: Tungkol kinagbuwag namin si Claire!
1: Mao nga baliki siya.
0: Dili na ko makikbalik kang Claire, kuya. Dili taong magkasinabot ng bayhana, uy! Huwag gawas pa! Dili siya ang babae na gusto ko ikaubas tibo kong kinabuhi.
1: Wa ko mautanan nimo kung unsay gusto nimo sa babae. Gisultihan talang ka nga si Claire ang imong pangasawon kung ganahan ka na magminyo, Kent.
0: Dili, kuya.
1: Di ba, sa wakang mamatay ang atong amahan? Hugot niya, gitugon na ako nga ako ang mapahiluna nimo, Kent. Kung mapili sa babae nga angay nimong ikauban sa tibok nimong kinabuhi. Ug si Claire ka na.
0: Dili ko may mong diktahan kung kinsa akong pangasawon, kuya. Ako ni kasing-kasing. Busa ako ang mabuot kung kinsa akong pakaslansa.

0: Yao, laos tas mintal.
1: Ah?
0: Kagatawa niya, gud nga no ka.
1: Nahimot lang ko na gunaw na sa mga nahitabok ka, Roy.
0: Usap ka, naglibog ko.
1: Ano ko to, naglibog man ka?
0: Kalit mga nagkatabas kumpanya ni Hans.
1: O ganang maglibog man ka, anak James?
0: Di ba? Di mo ang tanaga na sa Hans ni mo? Pero karon ikaw na may ang gikuha.
1: Bahala siya kung unsa yung rason sa pagpatrabaho na ako. Ang importante, nga kabahin gihapon ko sa ilang pamilya. O dool ko ni Kent.
0: Ako sagaw, dool na may ngayon siya. Pero, bad shot lang.
1: Ano na bad shot man?
0: May uyam na siya, sagaw.
1: We, kaya siya masay uyam anang maid.
0: Secret!
1: Gago!

0: Ngano nagkadauna naman si Kuya Hans sa pagkuntol sa kinabuhi. Ngano man. Dili mahimo nga siya magbuot sa babae nga akong pagkaslan. Si Ayesa. Si Ayesa ang akong gusto. Siya ra.
1: Hoy!
0: Ayesa, nagmata pa ka?
1: Nakatuog naman ko, pero... hindi na sa ko makatuog o balik. Ngano niya makatinis kawas? Wa pa rin ka makatuog?
0: Nagulaw na ako sa kisulti ni Kuya Hans.
1: Ha? Ngano man din, samtang yung kisulti? Naglalis na sad mo? Kent, ayaw na lang ko tuksukol siya mong magkawanggod. Sunda na lang siya sa yung tanang gusto.
0: Dilimay mo.
1: O siya dilimay mo?
0: Dilimay mo nga sundon ko ang iyang gusto nga balikan si Claire.
1: Ha? Mauni gusto ni Sir Hans? Imong balikan si Miga Claire?
0: Oh, ug ka na ang dilit na ko masunod. Igsoon man mi, pero nailain mi kasing-kasing. Dilimay mo nga si Claire ang akong pangasawon.
1: Paminiyoon na ka ni Sir Hans?
0: Oh, ug si Claire ang iyang gusto nga akong pakaslan. Ngarong niabot mo na siya una-una, ha? Wa siya pagtagad na ko sukat pa sa una. Dili na ganun siya hapit mo tanaw na ko kay kuno busy sa trabaho. Dagan siya gibuhat. Sukat sa bata, mami. Wa gumahinumdum nga makigduwa siya na ko. Tungod kay dili siya ganahan na ko.

0: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget. So

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: This time check is brought to you by NeoZap Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswainan ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa.
11: Mmm, smells good.
12: Tikman natin.
11: Sarap! Yummy!
13: Everest Refrigerators.
11: Love?
13: Ano Everbest food mo in the world?
12: Of course! Yung ginawa natin together.
13: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
14: Dili kani siya gusto nga wake up ko sa mga duwaan. Dili siya ganahan ako, Ayesa. Lahit siya sa ubang mga maguwang. Siyang klase tao nga, dili gusto og manghud. Gusto siya nga sulong anak lang dyan siya.
15: Oo, wa di siya pasabda sa inyong mama.
14: Pirmi siya makasapan sa una. Pero, dili siya magtagad.
15: Daan pa rin mo sa una nga dili gid suod?
14: Ang amor ang ginikanan ng among koleksyon, Ayesa. Si mama ang among komunikasyon.
15: Kala, unsa ko ti ay?
14: Dili gani siya gusto mo, tanaw na ko. Ya karon. Kalit lang nga suguon ko niya nga pakaslan si Claire. Huh. Unsa man ang utukaw eh.
15: Nga lang dili naman kaganahan ni Miga Claire.
14: Basta lang, basta. Nawa lang ang akong gugma niya sa pagsigi niya buwag na ko. Nadawatan ako nga. Dili yun kami.
15: Kapila nanday ka buwag

0: Ana sa imong uyab.
1: Wa pa mo ko makasuway nga dunay uyab gud.
0: Ha?
1: Wa mo koy suod nga lalaki. Ikaw pa.
0: Ako pa.
1: Ha ulaki. Ikaw pa ang unang lalaki nga naamigo na ako nga suod gud kaayo sa akong kasing-kasing. Ay. Seryoso lagi kaayo ta ay dili ko ganahan.
0: Dako na ta ayesa. Dunay gud ay mga panahon nga mo seryoso ta.
1: Pero bitaw. Ikaw nga akong BFF.
0: Ha?
1: Best friend forever. Kana. Kana, mo smile gud ka. Singgit og dari nabi.
0: Di ko eh, mauwaw ko.
1: Mm. Anong mauwaw man ka? Kabiin naman.
0: Mau gani, batuon pa lang ta?
1: Kisa may makaabot o bato na ning atong nahimutangan ron eh. Niagot as rooftop. Unya, pang-pang ang ubos. Niya magitang duha sa rooftop. Mga wakwak ramang itingali makabati na to kung musinggit ta. Si Kent ang akong gwapong BFF! Best friend forever! Ikaw na saan?
0: Unsa? Ako?
1: Ako, oh good. Ikaw, sige na. Mauna na yung atong pagpanumpa. Ipadungog na to sa langit ang atong mga saad. Sige na.
0: sige, sige. Si Ayesa ang akong BFF! Og only love forever!
1: Yay! Og karon sa atong kinuptanan.
0: Unsa? Doon na ba gito'y kinuptanan?
1: Kung unsa'y naani mo karon, og kung unsa'y naanak ko.
0: Sige. Kinsa may unang muhatag?
1: Ako. Ako'y unang muhatag. Ang sami akong ihatag, ha? Ay, kibawan ako.
0: Unsod, anong giubong na nimo yung pungong sa buhok?
1: Mauna akong ihatag nimo. Kent, dawata kini akong pugong sa buhok nga dyan ay butterfly. Isip timaan sa kong saad nga ako mahimo nimong best friend. Best alalay forever.
0: Thank you, Ayesa. Kine, dawata kini akong kwintas. Isip timaan sa akong pagmahal ni mo.
1: Oh, uy. Ha?
0: Akong best friend. Alalay. Tigpakatawa. Inspirasyon o guban pa. Best friend forever.
1: Uy, timpa. Ayaw na imong kwintas, uy.
0: Ayaw pagliyok. Ayaw pagbuot ko noon siya kung ihatag ni mo. Mas angayan siya, diha si mong liog.
1: Ili sila ni Ugma Ugtag 100. Okay ra ko.
0: Best friend ta ka, Ayesa. Busa, best food ang akong ihatag ni mo.
1: Dawi, mahadlok mas kumusul ug ini.
0: Ayaw na gubua, ha? Monit imaan kung unsa ta ka kapinangga.
2: Sorry, Kent. Dili na ko madawat ka ng imong kwintas.
0: Kara. Seryoso ko sa mga gibati. Aran ni mo.
2: Higala lang ta ka, Kent. Dili ko makahimo og sulob sa mga butang nga imong giampingan.
0: Kara.
2: O gawas pa. Gibauran ko ni Kuya Hans nimo nga dili mo dawat og mga regalo gikan nimo.
1: Ay, pastilan. Unsa una lang ko nang wagtang ni.
0: Okay ra. Basta, wala ni mo tuyo agubo.
1: Okay na ka ng akong pugong?
0: Oo. Og tungod kay pugong sa buhok man nga, dunay butterfly ang imong gihatag nako. Magpataas na ko sa buhok.
1: Unsa?
0: I love you.
1: Unsa?
0: Best friend.

Mga sugid among tigpaminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga motakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.

0: Ganya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika. TTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: TTX 500!
9: Mabali sa mga butika.
10: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
16: Biotrols Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
16: Biotrols Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
19: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
20: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
22: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
23: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige kagaw, imnanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: Ginhawa, Generica.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: It's Melee Friends.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Oras sa DYHP, alas 5.11 sa kahaponon. Headlines. Ulohan karon sa ato mga balita, mga kasama. Ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kabahin sa flood control na hinayon yun subay sa pagduma ni Senador Pia Cayetano isip chairman sa mga komitiba o Senador Rodante Marcoleta sa subcommittee. Sa wala pa magsugod ang hearing na himong tensionado humang gibabagat ng 18 Marines nga katong niingon nga mao'y nag-deliver sa mga maleta-maletang kwarta aron dili makasud sa session hall. Sa nakita sa video si DILG Secretary June Vic Ribulia ang nibabag sa 18 Marines uban sa escort nila si Senador Pia Cayetano o si Senador Robin Padilla. Samtang paghakot sa mga basura din sa South Road Properties kon SRP, paspasan ni Cebu City Mayor, Nestor Archival. Samtang development project, gilauman nga masugdan isip abag sa mga residente sa labihang naapektuhan sa Katalagman sa Northern Cebu. Magkat ang mga headline. Sugbo ka Bisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita. News update, ano karong Huwebes mga kasama, Hunyo 4, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon ning oras? Nasa kahaponon diri sa Cebu City, baka sa Metro Cebu area, dagom naman sa. Ato isa karong taon-taon haon sa maya, lakaw sa panahon. Nga sa musunod pang 24 oras, kumusta man ang low pressure area? Kumusta yung nahimutangan? Kagahapon raba labihan sa pagbunok sa uwan diri sa Cebu City area o sa Mandawi. Apan ang area sa Talisay, o man din mag-uwan kagahapon ang pagbunok. Nakaduhagid na kabunok diri sa Cebu City o sa Mandawi City area. Naminaw sila mga radio karon 612, mayong hapon niyong tanan. Huwag yun man, naminaw sa ato ang digital platform, DYHP, Perimensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa mga kamuna himuta mga kasama, naglanog-lanog kanunay ang DYHP, mayong adlaw kaninyong tanan. Karon sa detalye na sa ato mga balita mga kasama, atong unahon ang mga updates gikan sa kaulohan gumikan kay gagahapong adlaw ug sayo kag ganinang buntag nahimong pangutana kon pasudlon ba o dili ang mga senador nga kabahin sa komitiba sa Senate Blue Ribbon aron sa pagpahigayon sa naandan nga schedule alang sa hearing sa flood control anomaly. Busa kaganina, mga alas 10 sa buntag, nahimong tensionado ang Senado human sa dihang paingona musulod sa session hall ang 18 ka mga Marines na giingon mo testify gumikan kay sila niingon nga maoy nag-deliver sa mga daghang maleta ngadto sa pipila ka mga politiko o mga kongresista sa miaging tuig sa nakalabay mga tuig mga kasama na imong tensyonado gumikan kay nakita man no, nga nibabag si DILG Secretary John Vic Rimulya yang gibabagan ang panon sa mga US sa 18 ka mga Marines o gingon man si Senador Pia Cayetano o si Senador Robin Padilla ang duha ka mga senador maoy ni escort or ni sundo sa 18 Marines nga wala pa sudla dili pa sudlon dito sa session hall aron mapahigayon ang session karong hapon. Ato ding paminawon ang tipik sa mga panghitabo kagarinang buntag o tanawa diri sa ato ang video ang pagtinukmuray ug nakalingkawas gyud no, sa dihang na limbasog ang mga Marines o Senador Robin Padilla aron maka sud. Maka-proceed gato sa session hall o mapahigayon gyud ang session sa Senate Bill Ribbon Committee. Ato ning tan-awon o ato ning paminawon? Mato de Senador Pia Cayetano nga sa wapak, okay, ato ning paminawon.
3: Paraanin lang po.
4: Ngayon, they're asking us to ang kausap ko kahapon si Director Parlade. Ang parang super management system. Pero kahapon, ang usapan, talagang dapat, nandun lang sila sa guest list. Eh, nasa guest list natin sila.
5: Yeah, they're my guests.
2: Hawak kamay no sa 18 Marines. Kukta din ni Senador Pia Cayetano.
6: Mag-grand kami.
7: Atras. Walang gagawin.
2: So, di ara nakita na no ang pagtinukmura nila ni Senador Ruben Padilla o Secretary Rebulia hangtod nga nakalighot gyud o nakalingkawas o wa na gyud mapugni ang puwersa sa 18 Marines o nakaproceed nakasud na sa session hall alang sa pagsugod sa hearing sa flood control. Way na himo ni Secretary Rimulya. Yan na lang gitanaw. Nakasood na sa session hall ang resource person. Kaban sila sa Senador Pia Cayetano at Senador Robin Padilla. Magkasama ang labing init nga bahin sa hearing mao ang pag-atubang sa 18 Marines o kanhi mga Marines nag-imbitar isip mga resource person aron motestigo bahin sa giingong pagdala og mga maleta nga puno sa kwarta nga konektado sa giimbestigahang flood control fund. Pangulungan ng hearing ni Senadora Pia Cayetano, aktibo usab nga ni participate si Senador Dante Marcoleta sa mga pangutana ngadto sa 18 ka mga resource person. Na mitambong sa mong hearing karon nihatag ang ilang testimonya kabahin sa giingong paghatod og dagkong kantidad sa kwarta gamit ang mga maleta ngadto sa pipila ka mga influential nga personalidad o mga opisyal. Sa miaging adlaw mahimong controversial kay adunay mga balita nga ang ilang imbitasyon sa hearing o na nang gibawi o dayon gipasalig nga mapahigayon ang hearing na nakadugang hinoon sa tensyon sa Senado kaganina. Ang sentro sa maong tensyon o ang sentro sa mga pagisa ganihak sa 18 Marines kung asa dapita gi-deliver o gihatod ang mao mga maleta o sa ilang opening statements mga kasama gihatagan kanigigayon nga maka-explicar o sa ilang katuyuan sa pagtestimony o sa ilang katuyuan sa paghatag o pamahayag o sa ilang katuyuan sa pag-come out taliwa sa risgo nila nga seguridad o taliwa sa sitwasyon nila karon. Matod pa ni Senate President Alan Peter Cayetano nga present sa maong hearing nga iyang gidayig ang pagrisgo sa kinabuhi sa 18 Marines. Gumikan kay... Doon na may posibilidad. Kung sa may mga hulga, kailang giatubang ng mga 18 Marines karon apan nagmaisugon. Matod pa sa paghulagway ni Senator Alan Peter Cayetano nga mo gawas o musulti sa ilahang mga nahibawan kabahin sa pag-deliver matod pa sa mga maleta ngadto sa mga inila nga personalidad o influential nga mga politiko.

0: oras alas 5.23 na sa kahapunon samtang nipalag ang Malacañang sa ligasyon sa 18X Marines nga gingong naghatod sila og kwarta sa balay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Ilocos Norte. Mao kini ang pamahayag pinaagi ni Press Officer Claire Castro. Dugang pa sa mong press secretary ang iyahang di pa liyag maunga umayos kayo pagtarong mo. O ni iyahang mensahe nga to sa mga ni-testify ng mga former Marines. Kinanggi mo kata ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kalabot sa nagpadayon kaganina o sa napahigayon kaganina nga investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee may kalamigitan sa flood control. Pagingon man ang giingon pag-deliver sa maleta-maletang kwarta. Mato ni Castro nga dili kini konsentihon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pananglit nga magpadayon ang maong sitwasyon sa dili pa ang State of the Nation Address konsona sa Pangulo na ipahigayon karong buwan sa Hulyo. At oras alas 5.25 sa kahapunon mga kasama. Samtang sa dugang pang mga balita dinhi sa balitang lokal, ang paghakot sa mga basura sa Southward Properties kun SRP papaspasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Paspasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang paghakot sa mga basura sa gibong transfer station diha sa South Road Properties kun SRP. Kinisuka di balik paglabay ang kagamhanan sa kuyang sa mga basura sa syudad gadto sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Dili gusto ang mayor ng kalawat pa og mga reklamo labot sa kabaho nini diha sa reclaimed property. Ipadayag kinon ni Archival nga mas gamay ra karon ang pundo ng mga basura diha sa SRP itandi sa nitipon og kanadto diha sa maong transfer station.
3: Gamay ra ba na li di man pareha sa una mga 120,000 kana karon makaabot na nag 18 gumaira kay na siya.
2: Si Mayor Nestor Archival una na hinuna ngayo sa Mayor Kinsey ngadto sa taing tag-adlaw ang Department of Public Services kun DPS sa City Hall paghawan sa mga basura diha sa SRP. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyo Radyo Man Eli Balones DYHP Tatak RMN.
1: DYHP na Radyo Mo Nationwide.
0: At oras alas 5.26 sa kahaponon, mga kasama, naka-like na ba mo sa DYH Pwede na Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo? Hala, like na o follow na. Dumikan kay diyan ang ato ang DYHP Answer to Win promo o siguraduha gyud nga inyuhang na-share atong live program karon sa DYHP News Updates o makatubag mo sa atong pangutana karong hapuna. Aron makaangkon mo og 200 pesos sa atong suwerteng mananaog mga kasama. Ang ato pangutana, sayon ra kaayo. Unsa may pangalan sa komitiba or committee? No nga ni resume o ni pahigayon gud sa ilahang Senate hearing kaganina. Kabahin may kalamigitan to sa flood control controversy diin na ni hatag sa ilang mga testimonies, resource persons katong kanhi 18 ka mga Marines. Itay pag inyo ang tubag sa ato ang comment box, comment section sa itong live program karon. Adiri sa DYHP. News updates mga kasama, tubag na. Alang sa inyohang answers, i-type na, isuwat na. Diri sa ito ang comment section, i-comment na. Diri sa comment section sa DYHP News Updates. Aron na may chance makadaog og 200 pesos GCash. Sayon ra kayo kay tuplok lang, pag-type lang. Galing sakto ay inyohang tubag. Kung naka-follow sa mechanics, naswertihan. Sabno nga. Pili ang inyong mga pangalan. Sigurado, 200 pesos. O sa mahingaan sa komitiba nga ni-resume sa ilahang hearing kaganina sa Senado, diin ang 18 ka mga kanhi Marine ni-testify ni Bulgar kabayan sa ilang matod pag-iingong pag-deliver nila sa malita-malitang kwarta. At oras alas 5.27 sa kahapunon samtang sa dugang pang balita. Development project, gilauman nga masugdan isip bag-o sa mga residente, isip abag sa mga residente na labihang naapektuhan sa katalagman sa Northern Cebu. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Usa ka airport, coastal road, gikan sa Amihanan, paingon sa Bagatan, ingon man, usa ka world-class sports complex ang gilaraw ni Cebu 4th District Congressman San Shimura o Cebu Governor Pamela Barikuatro alang kini sa 4th District sa Sugbo. Kini na sayran atol sa pagkikidabi sa gobernador, ngadto sa kongresista, atol sa pagapudapod usabo gayuda, ngadto sa mga nabiktimang residente sa magnitude 6.9 nga linog sa Sugbo. Matud ni Barikuatro, nga ang maong plano at gitinguha kini isip pagpalambo sa ekonomiya sa lalawigan, pag-generate sa bugdugang mga trabaho o pag-abag usab sa mga lokalidad nga makabangon gikan sa katalagman nga naagian. Gitinguha usab sa kagamhanan nga pagpatukod usab og labing dako nga sports complex nga may butang sa dakbayan sa Bugo susama sa Clark Sports Hub sa Pampanga. Nasayran nga una na kining gipropose sa dakbayan sa Naga apan gipaubos pa kini sa feasibility assessment. Gihimugatan ni Barikuatro nga usa sa kinahanglang paniguruhon sa pagtukod sa mauma edipisyo ang pagsiguro nga makalahutay kini taliwa sa kahadlok sa linya noguguban pang kalamidad. Subay ni ini tingwa usab ni Shimura nga mahinayon na ang north to south nga coastal road isip pagpaloog usab sa sitwasyon sa trapiko og paghatag usab og mas sayon nga access sa mga investors og negosyante sa Cebu. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Rajuman RV Velocity Way HP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab o mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:30 sa kahaponon, gisugdan na sa Cebu City Police Office ang proficiency firing program aron mahimong bansay ug hanas nga magamit sa ilang mga armas ang mga tanang personnel sa kapulisan sa dakbayan. Giuna sa pagbansay ang mga ranggo og police patrolman. Kasama mo sa balita Radyo Man Arnold Bustamante.
1: DYHP Tatak RMN Report.
5: Gisugdan na yun sa Cebu City Police Office ang proficiency firing program human gibuksan na itong Lunes sa firing range sa sunod sa Camp Sotero Cabahog sa Dalang Gurudo sa Dakbayan Sugbo sa ikatulong adlaw dunan sa 50 ka mga bagong police personnel nga nagranggo ang mga patrolman ang unang gipaubos sa pagbansay-bansay sila nga armas. Matod ni Christopher Panis o sa retired police officer sa CCPO nga may nagbansay sa mga bagitong police mahinungdanon kaayo nga mapaubos sa training sa pagkahupot sila nga armas ang matag police personnel. Tumong nining nga masayod ang matag usa karila sa disiplinado nga paagi o kung unsay husto nga pagkupot sa armas alang sa siguridad sa lang kaugalingon o sa publiko nga naa silang palibot.
6: Yeah, because paano yung importante no? Lisod man kayo magdata sa field, then di kita kay bao mo protect sa itong self and mga tao. Mm. So, kinanglan yun sila mo kanta ko basic. Mm. We go undergo basic. Kaya di sa familiar silang pusilgod.
5: Gipasabot ni Padis ka dito sa training center tag-as ka kalibre sa armas ang gagibansay kanila sukwahin kini sa gi-issue nga short firearms gobyerno. Tungod ani, kinahanglan nga ipasinati sa mga bagong pulis ang mga mugmong kalibre sa armas sama sa 9mm nga mo'y issue sa gobyerno kanila.
6: Naigitudlo, but they are using another firearm. Mm. So then say, pag-abot din rin, laing issued firearm, so they have to familiar their guns.
5: Si Christopher Panis, awhag niya sa tanang pulis sa Dakbayan sa Sugbo, bisan pa man, sa ginugayon na nila sa serbisyo, kinahanglan paghihapon sila nga magbansay sa ilang mga armas. Una na nga gitinguha sa kadagkuan sa CCPO nga mabalik ang kahingigo sa tanang pulis sa sunod, nga miila kanila kaniadto nga si Bus Finest. Si Police Colonel George Ilana, ng hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, may pahibaw nga ang kagamhanan sa sunod, ang mihatag sa mga bala alang sa mga programa. Tinguhan ini nga ang tanang personnel, magpabiling nga sangkap sa kahibaw ug kahanas sa paggamit sa ilang mga armas aron epektibo sa trabaho, paghatag proteksyon sa publiko. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Rajuman Arbo sa 3YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo, TYHP, una sa lahat. Traffic Update.
0: At oras sa 5:33 sa kahaponan na ito karoon sa taon ng report ni Radyoman Joseph Osquijano diya sa downtown area o diya sa Plaza Independencia ba kani dunay assembly o dire pa nagtapok-tapok karon sa mga supporters ni kani presidente Rodrigo Duterte. Ato i-check unsa nang activity ha. Radyo man Joseph Foskihano kasama JQ.
1: DYHP Tatak RMN Report.
7: Wala ba sa mga radyo ba na Aida, mga 1 hour yun, no, na human ang tapok-tapok o rally sa mga the supporter ni kani Presidente Tatay Digong diri sa Plaza de Bilisa kasama ng radyo na Aida. Malas 4:30 natapos nilang tapok-tapok diri sa tunga-tunga bahin no, sa Plaza de Bilisa. Doon ay mamulong gani, diri sa si kani Mayor no, sa Cebu City, kani Mayor Mike Rama ang nangu sa DTR no, Duterte Riders ang maisog ni puluhan ni June Abines diri sa kagadina. Mga 3 minutes ang ilang pakigpulong may kabuta lang sa pangitabog karon sa nasod labi na sa development karon no, sa Senado og mga isyu na gawas para ilang gipamulong kasama ga Radyo Ngayon na ang hugot ka suporta sa mga Duterte na agyapon no. Ilang gyapon di ingon ganina nga gyapon matandog og hugot gyapon ang suporta sa mga Duterte din sa ato ganasod kasama ga Radyo Manayda. Mga kapira sa katos ka mga supporter no, ka mga individual nga mitambong sa maong rally diri sa Maya Plaza in Ibiza no, malapuson way kisaw, way mga kagulihang malapuson o mabungahon ang ilang gihimo nga tapok-tapok diri sa Plaza Independencia kasama ga Radyo Manayda. Samtang sanatan sa trapiko at unahon diri sa downtown sa kuno mutangan karon ang Colon area Oray Cudao, moderate ang dagat sa mga sekante sa may iskina sa Mia Boulevard. Ikas pangadiban, balong rin sa may iskina Pilay sa moderate ang dagat sa mga sekanan. Samtang gikan rin sa may Abiliana, balong rin sa may downtown area sa may Colon Street iskina sa Mia Boulevard. Moderate balong rin sa may Basilica Minor del Santo Niño. Ang Mabini, Pilay, ingon man ang Hakosalim, Ligaspi, moderate sa karamang rasa sa kahaponon. Samtang ang abig sa may Plaza de Bidinsya, moderate sa bandagan sa mga sekan at Andrila Masango na nahanggamay sa subtunnel ikan sa may Isos Minya mo gawas diri sa may talisay o musubay kaning subtunnel ikan sa Isos Minya ikan diri sa may Robinson's Galleria naka sinapin sa Mikro sa laga sa mga sekan na nagkaroga baga orasa samtang ang Pinti ikan sa may Pinti Isos Minya padong diri sa may Mango Avenue. Moderate to heavy traffic padong sa may General Maslama Avenue, eskina sa may Chavis, no? O padong rin sa may eskina MG Quinto Avenue. Ang Gorondo, gikan rin sa may eskina Escario, is lumoving ang mga second and padong rin sa may Chavis. Samtang ang Escario, gikan rin sa may Cebu Provincial Capital sa may eskina Osminia Boulevard. Padong rin sa may Escario, eskina Eframos o sa Juana Osminia, is lumoving sa mga second and padong rin sa may eskina Gordo Avenue. Samtang ang ubos ng bahin sa flyover subay sa Escario Extension, ikan rin sa may iskina Gordo Avenue, nakasinati sa Miscons Dagan sa Masakanan, padong rin sa may Bantal Road, no? Padong rin sa may da, padong sa may Cebu Business Park. Samtang ang Objan Polisikan, sumubing sa Masakanan, ikan rin sa may Gordo, o ikan rin sa may Mabulo Church, padong rin sa may IT Park. Samtang ang Bantal Road, Garmaurasa, slow-moving, no? Bunito heavy traffic padong sa may Foodland, is Fortuna na piktuan sa ni Garbaga Orasa. Ang Highway Sino, ika sa may Sumangdako o Tipolo, nakasinati sa ni sa Kahoot, sa laga sa masakan padong rin sa may flyover Magikay, Laos rin sa Konsolasyon o Basak, Mandawi. Samtang ang South Gabayan, ang Inbag Castle na Garbaga Orasa, may digid angay agon karo padong rin sa may South nga bahin sa Bagasak Pardo Highway, Bulacan, Cebu City, Bulacan, Talisay, ikan rin sa may South Bus Terminal, nakasinati sa Abni, sa Kaot, sa Dagat, sa Masakanan, padong rin sa may SRP, padong sa may SMC side, o Glaus rin sa may Bulacan, Talisay. Ang SRP, both side, ang right lane o left lane, Waray Cudao, ikan sa Plaza, ikan sa may Plaza, o padong rin sa may Talisay, ikan sa Talisay, padong rin sa Plaza Independencia. May napilang kasi atasun karon sa kalambuan sa tunggi gubiran niya pagtapitapong urali sa mga supporter sa mga Duterte. Ikan rin sa Plaza Independencia, ako yung Radyo Man, Joseph Hosgano, DYHP, Tatak, RMN.
0: Inga salamat Radyo Man Joseph Hosgano sa report. Samtang di ay bagong lifestyle destination mall sa Dakbayan sa Mandawi, buksan sa dilipang Pasko sa kaning dapita. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Ken Galinea.
1: TYHP Tatak RMN Report.
8: Dugang trabaho ang mahatag dili lang sa mga mandawihanon kundi nga doon usab sa uban pang nangitag mga oportunidad sa pagpaginabuhi sa gayon nga mabuksan na unya ang Ayala Malls Gatewalk sa Bagaray Subang Dako sa dili pa ang Pasko. Ang mao nga mall doon ay modernong industrial nga disenyo alas pamatigayon og bagong lifestyle destination sa dakbayan nga doon ay lain-laing na mga establishments nga mahimong suruyan alang sa matag pamilya o kaha mga batanon sama sa mga boutique, mga kananan, gaming zones, uban pa. Subay nini sa Mandawi City Mayor Jokey Iwano na mahayag nga andam ang lokal nga kagamhanan sa syudad pagtabang sa business sector nga may kaabag usab niini alas kalamuan sa syudad. Ang kadaguan sa Ayala Group nga may developer sa malls midoa sa Botani Iwano sa City Hall aron i-update sa development project ug ipadagat usab niini ang gikinahanglan nga tabang og suporta gikan sa syudad sa higayon nga magsugod ang ilang operasyon. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang inyong Radio Man Ken Galinea Tatak Arlimen.
0: At oras sa 5:39 sa kahapon samtang sa dugang pang balita. Mga residente sa Basak sa Lapu-Lapu City na kabinipisyo sa libreng services sa lokal na kagamhanan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: DYHP Tatak RMN Report.
9: Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nakabenepisyo sa libreng serbisyo program sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga residente sa Barangay Basak Lapu-Lapu City karong adlaw, lakip sa mga serbisyong gihatod ngadto sa mga basakanon ang medical ug dental check-up, free medicines, nutrition counseling, legal consultation, civil registration assistance ug registration alang sa mga solo parents, senior citizens, persons with disabilities, SSS ug BPI membership. Gawas niini nakabenepisyo sab ang mga residente sa libreng vet services, insurance assistance, seedlings and livelihood training, ug nagkadaiyang wellness services. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadtong balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ubang kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: At oras sa 5:41 na sa kahaponon. Samtalugang pa mga balita mga kasama, ikan sa ato ang sa inyo com intern sa DYHP Sumbonganan Updates kuman sa mga pahinumdum.
1: Radyo mo Nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo Nationwide.
0: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duwahang tubalo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man noong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mami, makahilom-dum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: This newscast is brought to you by iBerry.
17: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun. Babalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
19: Sakit ipangihi, ug ako po niya puson sakit.
18: Ipatay ko sa akong misis, ug DTX 500.

Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw, gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy og magkasakit. Sagad sip unon ko tungod sa kakapoy og sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig og ipahuway ko lang una, pero karon mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang mas dugay o kung padugaya nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Chlorpheniramine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Oh shucks! Oh shucks!

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
2: At karon nga i-check ang sitwasyon sa panahon. Sa musulod pang tak, nagikan karon ron. Magkas natin ibatag mga pag-on-on karong gabi una. Weather specialist, taan na dumdum sa pag-asa. Magtan, Ma'am Ana, maayong hapon.
3: Yes, may hapon, Ma'am Aida. May hapon sa tanang tigpaminaw. Makakit ang weather update. Doon na tayo gina-monitor nga LPA na kinik karon sa outside or gawa sa par, but naana siya sa may boundary. And possibly ni siya musod sa itong area of responsibility in the coming days and taas ang chance nga ma-develop sa Usakang Pagyo. Ang nahimutang kanini naa sa 355 kilometers west sa Kalayan, Cagayan dito sa Luzon. And sa Laimbahin, ang hanging habagat panayin sa nag-apekta sa northern of central Luzon. Kining duha ka weather system ng isgutan, wala kini direct effect diri sa Kabisayaan. Mao makasin natin kita upang sa panganurun ngadto sa managumong kalangitan. But aduna tay chance ni mga localized thunderstorms. And sa hangin usa kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang mga pasulabi o ang kadagatan malinawon sa kasarangan ang pagbalut. O diri sa Sugbo, kadagatan na ipagtaob alas 8:08 sa gabi. Naipaghunas alas 8:08 sa gabi and mutaob alas 2:43 sa buntag ugma. And ang adlaw mo

0: Salop alas 5 this sa hapon. Maka na itong weather update. Kinisana dumdum. Maayong gabi. Amang hapon. Dagang salamat.
1: Dagang salamat, Ma'am Ana.
2: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
1: Weather specialist, taan na dumdum sa pag-asa magtan. At oras alas 5.53 na sa kahapunan. At ito's maayong balita.
3: Tinuod, inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news, dili tanan bawal, dili tanan usa kada kung no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes, yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami man good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol-free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the Super Fiber Drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
1: At oras alas 5.54 na sa kahapunan samtang mga balita. Ikan sa ato mga CNU.com interns, dahil team of nurses sa Sugod, miluwas o gabagong himugso nga bata sun sa usa ka bus. Kasama mo sa balita, CNU.com intern Rob Mosqueda.
2: TYHP Tapak RMN Report.
4: Gidayeg ni Capitol Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan ang team of nurses sa lungsod sa Sugod. Human man lang po sa nilang luluwas ang bagong gimugso nga batang babae sud sa usa ka bus kagahapong adlawa. Ang gidayeg nga team of nurses nga gikan sa Juan B. Dosado Memorial Hospital sa Sugod, naglangkob nila Marjorie Joy Casinilio, John Paulo de Dios ug Lo Dominic de Dios. Nagkanayon si Dr. Catalan nga paspas ang pagtubag sa mga nurse human makadawat og tawag nga nagpatabang sa pagluwas sa usa kay nahan sa nanganak sud sa usa ka bus. Alan sa health consultant sa Kapitolyo gilagway niini ang naitabong insidente, nagpakita lang sa dedikasyon sa mga health workers pagatod og serbisyo alang sa mga nanahanglan bisan gawas pa sa tambalanan. Kasama mo sa Cebu Provincial Capital, Rob Mosqueda, CNU.com intern, DYHP Tata, RMN.
1: At oras alas 5.55 sa kahapunan samtang usa ka lalaki gipusil patay sa riding in tandem. Kasama mo sa balita si CNU.com intern Olive Diguero.
2: TYHP Tapak RMN Report.
5: Patay ang usa ka 20 anyos nga lalaki human kini gipusil sa wala mailing riding in tandem sa sityo Power Gun Club Barangay Guadalupe ning siyudad sa Sugbo. Nailhan ang biktima sa alias lang nga Stone, kinsa gideklarar nga dead on arrival human siya gisuway pagdala sa dul nga tambalanan human makaangkon og dagang samad pinusilan sa iyang lawas. Sa inisyal nga pakisusi sa kapulisan, gikataho nga magkaila na ang biktima og duha ka mga suspect ug gituohang giagmi pa si Stone sa mga suspect sa wala pa kinig pusil. Usa ka alias Jatli ang gikustudiya karon sa Guadalupe Police Station alang sa dugang imbestigasyon sa nahitabong insidente human giingong aduna kini koneksyon sa riding in tandem nga mga suspect sa panghitabo. Kasama mo sa Guadalupe Police Station, Olive Diguero, CNU.com intern DYHP Tatak RMN.
2: DYHP Tatak.
1: At oras alas 5.56 sa kahaponon, Bohol Olympics 2026, gibuksa na. Kasama mo sa balita, CNU.com intern Delphine Lidon.
2: TYHP Tapak RMN Report.
6: Opisyal nang gibuksan sa lalawigan sa Bohol ang Bohol Olympics 2026 sa Bohol Cultural Center kagahapong adlawa. Ang maong paugnat sa kusog nga suportado sa kagamhanan sa probinsya, mga barangay, DepEd Bohol o gubang stakeholders, gisalmutan kini o ga 2,482 ka mga atleta, gikan sa 43 ka mga lungsod sa naasuing lalawigan. Pinaagi sa maong kalihukan, maghatag kini o kahigayunan sa mga batang atleta nga mapalambo pa ang ilang abilidad o maghatag og chance sa usab nga makasalmot sa mas taas nga sporting events sama sa provincial o regional level games nga magrepresentar sa Bohol. Kasama mo sa balita! Delphine Jr. Lidot, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras sa alas 5:56 sa kahapon ng DYHP Answer 2 in promo magkasama sa itong pangutan na karun. Unsa man, ngan sa komitiba nga nag-imbestigar itong sumpay gihapon sa flood control controversy diin karong adlaw kagadin ng buntag kanhi 18 ka mga marine ang nitambong sa mga hearing. So what ay inyo ang tubag sa ato ang live program karon sa DYHP News Update. At oras, alasay 59 na. Dugang pang mga balita og sa DYHP sumbunganan human sa mga pahinumdong.
2: Radyo mo nationwide.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma. Mangustin. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
7: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
10: Hi! Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay kukapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Guwapa ka, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Wala si Mom!
13: Don't worry, Dad's got this.
12: Wow! Fries with dip! Egg sandwich and mac salad.
14: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
7: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
15: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
16: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
17: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Ladies' Choice ham spread.
18: Ladies' Choice ham spread.
17: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
18: Patikim!
16: Mmm! Wow! Omega sigla sandwich with Ladies' Choice ham spread. 66 omega 3 and 6.
17: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
7: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
19: The angel of the Lord declared unto Mary.
20: And she conceived by the Holy Spirit.
19: Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Behold the handmaid of the Lord.
20: Be it done to me according to your word.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
19: and at
21: the
19: hour
21: of our death. Amen.
19: And the Word was made flesh.
20: And dwelt amongst us.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
20: that we may be made worthy of the promises of Christ. Both we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: Oras sa DYHP, alas 6 sa 12 kagabion. Magkasama sa DYHP, sumbunganan update niya itong atong gitabangan kagabi. Katong usa ka inahan nga si Jelen Pasos. Na sila karoon na gapuyo o sa Barangay Pasil sa Dakbayan sa Sugbo. Apan lumadto nga taga-President Carlos P. Garcia Bohol. Ang sitwasyon ng taon ni ato na kinahanglan o gatabang ang usa ka tuig kapin nga bata. Gumikan ni ato iyahang ni Bukol nga ilaw mo sa iyahang suwang niya ni hubag po ang dila sa mga bata. Itong may joma in the tongue. Ito yung problema in town nga ang shot nga i-inject. Kung alis sa private hospital, 40,000 matang injection. Apan sa public hospital, 4,000 pesos. Apan bisan og medyo minus-minus. Apan dako ragid gihapon para in town sa pamilya o para sa ginikanan nga pagpanagat ang panginabuhi dito sa Bohol sa Papa. Unya ang inahan nga may nanawagan kagapon nga si Jelen. Mga nagatiman siya mga anak. Apan sa iyong generosity, naka-turnover ta kagabi og 8,500 pesos. Unya, malipayon tang napahibaw, mupahibaw og at usan nga gi-appreciate ang dugang tabang na ato na dawat nga doon na pa'y dugang nga 2,000 pesos, no? Alang sa bata, no? Alang sa panawagan ni Jelen, nga ugma ato lang po ning ipaabot ay turn over nga to ni Jelen. So, di ay 8,500 pesos nga ito na turn over kaga BE o ni additional nga 2,000 pesos sa ni paapas og tabang. Dikan kayong salamat. Ato nang paminawon, no? Si Jelen sa iyong pagpasalamat.
1: Salamat. Kaya kong pasalamat sa DYHP sa tabang na natigong karon nako nakaining tabang para sa mo para sa tambal sa akong anak. Daghan kayong salamat sa tanan-tanan ng labi na sa mga kuan sa radyo. Daghan kayong salamat.
2: So 8,500
1: ako nakaining tabang para na para sa tambal sa akong anak.
2: Oo, so injection para ani iyang may suwang, no.
1: Salamat kayo sa tanan-tanan na naghatag ani. Kasi sa kalisod karong panahon na naandihapin ni tabang na mo. Salamat.
0: Magkasama si Jelen, paso sa iyang panawagan o sa itong pag-turnover kagabi sa maong kantidad. Pakausapa, daghan kaing salamat. Ngayon kay kinabuhi sa usaka tuig nga bata ang ato ang natabangan na usab. Hopefully, sa maong kantidad, makapalit nagduha ka injection kasama ni Sir itong tag 4,000 manggaling. Kapay sobra-sobra gamay, may unta no, sa usa o duha ka tira sa injection, makapos na in town at mabalik sa normal ang kinabuhi sa 1 year and 4 month old baby, mga kasama nga si Kalex. Salamat, dahil kayong salamat mga suking tigpaminaw. Samtang sa pikasbahin karong gabi una, dispensa kayo gumikan kay natailain nga pataling hugan. Nasunod-sunod man ni nga mga bata in town ang ato ang natabangan. Atong nilabay nga adlaw, 4-month-old baby. Ang kagahapon, 1 year and 4 months old. Nagkaroon, 7 years old bata. Batang babay na igo manis motor, liksan man ni unya. Kinahalan nga maoperahan. Na sud ni sa Osaka Government Hospital na operahan na apan nikinahanan gapod og tambal labi na kay gabi imogi pag discharge sa maong bata nga nakaron sa Toledo gidala unta dalhon dinhi ang maong pasyente mao in taw ni ang picture ulo uya pud oy ulo man skull man ang apektado sa maong bata ang giflash karon nato sa tong screen ang kining picture in town, no, sa mga bata nga human sa pag-undergo og operation. Sa dahil kaing salamat, no, nga luwas o successful ang operation. Pero maulagi ang pag-recover og ang dugang tambal nga panginahanglan sa mga tabang. Kunya, makaluloy po kayo ang istorya ang mga bata. Gumikan kay ang iyahang porsoso nga inahan, namatay naman. Naa siya giatiman sa iyahang apuhan nga pobre sad kaayo dito sa Toledo samtang ang amahan aning baong bata wala pa man awa mailihi nga kani bata aday wa sad gipaila ngadto sa iyang amahan nga namatay na baya ang mama in town sa maong bata.

0: So 7 years old, no, secret Alia Ayla Pahayahay. 7 years old in town. So, may nalang nakagawa sa ospital pero maulagi. Na problema karon ang apuhan para sa asaman manguha. Asaman in town ipalit og tambal para sa medication og sa hingpit nga kaayuhan sa maong bata. Diri sa tong sibianan karon gitahasan nga manawagan ang suod kaing higala sa maong apuhan sa maong bata. Kanya gani, ang iyang sitwasyon karon maunga ang paghatag lang po sa iyang time, isip suporta nga to sa iyang suod nga higala. Unya, sa diyang ato ning gi-assess o gi-evaluate, gipahibaw tang daan nga ang atong bisita karon nga si Flora May, maoy manawagan, hulip sa iyaha kay siya may nagda, ang katong apuhan, manggid mo'y nagda, pabalik sa ilaha dito sa Toledo, mo nang yahang close friend, mo'y naakaroon din sa itong sibiyaanan para manawagan. Nagbit-bit ang taon ng anak po, pero bisan pa maningon ana, ang sakripisyo sa pobre mga kasama, pagmalasakit, ana agyon taliwa sa kapobrehon. Ako ning paminawo, nagatong i-welcome sa atong ang studio. Mayang gabi ini mo, ang pangalan palihog, paduol sa microphone.
1: Mayang gabi sa tanan.
0: Ang pangalan ni mo?
1: Ako dahil si Flora May Gabotero.
0: Gabotero. Oo, pilay pangidaron?
1: 40.
0: 40. O, asa magad inyo ha?
1: Sa Toledo. Ma.
0: Toledo, Silingan, ragyan sad mo.
1: Pero kanang buhol ko.
0: At lumad sa kang buhol, pero na kas Toledo na kuyo. Asa man sa Toledo?
1: Dap-dap.
0: Sa dap-dap, Toledo. Oo, so sa imuhanggi, sugilon ka ganina, so patamaga, on-air, karon sa atong interview, mayo kay nagagawas na di ay ang bata. Oo, niya. Unta to, dalhon din pero sa, okay rasad nga, bisag wala lang dada kay nakakita man ko sa picture sa hulagway nga tabangunon kaayo, aro in town makapahuway-huway ang maong bata. So karon sa may pung sa lola sa apuhan nga imong suod nga higala, usa pay dugang pangapanginahanglan.
1: Kanang, kuan lagi ma'am kanang sa pangalan na kanang natambal ba o financial kay napod sila utang.
0: So gumikan kay sa pagpa-ospital. Paita pod no? Ang katong 75,000 para to sa titanium sa katong iyang, sa pagpa pag-opera no sa iyang ulo. Mo na nagautang-utang yun.
1: Gipadali pa doon sa doktor kay kinahanglan o di ko na tumadali mudako pag maayong ulo.
0: Suslustilan. May kayo, maayo na lang kay naoperahan na.
1: Hila ko pag ay sirid to kay kanang ang uban biya ko no nang pirahan wala pa nakamata pero iyang apo siya. So siyang nagsigi ko kampo sa Ginoo nga kanang makuan jud ko no ang bata ba kay maon lagi iyang paglaom sad
0: stilan pod no. Oo, sa ato pa ikaw may kasuginlan pod niya o sa may mga updates o sa problema ikaw iyang masumbungan in anak kasod niya panaghigala.
1: Ako nya kanang usay maluoy man gud ko niya kay kanang ako ra iyang madali-dali ba.
0: So imuhan ni anak ang imuhan dala pod ro ikaw ikapila man ni mong anak
1: kalima.
0: Ikalima. O, pero bisan pa magnaa kay lima ka mga anak, pero nagkugi lang po sa taon ka.
1: Kaya maluoy masad ko.
0: So, karon, posibilidad na may inong gituro ni mo kay ang schedule malinyo karon sa pagpanawagan. Oo. Sila, no? So, nagdanin og mga reseta diri ang atong bisita nga si Flora May. Siya mo'y nanawagan, hulip sa iyahang suod nga higala nga mo'y apuhan ni atong 7-year-old Shitty Anyos nga batang babae nga naoperahan sa iyang ulo, sa iyahang skull, gumikan kay naigo or naligsan niya og motorsiklo. Unyagali sa gate. Palit nga titanium, nakautang yun. No? Ang apuhan in town mo na nga sa kakuwang sa pinansyal, mudangop gadiris DYHP, yawat na lang, bisan ginagmay, matabang-tabangan, atong kaigsuunan nga mudangop diri. Unta ito, kasamang ni sir, katong malita-malitang kwarta, no? Gibuhos na lang ta ito. Unta ito sa usa ka adlaw ang DYHP o IFM, daghan nito tagig matabangan. Apan, sayod ba mo nga, ang atong ka-tugbang kanunay, ang atong sigyo mga sukintig na minaw nga, na ang pagbati, no? Na ang kaluoy kanunay, bisan sa kapubrihon, pero mo sell out gud gihapon, mo paambit gud gihapon, bisan unsa man ka pigado sa budget apan gumikan kay ni ay tabangunon, mo tabang gud gihapon, way kakapoy-kapoy sa pagtabang. Mo nang kami diri sa DYHP, maminaw man ta sa mga problema, matag adlaw nga tanan, tuod man daghan at ating maninon left and right, pero mo say wasa tay ingon nga kita maminaw kay balido man kaayo ang mga rason sa ilang pag-anhi diri sa DYHP. Pero galing atong siran atong pultahan para ani asa man taon sila sad mudangop. Nga limitado man kaayo ang tabang pod sa government offices kay sa kadaghan pong mga ayo og tabang or assistance sa inani nga sitwasyon nga sayod gyud ta. Wa katigumi wa pangandami labi na inani nga mga disgrasya. Sumo na nga didangop diri sa atong sibyaanan ang ato nanawagan karon si Flora May para sa 7-year-old nga bata nga naoperahan unya gaming hangyo in tawo no sa apuhan nga matabangan sa tambal taon po no luis kay ang bata nga sayang pagdako wala na biya sa mama unya sayang pagdako wa siya kakita og wa siya kaila sa iyang amahan kundili ang gugma sa apuhan no sa iyang lola. O iyang natagamtaman, mao nang ang lola naningkamot nga mahatag ang gugma o ang suporta para sa iyang apo nga mao ni gidangatan karon. Sa inyo hang tabang mga kasama, bigkan kay Nadri sa tong sibianan ang atong bisita muli pa kag Toledo ron. Muli pa biya nig Toledo, layo-layo para bagyod. Pero sa inyo hang tabang, ato ang gibuksan ng ato ang GCash number diri para sa inyong kinasing-kasing nga matampo para sa tambal alang sa kaayuhan nining 7 years old nga bata nga bago lang naoperahan. Nakita ninyo diri karon sa ato ang screen ang naong in town sa bata, ang hitsura sa bata sa mahuman sa operation nga gisend kay di man intawon personal nga magkaanhi. Dayon kay sa lamat sa kini atong bisita karon nga nihatag pud no sa iyang sakripisyo para sad sa bata nga sa hira papabud. Unya siya say daling masangpit sa iyang suod nga higala nga apuhan sa bata. Atong GCash number nga inyong kapadalan diri sa DYHP under Ida Tampo 0918-554-2071. Ato balikon 0918-554-2071 o sa lain pa nga number 0991-207-9880. Ato balikon 0991-207-9880. Mga kasama pala sa inyuhan tabang. Loy po ba yan, no? Amo ang bata nga ma-process ba na siyang huna-huna nga wasay mama, wasay papa, pero at least maman lang ipatagamtam sa iyang apuhan ang pagpangga kaniya o tanang suporta nga mahatag sa apuhan, no, nga gihimo karon. Muna nga, apil diri sa DYHP nga kita giduol aron makapag o tambal, mga palitunon, kaning reseta karon, no, nga gisend, ning iyang bisita atong bisita karon nga mo isod nga higala sa apuhan aron sa ingon sa pag-uli niini mapalit pa tong gikinahanglang reseta. Paminaw man karon sila usa may imuhang mensahe sa mga naminaw karon sa bata o sa imong higala nga si Marites. Sige, usa imong greetings nila kay nadunggan na magyud ka karon. Go ahead. Sige, unsa to'y imuhang nagpaminaw man ka. Karoon nga, naakadari sa DYHP.
1: Tumura ko kita ni mo, ma'am. Sa una, gamay pa kasi ko kung inaw na
0: oh, pero ang imong greetings dito. Salamat kasi yung pagpaminaw.
1: Sa bata, madyog ko, DYHP dun may sa Bohol. Mawag na mong matan. Muntag o kanang hapon. Bisa na asa mag-uma, ala, DYHP hapon.
0: Salamat ka, ayo.
1: Kanang kuan ba kanang radio nga katong battery.
0: Oh, so realidad gid gapon hangtod karon. Ba man gapon sa atong nga mga mag-uuma, mga mananagat, always gapon nga kauban ang DYHP no sa mga panikay-sikay, sa mga paningkamot.
1: Ya, ibuwad na lang kitong battery nga karaan.
0: So karon at least nagpaminaw gapon sa DYHP sa naas Toledo o nya labi na kining imong amiga ron nga kay Bautong naa ka. So at least nadungog ka sa DYHP karon sayod to nga ayawat na lang no nga ma kapag og tabang bisag ginagmay. Oo. Sige, medyo mauwawo ni atong bisita karon pero sige lang no sa yang pagpangurso nga makatabang bahalag mauwawon usahay isalikway na lang ang kauwaw basta makatabang lang yun. Para sa inyo hang tabang karon gabi una mga kasama pwede walk in donation samtang naa pa ni diri ato ang bisita karon or kuno galing ipaagi sa GCash 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. katuangan. Gitabangan karon kining 7-year-old nga bata, giflash karon sa screen, may undergo in town ni no og operation sa iyang ulo, kuman kini maligsi in town. So, swastilan. Unya, nakasubo pagyud kay wala na ni inahan ang maong 7-year-old nga bata. Niya wasan siya ipailang ato sa iyang amahan. Munang ang iyahang bugtong naa, ang iyang apuhan, nga mo yung nag-atiman niya, iyang apuhan, na iamiga, nga mo ninanawagan na ito, karamo, iyang gitahasan nga, mangayo og tabang, na inaning nga suporta, inaning nga pinaghigala ay, rare apod kaayo. No, nga, naagyod, na, naagyod ang pag-inunungay. No, sakto ba na, pag-inunungay? Dugay na mong amiga, ani? Dugay na. Mm. Sige, para sa iyong tabang mga kasama, alam sa tambal o guban pa nga paginahanglan ining maong bata na 7-year-old. Pwede niyo ipadala at balikon ni flash po diri sa itong screen at mga numero 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Pasensya kaayo kay na kadaadlaw ato ang panawagan. Gumikan po sa mga panginahanglan, liman kag ingon-ani nga sitwasyon nga, dinalian nga tabang ang kinahanglan, mura mo sa kumuton ang ato ang kasing-kasing unya. Ang ato ang balibaran, mura o dili nato ma huna-huna or di nato matugad kung balibaran ang inaning panginahanglan. Munang kami always nga muhangad sa ato labaw makagagahong, unya musulti diha ka ninyo, sa mga nagpaminaw karon nga, mamagani realidad. Ang kamo diha wa magali mo ka puya or pulisa pagtabang o pagpaminaw sa DYHP matagigayon nga manawagan ta how much more na usab kami diri sa DYHP nga ang amo ang gihimo ang among part lang sa no nga maka reach out diha kaninyo isip bridge nganhi sa mga nanawagan nga budangop diri sa DYHP. Para sa yung tabang mga kasama, ma 10 pesos mana, ma 20 pesos mana, ma 50 pesos mana. Alang sa 7-year-old nga bata nga, wa na inahan, wa na way amahan, apa na iapuhan, niya maupagili ang gidangatan nga na disgrasya. Naoperahan niya kagabi ilang yun, no? Igawa sa ospital, may nalang yun in town. Glory to God, gihapon. Matod pa in town nga niuban nga mga ni undergo operation nga unconscious pa pero maayon lang gali ni karon nga ni kamot in town ang bata no bisan pa man sa ilahang mga pagsuway karon manang God is good gihapon sa inyong pagpaambit sa inyong grasya mga kasama dili lang financial ang atong natubag kun dili padayon nga naghatag og paglaom ingon man kusog sa atong mga mobisita diri inani nga kaapiki sa ilang kinabuhi pero narigapoy daghan nga mubati sa kawadon naghatag nila og mensahe nga bahalag pobre pero mutabang ta unya mga instrumento nga gihatag ang Ginoo para pod sa kalig-on sa matag kaigsuon na nato nga nakahiagom o mga challenges o kalisdanan sa kinabuhi. Para sa inyong hantabang, ato balikon ha, 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Sa inyong kasing-kasing nga tabang, ako na kainig, ikatabang, no? Sa atong nanawagan karon ron, labi na sa tambal, alang sa 7 years old nga bata. Ika salamat ikan sa 7810, 100 pesos, ay 500 pesos, ikan sa 0385, 500 pesos ikan sa 6359 dekan kain salamat ma'am

50 pesos, gikan sa 7568. 50 pesos, gikan sa 2802. Dengan kaing salamat. And 2558, 50 pesos. Thank you. Dili sa tong numero 0918-554-2071. 50 pesos, 2558. Yes, na-receive na ni nato. Dekan kayong salamat. Atong itabangan karon kining 7 years old nga bata, no, nga na bag-uhay lang in town, kagabi ilang gyud nagawa sa ospital, human sa operasyon ni ini. Di asa iyahang skull, di asa iyahang ulo, human kini madisgrasya og motorsiklo. Wala ni mama niya, ang wasay papa, ang maong bata. 150 pesos, ikan sa 6072. 100 pesos, ikan sa 6775. Dekan kayong salamat. And 100 pesos, ikan sa 3165. Dekan salamat. Ha, 500 pesos ikan sa 2853. Thank you kaayo ninyo sir ma'am. Dihin kay salamat sa yung kinasingkasing nga tabang. Sa ako mga numero karon ha 0918-554-2071 sa atong GCash number or sa 0991-207-9880 under Aida Tampos, mga kasama. $100, 3647, dagang salamat.

galing og inyong ipasupot ang inyong tabang kung galing pinagi pod sa grocery. Pinagi sad sa cash or in kind man nga inyo ang mapaabot. Pwede sad no niya og galing mahatod ninyo. Napadiri ato ang bisita niya. Kung galing pinagi sa GCash. Morning mga numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Inga salamat, 100 pesos, ikan sa 9826, thank you. 150 pesos, 4486, salamat. Hindi pa'y 150 pesos, 0994. 5 pesos ikan sa 41448 from Isa Marie. Salamat ka ayo. ₱5 ikan sa 2087. Salamat ka ayo ha. Tanan nga tabang nga inyo ang ipaambit diri. Dako gigapon ka ayo ni mining. Dako gihapon ka ayo ni ikatabang. Iling tanan nag-generate ni. Mensahe nga to sa atong gitabangan nga bisag sa kalisdanan na atay magkaigsuunan nga anda mo tabang ginagmay-ginagmay yung paagi man apan sa panaghiusa diha sa pagsabot sa problema na atay mapaambit karong gabi una. Ato nga balikon GCash number 0991-207-9880 or sa 0991-207-9880 mga kasama. ₱100, ikan sa 1026, ikan sa Ragasa Store sa Tuyan City of Naga. Usa ka gatos ka peso, 0885, dekan kay salamat. ₱1,000, dekan kay salamat ni mo sir or ma'am, 2137, dekan kay salamat. ₱100, 2039, thank you.

0: Okay, salamat ha sa pagpaambit ninyo sa inyohang tabang. Dako yung kaayo ni na tabang sa panginahanglan karon sa mag-apuhan in town. 100 pesos, ikan sa 3294. Dengan kayong salamat. 20 pesos, ikan sa 7452. Thank you. Atong tulumanon karong gabi una, mga kasama, mapupusma na pan. Hindi pa mo paapas ha, sa inyohang tabang. Samtang napakaroon sa itong sibianan. No? Sa toang na panag-uban karon. Pupusman ato ang program. Palingan kayong salamat sa mga nipaambit na sa inyong tabang karong gabi una, mga kasama. Okay, as of alas 6:29 karong gabi una, Flora May, nakatigong ta karon sa DYHP sumbonganan sa atong program sa kantidad. Natakaroy natigom nga 4,700 pesos. So 4,700 pesos. Dako na sa ding mapalit, no? Lagandagan sa ding mapalit nga tambal. Karong gabi una sa atong panawagan, natay almost nga 5,000 pesos. Nakabot ang 4,700 pesos karon sa atong panawagan. Flora May, unsa may imong mensahe o gikasulti sa tanang mga nitabang nimo karong gabi una?
1: Salamat kay dako ninyo nga kanang sa pagtabang sa ako anak akong sa apo sa akong amiga ang Ginoo ra imong baos ninyo. Thank you very much.

0: At oras na pupus na unyalita malimod sa paggamit na itong pagpanghaplas magali labinagod ang pakiga kontra batok sa dengue EXL All-in-One Skincare Oil ano ba na nutbangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang kinibasa skincare massage oil. Ginamakini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot na mga natural and sacripilant property tabang nga proteksyon alang sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini magkasuguro kaluwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Samtang sa atong pagpangape, pili na to ang kape nga healthy, alang sa mga healthy coffee lovers. Pili na to ang kape nga naghatag ka na to immune function, blood sugar control, brain health, o ang importante ang energy gain. Sabi na sa atong pagpaningkamot, matag-adlaw. EXL Coffee Mix 17-in-1 mga kasama. Lamian na, masustansya pa sa affordable kayong presyo. Available na sa mga butika dool ka ninyo. Inyong ma-order sa BINI sa TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ang imong i-type o add to cart EXL Coffee Mix 17-in-1. Apan sa mga butika diyan ninyo, paitaan ni. Maniingon sa pharmacist o baka sa tindera na EXL Coffee Mix 17-in-1. I-try good na ninyo. Yung mga nagamtaman o mainom ang balansi kayong lasa sa kape. EXL Coffee Mix 17-in-1. Sari pa tama limot ato ang answer sa DYHP answer to win promo magasama. Makaangkon og 200 pesos ang ato ang winner karon nga naka-follow DYHP Arimensibo Facebook page at Tony Rufil Fernandez Facebook page og naka-answer sa ato ang tubag. At atong pangutana, unsa man itong komitiba sa Senado nga may paigayon o Senate hearing kaganina. May kalamigitan gihapon sa flood control, controversies, anomalies, diin kanhi mga Marines. 18 ka mga Marines ang ni-testify o nihatag sa ilahang habit. Ang atubag, Senate Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee, mga kasama and congratulations nga to ni Mela Tik-ing Hentero Lizo. Congratulations, Mela Tik-ing Hentero Lizo. Ikaw itong winner sa DYHP Answer to Win promo. I-message lang ang imuhang complete name o imuhang Gcash number o i-send i-message DYHP Alimensibo Facebook page. Ito sa nga mag-greet o mayang pagpaminaw o sa may panihapon niyo din ha. Ano, nagpaminaw karon sila si Inday Urbano. Ingon man nila ni Teroy Biliganyo Flores Urbano. Iya sa Mahuak Medellin Cebu ang Urbano family. Joseph Urbano and family nga naglanog-lanog ang DYH pilimang kagtrumpa gid magibutang ang Cebu Oak City o gid makadungog. Kasog kaayo. Ingon kayong salamat. Musta man ang ato ang kadagatan niya sa Mahuak Medellin. May panuloy ron or wala. Ayan ko kami na diya ha nila ni Teroy and Urbano family. Ganyan kay salamat sa yung kanunay nga pagpaminaw. Congratulations sa atong winner. Ang atong oras napupos na. Ato partner sa Master Control kasamang Nestor Homestilio, DYHP Digital kasamang Nemo James Quinones, Gerald Albios sa transmitter site Chief Tech, Robel Boysel, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. O niya, kasamang Aida, naglanog-lanog ha, kanunay, ang DYHP. Uy, di asa barangay na yung one. Tik Jang Dong, special food. Pinagi na ni kasamang OJ Kumpok Rakasa. Salamat kayo niyo, di sir and family. Sa kanunay nga pagpaminaw sa DYHP, labi na gitiga sa taga barangay Inayawan. Usok kayo na maminaw sa DYHP. Mga balita, mga komentaryo, drama, o sa atong serbisyo publiko. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Katawa kay masundan ug lango ang iyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Gulyat.
2: Oh, sige. ang lingkod mo paliog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareha mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Digo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo.
4: Isa man yung hatag na ko, Digo.
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
2: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: Pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil Ray, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Zed Banyawan Coffee Mix ug Zed Banyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio,
3: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
4: na ayo na ako.
2: DTX 500 pabali sa mga butika.
5: Mga kasama at tangi ang bag-ong nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrope Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal.
15: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: Hindi kita sumpay sa kung aso ninyo mga bata. Sa tornoro, di dala kita berasulti. Ani ang sumpay sa kung asoy kaninyo?
1: Husto ang mga tao sa ilang mga pagduda. Nga dili ka na mo anak ni anhing tatay ni mo, Makoy.
2: Unsa?
1: Galit ka lang nga miabot sa mong kinabuhi. Nga giputo sa lampin. Nga may burda kini. May burda na kining daan sa imong pangan. Nga Saturno Oro.
2: Nanay Imelda.
1: Pasaylo ako, Saturno, anak. Og pasaylo asab mi ni anhing tatay ni mo, Makoy.
2: Wa ka mo makasala nako, nay. Hinuon, dako kayong akong pasalamat ninyo. Kay inyo kong iatiman og iisip nga matuod yun ninyong anak.
1: Dung sa turno, anak.
2: Ay, Milda.
1: Diligid mahanaw ang akong pagkainahan. Bisan pa man og nasayod ka na sa kamatuuran. Ni apagihapon ko para nimo. Ako pagihapon ang imong nanay Imelda nga nagpanggaog nagmahal kanimo.
2: Salamat na Imelda. Salamat ug ayo.
1: Wa kami tugahi og anak si tatay mo, Makoy. Mo nga sa dihang niabot ka sa among kinabuhi. Kalit ka na kumpleto ang gipangandoy na mong pamilya.

0: tanawa. Tanawa ang sud ni aning karaang kabandong.
1: Lampin kini sa bata. Oh, hala. Kanindot inin yung pagkapanapton. Nay, karon pa ko sukad makakita usama na ini.
0: Humana mo iso ni aning tatay mo kani adto kanang maong mga gamit sa masuso ka pa. Namatay na lang taon to. Nga, uwa yun na mo kini maablihi. Karun pa lang yun.
1: Nanay Imelda.
0: Tungod kay gikinahanglan na yun sa higa yun, aron imong masayran ang tinaguan sa imong pagkatao.
1: Kinsagi ka di ay ang matuod na kong ginikanan?
0: Tung sa turno. Dili ka ordinaryong tao sama kan amo.
1: Sa?
0: Sa diyang nakaplagan ka na mo ni aning tatay ni mo, o gihipos na mo kining lampin nga gipusta ni mo, daan na nga may katingalahan kaming namatikdan ni mo.
1: Unsa man panalit na
0: ang imong lampin nga may nakaburda nga mga litra sa panghan nga Saturno Oro, doon ay talagsaon nga kahayag nga mikidlap-kidlap.
1: Naimigda.
0: Sumapa ni anhing tatay mo makuidong nga na ako nui talagsaong teknolohiya nga maoy nagkontrolar ning maong butang.
1: Unsa ka day nga akong kaliwat? Ilyan ka ko nay?
0: Ah, dili. Apan suma sa usa ka albularyo nga maoy naghiling kanimo ni adto masusuka pa. May gisulti si anhing Titi Macario.
2: Gili ordinaryo kining bata. Anak siya o royal blood ng mga inkantong puti. Buot ipasabot ng mga maayong klaseng pagkainkanto. Mga buutan ug dili dautan. Usa ka prinsipe kining bata sa ilang gingharian.
1: Unsa? Ako anak ug buutan ng mga inkanto? Usa ko ka prinsipe sa among gingharian?
0: Mao kanay po ni anhing Titi Macario ang banggiitang albularyo ni adtong panahona.
1: Kung mao ka nanay, unsa man kay nahitabo sa kong mga ginikanan ni adtong panahona?
3: Paidungdung sa tak importante kay ni.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila Intinado, Oro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umulto akong igunod na, ginutunduhi ko kung siya akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangot-dangot sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
6: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
7: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa

0: Pray, pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: tingali, kung dakong buhi man ang prinsipe karong panahona, dito sa kalibutan sa mga mortal, makaingon kin siya, o nganong gisalikway siya, o kung nganong wa man ka siya pangitaas sa matuod niyang ginikanan.
1: Oh, kadugay na sa panahon nga nangita kita kaniya. Apan, ang location tracker nga gibutang nato sa yang lampin, mao'y na-distract. Nakiniso sa kalugar nga zero ang signal.
0: Bisan sa ka-advance atong state-of-the-art equipments ning gingharian, apan, huwag yun kininahimo sa pag-locate sa nahimutangan sa matang prinsipe. Haring Edwidis.
1: Dili pagyapunta, magpakawas paglao, mahal kong Reina Harwana.
0: Mahal kong Haring Edwidis, ang kwitas di mo nga diamanting tapul sa imong liog, nilihok o nagkidlap-kidlap.
1: Oh, mahal nga batala, pagkadugay ko nang ipangandoy, kining mahitabo.
0: May signal na sa nahimutagan sa lampi ni Saturno Oro, ang prinsipe ng atong gingharian.
1: Oh, nana sa napit ka may signal ang lampin sa bata pa ang prinsipe. Kinahanglan ko kining matultunan.
0: Mubad ko di mo. Gusto ko nang makita ang atong anak.

0: Diyos ko in town. Nikidlap-kidlap ang lampindong sa torno. Hingusab ni ini ang amo nakita ka ni ato ni anhing tatay mo makoy. Nga no mang kaakin eh.
1: Isurog mali ka ng... Kana mga butang sa kabanay.
0: Oo, udong sa turno.

0: Kita mau bugasan ito ba? Papad ganing itong tikjang dong special foods. Kapantay itong bugasan ito. Nanawag na itong itong mga tao.
1: Ngayon sa'yo balita, Roderick.
0: Tasigbatan ko nila dito ang itong dipangita.
1: Si Saturno Oro!
0: Opa! Lamian mo tao gagdari. Udad! Bida! Ang tao nga nipakauo na ito pinagay siyang abilidad sa barang.
1: Ning higayon na. Wa na'y barang! O bisan unsang matang sa paktol ang makaduot na kutong dining akong diamanting kwintas nga dunay birtod.
0: Ha! Adunay birtod ka ng maong diamante, daddy?
1: Roderick. Busa, sige, tana. Tana! At doon tadayon ang hingan na lang sa turno oro nga anak ni Milda Rodante.

0: kailan sa daning bay agaw na ko sa turno eh. Kibong nasuko niya ang negosyante si Sir Calixto.
1: Kibati ko kabalaka. Busa tanang nga to sa merkado, Risi. Uban ni ko. Apaso na to si Dosa Torno dito sa merkado.

0: Кусай гостолю батурку, это вода, бушкликсту.
1: Анисито, ирисирба сала инанги му камалдито. Kay Camila si Iho na ko, Roderick, ang bahala nilang tauhana.
2: Bitaw! Bitaw, Anisito! Camila si Dagi Calixto, ini!
1: Anisito! Kita ka, ini? Kita ka?
0: Ay, boss.
1: Kining ni sa kong kwintas.
0: Uy! Jamanting pindang ka, yan ay babaeng gatuwal, gagi kulit.
1: Aduna kini, Bertod. Ugmao kini ang akong pang-alkontra sa agon-agon nga barang nilang sa Torno Oro.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na langit ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tangi nyo og mga bata, ang supay sa kong aso ninyo ni Simanaon ng Araglohan, sa Torno Oro, dinilang sa mga aso ni Kuy Gulyat, kinitana, dalit ka na to sa Aramid Drama!
1: Bata ni Tatay Mutuman, ang putang nga bata!
2: RMN Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka sa said marketing ang tigamaw tigapura po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugong Epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipanglantawan nga sugdan sa Department of Agriculture kung DA ang pagtukod og major farm to market roads kung FMR sa buwan sa Agosto ning tuiga. Naganayon si DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, nangahen siya may hupot karon sa bidding alang sa FMRs. Gipaabot ngay award sa DA ang mga kontrata ngadto sa Budaog ang mga bidder tali sa Hunyo ug Hulyo. Katong mga malita, ihatod ka natong sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kaniadto, said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
6: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kay Imbebere!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naano'y tinigong lab?
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation the debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandaan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTAB254286 series of 2026.
16: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Protect Chan.
18: Yaku.
17: With 8 billion live LCS.
18: Yaku.
17: That may reach the intestines alive.
18: Yaku.
17: Helps improve digestion and boost immunity.
18: Yaku.
17: With proper diet and exercise.
18: Yaku.
17: Kaya panalo ka Chan.
19: Kung moingon si mama nga,
20: sige ka, Gawb. Inanani mong tambal.
21: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
22: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
23: Ang iyang buot ipasabot.
24: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
25: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Dong?
1: Ate Sarah?
0: Oh, ikaw malaki day na. Ahay mo di scanner sa ni mo.
1: Ay, may kasumbagay ti.
0: Onsa?
1: Kapitong ipog nga ti. Di man magpapugong. Ikura magito na lang cellphone ako.
0: Kinuo ko?
1: Ti, sa may buhati na ka ni ti.
0: Ingna dong, dili ko magpadaog para pagkaonin niyo kung dili siya mo undang siyang kabuang diha.
1: Sige ti.

0: ano? Unang gihapon.
1: Unsa? Dubli na akong trabaho, unya din mapunan akong sweldo?
0: Ana, gina... Day! Manis na sa mga kabaniya din sa Korea? O what a choice kundi musugot na lang?
1: Oo. Kaya mo ko ilang trabaho. Ay, kung naapa siguro ko sa Pinas, mangita na kong laing trabaho, uy.
0: Actually, pwede, ma'am.
1: Ha? On saan man?

0: sih segenoh, tebang si Sora.
1: Wong gue kibau kun.
0: Merajo lagi kasih mong amu anak, oi. Lekas lagi kasih mong amu.
1: Ang pangutana ko na interesado ba si Sarah?
2: Interesado ko, Francis. Kena kong tabangan ko ni mo.
1: Oh, sige. Atagi ko sa mong contact number. Arong tawagan lang niya tika ko nung sibalita.
2: Salamat kaayo, Francis.

0: ha? Mag-welder ko?
1: Oo, oh, kanang kung okay ra ni mo.
0: Okay ra.
1: Pero, Sara, kinahanglan nga magpahibaw ka sa mong amo, ha?
0: Bili na kinahanglan. Nahibaw ko nga dali sila mo sugod. Mamupahawa na lang kung dali ko mananghit. Makapasood ka na ko?
1: Actually, naasay mga illegal na mga worker sa among kumpanya. Maong, sige. Pagkita na lang pagi para magkasugod ka rin.
0: Salamat kayo, Francis.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Danet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koi herbal capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Lumbi, pudding San Miglitro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglitro. Oy, ishare po, B.
6: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miglitro. Kananay, huwag katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
3: Ihatagani ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil na kung ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kasi ayaw akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabli. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
7: Maayaw gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

Nay ba ako? Nga sa'yo pangakong gibuhat pa sila. O delikado. Pero kinahanglan kong musakripisyo. O dili ka gustong mapungan ko sa kong unang employer.

0: So, inigabot mo dito sa trabahuan. Tugluan pa man ka. Mag-observe sa ka. Kaya sabta lang ginugmayo ang trabaho para tilig ka masayip sa'yo.
1: Salamat kayo si Mong Tabang Francis. O ako kayo baon sa ako pagbayad si Mong Kaayon na ako.
0: Away problema. O sa ka-date lang. Sugot ako na.
1: Date?

0: Salamat kay nasugot ka, ha?
1: Salamat sa iyong invitation. Nalingaw ko.
0: Sarah, may gusto ta kong isulti ni mo.
1: Ansa man na?
0: Ganahan ko na yun mo. Ambot, karoon pa man ko na ingon, ani. Sakad nga nakakita ko ni mo, magsigin ako gunahon na ni mo.
1: Francis, sultihan di kas tinuod. Abiyudan ako. Basin og lainan ka
0: nga. Bili, digyo ko lainan. Ang gusto lang akong mahibawan kung nakagusto ba sa kanako.
1: Francis...

0: 哦。
1: 那个烂狗哪在？你给我妈一个 Francis 带给，我等给他多好呢。干嘛是有人来救你啊
0: ？Thank you, Dad.

0: Sara, unsa ka kung mag-ipon lang tagpuyo?
1: Ha? Mag-ipon ka dayon?
0: Oo. Mas magkasi magsanta sa abangan kung mag-ipon ta. At least, magkakuha na nga itong gustuhan.
1: Mausad. Sige, mag-ipon tagpuyo.

0: may kaipo na ka di anak?
1: Oma, paspas kay mga panghitabo, good.
0: Oh, dili man hinoon kumukunra anak, kay imo man ang kagustuhan. O kung mausad ay makalipay ni mo, suportahan ta ka.
1: Salamat, ma. Ma, to o di ay, nakaunahon ako ba? Unsa ka akong hatagay na kung dakong responsibilidad ang duha, no? Para makatun ba?
0: Kinsa man, si Nelson o si Clyde?
1: Oma.
0: Unsa may plano ni mo?
1: Magpadaon niya ako o kwarta nila. Gusto na akong padakan ang bahay na ko di Espinas, good. O sila may palihukon ako bahin, ana.
0: Oh, dali raman hinuuna.
1: O, mo si gusto na ko, mga, magnegosyo og internetan. Total, magbakasyon naman. Sila akong pabantayon para dili magsigiglaag.
0: Maayon ang hatagan ni mo sila og responsibilidad, anak. Pero ang pangutana, kung makat-on ba ka, ha? Dili ka, ha? Opposite ang mahitabo.
1: Ma.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So

0: Naibalko, nga dako ning responsibilidad ang ako isangon ni Nurson o ni Clyde Pesela. Pero murisgo ko. Gusto na kong makatun sila nga sila rang duha. Bisa na ako ipagduha-duha. Pero kinahanglan nga musalig ko nila. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang lain sumpay ning suwatampo ni Sara dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimo sad nga inyo kining ipadas sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorta. Kini si Priscilla Daganas, miingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsigil man tag balik-balik si itong giyagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oy, ngano na di ay ta. Nausan naman itong lakaw di ay oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tiyara de Azul.
3: Ongolok Uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog Uka.
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap mane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod ni Indapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik.
2: Sabihin na bulong ipotigay sa iyong lugar.
1: DTX 500!
3: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: DGX 500!
2: Pumali sa mga butika!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan nako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
11: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
12: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta nor, kaya mong iluto yan.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve. Kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wala si Mom!
3: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow, fries with dip,
5: egg sandwich, and mac salad.
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Sir, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kahit nagyo sa ayo akong kilid na nakahilig yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kalusan Diyos nawala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bista.
13: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila katuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permin ako sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: You're doing silly things.
1: Señor Supremo?
0: Ang gipamong usaw sa kapatay na. Iya na kina sa hangin. Kasato pa. Kaywa naman siya. Ang katumanan sa iyang mga gipamong kariadto diha kanimo, maisip nga unofficial kay dili magkini dokumentado. Kasato pa. Nagdepende kana sa diskresyon. Nako mismo, gamaoy ni apaning kinabuya.
1: Sir Maynard.
0: Kay ang mga pung kinahanglang ubanhan kana sa buhat. Sa Latinong pinulungan, Actus Kratos. Nan, unsaon pag-uban sa buhat, kung ang namong patay na, mitaliwa naman siya. O kung saon ko sa pagtuman sa iyang kabubuton, kung sa buhi pa siya, way direktang mandugikan ka niya nga bisag mag-ingon man lang. Buhata yun unya ka na, Minoy. So, gayon nga wa na unya ako ning kinabuhiya.
1: Supremo.
0: Wah! Sembergwinsa! Awa sa kong atumangan, Tarsila!
1: Oo, Senyor Supremo.
0: Ako'y gitugutan nga basta nalang musulti og mga pung nga makapainsulto ka na ko. Og labaw nang ako'y gitugutan nga muuting kaibahin sa kahimtang karon namong amahan og anak, Sembergwinsa!

0: pakias ta. Kay wa gyud ato makita ang katingalahang pultahan sa misteryoso yuta sa adlaw.
1: Di na nato paabutan pa ang laing kagabion, Padre.
0: Magpasalamat lang ta nga sa ikaduhang pagsubang gabi sa takdol ng buwan, way hinanib sila utan ang nasaag ni inindapita. Jumari Buenavides.
1: Ngano ka, Padre Verde?
0: Tungod kay ang tinunglo ng yuta sa adlaw, usa ka bala ang dapit. Ugnia kita, nining dapita.
1: Unsa?
0: Basta kay mauna kining dapita, Jumari. Dinhi ko na kita ang misteryosong pultahan nga dili ko masabot kung unsang matanga sa enerhiya ang anani ini.
1: Mamalik na lang unya ta din sa lang higayon, Padre. Tun-an na to kung unsay maayong buhaton. Aron ato kini makita.
0: Jumari, magtinabangay kita. Aron dili maulipon sa gahom sa yawa ang kalibutan ug ang kinatibuk ang henerasyon sa katawan.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure.

0: na regular akong bawal movement o pagpangi.
1: Ako, si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
7: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
10: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
9: Lady's Choice Chicken Spread.
10: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
9: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pack. Starts at 13.50 pesos SRP.
11: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
12: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
13: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko nga. Paragis bila-bila.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
14: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Luya ka ba?
16: Aduna ko'y gibati.
15: Way gana ug masakiton?
16: Kalisod na ko.
15: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
16: Maraming salamat po.
15: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Para sa kaligonsaan, na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. It is because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmuti ya, tapos basta mag-log yun ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Pakamatyad ko nga akong pagka-Kristiyano, Padre Fred.
6: Salamat, Jumaripoy Navides.

0: my own uncle sold in the paddy Friday.
1: Oh, gosh.
0: Jom, kung mama ulit ito sa karaang bahay sa mga Benefetes, okay na ka si Tito Menard? Huwag ka siya masuko?
1: Andam na ko niya ng bahina, gosh.
0: Jom, sige na. Manghipos na taan yung gimontar na tong tent. Mama ulit mo ka pa.
1: Sige.
0: Oh.
1: Niuyog ang yuta.
0: Jomeli! My God! Ah. Nag-inog!
1: Dali! Gunit ako!
0: Jom, nahadlok ko! Tingaling mga unsa ta din eh! Naramag yung tayining takong bukid nga ang ibabaw may bukwa ko kuha ni aso!
1: Padre! Padre! Padre!
0: Padre!
2: Dali!
1: Oh! Oh! Padre! Padre!
0: Ano yung nag-itingali ta din eh matapos, Jomeli?
1: Oh! Oh! Oh my God! Ibuto ang bulkan!
0: Jomeli! Dilit ako gustong mamatay!
1: Ay, nautang mahitabo na sa Krish! Mubiya tayo ni Dapita!
3: Nibuto na ang bulkan! Kinahanglan ka makabiyata! Kaysa pigas kabahin, nagbaha na o nagkayong lava gikan si Babaw! Dali na ka mo, Krishya! Jomeli!
1: Oh, Padre!
3: Diyos ko! Ang imong pagbuot mo gayon ang batuman! Isali ko kanin mo kinigtanan.
4: Uso!
3: Ikiro ko. Uso ba kanin tabo ni Krisya?
5: Mamatar sila. Nauna nga ang pagtayog sa yuta. Aman ang bulkan, padayon nga nag-alboroto.
6: Ay, God, look. Kaya kauban ko rin. Gilid na kapasagdan, anak. Rina.
5: Pero, nibaha na o nagkayo na ang mga lava gikan sa bulkan nga. Niya nang kasapaan sa lachera, ma.
6: Buwas ni atong nahimutan nga. Dahil kabalaka. Gipasalig ka na ni Sir Minard. Kapag nagkikabalakan ko, parumaw si Miss Krisya.
5: Gusto na ituod, ma. Sila si Miss Krisya o Jomeli. Tuaro ba sila paigun sa nagkumbukin sa Olympus, kauban ang pare.
6: May resulta na yun ang pagkamasinupako ni Jomeli Benavides sa iyang amahan. Ugi angin-angin pag iniya si Miss Krisya.

0: Parayon ang pag-alboroto sa nabuhi nga bulkan sa Olympus.
1: Wa ka ba na imong balaka sa imong uli ko iyo, Senyor Supremo? Minard Benavides?
0: Kung kabalaka lang ang hisgutan, way kabutangan! Kay bisan ug masinupakon ka na ko si Iho Jo Marie. Apan pinangga ko kay siya, bugtong siyang handumanan sa akong gugma kan anhing digna nga akong asawa.
1: Kisakitan ko nakabati niya ng mga puwa mo karon, Senior Winard.
0: Huh? Paghikog kung gusto katar sila! Paghikog!
1: Unsa?

0: Ingrasya, nibuto na ang nabuhi nga bulkan nga Olympus dito sa La Tierra.
1: Rolaida, mao ka na agi kabalak-an ko pag-ayo para sa akong alaga na si Dudong Jomari.
0: Kauban ni Jomari si Iha Krisha ug tuas na nang bukira.
1: Rolaida,
0: wa koy access of communication dito kay blackout.
1: Gusto ko mo siyagit sa tumag kagool. Apat mas kinahanglan ako karong magpakaligon alang sa akong alaga. Idangup ko na lang sa Dios ang tanan.
0: Ah, Dios ba, Uroy? Naanasag ka ng pagkabihata ni mong kinaiya.
1: Sa panahon nga ikod din, bugtong ang gahom sa Dios na lang mao ang angay natong saligan o sandigan, Rolaida. Oh. Kaniya kita angay nga mukuha kaligon o kusog.
0: Ingrasya.
1: Nganong niya ka man dangup na ako, Uroy? Ang inyo di ay kapatiran sa espirituan.
0: Wa na ko'y pakinya na ingrasya.
1: Tungod pa kay mas bugat pa ang dugo kaysa tubig?
0: Ingrasya!

Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay, ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito niya sasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Adj! Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
5: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran.
9: Tusiran Forte.
7: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
4: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, nakaipong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
5: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Ang nailan imong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
10: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
12: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
10: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
13: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Pila-Pila capsule og coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Pila-Pila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana
14: Paragis Pila-Pila.
13: O Paragis Pila-Pila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa plan.

0: bata ng trabaho. Bilang edad din mo ron, ma'am.
1: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Alarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
5: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bun-bun-bun o pipinka!
6: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong matibway ni tanan.
7: Pwede ko. No. Banda.
6: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masakang sa tagin mo.
7: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw.
6: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
7: Dugo! Dugo!
6: Silang ko.
8: Di mo na ko check, oh. Pero pakasli o na kong gato na agot ka.
3: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
8: Bunso!
3: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na mao atong bilabina sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabina herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usa na gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kala kumusta? Mayong adlaw nasad ka natong tanan. Niya nasad ang atong laing makalingaw nga sugilanon. Okay? Bueno mga igala, kininyo higala sa kalingin na Ray Arellano uban sa kong partner while I si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd!
1: Di na to, permi kalimtan ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Okay. Ayaw sa ninyo kalimti po kung ganahan mong muhigop ug init ng kape, while lain ayaw si Piyata paggamit ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pang palagsik na pampagana pa. Okay. Bueno mga igala, shout out time. Shout out nga to sa atong mga suking tigpaminaw, si Sir Joshua Gaway diya sa Mindanao, si Giseline Nakwa, Anferne Brupas, Judith Niri o Marvel Villacorta diya sa Cebuana, Lulier Orhilio, si Captain Ramil Tata Aro and Councilors diya sa Buagsong, Cordoba, o sa Chapel President Mrs. Teresita Tabanas o Chapel Advisor Brad June Aro diya sa Purok Datag, Buagsong, Cordoba, Cebu. Si Real Sulput Kutiangko, si Lucina Malaran Dasig, Jerick Parilla, Larsley Ann Gomez, Zarb Idab, Eva Drabaya, o naman ni Ginny Rose Kirikire. Okay. Kirikire mo hapon. Bueno, mga ikala, gigikan din ito ni Bisay Founder Bangon sa ilang walay ng atong writer-director O.G. Kumpok Rakasa. Unya, lying shout-out to Zab sa Toledo City, si Raul Tolentino, Ernie Binting, si Odo Tukuktok, si Boy Prahinog, Arnold Galisti, Redin Cabrera, gika ni Pedro Pungasi. Okay, so dita maglangan rin mga ikala, ito na yung hinumduman ang nangagi. Nga dautang damgo ra day ang nahitabo ni Jigo samtang si Arturo nakadawat og tawag gikan Hercules nagpahibaw nga tuwala siya sa probinsya sa Davao uban ni Tukoy kalit lang nga nagpaninggit sa pagpanawag si Takla ni Gian kay nawa na day ang bata. Uy, gipangita nila kiniyo ni Jigo unya sila yung bayan usab dito sa rimutanga ni Takla ingon nini ang nahitabo niya na nila isumpay ni nga itong sugilanon bodbod og bibingka.

0: Kita yung kita normal ya? Ha? Sa bintana, lala? Sabi kita
1: normal ya? Nawa ko na ang batang abnormal nga si Gian.
0: Onsa?
1: Motor akong nabatian. Hinungdan nga nang lakaw sila o nangita sa batang abnormal.
0: Bawa.
1: Onsa man? Muapil tas pagpangita sa batang abnormal?
0: Ah, pasagdi sila eh.
1: Bakit?
0: Wati labot kung mawa ang batang abnormal. Mas may pag manawag ka. Pag-order o mga lami ang pagkaon. Aron magmukbang ta din hi sa kwarto. Ning Mountain View Resort.
1: Okay!

0: 지연! 지연!
1: 지연!
0: 지연!
2: 나리가 또로! 밤이 뭐야, 삐깍?
3: 아!
0: 어, 이야, 껴봐.
3: 나 기다려버리냐, 맞다?
0: 아, 와견, 닥라. 이호 지고, 와견.
4: 와그다운, 맞아요, 밤밍능이다.
5: 아, 알라? 와삼자 뭐마 기타 시지안
2: 와만 kay kauban bay nunoy mingon kan ngamo nga wam kay kauban
5: na si babao ay
4: oy ang langgam tabian mana
2: langgam tabian kan atwa ginoo
5: 6 6 1 6 6 1 ala yaw yaw na sa numero ay 6 6 1 na po chuno hindi na po pulito aneron
0: ahay
3: Jian!
6: Unsay sunod nga mahitabo?
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Pot na migmati kani o, pag-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
9: Titik.
8: Oh, wala, kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya na mo pag medical na mo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan na mo nga tik dayon na gyud ang imuhang UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7
7: busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal ipang inom, nagsina og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghagay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang nakuig ipang bati, tanan naghan yun, akong ulo, magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom na, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisag yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghan natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
2: Wala na dato, okay?
10: 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og luya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa St. Louis Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Nya makasaka ko, makalog sa... Ang bukid ro, eh. Gani ay. Nag...
1: Ha, sa kulian?
3: O kato kaneng ama nga mo rin na.
1: Abukid sa...
3: Kaneng.
1: Sundan?
3: Oo. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisod
1: para ka sa bukid ikaw ka saka
3: sa tiya nga nagmintin ko ana ay patong hiyahay
1: pwede na makakatkat tayo ka sa bukid
3: katkat ko ah tanong mo yung magrapagid ko atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay po salamat
1: hindi pa kanan ni Mulay
3: Sean
1: Lido
3: Alberto
1: Pilay mo idad.
3: Ay, anak ko, nabinta na ko.
7: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Sumpay sa atong sugilanon.
11: Siya ka na misakay sa mini-ferris wheel sa unahan.
2: Kauban ka ng resort gihapon sa ubos. Ang naas ubos.
5: Kuhan mo na, Mountain View Resort gihapon na.
0: Oh, tara sa ubos.
4: At toon na to si Gian.
2: Lingaw kay si Gian, oh.
11: Ay, ingon og sahan na ibtan ni taog tunong kang akong dughan. Salamat, Lord, nga way daw tang nahitabos akong manghod.
4: Tara!
2: Tara! Tara!
0: Tara!

0: kaya po kay Miss Lalat. Ingat siya, talawang kaayo mo.
1: Uy, naakrili niya, abnormal.
0: Gipangita na ba kang abnormal ka?
2: Jan!
3: Bangot ko! Ay.
0: Ati takna, Kuya Checo.
4: Jan!
0: Ana, Sir Arturo!
1: Jan!
0: Ma Maria Picat o Kuya Nunoy, ingat diyan!
5: Hi, ninyong tanay!
2: Uy, uy, uy! Niya sabihin mo?
6: Ay, ala! Niya sabihin ng mga Diyos Panas niya!
0: Ikaw, Baktin!
2: Anong niaman mo din, he?
1: Natural! Gusto sa mga mag-enjoy ba? Malingaw! Soliton ang kinabuhin dato. Di ka bantay mo, ana.
0: You're right.
2: Sa makainungdan, kalit mang ilinog, mag-amping kitang tanang!

0: pasok sa linog, mahal ni Reyna Tara.
1: Bayad, bayad, bayad.
2: Tili! Tili, kiniwa!

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nga kahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, wag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-Barangay Danaw, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit imong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, yun.
2: Ano pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita, gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta, 100% gito sa akong ibati, yun, wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang
1: ni mo? Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito akong Paragis, kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang balatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612.
6: Sa sultahan, apan wala lagi kayo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudyo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Klinika di Alternativo and Wellness Center.
6: Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong pang...
8: Para sa libreng konsultasyon o check-up, anamay may mutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841.

0: 26. Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o pag-weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O ginihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition.
4: Mm-hmm.
3: Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo.
4: Mm-hmm.
3: Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po ni nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
3: Mm.
4: Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant.
3: Mm.
4: Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 og MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gagaprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscle. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise. Usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palakit lawas.
4: No. So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano na to aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy back-up nga good nutrition.
3: Mm-hmm. Correct.
4: Sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back-up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat.
3: Mm-hmm.
4: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka.
3: Uh-huh.
4: Dili jud sayon ma-injure imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
3: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Giboost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
3: Absolutely, Doc.
2: DTX 500.
6: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mabali ang mga butika.
1: mga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong May...

0: 10 to 15, 2026.
1: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Pag-isgutan na to, Dr. Mil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
4: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Mil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
5: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mokaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
6: DTX 500.
7: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500!
8: Mabali ang mga butika.
5: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir.
4: Correct.
5: GP. Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Nagyon ay mga tao ngayon na na, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usarapod ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili, tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
4: Pagkataasan na, Doc.
5: Samo ta jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc. Kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow. Mao
5: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection.
9: Ang inundan ngano daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
4: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nila ligo, Sir GP, unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. So sa mga gapanimahog ilok niya, kinirajod ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir JP, is circulation. Mm. Kung nakay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naay duha ka pamaagi, Sir JP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay, perfect.
5: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
4: Mm.
5: Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud naay side effects, dok. Naay pakapinuon frontal effect.
5: Hello? Tay, pwede ka na.
4: Mm. Mm. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, dok.
5: Mm.
4: Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
5: Mm-hmm.
4: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
4: Aha.
5: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana, dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
5: Ang himuon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
4: Kalami.
5: Unya, inom pug kag Extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy.
4: Mm.
5: Lahi ra jud kung makakape ka.
4: Mm-hmm.
5: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Hmm. Special pa.
5: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
6: Victory Bio!
0: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Victory Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
6: Victory Bio! Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory. Kapalit sa mga butika.
8: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
10: Karong May 10 to 15, 2026.
1: Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kusab si Doc Ramil Oy, gisigi ba ninyo inom ang inyohang ditribayo?
4: Mm.
5: Hinautunta, gisigi ninyo inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
4: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang ditribayo sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormon nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
5: Sa ato pa, Sir JP, ang insulin mura ning track nga mao'y tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir JP.
4: Oh.
5: Diabetes type 1,
4: mm-hmm.
5: Ang pancreas dili mugama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
4: Ah, pareho ra jud ay na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
5: Mm.
4: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
5: Mm.
4: Ang ugat mao ni dalan.
5: Mm.
4: So kung walay track, mudagan ang tubo sa danan, kay wa may muhatod nga truck.
5: Mausa da, Sir JP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells, apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
4: O mura po di ay nag-truck, nga naay kargang tubo, apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pariura po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo, kay dili man magamit anang mga cells.
5: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
4: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
5: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
11: D3 Bio. Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
5: Correct, Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying, Sir JP, nga mingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
4: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
5: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
4: Sa ato pa, Dr. Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
5: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
4: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
5: Correct. Usa pa sa akong nabasaan, ang MCT sa D3 Bio, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent. 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
6: D3 Bio.
5: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
4: Muna giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon jud, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
4: Bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
4: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Naay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
5: pa.
4: Of course.
6: DTX Coffee Mix.
12: Si Cherry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Asang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
6: DTX Coffee Mix.
13: Eric, ladies man, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. Mga magabutika. Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pang matagalan. Mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Akong unahan dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
4: Nga naman dok.
5: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
4: muluya.
5: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayog ikatabang dok ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
6: D3 Bio.
14: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Apalit sa mga
6: D3 Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
4: Di kolekta dahil ka, Dok.
5: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000 ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
4: Meaning ni-upgrade ka do ka? Napayo sa dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
5: Ngano man Sir JP?
4: Kay usay man gud dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
5: Awayay.
4: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agri jugua na Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
5: Ang sekreto Sir JP, isip usa ka ginikanan,
4: oh.
5: Inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan bintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag magidad na kag 90. Sa gatos, nindot ragihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
4: Maghimo kag desisyon.
5: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo, nga wala sa plain ditri.
5: Karang ditribayo Sir JP, na ay kitons ug wala na sa plain ditri.
4: Boba.
5: Ang kitons nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
4: A kampiyon!
5: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, The only food nga pwede ni mong ipakaon sa imo ang brain cells is kitons from ditribayo. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit o vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo o ditribayo.
4: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
15: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
16: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
17: Karong May 10 to 15, 2026.
18: Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit o hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok og binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa makausap ang welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 4, 2026. Laiswatan po na usap ang atong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Bell. When you stand by Bell, alang sa mong suwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chuko mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og siyempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. So much sa mga mitambong sa ato medical mission karong adlaw di sa Barangay Hall, Barangay Solinog, Kalamba, Misamis Occidental. Thank you kaayo. So wa pa nakaadto habol and ugma di ata sa Roqueta sa may Lumantas Riverside Garden for Octres, Barriento Street, Layawan, Roqueta City. Ayan kita kids. Os mo ko standby alas sa watampong atong paghatagag pagtagad. Ang atong letter sender o sa kanagngalan o Bell. When you stand by Bell, alang sa imusawat. Din siyempre sa atong tulumanon, Sensory Ate Arlene.

Og alaman ko sa pangalang Bell. 25 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Misamis Occidental. Tinood giday ating usahay lisod kalimtan ang past. Usahay nagtuota nga nakamove on na ta. Apan sa ulahi, ma-realize nato nga sugo lang kini sa una-una o dili sa tong kasing-kasing. Kini ako suwatampo nga akong ipaambit sa kahanginan, manghinaot ko nga dili ko husgahan sa mga suking tigpaminaw. Kay lagi, tao lamang ko ate. Dili ko perpekto o nahigugma lamang. Sugdan ako sa pagsaysay gikan sa sinugdanan. Nagdako ko sa kong uyuan o sa iyang asawa ate. Sila na nga akong namat-an nga ginikanan. Pagkabato na ako buot, wa man lang nako na sila yan ang akong biological parents ate. Wa gid ko makaila sa kong mama isip o sa kainahan. Sa kong mga handumanan o sa rasyaka hulagway, nakupas na ang color, nakapahiyom samtang gikugos ko niya sa usa ka daang litrato na nakatago sa kong drawer sa kwarto. Kini ang naginusarang kabili na ko gikan sa kong inahan. Kada makita na ko kini, dili na ko malikayan nga mangutana sa kong kaugalingon. Nganong iya na kaya ang pagbiya ka na ko? Dili tanang ginikanan anda mahimong amahan o inahan, maonay tubag permi. Sa kong uyuan, matag mangutana ko bahin sa kong inahan ate. Bata pa ko sa dihang gibiyaan ko sa kong mama. Anak ko niya sa pagadalaga, wa ako kaila sa kong amahan, ug wa pod ko'y kasayuran kung buhi pa ba siya or patay na. Ang nasayran ako o sa kagabi, gidala ko sa kong mama sa balay sa kong uyuan ate, ug wa na ko niya balike. Sukad adto sila na sa iyang asawa ang nagpadako nako. Nindot ang akong kinabuhi sa ilang kiliran, gitrato ko nila sama sa tinuod nga anak. Naningkamot ko sa pag-eskwela hangtod nakagraduate ko. Dili sa pagpaghambog, cum laude ate. Dili lang akong yuan ang nalipay sa kong nakabuot nga kalampusan, kundi akip usab ang akong boyfriend nga si Jason. Matod niya kung mahimo lang kuno nga magpakasalami dayon, iyan ang gibuhat. Apan, iya ko nasabtan nga gusto pa nako nga i-enjoy ang akong nakabuot ate. Ug matod ni Jason, makahulat ko na siya sa kasal. Nakatrabaho ko sa usa ka bangko ate. Apan sabay niini ang kalit nga assignment ni Jason sa Mindanao. Nabiyaan ko nga nag-inusara na lang. Sa sinudanan, kaya pa. Kada gabi, mag-video call me. Kada buntag doon ay good morning message. Hangtod nga nahimong kada duha kaadlaw na. Kada simana, hangtod nga, wa nagyod ate. Wa mi nagbulag apan naputol ang among relasyon. Siguro nang inahanglan lang mig-break. Usahay matanaw ko sa among mga pictures ng mga daan, ng among mga konvo, akong basahon. Mangutana ko sa akong kaugalingon kung asa nagsugod ang pagkawala sa among ang gugma. Wa ko'y tubag nga makit-an hangtod sa kaadlaw. Nasayran ako nga naminyo na si Jason. Dinhin ako nasuta sa akong kaugalingon nga nahigugma pa daig hapon ko niya. Mali akong pagtuo nga wa na. Wa ko masayod unsa akong angay batiyon, masuko ba ko? Masakitan or magmahay? Dugay na akong gihilak ate. Lisod kalimtan si Jason. Kay siya ang una na akong seryoso nga relasyon. Daghan pa naman mi og mga damgo. Daghan pa naman mig mga plano. Apan ang tanan, wa na'y mga pulos. Ug ang nahibilin ka na ako mo na lamang ang malipayong handumanan uban kaniya. Ang amo na lang mga good memories. Gipugos ko akong kaugalingon nga mag-move on na. Wa ko'y laing mahimo. Ug dinhi misulod si Vincent sa akong kinabuhi. Bag-o siya nga empleyado sa among branch. Dili siya pareho ni Jason nga astig ug kusgan tan-awon. Kalma lamang si Vincent. Hilumon, apan doon na siya'y personalidad nga makapakomportable sa dughan ate. Hangtod karon makahinumdum gihapon ko sa iyang pahiyom, simple apan tinuod. Dali rami nga nagka-close ni Vincent ate. Naanad ko nga siya. Akong kauban ka na padiudto. Usay manihapon Miss Gawas, humas trabaho. Wala na ko na malayan nga hinahinay na diay niyang gitaplan ang mga parte sa kong kasing-kasing. Nagigisi ni Jason.
Sa unang higayon, huma sa dugay nga panahon, nakakatawa na pod ko. Apan agi hapon, ang kahadlok nga mahigugma pag-usag. Nasabdan kini ni Vincent ate, ingon niya andam siya maghulat. O gihulat gid ko niya. Pila ra may sugilano naging kami ni Vincent. Simple apan puno sa kalipay ang among relasyon. Walay komplikasyon, walay paghulat sa tawag, nga usahay dili mo abot. Kada adlaw na ko siya makita, kada adlaw na ko siyang gipabati sa kong gugma. Og siya usab nga rekan ako. Nagtuo ko nga mao na ni ang second chance nga gihatag kanako sa Ginoo. Apan sa kaadlaw mibalik sa kong kinabuhi ang usa ka tawo nga gituhoan kong past na ate. Mibalik si Jason. Miabot siya sa balay. Nagdalag regalo og bulak. Wa ko magtuo nga kaya pa ko niyang atubangon. Wa pud ko magtuo nga ako pa siyang hatag pagtagat. Apan kini ang sugo sa kong kasing-kasing murag mibalik ang tanan nga akong gisuwayan nga kalintan. Ug mo kin hinungdan ate. Ang pagkahugno. Ate R. Abi mo, aduna kami mga secret meetings. Mga tawag sa gabi eh. Mga pahinomdom sa among kagahapon nga wa gidi ay namatay sa kundugan. Wa ko na happy sa kong kaminyoon. Matunya ka na ko. Ate, kabalo ko nga sayo. Kabalo ko nga dun ay masakitan. Iyang asawa o si Vincent. Apan huyang ko pag-abot kang Jason. Hangtod nga nagka-relasyon, kami balik sa tago nga paagi. Samtang kami ni Jason, nabugnaw ko kang Vincent. Makita na ko ang kasakit sa iha mga mata. Kada magkuyag mi apanhilom lang si Vincent ate. Nanguta na siya kung naabay mi problema. Nabati ko nun niya nga nausab na ko. Wa ko ikatubag kay tinuod man. Hangtod ate wa ko magdahom. O sa kabuntag nagsuka ko sa CR sa bangko. Abi kong tugod lang sa stress. Apan sa diyang nag-pregnancy test ko, may kurog ang ako makamot. Positibo. Mabdos ko ate. O si Jason, ang amahan. Murag natumpag akong kalibutan sa usa ka pagpamilok. Ate, why nasayod? Nahadlok ko nga nabalaka. Mas may samot pa ang ako problema. Wapagani ko kabalo unsa ang pagsulti kang Jason, nauna nang nasayran sa iyang asawa ang among relasyon. Nakipagkita siya nako, iya kong gibaharan. Nga kung dili nako putlo ng among relasyon ni Jason, iya kong pakaulawan sa social media. Huwag mag-iskandalo siya sa akong gitrabahuan o sa balay. Gusto na akong matunaw ni Adong Higayuna. Huwag ako nakatingog. Samtang gimura-mura ko niya ate. Sakto siya. Ako ang sayop. Pagkahuman na ito nakikita si Jason kanako, nag-sorry siya. Gignan ako siya nga buntis ko. Gigakos ko niya ate. Iya ko nung panindigan ang among anak. Apan ako ang nagdumili. Sakit man apan giputol ko na ang among relasyon. Matud ko dili na namo ipadayon kay naay masakitan. Amo na lang dawaton nga dili gid mi pwede. Matud niya kanako ate gigugma kuno kuniya. Abi mo ate R. Midugang pa siya. Gihigugma ba na ko si Vincent sama sa kong paghigugma kaniya. Nakalitan ko ate kay wa man kay gisulti niya about kang Vincent. Apan mas nakurat ko sa dihang. Miingon siya nako. Manghod niya si Vincent. Mura ko gibubuan og bugno nga tubig ate. Murag mihunong pagtuyok akong kalibutan. Halos mahugno ko sa kong giningkuran. Nahinumdum ko sa dihang nangutana ko kang Vincent months ago. Nga doon na ba siya'y kaila nga Jason kay pariha man silag apelyedo basig pariente sila. May katawa lang si Vincent og miingon. Nga daghan siya kapariyang apelyedo, dala yaga-yaga ate. Huwagid sa misulti. Nga iksuon sila. Kay wa siya idea. Nga naging kami.
ni Jason. Ati R. Pati si Jason nakurat. Wa ko na siya masayod. Sadya may kumpisal si Vincent sa ilang pamilya. Ngayab ko nami. Ate, nagdesisyon kong isaryahon si Vincent. Giingnan ko siya nga buntis ko. Ug dili siyang amahan. Matod yan, higugma ba daw kuno ko sa amahan sa bata? Ako siyang inanawa. Andam ko na siya ang mga asawa na ako. Kay mahal ko niya. Apan ate, wa siya masayod iyang magulang ang amahan sa kong gisabak. Unsay angay kong pagabuhaton. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Belle.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong gibatig mo ng usahay, ang akong BP mo, tata, di mo gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa hard lag nga gasalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo yung mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan ng several taxon o UAID akong gitari. So, muna kini akong gininsin ko, dagan kita yung salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adilano, pagkayo ko din sa Purok Dos, Lis, Poblasin, Tidawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko, kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon, labi na sa panimalay, o manginabuhi pagyud. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati yun o kaluya sa lawas, tungod sa dagang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala yun ang panakit sa akong kalawasan, labi na yun sa akong likod, hawak o tuhod. O hangtod karon na senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reels sa Facebook. Akong giawhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
4: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag may inam kuwan na kusog din siya, dinaman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas na sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ugad po sa hospital, nawala na dahil na akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma.

0: thank you so much, Bell. OMG, Bell, Bell, Bell. Makaingin ka, Bell, Bell. Grabe, no? Sa kadaghang tao o lalaki sa kalibutan sa magsuon pag natunong unya, ay, pasilan. Managingan sa iyang sulat sa sinugdanan, mga hinaot ka di ko niyo husgahan na higugma lamang ko. Pastilan. Anyway, sige. Of course, kao po na to. Did you know ba niya?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Juno, sa tanan na itong mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ito URP Professor, dili gikinahanglan imo mga mabugat ng opinion. Cap Jun Jun, di ako.
2: Yes, maswerte ng adlaw Did you know ba, Ate Arlene?
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Belle, buntis ka, willing mapakasal ni mo si Vincent, pero wa siya kabaw nga iya magulang. Ang amahan sa imong gisabak. Grabe, no? Yes, did you know?
1: Makapanghinuktok ang sa tamang. Talagsa ko na rin. Weird kaayo ang plot twist sa yahang koan, sa yahang story. But,
0: sa panahon nga nag-eskwela pa siya, naa si Jason sa iyang kinabuhi. Yes. Nawala ilang komunikasyon kaya na-assign mas sa layo si
1: Jason.
0: Jason.
1: So, kung ako si Belle, ma'am, dili siguro nako dawaton. Kay maskin pag unsa kabutan si Vincent, pero sa ngalan nga
0: igsuon sila.
1: Igsuon sila ni Jason.
0: And ang asawa na kabalo. Ang asawa kabalo.
1: So murag mas dako siya nga kuan problema and may, mas mapadul na tendency mapadulong sa iskandalo gyud kung
0: pero do na gyud mga inana no nga kumuto na ni asawa ulahi na ba kani abot.
1: Yes.
0: Igo lang mo nakasal. Pero kami ang una. Wa mi nagbulag sa imong bana.
1: Permo lagi. Siya may gipakaslan. So pildi ra gihapon. Maskin pag ikaw ang gigugma, o ikaw ang nauna.
0: Ako ang pinakasalan.
1: O, di ba?
2: Dili mong pasabot nga nagpakasal sila nakatali ng kasing-kasing.
0: Adi ay?
1: Permo lagi.
2: Dili mong good na ma.
0: O, paminaw mo,
1: ha? Kanisa ning mga klase sa Jason ba nga, nahigugma pa man eh ka, nga naman nga nagpakasal ka sa lain.
0: Yes, yes.
2: Napikot man.
1: Kung naningkamot na lang ito siya nga makabalik siya, mabalik ilahang relasyon, ilahang komunikasyon.
0: Kaya kung imo ba itong tanawon, di ba nakalimot na si Belle?
1: Yes, di-move on na siya eh.
0: Niabot, nagdalag bulak, nagdalag chocolates. Usaon na lang.
1: Si Jason yung saan ani, kay Minyo na siya, nibalik pag siya sa kinabuhi ni Belle.
2: Gugma man gud na.
1: Mo lagi. Mo lagi. Gugma, pero mo lagi.
0: Ang gugma, way buot ba?
1: Kanig yung mga lalaki.
2: Mama ka rin sa English
1: mga
2: na
1: minyo
2: love
1: naman
2: is blind. Buta ba? Buta.
1: Mm-hmm.
2: Buta. Buta sa katotohanan. Alam mo nang sinasaktan ka, eh, pinipilit mo pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Agoy, maraglahig. Agoy.
1: Maragyan. Yan.
0: Maglahig ito nga term. Maglahig ito. Alam mo na.
2: Inaalipin ka na.
0: Pinapatuloy mo pa rin.
2: Pero martir ka pa rin.
1: Mo lagi na.
2: Tagalog na, inintian.
1: Pero sa inga niya, problema ni Belle, mama, mas maayo siguro. Marag lesser ang pain kung dili na lang niya dawaton si Vincent.
0: And,
1: kanang dili-
0: the truth will set you
1: free. Yes. O kanabang, ayaw na lang. Kay, loy kay si Vincent, inosintik ayaw, wala siya, kung ano, wala siya sala sa ilahang relasyon niya. Kanang kung iyahang ipasalo ang iyahang gisabak niya, kanang I mean ugian dawaton ang kanabito mga mahan si Vincent din makabalo si Vincent nga anak dayto ni Jason imagine unsa ka kuan damaging na
0: ba?
1: For Vincent nga wala siya sala
0: and digid pwede kay mapakasal sila of course naagid ang
1: yes
0: soon naagid
1: so, so makita ra gyapon sila pirmi so what if tintalo na pud gyapon siya ni Jason kay kanira ba
0: maiska murag mo sit magskandalo
1: pa yung
0: maghibog scenario ang asawa,
1: asawa. Ni Jason. So lisod na kayo so kung ihang dawaton si Vincent tuod man biskan unsa pa kawiling si Vincent nga mga mahan sa iyang gisabak karon pero sa ngalan nga ison sila ni Jason mapadulong gyud siya sa kagubot kung ihang dawaton si Vincent.
0: Correct.
1: So ang iya na lang diha no maningkamot na lang siya iya total lang siya trabaho for sure kaya na niya buhion ang iyang mga anak
0: nya kay kauban ra ba sila
1: I mean, iyang anak
0: nya kauban sila sa bank og trabaho o niya.
1: Yes.
0: Kanang, of course, ang mga kauban, kabalo nga sila ang uyam.
1: Yes.
0: Dili sila magdayon. Listen, biyapod, no?
1: Nga nung gid ka ning gugma, ma'am, no? Nga nung mabugo manggid taaning
0: nga. Tanang mga kuan, tanang mga kauban sa trabaho na kabalo nga sila ang uyam. Yabunti siya. May bawas mga kauban. Ha, dili siya kamahan.
1: Diba?
0: Murisay na po tingali siya. O sabah? So, magkita siya ng katrabahuan pati sa magkita perting, si Vincent.
1: Perting lisura ang iyahang sitwasyon. Murag na kuan gid siya, naipit gid siya ani. So,
0: grabe.
1: Again, another reminder na po ni sa tanang mga babae. Diya,
0: pangutana gidaan, mga pangido diya.
1: Pangutana gid mo, kinsa ni mo, background check. Oh, kinsa mo ikson, sa ingalan sa ikson, asa katrabaho, interview gid kay basin niya.
0: Ang ex ni mo, iya ikson.
1: Oh, grabe no, grabe yes. Ka kuan.
0: Murag lang ka ng, na nadulaan siya sa kahigayunan ba?
1: Grabe.
0: Actually, nangutan na siya kang kuan kang Vincent, pero wala sa huna-huna ni Vincent. Ah, naghamag ka pa rin yung apelido. Ano oh, lang po natubag ba?
1: Kaya siyempre, common man sa dangalan nga Jason Gold.
0: Yes, yes, yes, yes. Lagay na. Pasilan. Okay, so ang pinaka-best niya buhaton ko,
1: para
0: ikaw.
1: Para na ko. Dili na lang. No? Dili na lang niya dawaton. Oh. And para na ko, murag, kung di man galing niya kaya isulti kang Vincent at tinod, at least mulayo na lang siya kang Vincent para wala na lang siya ikanang yes. kuan kagubo.
0: Dili na lang niya sultihan si Vincent. Mm,
1: ingani ang nahitabo.
0: Wala nahitabo oh. niya. Igno na lang niya nga.
1: Tibulan na lang siya. Yes, dili na lang niya dawaton. Kaya ron, lisod na. Lisod kayo magkagubot. Mas dako siya
2: magkagubot. Pwede igno niya, abinakog ikaw to.
1: Kabuang.
0: Ngit-ngit pang God, ano lugar?
1: Pwede day na.
2: Isa pa, dugot laman.
0: O sige, imo ka ng term.
1: Sige, ikaw na ka. Nanggigil na ka.
0: O sige.
2: Ang kuna na. Dawata na ginabil. Ang kuna ng kamotoran, isara kag test.
0: Usara kang taste
2: magsuon ra. Usara kang taste magsuon ra. Yun. Pero nakita na to, no? Boys, isa na po ni ka kining atong bantayan, no? Tanawan ni kining sulatan po ni Bill. Luoy kay kita mga lalaki.
1: Ay, wow.
2: Dulaan, ugdulaan ra yun atong kasing-kasing sa mga kababayenan.
1: Ay, wow.
2: Ang ending kita ra kay pumaluoy sa ilaha.
0: Nga naman. Nga nung gidulaan man ka, kasi gali ang naburos.
2: Imagine si Bill, oh, duwa ka lalaki at the same time. Di kita nga malalaki, dili man tagalan na. Kita bitaw, kung naigugmataan oh. ng bayana, mawag ginip, focus sa kita.
1: Tawag di mo kang Jason.
2: Pero kini si Bill,
0: naigug mo, gani niya siya naigugma lang ko.
2: Ya, nga nung nagduwa mga pastilan. Boys,
1: lain na mo ganiba sa ang kaning lalaki nga ganahan yun nga tintalon ka, maning kamot yun
2: nga. Nabi mga babae nga manin. Dahil actually, ang natintala ni si Jason.
1: Ay, wow, bakit?
2: Oh. Nag-offer lang si Jason o ka ng flower.
1: Sakto ba na, Kap? Minyon, sakto ni Kap. Sakto ba na ang minyon na ka? Mubalik yes. pa ka sa balay si mong ex, magdala kag bulak o ka. Sakto ba day na?
2: Dili man tungod kay minyo na ta. Aha. Mga boys ha, dili man aha. tungod kay minyo na kita ng mga lalaki.
0: Dili na pwede mo bisita.
2: Dili na ta pwede mo bisita.
0: Pero unsay mo motive?
1: Oo, oh, unsay intention ni mo. Oh, nga naman.
0: Nga naman magpakita sa ka. Nga
1: hi, friendship with benefits.
2: Friendship.
1: Oh, nga kabalo kang minyo na ka.
0: Ako di ko mo sagot.
2: Friendship.
1: Kabuang.
0: Kasi amigo ka sa imong ex.
1: Dili gid. Mo na ginaingo nila nga, dili gid okay nga maki-friend ka sa imong ex.
2: Dili kami mga mga lalaki. Dili mi gusto bawad adog mga friend nga mga babae.
1: Uwe.
2: Mapagmahal ba ya?
0: Ah, mo lagi mo na diha disgrasya. Ang mga babae, the moment ka minyo na ang lalaki, bahalag dadaan pa kabisa unsa ay na pada.
1: True.
0: Kay mo na siya isang okay. Agang kahitabo.
2: Dagka na ba ikaw gindadaan og flower? Pero nga nung wala may nahitabo tanan.
0: O niya ay masakto, no?
1: Ah,
2: actually,
0: masakto, no? Tama.
2: Bill, ikaw rin ang nagbinuang ani sa tanan. Gaba rin ni mo ni, ano nahitabo sa imo ha? Pero kay na may lalaki, nga gusto mga mahan.
0: Dili, lagi pwede.
2: Sa imong anak, anong di ba ni mo dawaton? Anong gusto ba gini mo ikargo ng problema sa tibok ni mong kinabuhi?
1: Unya, sa lugar ng asawa ni Jason, nga kabalo man to.
2: Musugot kang sa dili, mabungkag na maging ang istorya.
0: Sa muto na lang niya si Vincent nga, ang kunang iyang anak.
2: Ingno ni mo si Vincent nga, ang dugo ni Jason, dugo man niyo. Isa ka mag-yap, pakamangkon mag-yap.
1: Oorag-yap. Lakalain,
2: no? Ano magmahay, magkag-share lang ako sa imo Jason?
0: Dili, eh. Kung gusto gidebel, no, duha man yung option. Una, gid, ang pinaka-best option is, dili siya magpakasal both, ano, kang Vincent, kay Minnie yes. naman si Jason. So, di siya kay delikado o may bawaan yes. ni Vincent. Yan, napagin ang asawa ko, makabalo.
2: Ano mo delikado man kung magbinyo si Mali Vincent?
0: Dili good.
2: Nga, ulitaw si Vincent, talaga si Bill.
0: Unless kung gawato ni Vince ang kamatuuran nga, bisan o kanang yung amahan sa bata, yung isuon.
1: So, oh,
2: exactly,
1: kanan,
2: dapat before magbinyo, iyang sultian. Kay magbinyo, magkasakuha, mauning tinuod. Oh, ang amahan ani imong igsuon. Nganong igsuon man ako, abi dako ikaw man to.
1: Oh. Nga naon ra day pagrason ka?
2: Unsa ba gusto pa ka dili?
0: Ah, siya pa imong isog.
2: Oh.
1: Ay, nako.
2: Ah. Unsa man mo magsuon mo? Gipuli-pulihan mo ko ninyo.
0: Ay!
2: O karoon kayo sa'yo nakaburos na ako. Mga mahan ka na ako, dili.
1: Ay, kabuang.
2: Pag mga mahan, oh, larga. Pabalaye. Oh.
1: Mo gini siya kuan ma'am no. Kana murag ang lesson gid kanunay nato sa ingani nga sitwasyon ba kay kita gyud mga babae we should not settle for less.
2: So, yeah. Kita mga babae
1: ka nga minyo na.
2: Kapo mga babae ang duwa. Kini si Bill man ang duwa ka buok ang lalaki. Ako maglagot lagi ko ba? Maglagot lagi ko ba?
1: Kaysa ngalan nga si Belle, nahigugmag yung tsaka Jason.
2: Murag, kabalo ka nga
1: kumitin na. O wala palang nagparamdam si Jason, o wala palang niya sa balay, dili na maukay ang yamagi pang bati.
2: Ang tarong nga babae.
1: So, unsa yung intensyon ni Jason, nga naman yung ni Adto Mangyod, nga na naman siya asawa. So, sa lagyod, dili ka mo ingon nga ang babae maninintal, mga lalaki, gira maninintal.
0: Correct,
2: ang sakto nga babae, kaya ang babae, sa usaw ng tintal,
0: di magpatintal.
2: Di magpatintal.
1: Ay, sas,
0: ang babae, kung dili na ugoy-ugoyon sa, kanausa na, ugoy-ugoyon sa mga lalaki, kung dili na pangulitawhan, kung dili
1: yes.
0: na sunuro, di na matintal.
1: Di ba yes, tinuod. Yes. Kaya ang mga lalaki, baya ang muad ko, ano, kanang magnitagidog ka ng paagi, ang lalaki ang magpursu. So,
0: correct.
1: Kung wala niya gipursu si Belle, so wala untay na hitabo. Kaya si Belle, nakamove on na gani, no, nagkuana na, nagbuhat na iyang kinabuhi.
0: Correct.
1: O niya, nagdisturbo kanig yung mga ex-yod nga, mga disturbo kay satanan. Magpuyo na lang gidunta kay labi nagnaminyo.
2: Hindi naman kita matingala, no? Kay sa karaang kasulatan, si Iba Bitaw na tintal gyapon. Maunin nga, history repeat yun.
0: Mo lagi, kani mga lalaki.
2: Tintal gyapon si
0: Bill. Minyo na gani mo, ay na mo si Padilindung.
1: Nga naman yun, o, diba? Nga naman mo, ginakong question ka
2: nila. Salatay lang mo hatag that flower.
1: Ay, sala, mangyod.
2: Salatay lang mo hatag taog kadang-kadang gift.
1: Ay, hanak ka mo hatag o flower sa imong ex. Kung patay na to imong ex, dili kay buhi pa ga. Sige, pagpaduding na to, may tagpatay ni mong ex. Kaya tagad mo bulak.
2: Dan. Pila ka buo flower na palit ni mo, Dan. Nga, anong sige magkagpaghatag kung ingana, Dan? Kining mga babae, mangod, mamisinterpret nila ate ba?
1: Tigil ka mo kung
2: ang mga boys, buhatag lang o flower sa babae, buhatag
0: ko kuhan. Ah, mo, sa ato pa.
2: Mamisinterpret ba?
0: Kung makadawat ito mga flowers or chocolates, no? Dito magpadala ay sa attic na po ni Ana.
1: Mayroon yung mga attic.
2: A friendship na siya.
1: Hi, friendship ba?
2: Friendship na siya. Kaya kami nga mga lalaki, manggod.
0: Friendship lagi yan. Pagkahuman, dili mo balibad.
2: Malipay me kung ang babae, malipay po. No, malipay me. Pero di arataman. Karon, after ka natagaan o ka ng regalo, gift, or unsa niya, niya, ikaw ang nihangi sa lalaki. Unsa ka na karon? Insulto mo na siya magbalibaran sa bin.
1: Alaka no.
2: Mono na itabo, Bel.
1: Alaka no.
2: Itagaan na kag-flower. Gusto lang sa imong ex nga malipay ka. Gitintal na ni mo si
0: gipasalin lang na karon si Belle.
1: Oh, si Belle na hinong sa lak, no?
2: Karon na ilalaki nga gusto mga mahan sa imong anak, nga igsoon sa imong
1: paita gito.
2: Nakapabuntis ni mo, imong balibaran, another lalaki na po, napasakitan mo.
1: Wow!
2: Duha na. Ang imo, sakitan mo.
0: Duha na gito yung napasakitan. Ang
1: grabe.
2: Ang sakto ni mo, isa lang kalalaki, pait na nga papasakitan ni mo isa. Ayaw na, ta ang igsoon nga masakitan tanan.
1: Mm-hmm.
2: Ang ginikaran sakit kayo pamalandugong nga duwa ka anak niya nasakitan niya.
0: Wow. Nga no, siya unang unang minyo si Jason niya pagkuman na pakita-kita.
1: Mogyo.
0: Iyan lang gidungis-dungisan ang maayo yes. nga kinabuhi.
1: Iyan rin gidisturbo. Kani mga lalaki, maayo rin ginimang disturbo. Pero yung nakapos problema, wa na.
0: Gani.
1: Ang babae ang magkargo sa kuan resulta.
2: Normal magod nga kanang atimanon mo.
0: Grabe ka, unfairness, no?
1: Unfair.
0: Kaya ang babae, gukod-gukuron. O niya, sige ni kagat na, minyo siya. Eh, ang babae, nga bigaon ka.
1: Oh, ang babae ang mapasanginlan. No?
0: Grabe ka, way hustisya.
2: Hindi man ingon niya bigaon ka. Lain man ang term.
0: Asawa may niingon.
2: Oh. Lami ka nga pagkababae.
0: Asawa may niingon.
1: Pero usually, gid, ang blame ang gudgidani kay sa babae ba? Bisan ang dapat nga blame sa lalaki.
2: Kaya ako ng babae. Kapag asawa babae, magpunto ka, itinyo ka mo na nga. Babae.
1: Ang lalaki may nagkuan, nagsamok-samok, so pasabot, siya'y nag-initiate, siya'y nag-intention nga something.
0: Nadalag,
1: Ben. Nadalag. Siyempre, kaming mga babae, mga humok kay mig mga ilong ka.
0: Labi na pakita-kita ang mga flowers.
1: Oh, daghan kay mga babae, no? Aminin natin, di tama pa kayo po kita mga humog, taniagi ta na mga stages nga, mga humog,
2: flower lang di ay katapat din yung haki.
0: Oh, kay ex ba ya?
1: Ex ba ya? Siyempre, kanan, nasa lang history eh. Oh, maayo ilahang memory.
2: Kami magod yung mga lalaki at DJ Nova, once nga naging girlfriend namin noon,
1: no?
2: Taga, amo ginang gusto nga malipay sa kanunay. Bisang eggs na, amo ginang tagag flower.
1: So, tanang mga minyo karon sa mga asawa karon bantayin inyong mga bana basin naghatag-hatag na ng flower sa
2: eggs. Pero, diya ragi taman. Galing lang, kini si Bill, after nga gitagaan o flower.
0: Ni kagat.
2: Gitintal naman. No?
0: Manilintal yun ang lalaki. O sa aking buhat ni Bill, balik naman lamang sa Pikas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: ni si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, hingan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bayo na balita pan syempre ato sa tibayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Joan Benson, maka-addict yun inyong programa kadaod to Ate Arlene. Bisag usahay late na ko makatanaw sa inyong live. Regards ko kakap June. Idol jud na ko podcap. Stay guapo watching from Miss Samis Occidental.
1: From Gaspar ayan. Fernandez, Ate Arlene, ganahan gid ko minaw imong tingog nindot paminawon kun magbasa ka sa mga sulat ug mutambag. Tanaw ko sa YouTube kamong tulo from Cebu.
0: Ayan. From Jennifer Lumungoy, maayong hapon sa inyong tanan diha. Watching from Abu Dhabi. God bless sa inyong programa.
1: For shout out me Ate Arlene, si Texon Yoren Lasponya, Banca Intespianyar. O sa imo din Ate Arlene na nagpa-shout out Andrea Texon from San Fernando Bukinon. Salamat sa pagbasa.
0: Proud OFW Hong Kong. Hi Ate Arlene, De Genova o Cap June. Bisag busy diri sa HK. Pading kamutan jud ako maminaw sa inyong replay kay mawala akong kamingaw sa Pinas. God bless always.
1: From Erich Pacquiao, hi Ate Arlene, guapa jud kayo kaog nice ang tingog bagay si mong hulagway. Watching from Iligan City, solid tig paminawan jud gold nimo sa una pa Ate Arlene.
0: Ayan, from Jenny Rose Escaso Lago. Hi Ate Arlene, sa una pagid ko nagapaminaw sa mga pa pero karon pa ko kita nimo. Hihi sa radio ragid ko makadungog nimo per me. Dugay ko mahuman sa encoding na ko sa una kay maminaw pa ko sa imong drama. Ayan.
1: From Jane Cantarona Fongtong, hello, shout out to the people from Zone 12 Upper Carmen CDO, shout out to Fongtong family.
0: Azil Zelminyosa, shout out ko sa Tagum City Banana Q Vendors Association. Ayan. Walay adlaw nga dili may maminaw kada adlaw sa inyong programa. Hi, hello. Ayan, sa taga Kuan, taga Tagum, mga Banana Q Vendors Association.
1: From SPH Medical Records, good afternoon, Ate Arlene. Always me, maminaw sa Medical Records Office. Shout out ko ni Ayan Abtik, maminaw aning programaha.
0: Ayan, from Jen Rabina Sustento. Good afternoon, Ma'am Arlene, watching from Bakusanon, Pangantukan.
1: From Loloy ko, Ate Arlene, Ayan Kadugayan. Kita na dyan ko sa imo sa FB. Shout out always watching from Butuan City. Thank you. And from Jenny Lu Kasiple, hala si Kapjo nasad kontra nasad sa duha pero tinuod lingaw gid kayo kay dili monotonous ang programa tungod sa imo.
0: Yes. Okay, imong final nga tambag para kang Bell.
1: Again, Bell, para nako, dila na lang nimo dawaton si Vincent. Mm. Kay, again, kung imo siyang dawaton, dili na gid nimo malikay ang imong kaugalingon nga. Posibleng mga bulabo gid ang tanan. Mm. Mas dako pa hinuon nga gubot. Problema. So, isa pa, kung imo dawaton si Vincent, imagine, magsigim, kanamurag, isa na mag-family ni Jason. Si Jason nga, naghatag sa imuha aning problema ha. Mm. So, para nako, dili na nimo i-allow ang imong kaugalingon nga musulod pa sa another na pud problem. Okay. For sure, kanang kaya na nimo, no? Ayaw na na, sure, murag mo man i-common good worry sa mga babae nga mabuntisan man ba nga kaya baka ni nako or unsa baka ako ang ugmaan ni kanang daghantag mga kanabitang ginapang overthink kay dili lalim nga na kay anak so dili asin mo ni pinaka bugat nga trabaho gyud sa kalibutan kanang mga maburos ka mga anak magatiman kag anak dili lalim so para nako ayaw na kadluki no ayaw kadluki nga kanabitang maingon ta basin wala na mo dawat nimo or di ba ka basin wa na kanang wa na kay makita or nga na ba so daghan pa kay posible nga
0: maong eh, professional ka
1: yes mapaka. Daghan pa kay posible nga mo dawat nimo mo yes. Dawat si mong anak ayaw lang kang Vincent kay again igsuon manggood sila maskin pag unsa ka buotan jud si Vincent maskin pag moingunta grabe ka ka-secure kang Vincent persangalan kay igsuon sila ni Jason mapadulong gid gyapon ka sa gubot dili ka magmalinawon and always ka ma-remind kay nasakitan na biya kaniya nasakitan na kaniya sa una nga na nagkawala inyong komunikasyon napakasya siya sa lain niya again nasakitan na po kaniya kay nakirelasyon siya sa imuha
0: mas nga mas buutan pagdating ali si Vincent kay kang Jason
1: yes sinood na no mas buutan si Vincent pero mo lagi dili po deserve ni Vincent nga iyang angkunon ang bata sa kanang iyaig suon so grabe nakasakit so para nako likay na lang ka no pang sa karon focus na lang sa imong kaugalingon for sure one day naagin na imo dawat sa imuha nga lalaki nga dili na makahatag o kagubot sa imuha mura na i-focus imong kaugalingon sa kanabitang imong pagburos pagpanganak ayon na huna na agnabay mo dawat sa imo dili ay na nauna ka nang as kanang again no namo gyud mauban nga ayaw na siya kanang buhi kay basin ina ka makita or kanang tungod kay buutan si Vincent but again lisod kaayo nga isulod ni mong kaugalingon sa kanabitang murakag ka ng lupig pa'y naghikog ba? Murag, anak ko ang murag ka ng pananawaning nga sitwasyon kung iyahang dawaton si Vincent. Kaya maskin pag, again, maskin pag unsa siya katarong nga lalaki, sa ngalan nga iksuon siya ni Jason, gubot o gubot tragya po'y dalaan ang sitwasyon na. Sa kanuna, kinay inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Okay. Ang imuhang nga finale para kang Bell Cup June.
2: Yes, Bell. Actually, naluoy ko sa imuha, Bell. Gibati yun ako, no? Ang imong gibati sa pagkakaroon. Pero, minaw ka, Bella. Talagsa lang yun ang opportunity ka, kanang nailalaki nga mo-offer sa imuhang nga minyuan ka. Nganong balibaran man ni muna nga? Una nga rason, nganong dili ni mo balibaran si Vincent? Nanay mga mahan sa imong anak. Ikadawang nga rason, nanay kay Bana. Ikatulong nga rason,
0: masave lugar iyang dungo.
2: Kapoy biya kayo mag-inusara lang. Kung nanay si Vincent, nanay tigkalot sa imong likod.
0: Hindi ay.
2: Nanay tigbit-bit sa imong bag. No? Pag mahal ba kayong sisaryan ka rin, Bill?
1: Yaso mo na nimong sisaryan mo pag
2: at least like kay kaabag. Pasag din ang mga istorya nila nga. Anak sa igsuon.
0: No, wa man kabalo ang uban sila ramay.
2: Pasag din kung nai makabalo pamilya. Pasag din na ang importante nga imong kalipay. Ang imo ang kagulingon ang siguro.
1: Malipay
2: kung kaniadto, ikaw ang namili, at least karon, ikaw ang kipili. Happy kayo, ipili pang ka ni Vincent. Nga, buotan man kayo na si Vincent, sakti na si Jason.
1: Sorry mo, pagka malipay yun, nga igsuon.
2: Sakti na, sakti na. Ang importante nga, ingnulan mo si Vincent, nga, kanang ayaw kabala ka, Vincent, kay ang dugo ni
1: kadugo ra gyapon
2: nimo. Bata, kadugo ra gyapon nimo. Dili ka manugon nga pagatiman ani kay anak ra gyapon sa imo.
1: Way siguro no nga muliwat pa kang Vincent. Kay pareher mag DNA.
0: Oh, okay. Napay mga sakto instance nga ana so yuan mo.
1: So yuan muliwat.
2: Sakto gina. Importante ingno nimo si Vincent nga kung dili man ikaw nakatudok ani, posible ang tiil ang abaga. Ikaw man po nagsimpala. Be practical na lang ta, Bill, sa pagkakaroon kay...
0: Dawatan niya si Vincent.
2: Dawatan. Kay, ang akong punto, nga nung ihatag pa man mo imong kaugalingon sa ubang tao, nga na mag-iigsuon niya mo ang kun sa imuha. Nga makigunong din sa imuha. Di ba? Sa gihapon kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako ba siguro mapagmahal ako.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungod pa sa kainom ana sige sa panghi sige panghi nya so kad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inaagi sa alibyo kuan gyud ja provident tested gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diri ha porok 11A bagong taas.
10: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
11: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
13: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dini na ko daling malimot. O mo na, daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
14: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
10: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
11: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Genova. Thank you so much, Cap June. Thank you, Bell. Sa mga papadangat, imo swa tampon yung atong tulumanon. Actually, the truth will set you free. Tug-ani si Vincent sa tanang nahitabo. Ing na siya, nga sa wa pa namin yung si Jason, uyab mo. Wa mo nagkabulag. Kalit siya ni abot. And while nagkauyab mo, wa ka nag-expect nga mabalik pa si Jason kay nasayra ni mo na minyo. Wa ka kabaw nga igsuon mo. Tug-ani siya sa tanan gyud. Kanang wa kay gitago nga to kaniya para masabtan ni Vincent. Kung pananglitan, andam siya mga sawa ni mo. At least, kabaw siya sa tanan o wa kay gitago. Mas maayo magyud ng tanan iyang nasayran. Pero kung tanaw ni mo, dili iya kayong dawaton. Importante, nitugan ka sa tinuod. Aron sa ingon ni Ana, dili siya tanto masakitan nga kalit kang nabuntisan sa lain o niya ni kalit na nakigbulag niya sa igong rason. Maayo nang ang tanan imo isulti para nga masabtan niyang nganong nahitabo na. Nga ang amahan sa iyang anak imong igsuon nga wa siya kabalo nga igsuon mo. E nagkataon lang nga nahigugma pa siya sa imong igsuon sa dihang nibalik ni. So much sa imong pagpadangat, Bell. Again, the truth will set you free. Ihatag tanan ug unsa may desisyon ni Vincent kana diya magsuod ang imong desisyon usab. Kung andam ka ba, makiguban kayo or dili. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all. Ikaw ang
1: huling ini. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Gadget
4: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:31 na sa gabi.

0: matag usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natan sa panggobyerno, ilabi na pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palimot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi kanatong tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagmanag-uban sa atong tulumanon natong pagkulukabil.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang masalamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw. Nanasab ni gayon sa tong pagpadayon, tatuang nga pagpanikay-sikay o sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes. Pizza 4 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta tuang mga sukindig paminaw at tuang mga pinanggandig paminaw? Nga naminaw karong mga orasa tag sa ka mga radio nagtanaw sa Facebook Live sa tuang nga YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga kaigsunan sa da kasamang nisto address sa Dakbaya Sugbo may gabiin ninyo o diyan sa gihapon na kunyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos ng Hian ang makiguban kay ninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan diri sa Dakbaya Sugbo, probinsya sa Sugbo, alawigan sa Negros Oriental, ato makiksunan sa Negros Occidental na diya sa Sikihon, ato makiksunan usab diya sa Buhol, ato mga Bulano na makiksunan sa Samar, sa Leyte, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab dito sa gawa sa nasod ang mga overseas Filipino workers ang namati sa kanunay no diri sa tuang programa mayong pagpaminaw ninyo diyan tanan ha tuang mga sukindig paminaw ng mga OFWs nga kanunay nga maminaw sa programa kanunay nga mag-atang kasamang nisto tuang mga tatay og nanay pun nga samtang naminaw karo mga orasa nagtanday-tanday pun sila ginagmay. Anya ato ang mga kaigsunan sab ganda ni Kaisikay ya karong orasa maayong pag panikaisikay katong dunay mga gipantrabaho dunay mga agasikaso samtang padayon silang trabaho na minaw sad nato karong orasa mga sukindig paminaw anya ato ang mga kaigsunan nga og sa kwan pa og matod pa ni Dr. Pantadoreng kasamang niso dunay gikuri-kuri ha. Ikaw diha to'y mal na kaya gikuri-kuri diha. Bansad na to naminaw samtang naminaw kasama nga Nestor nag-uban karon nga balita gato kag probinsya nag-add-add og bani nagtago to og ganang naang lawas sa or kanang palwas sa butig or kanang palwas bisol kay ipasaw bigal kanang naang anay o kanang naang anay mura din ang kanang nang kanang sa kwano kanang sa mua kanang anay nga baboy diri anay dito sa mua bigal mana. Ay, sa magabi eh, muna mag-adlip og balani. Balani na sa amo. Diri sa'yo, ano may il? Bani naman. So muna ang magabi eh, niya samtang mag-adad, samtang mag-uban, ang lubok daag ka nang naang inadad nga bani, ana, minaw sa, maminaw sa radyo. Salamat kay ninyo, ha. Okay, arita sa tuang mga isgutan ng sad garong gabi una. Tuang isgutan, mga sukindig paminaw, kining mga isyo nga dunay labot ang lungsod og katawhan.
2: Straight to the point.
1: Arita sa tuang mga isgutan ng sad garong kay si Senador Irwin Tulfo og si Senador Tito Soto. Lakip matod pa nga gihatdan og mali-malita nga kwarta. Sumala pa sa mga ex-marines nga nitambong sa Blue Ribbon Committee hearing kaganiha.
2: Straight to the point.
1: Nakaingon mga sukindig paminaw nga tua nga mga kasama kasamang nistor. Nakaingon nga tua nga mga listeners, no? Mga comment nila, pagpadayag diha sa tua nga Facebook page. Sige, post man sa tuan DYHP pages. Or page na to sa Katorino Phil, sa DYHP page yun na to. Diri sa uban na to nga mga page at sa yung kakwan na. Ngayon yun sila nga mao di ay ha, nagdudang uban nga mao di ay nga kanang ang gusto yun ni Irwin Tulfo nga pare sa Inons Alan Peter Caetano. nakaingon ang mga tao kasamang Nestor ha po, nakaingon ang mga tao mao di ay modeng hadlok kaayo ang mga Tulfo, modeng hadlok kay Tito Soto og si Lacson nga mapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing katun sila pa'y nagdumala sa Senado.
2: Straight to the point.
1: Ano man di, mao di ay nga wagyod nila gipatawag. Ha? Wagyod nila gipatawag ni Ping Lacson. Ang kaning ex-marines, ha? Diha mga sukindig paminos Blue Ribbon Committee, nga sila pa'y naglingko diha. Ha? Diha sa Senado, sa kanang naang sa committee, sa Blue Ribbon Committee. Pwedeng wa nila gipatawag, ano man? Ay, gipang-appeal man di sila. Matod pa nga si Senador Irwin Tulfo, nakadawat sa mali-malitang kwarta ni adtong congressman pa siya, kasamang Nestor sa ilahang party list.
2: Straight to the point.
1: So muna ito hatag ang pagtagad, hamao di ay ka Irwin, ha? Pero matod pa ni Irwin Tulfo, mga sukindig paminaw, nga dili man kinitinoon. Iyahang gihimakak ang maong aligasyon. Hasta ni Tito Soto, iyahang gihimakak ang maong aligasyon. Nga matod pa, wa, kuno sila makadawat o kanang naang mali-malitang kwarta. Natural, kanabitang banog, ha? Kanabitang banog makadagit og piso. Makadagit na kasamang Nestor, di naman ni mo na igkita, layo naman kay naglupan. Sama sa nasuwak mga sukindig pamina, bisag nakatangag pa, may ngon na, wak. Sumala pas mga atuang mga listener des kilid-kilid kasamang Nestor nga, ha? Doon na ba'y kawatan mo, angkon? Tanawa ni resulta ragyod tinuod, ha, kasamang Jimmy Wood, ha, ni resulta ragyod nga nanuman nga wa mangyod nila na ipatawag pila ka bulan nga lingkod ni Ping Lacson diha sa Blue Ribbon Committee og pila ka bulan nga lingkod ni Tito Soto diha, ila ba nga na padayon ang investigation sa flood control na hunong, ha, ambot og kinsay nagpa hunong nila. O niya, nga nung wakmang yun gipatawag ang mga ex-marines, si kanyang Speaker Martin Romualdez, wakmang yun gipatawag.
2: Straight to the point.
1: Mao di ay kay, ha? Mao di ay kay matod pa sa mga ex-marines, ha? Paldo di ay po sila. Mauna nga mga tao, nisamot ang pagdudas mga tao. Ha? Ang mga tao nisamot ang pagdudas. Nga naman nga wakmang yun. Ha? Tingali nakadawat sila. So karon di ana ang mga ex-marines. Ha? Di ana ang mga ex-marines ingon nga oy naka-deliver gyud. Abdong Irwin. Eh nagala Irwin Tulfo padala babae kan. Matod pa sa mga ex-marines nga, dili lang kuno malita-malitang kwarta kasamang Nestor ang girequest ni ini. Apil di kuno mga babaeng hamis. Oy, ha? Asato pa, igsuon gini sila sa Rapi Tulfo. Kon mauhon na kasamang Nestor, tinuod gini sila ng igsuon. Pariho gini ang mga dugo nga naglatay sila dagkong ugat na isti hasta gamay ugat. At inumdom ka tong Irwin Tulfo, kanang nga Rapi Tulfo, inumdom ka Rapi Tulfo nga ga-request po, doon na po eh. Katon to ang katon dancer kasamang Nestor nga pasayaon niya sa tubangan, tagaan og pila to, 200,000 to 300,000 nga tip ko, no? Basta maayon lang og performance. Akan iba kung pananglitan tinuod manggaling ning mga aligasyon. Kung tinuod kining mga aligasyon batok sa mga tulfo, sato pa di ay nagtakuban din ni sila. Ha? Maayo kayo nga, murag makaingon kan di makabuak og baso, atubangan sa kamera. Ha? Atubangan sa kamera, mga sukin di paminaw. Apa nagpakarniro-karniro mga lubo manindag ko. Akan na ha, kung tinuod ka na, pero nagduda man sa mga tao nga, tinuod ka tingali, no? Kaya nga nga magilag ipatawa, kunya ka ni mga tulfo, og ari ka sa ilang programa sa radio sa una, ni sikat na sa Rafi Tulfo kay wa gi kahadlukan, mulaban gyud sa unsay kamatuoran, ipatigbabaw gyud, pero karon hilom pa mang manang, ha? Ahilom pa man titi umeng, ha?

0: Ato ni hatagag pagtagad ha kay kanang naang kuanis siya. Ha, medyo alegre mga sukindig paminaw. Ha, kining ni ang maong nahitabo na karon dito Senado. Okay lang na, importante nga, walay mga madugoon nga panghitabo. Okay lang na, magsinumbagay mo diya. Basta ayaw lang paggamit og kutsilyo, ayaw lang paggamit og armas. Karon dito Senado, nagbrasuhay na magyog maayo. Ah, nagbrasuhay na mga sukindig paminaw. Ah, samtang lakip usab, matur pa nga gideliveran. Ah, malitang kwarta. Si Congressman Sandro Marcos, nga anak ni Presidente Marcos, o si Presidente Marcos mismo, o si kanhi House Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: Ah, onya, lakip mga sukindig paminaw, ang nakadawat pod kaning uban nga mga congressman. Pagkadaghana ni mga congressman na ito nga atuan ni hinayog basa karon unya nakadawat po ni ay katong pare mga sukindig paminaw nga mupiyong-piyong ug mumisa ha? Mupiyong-piyong inig guwas na sa sibot magpiyong-piyong. Kato, basta mo gawas na gani ang sibot kaso mang disor. Amo ka mo gawas na gani ang sibot, papiyong-piyong na itong pari ah. Pero katong malita, ni bukalat ang mata pag abot sa malita. Apil na ikon nakadawat ang pari, oy. O na itong pari ah, mga sukindig paminaw nga rabik agresibo o niya lakip matod pa nga nakadawat. Si kani Senador Antonio Trillanes.
1: Straight to the point.
0: Si Trillanes, mga sukindig paminaw, duda sad ang adaan ng gaduda ang mga taong Trillanes nga naman unsa may role gyud ha unsa may role ni Trillanes diha sa gobyerno nga naman nga grabe man gyud ayo siya nga nakagukod sa mga Duterte unsa may ihang role ha kasamang nistor nga wa na gud siya dili na sa senador dili congressman wa nay daog-daog di gani ka daog og mayor sa ila apan grabe man og makagukod sa mga Duterte unya nga naman nga ang si Trillanes, ang iyang focus, puro romang yun, ang kaning niang sa extrajudicial killing ni Duterte. Ngano nga ang flood control, wa man yun siya maka, kanang na ang maka hisgot, ana? Ha? Ay, unsa bago di ay nga nakadawat, mang kunog malita po di ah. Aon niya karon, gidinay nila tanan. Ni-deny ang Malacanang, ni-deny si kaniyang, daan namang ni-deny si kaniyang Speaker Martin Romualdez nga, wag yun kuno siya labot, anak, kanang ka-corruption, kanang nama-kickbacks, wag yun kuno siya. Nangyahag yun ang pagserbisyo, ang paghatag o kaayuhan sa atuang nasod. Si Trillanes, ni-deny po si Trillanes. Ni-deny po si Trillanes nga, wag siya kadawat. Niya nga namang isog mang yung ka-Estrelianes kung tinuod pang wa kadawat, ha? Hilom man sa flood control. Hilom sa flood control, pero isog ayos mga Duterte. Apil mga sukindig paminaw, kaning mga senador nga, mga aktivista nga mga senador, ha? Kaning ni ang congressman. Ang mga congressman nga mga nagpaila nga mga limpyo, ha, ang mga congressman nga mga mimbros aktivista nga nagpaila nga mga mimbro nga kuno limpyo sila unsa bagod ay nagmalita-malita mampung kwarta. Kani sumala pa sa mga ex-marine sige patawag gaganiha dito sa Blue Ribbon Committee.
1: Straight to the point.
0: Samtang si DILG Secretary John V. Crimulya ni liquid yod og nang tarungan nga wala gyud kuno niya harangi or atangi. Awa gikon niya harangi, wala niya alihi, wala niya kanampugni ang pagsulod sa Senado sa mga ex-marines o kauban sila si Senador Ruben Padilla o si Senadora Pia Cayetano.
1: Straight to the point.
0: Di ibidin sa Rimulya o ikaw na takdan pagkas malakan yan pagkabakakon. Ayag pa makakrimulya, tiguang ka na, giuban ka na, unya bakakon pagyug ka. Ayag pa makakrimulya, nagtanaw ni mo ang kapulisan, nagtanaw ni mo ang mga mayors, nga kanang imuhanggi, mo imong gisurgi, kanang supervisan. Ha? Akani, siya man, under man sa DILG ang LGO, kanang naa nga to ang kapulisan under na daga mga pulis nga nagtanaw ayag pakaulaw ayag pamutbot ayag pamaka kay sala kana Rimulya. Matod niya wala kuno ni harangi siya pagani kunoy digidumugan og igo rasang ni dipinsa pakabutbuto. Ato ni hatagag pagtagad garon dire sa to ang pagkulog kabildo mga sukin dito na may video na may video anak nga kuno ni kwanda siya siya noong kuno gidumugan mo na indupi di dipinsa rapod siya kay pananglitag di sa mo dispinsa amo dipinsa basin og matumba hinun sa may takyatakan siya ha ingon po taon si kuan ingon po taon si ninang tisay mirisi unta so unsa may giabot ni Rimulya dito Senado? Unsa may giabot ni Rimulya sud sa Senado nga dili man iyahang kanang naang appeal sa iyang responsibility sa Senado? Ha? Unsa may giabot niya dito nga kanang mga senador dili man DILG kanang na, under sa DILG? Ang under niya ang mga pulis. Ang mga pulis dili makasud sa Senado. Ha? Dili makasulod sa premises sa Senado kay wala may dakponon dito. Ah, wa may dakponon ka sa mga nisor, unsa may sudlos pulis. Moto nga si Rimulya mo ni Addo ridang, dili mo mukuyog nako ang mga pulis. Posible to giingnan tong Rimulya nga dire sulod tadi kuyog tadi kay tong alihan pa dili sila makasulod. Ha? Ah? Yo sa o mga

0: So tuod man dunay mga pulis gawa sa premises sa Senado. Ha? Naay mga pulis dito. So muna nga kanang na ang mga pulis di muna ma ha kanang na ang ma kwan oy. Kay dahan pod og busunod po mga pulis tong Rimulya nya wa man gyud isunod. Siya na lang dito gawa sila ni adto kasama mang alan tangkawan gitabangan ni Rimulya dito. Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay ang congressman or kanang naang congressman sa 1st District sa lalawigan sa Negros Occidental na si Negros Occidental 1st District Congressman Julio Jules Ledesma IV ni butiag siya na iya kunong hangyoon ang mga lokal na kagamhanan diha sa 1st District sa Negros Occidental na ideklarar nga persona non grata si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Straight to the point.
0: Adito kuno sa 1st District sa Lawigan sa Negros Oriental ideklarar ipaiyang hangyoon ang mga local government units sa Negros Occidental nga ideklarar nga Senate President Alan ganang naang Peter Cayetano persona non grata dito sa kuan. Apil-apil po si Ledesma. Apuyo diha dong, Ledesma. Apuyo diha, sulbara sa naang-naang kuan. Sulbara ng naang mga presinsa diha sa kuan. Samtang sa laing bahin itong hatagag pagtagad kay Sabina sa National Bureau of Investigation kon NBI kang kanhi Congressman Mike Defensor kalabot sa giingon nga pagsuhol kaniya og taga 5 milyones pesos ngadto sa 18 ka mga ex-marines aron mo testigo kalabot sa flood control nga iskandal.
1: Straight to the point.
0: Adya na mga sukindig paminaw gipadad-an matud pag Sabina si kanhi Congressman Mike Defensor sa NBI tungod kay dunay report nga nadawat sa NBI nga kani kunong mga ex-marines nga 18 kabuok gisuhulan kuno ni Mike Defensor og tag 5 milyones pesos para lang nga motestigo. Para lang nga musulti o kinsa ginilibira nila sa kwarta. Aso kani kuno mga ex-marines, mga sukindig paminaw, gisuhulan kuno di ay ni og 5 milyones. Doon na kuno'y 5 milyones kada usa mga sukindig paminaw nila para mutistigo. Matod pa sa nadawat nga report sa NBI. So, ugmauhuna mga sukindig paminaw nga tag 5 milyones kunya i-times nimo og 18 kabuok. So, sila kabuok. So, naas mga dool 100 million. So, naas mga 90 milyones. Kunya, kay dili naman congressman si Mike Defensor. Asam sa kwartang 90 milyones nga isuhol ni ini mga ex-marines. Gitubag gaganiya sa mga ex-marines, nakahilak ganitong usa kay iya ba tong kwantong namatay? Yang anak? Igsuon. Ningon siya, og nakadawat pa may anang kwarta, ha? Akong igsuon, dili mamatay, karong adlaw. Kung nakadawat pa may, kung tinuod pa may gisuhulan, anak, nga tag 5 milyones, may kada usa na mo, akong igsuon, dili unta mamatay, karong adlaw, kay dunay sakit nga tumor sa utok. Muna nga, pero NBI, okay, mas mayo man sana nga, at least kanang naang masuta, yun ba, kay dagang po nagduda, grabe, no? Ang kani mga ex-marines, nga nogyugahan, itistigo man sila nga, so nakakakuyaw sa kinabuhi. Kuyaw na sa part silang kinabuhi, unya ang ilahapod yung mga pamilya. Nga nung isog man kay silang nibarog, anak, unya kanang ilang pasangil, mayo, og gamay ra ng ilang pasangil nga, si kuan, kanana nga mauna, okay lang pasangil o gamay ra, nga si Laila Dilima, kuan na, o tinuod na nangawat o bungaan, nangawat o sunod. O tinuod na nga si Rickmar, kawatag mano. O ingon ana nga mga aligasyon nila, ingon ta nga, gamay kayo ng aligasyon.

0: persona. Sunan kang ang ilaha nga gipasanginlan. Porten dagko presidente gipasanginlan. Mga congressman gipasanginlan. Ha? Sumona nga kinahanglan nga kani mga ex-marines, ha? Og mingon kang gipangbayra ni sila, okay, og dunay mga ebidensya. Dunay mga ebidensya nga makuha ang NBI mas maayo. Ha? Kay panlita gipangbayran sila 5 milyones, ha? Ay, ang tagasamang nistor nga, 5 milyones, dako-dako na po ginoon na 5 milyones. Aso gipangbayran, manok. Aso gipangbayran, okay, so ang NBI, inyong trabaho para mo investigar, anak. Onsa ka tinuod ng dunay 5 million pero ningon na sab ang mga ex-marines nga dili na tinuod, ha, dili na tinuod. O, imbestigar na onya. Tutoral kuan man sa NBI sad ilang imbestigaron. Ha, og tinuod bag dili nga kanang na ang ilang nakuha nga report nga adunay taga 5 milyones nga nadawat ni mga ex-marines, mao di ay kuno nga isog gaayo nga ni atubang sa imbestigasyon. Samtang sa laing bahin, kanhi House Speaker Martin Romualdez og mga ex-marines ipatawag usab matod pa ni Senador Irwin Tulfo sa iyaha nga hearing sa Blue Ribbon Committee unya sa Lunes.
1: Straight to the point.
0: Kanhi mas maayo at least makaingon ta nga kanang naang patas, na at least patawag sad si kay karon gipatawag man ta si kanhi Speaker Martin Romualdez unya murag wa man ito nga. Nawa man ito nga dito sa kanang naang Blue Ribbon Committee. So at least si Irwin Tulfo mo yung patawag sa Lunes kasamang Nestor. O niya ipatawag sa niya ang ex-marines. Kana! Ha? Kana maoy, mayo nga nung karoon naman nagitawag si Lacson. So nga nung wak magipatawag ni Lacson. Nagipatawag pa ng Lacson. Dili unta ni magubot rong ingunan eh. Ha? Nga so nang ka, mura na magduha mo oy. Duha na ka ang Senado ba? Ha? Aron nga di tingali mo magubot, duhaan na potula pikasa niya lang Senado na lang. Yan ang kaduha ka. Mura mag na nabutang ron og duha na ka Senate President. Bisan og si Senador Win Gatsilian, acting Senate President siya, pero siya maoy mo kaman. Ha? Gihapon diha sa Senate, ari sa iyang side. Si Senate President Alan Peter Cayetano, duna po sa iyang side. Ah, so duha na. So naka-investigasyon, duha na kabuk investigasyon, ha? Investigasyon dere sa sunang ka ng investigasyon dere spikas, investigasyon po dere spikas, ha? Tabok-tabok mga sukindig paminaw. Kana, nindot na kay at least siya. Pero muna, nga muna itong timanan nga ang chairman sa pikas nga paksyon si Senador Irwin Tulfo, unya ba si og Iben Dalo na niya ba? samtang atong hatagan sa pagtagad doon, mga sukindig paminaw, kay doon ay grupo na, no, nga gi-assign ni Cebu Governor Pambari 4 aron nga muhandol sa mga dokumento sa 93-1 nga lute nga gi-panagiya sa probinsya sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: So, gikuan na ni Governor Pambari 4, no, ang aduna na'y mudumala sa tanang dokumento sa legal at technical nga aspeto sa 93-1 nga lute diri sa probinsya Sugbo, uban pang Yutas probinsya. So muna nga kanto nga mga naa sa 93-1 usab galute, no, dugay na ni nga nakuan mga sukindig paminaw niya tungod kay ilis-ilis lagi ang leadership sa Cebu City o sa Cebu Province, muna nga medyo nalangan-langan. Karon doon na nai kanang naang unsa kahi resulta ani unsa kahi mahitabo ana mga nagpuyo mga sukindig paminaw sa 93-1 pero katong si kanhi Governor Gwen Garcia kani adto ila man tong pabayran, no, pabayran dito sa pag-ibig ipasitol ang mga yuta nga ilang giokupar.
1: Straight to the point.
0: Samtang emergency room o OPD sa lungsod sa Tuburan District Hospital fully air conditioned na.
1: Straight to the point.
0: Porti ninduta day kasamang alat. Kay ang District Hospital sa Tuburan nga gipadagan sa probinsya Sugbo duna na kunoy giinstalar nga aircon. Ha, at least dili na pare sa una nga katong hospital sa Tuburan mura og gibugnuan swakwak. inumdum ka to ni kasamang uka batok sa ito bang uka si Rico Osminia. No, sila to ni Addo dito, doon na sila video nga, katong ba ito mahuman, on sa to dito nga, kisame na nga, haghag ang kisame, stuburan tao, o niya, way mga bintana, nga, mura lagi yuga, mura lagi, bugno aswa ko. Tapos karon, gipaayo na, ginahinay ni Governor Pambari 4, panyamatod pa, doon na na'y aircon mga sukin, di paminaw dito. At least, ang uban sab ng mga lungsod, gov, ha? Ang uban ng mga lungsod, gadunay mga hospitals, at least mahatagan po og pagtagad, bisan og dili, tangingon nga, wata nagdali, at least nga inahinay lang, at least taas pa man kayusad ang panahon.
1: Straight to the point.
0: Para sa tuang nga mga pasyente sa town, diha sa probinsya sa Sugbo, kay ang uban, kuan gyud, lisod in town, ang ilahang kahimtang sad kay taga probinsya Sugbo, o niya, muari pa diri sa Cebu City para dadon lang mga pasyente medyo hassle or layo na no ang pag biyahe. Okay. Akin imbahin na magkasama tud ganito sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama ay ni sa to makigsunan nga dunay mga sakit o balati ang naghihambin sa kalawasan. Ato makigsunan nga dali ra nga maluya, dali nga kapuyon. O niya ato makigsunan sad nga adunay hubak dali nga makutasan. Na mo'y kailad yung adunay hubak ka kanimo'y painom ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, maisab ni alang sumakaigsunan hang kay makapagana ni sa kaon, makapanindot sa tulong, na puno sa mga vitamina, minerals o nutrients nga may gikinahanglan sa tuwang lawas. Kung nga tuwang panglawas, ha? Nos vitamina, sumulagsik ta, muligon, dili ta, dali nga takbuyan sa mga sakit, og balatian kon ligon ang atong panglawasa. Muna nga makanunayon ang pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Pwede ra og usa nga to sa duha, no? Kada adlaw, kon pang-maintenance lang, pero doon na naisakit, pwede og tulo, duha nga to sa tulo, ha? 30 minutos mga sukin, di ba minaw, sumagkaon. Ang pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Mapalit ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang ang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, balik na karon titaod. Magkasamahan yan sa itong pagbalik at itong basahon ang inyohang mga kanang naang mga greetings, ha? Inyohang mga reaction sad, no? Nagipaabot diri sa tuang programa sa garong gabi. Una, standby lang kadiot, ha? Alas 11:02 na sa gabi.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult S-News is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usaka tao. Ang tubag, ang inadoadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Ang galing! Pangmatagalan!
6: Parang tayo lang han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget? So

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag-ispilan niya.
2: Yeah.

Okay, nya kanin bahin na sad makasama tud ganato sa DTX 500. Aga to ang DTX 500. Ay ni makasama alas sa magsuna nga doon ay high blood, tasog dugo, tasog kolesterol, tasog blood sugar. Ayaw na mo o kabalaka ni Ana. Kaya doon na tayo makatabang arong alibyuhan ang mga sakit nga to ang gisgutan. Ang aton DTX 500 mga kasama. Maunay doon ay mga sangkap o sagol nga kaya kayo nga pamabon o ibutang sa regular ang imuhang dugo. Onya alang sa magsunan usab nga tuwa nga DTX 500 kampyon nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants epektibo ning pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 ani sa alang sa magsunan nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases ato makaigsuonan ha nga adunay problema sa kidney. Kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Ato magsunan nga doon na insomnia, dili magkatulog, ugtarong magkatulog, mangaling apan minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na mo ha. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sa mga butika o farmasya or sa ilahang clinic, yun mismo, na mao ang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Ganun mimutang sa Unit 102 Marjorie Building, Hakosalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman Newspaper Building o Gloyo sa Gaisa no Main, baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Ang DTX 500, mapalit usab ninyo ha. Sa ban nga mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar.

0: Okay, onya si kasamang si nagamatod pa kasamang Jimmy Wood ha. Kanang Tulpo family sa una pa na ilang purpose kasama kwarta-kwarta ragyod ha. Ikaw nag-ingon anak kasamang Jimmy Wood ha. Pero kana mga aligasyon pa man hinuuna wa pa man ay wala pa kamatuuran gyud ba. Ang mga aligasyon panantanan kasamang Jimmy Wood. Mga pasangil ba. Ang pare nga si Father Plavi kuno nakadawat sad batod pa ni ninang Tisay ha ug ninong Tisoy ha na mention kaniya o mga katutanan sa mga ex-marines ganina mga aligasyon to nila tanan no kanan na pamatud-an gyud nila basis mga ebidensyang ilang gikuptan unya na asa padulong ang investigasyon. O padulong sa ilang investigasyon, muna i-recommendar ng atos ombudsman, unya muna itong tanahon, o atos ombudsman, o dritso ba dito sa kanan ang pagpasaka mga sukintig paminaw. Maodi ay kung makatip ang mga Tulpok Brothers, sir, paldo kaayo taga Viva Max ha. Motos Rapi Tulfo mo to no. Ito na itag 250 ba to? Tausa? No? Huh? Tanda kuwa. Amunis ka sa mga alan ng kawan, ganahan yung kaisang mahimong bagma ni Rapi Tulfo. Okay, sambay lang sa makasama ha kay balik ta karon to tao duman sa mga importante kayo. Alas 11:35 na sa gabi. Standby!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo!

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na tinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami! Undangi ang drama.
6: Angeline!
5: Na ako'y na-discover nga timplado na lamig.

0: unique toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
2: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin D1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo Sasaya plus a Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
10: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita?
13: Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humbaado, bakadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
1: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
1: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: Ato ang attack na alas 11:47 na sa kagabion. Malikta magkasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabion.
1: Straight to
5: niya. Ato ning isgutan og gamay tulakbit lakbita gamay. Akani pang hitabo didto mga sukin dig paminaw sinado kaganiha. Kay nadayon mangyod ang Blue Ribbon Committee hearing nga gipanguluhan sa kanang naang chairwoman nga si Pia Cayetano o niyang iyang vice chair mao si Senador Dante Marcolita. Apan nadayon man tinuod pero murapog na ha pangkulba-kulbaan sa sila dong nga gipangkuyaw-kuyawan sa sila lugpad sa ilang espiritu mga sukindig paminaw kay ni Adto man June Vic Rimuli. O niya, gawas dito sa Senado, doon na may mga pulis nga daghan kayo. Ha? Doon ay mga pulis daghan kayo gawas. Moto nga may gani kay ni Senado Ruben Padilla dito, wala mo agis entrance, diri agis sa loyo sa Senado. Ah, naunsa puting kadaghan ang pulis gud sa gawas. O niya, gaduda ang mga kato mga dumadapig sa mga Duterte, nagduda sila nga dili gyud pasudlon kaning mga 18 ka mga ex-marines, dili pasudlon dito sa hearing. Again, naisahan man sila kay dito mas loyo agi. Apan ari sa mga buhi sa gamay, ha? Akin nga bahin, magkasama ito sa kanato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumaysun ang mga naminaw na to, ha? Ang mga sukindig paminaw nga naminaw na to, karoon nga to ang Life Extension Vitamin D3. Ay ni alang sumaysun ang mga sukindig paminaw nga doon ay type 2 nga diabetes. Kung doon na mo yung diabetes o diabetikon mo, atong imnon Life Extension Vitamin D3. Ay agpasagdi ang diabetes, ha? Kay delikado na makaguba sa inyong kidney, delikado ma-stroke, og mo umuguba na sa ubang organ sa lawas. Ang atua makasama nga Life Extension, ang pag-inom ani, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw, o niya pwede ra og tulo, o sa humagpamahaus, duhapod sa magpanihapon. O niya kunwa kay gibati, pang maintenance lang, parang pritahan ang lawas, gikan sa mga sakit, o batok sa mga sakit, pwede ra og duha, usa sa buntag sa mangnistor, usa sad sa gabi kada humagkaon, ha? Onya ang Life Extension Vitamin D3, mapalit sila nga clinic kaya na din himutang sa Cebu Doc Building, Boyon sa Osminia Boulevard.

0: Extension Vitamin D3 na na. Anya may gabi isa ni kasamang Carl Omega. Kuan sa karon kanang absent sa karon kasama. Amorag doon ay gilakaw sa kasaman Gerald. Ay, ngang taon si Kuan kasamang Nestor, nasamang hasi. Ah, kasamang Mali taon, pwede ba 5 minutes ng ads? Oy! Ay, mas ginawa na mong ina taon din. Mas ginawa kong pakiluoy taon nga. Ay, balik taon ta. Apure buyag, muna sa'y kanang naang... muna sa'y good problem, no? Ah, okay, aris at sa ito ang mga kwan sa ito'y padayon. Ito na huwag ganiha. Aka ganiha, mga sukindig paminaw. Ah, kanang naang nahinayon tuod ang hearing sa Senado, pero mura og sunang ka ang mga pulis, grabe kadaghanas gawas, oy. Ha? Ang mga pulis sa gawas, mura giyod og ganang, ha? Sige, example, ganiha ni Attorney Rufil sa programa, ganiha pa manimbuntag, ha, tanawa, oh, mura giyod. Ha, mura bag ka ng padulong suna ka sa mga nistor, nga dun ay dako kayong rally giyod nga mahitabo. Grabe ang mga pulis nga gipakatap sa gawas sa Senado sa mga agianan nga halos di na makaagi mga sakyanan. Ha? So muna nga base og mauni ang ilang paagi para dili makaagi ang mga sakyanan nga gisakyan sa ex-marines. Kay niingon na daan gahapon si Senador Irwin Tulfo kay siya naman ang giingon nila nga kung ilang grupo mo'y pasultion, siya na mo'y chairman sa Blue Ribbon Committee. Matod pa niya nga dili nila pasudlon ang mga guest or mga resource persons sa investigasyon karon adlawa. Unya kay Senador Rubin Padilla, kuan go ni. Kanang na ang action star go ni. Ha? Dito ay nagkinamangay sila dito sa Luyo Senado agi kasamang al. Dito sa Luyo Senado. Ha? Mura og munang gaduda ang uban. Ay, murag dito man tingali pa Agias Bato de la Rosa, Senador Bato. Ah, si Rubin, Senador Rubin Padilla, mo'y nag-guide sa 18 kamang ex-marines, unya gitagbo sa Senador Pia Cayetano, or murag nagkuyog sila dito. Ha? Di, pagkasulod nila sa Senado, lipay na sila kay nakalingkawa sila sa mga pulis. Jesus, dito mo'y John Bicrimulia solo. Si John Bicrimulia, hala dito mo dahil sa sulod. Ha? Maoy ni sulod. Ha? Paminaw na kung maragidala niya ang mga pulis dito, pero wak mo sugot ang mga pulis kay mag-unsa man ta diya, nga wak man tayo warrant nga iserve. O niya, kanang na ang Senado, dili man na under sa DILG. Kaya under sa DILG, kana mang LGU. O kanang ato ang police department, kana sa BFP na to, o ganing niyang sa ato ang kana sa BGMP, ana? Ha? Di ba na under Senado? Gusto ni Rimulya nga kanang naanga mo, kuhan yun sa dito? Ha? At doon sa dito, ah, sige, o dili mo mo kuyog na ako, akura dito. Pag-abot dito ron, ha? Pag-abot dito mga sukintig paminaw kay si John Vic Rimulya, gaatang mas gamay ang gawang. Doon ay gawang dito nga, giatang. Gaatang sa dito niya na hinagbo nila ang si Senador Rubin Padilla, Senador Pia, o gatong mga ex-marines sa hinagbo niya. Pagka hinagbo niya dito, ha, ningon siya nga, padulong naman kumugawas, padulong na unta kumugawas, pero kay unsaon man, nadaghan naman kay mga tao, di paglihay na ko, naigo ko, dumugan ng kunil. Dinipinsa lang kung di ko matumba. Abi ko na, ito ko na, kato pagsugod yung so, kani nga video kasamang nis, magsugod, ani, biko na, be? Ah, pagsugod ani nga video, biko na, sa, kana, nawa. Ah, dana, sulod na sila. Ah, Senador Rubin. Ah, sulod na. Ah. Senador Pia.
1: Senator Pia, any statement ni Senator Pia?
0: Ah, tanawa ha?
2: Voto na. Al-answer
0: na. Senator Pia o Rubin Padilla, why? Bakay balong, anas, Junbik, ni sulod. Ah, sulod sila.
3: Ma'am, pakalaanin mo lang ako.
2: Sige, thank you po.

0: Ah, naog sila dito, ha? Sekreto ni agi anana di ang Ruby. Ah, naog sila sagdan. Aha. Wa sila mo agis entrance, oy. Oh, kanay, kanay, kanay, dana. Aha, to na. Tanaw na to, ha? Unsay kabut-but ni Rimulya nga wa kuno niya harangi. Ah, sunod sila. Okay pa, okay pang lakaw.
1: Tago pa dito ni Santa Irwin dito sa Santa Pia kay tanaw.
2: Paraanin lang po natin. Paraanin lang po. Paraanin lang po.
0: Hindi na, nabot na sila.
3: Paraanin lang po.
2: Paraanin lang po.
3: Sorry, sir.
0: Ah, nag, ang mga tao po din na naghanang gaatang.
4: Ngayon, they're asking us. Ang kausap ko kahapon sa director par dati.
5: Ay, parang gusto for management system.
0: Pero staff ni ni Senate President Alan Cayetano.
4: Nandun lang sila sa guest list. Eh, nasa guest list natin sila.
5: Yeah, they're my guests. Okay? They're my guests. You have their names. I'm given their names.
4: Yes.
5: Yes.
0: Asan yung
4: guest list? Nandiyan, nandiyan. Ah, tanaw, ha? Sorry, media lang, media.
0: Oh, wala pa sunla si itong ni Baligol. Dumoy na una. Oh, giharangan. What? Di wala pa sunla. Oh, wana, wana, wana. Sus gubuta, oy. Ah, tanawa. Oh, la la la la la la. Oh, di naman sila pasundon. Senador Pia, ipanghalog na niya mga ex-marines, oh.
6: Magandang kami, magandang kami. Magandang kami, magandang.
0: Ah, tanawa, ha?
7: Sir, magandang kami. Atras, atras, magandang kami. Magandang kami. Magandang kami, magandang kami.
0: Ah, dana, dana, dana, dana, dana. Oh, hala, hala. Uy, hala. Jesus. Kana.
8: Kuya, tahan ta. Kuya, hilang.
0: Jesus, murag tarian, oy. Ah, tanaw, ha? Oh. John Wick, ni sunod, John Wick. Ah, tanawa, ningon sa wakuno sa mubabag. Ah, wakuno sa mubabag. Kunya, sa man itong pagkakuan ng ano nga tuklod nito siya kapil. Ah, saka na yun sila, nakalawas yun, wak na pugni. Ah, so naka mga ex-marine, dago kay mga lawas, Rubin Padilla, Baskong sa kaigot. Pabitaw na nga si Mariel. Mariel ba ito asawa ni Rubin Padilla sa mga alan? Oh, Mariel nga, believe kay action star ko ni Rubin Padilla. Ah, Rabi ha, mura og guwan, oy, mura og nas buangan. Lah, tubuto na, oh. Nasa mga kamera, gipang kalabiunan ang mga kamera. Kuyawa, ani, oy. Oh, dyan na, mga harang na, oh. Ato na, nakasulod ng uban yung mga ex-marines ganiha, oh. Pero sa wapa sila kasulod, grabe, oy. Grabe ilang giagian mga sukintig paminaw. Mura o kanang naas pangansi nga gisakit sa sugo ni Punso Pilat. Ah, tanawa, oh. Sus. Oh, tanawa, John Wick Rimulya. Oh, tanawa, tanawa, oh. Oh, oh, oh, oh, tanawa. Hala. Oh. Oh, tanawa, giduot man gyud oh. Pag mingon sang wala mo harang, pagbulog sa mga tawo, padaplin unta sa kasamang alan. Kay balo man sa daghang tawo nga nagpadulong. Oh, tanawa. Oh, kana oh, tanawa oh. Oh, kana oh, naasa sa tungod oh, nakita siya nga naa si Nando Ruben og si Nando Rapi, kanang Pia. Oh, naasa gabarog. So pananglitan og oh, kana og sirkula ni kasamang name sa si John Vic Remulia. Ngano na man siya tungod kay duna kuno sila meeting ni Wendat Silian. Onya, pag mingon siya nga wala ni harangi, wala ni alihi, nakakita man siyang daghan tao ang gadulong, padaplin unta siya. Diba? O bakaha nila mano. Senador guna. Ha? Bisan og kontrapartido sila kay senador, kanang naang by way of professionalism, wala mano ka, or mokwan ka, wak man, na, dinumugay, mahinuulan. Ah, tanawa yung tiil, ah, oh. Sa to pa, dumog mga mga tao, padaplin ka. Ha, o tanawa, yahamang, yahang, usan yung tiil, mura magi, gitukon niya, gisulay man, usan yung tiil. At tanawa ha, doon, kanis ni Mulya, dako umsan tao, o niya medyo, abas kugun sa glawas, pero bulog ba, daghan ko mga marin diha. Ha, niya, na yung mga, Senador Pia in town, na piit in town, Senador Pia, ambot, nagwa ba dagoy ma, sigo to nuwa ko hinto na siya. Tanawa, klaro kentiel, oh, tanawa ha? Klaro kentiel, ha? Oh, klaro kentiel niya. Karon, ang sadan ani si Ruben Padilla mo'y sadan. Ah, klaro mas video. Muna nga ang mga tao ang nakakita sa video kay dili man malalis. Kana sa video dili na malalis sa kinsay patan-aon ana oh. Og miingon ka nga wa nimo harangi on action magani kag balik oh. Oo oh, tanawa oh. Imo maganing giben imo hang usa nga tiil kay imo gyung pugngan ana. Ha nya sang pagkapugong niya nga siya raman usa kay mga alipores niya nga miingon ah bahala ka ni. Ah sumona nga kato mga ex-marines kay ganiha nga ni testimonya sinado. Ha? Grabe ang ilahang pagsakrapisyo, pagsuod pa lang. Kay dili gusto, dunay order, matod pa mga sukin, di pa minaw. Tanawa, kaya lagbayan in taon ang mga ex-marine, Senador Pia Cayetano. Kay dili gusto nga makasulod dito. Kay og musulod mga sukin, di pa minaw, ang kani mga ex-marines, daghang mga pangalan ang ipang-mention, mabuking ang mga nakadawat og malita. Onya gipangutan na Senador si John Vic. Nga sa giharangan makuno nimo Senador Ruben og mga ex-marine sa wala oy, ako mangay lang gidumuga. Asa mo to nga nibalik na lang taon si pulahas naong ni John Vic. Ha, pula keng naong ni John Vic onya nibalik na lang siya sa agi. Ha, nibalik lang siya sa agi kay kanang tan-aw niya nga, jay. Ha, kanang naang lakan si Mangkong Ruben o Kusganay. Ha, nakalusot na yun, mga sukin, di ba, Ruben Padilla, oy. Ha, kalusot na yun, ha, iyaha pong gip. Ha, mura man to, yung gianak po dyan siko. Ha, gituklod po niya, gira po, giduot niya si John B. Crimulia, bagay, atang-atang magkadiha. Pero kaning niya, ngano mas John Beck, nakita sa daan nga doon ay mga tao sa padaplin. Ha? Ngano mas sa padaplin o baka nila mano siya. Di okay. Nakiklaro man kayo na nga, yahagyod nga duot na nag-iana niya duhan niya kakamot para nga ma, kanan dili makasulod na niya, gituyo po niya nga naman anano, naigawa nga gamay. Ha? Sao nga si Rosa, ilagyod nga, kuhan yun nila ani, tinguha yun nga dili yun pasudlon o mga ex-marines. Ha, kay pasudlon, likado kay na tanawa nga nakasulod. Asas Irwin Tulfo na apil na hinuon. Nahibaw-an na noon nga si Irwin Tulfo mangayo day og tulong nga dos lima ka babae day niya pilian og kinsay guwapa. Para maoy ma, ha? Para maoy mo hagwa-hagwa sa iyang banak. Banak ko.

0: So morning, kaning ni tuning at tangan mga sukin di ba minaw hakay kay balo naman ta kaning mga ex-marines sa ilaha pa nga mga gipang mention ni adtong mga nakalabay no tanaw TL tanaw John Vic TL oh. Ang usog yung mayo oy nawa oh. Ah, mingus John Vic nga wala ni harang eh. Wala siya mo harang niya iyahang explanation ana naning kamot lang po kuno sa dipinsa kay basig mahayang siya. Matog pan John Vic Remulia. Ah, pero muna nga kanang na nga Ruben Padilla kusgan ko na Ruben na nga. Ah, kusgan ko na unya napoy ex-marines di asluyo gitulod ka. Ah, pila reka lagpot ni. Pero nakakuan gyud oi. Ah, kanang na igo gyud nakasarang-sarang gyud John Vic oi. Ngano apil man sag harang diha? Ha? Dili man siya taga Sergeant at Arms diha sa kanang na ang Senado. Gawas lang og ni-apply sa pagka Sergeant at Arms niya. Tuod nga ni John Vic Remulia nga gi-appoint, na basi gi-appoint sa BBM tuod, no? Basi gi-appoint sa BBM ba nga ikaw sa duty dito, ha? John Vic, ha? Ikaw sa Sergeant at Arms dito. Okay, so dali aras-oras na to eh. Dali naman kayong oras eh, noon. Alas 12, size naman. Awan na tayo igong oras mga sukindig pa man. At walang tiwason ugma puhon. Ani atangis anis programa ni Attorney Rufil. Karong kanang naang alas 6 no, sa buntag. At alas 10 sa buntag. Salamat kayo ninyong tanan ha sa mga ni Kuyog na to karong gabi una. Ah, si tanan mga kani mga greetings ug mapuhon na lang nato basahon ha. Dako-dako ta og oras mga kasama daghan tag mabasa. Tangalan na lang sige ganito bakang puwersa sa DYHP Arimen Cebu ato station manager Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabanderis master kontrol si kasamang Neso Romicilio kasamang Kisos Minya kasamang Nems Quiñones diri Bicas Lawak. Ah, dito sa transmitter side kasamang Oliver Atesa. Og si Rubel Boyser ato nga chief technician. Panala nyo boss nga lagad sa kahanginan yung radio man Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kinoy pinagis pag-ingon. Ang Dios magauban kay natong tanan sa tanang panahon og sa tanan nga higayon. Ana don John Vic kuan lang diha dong kanang pahilot nan sa dong kay murag na lisa na imong piang. Potito kusgana ganeh Rubin ko. Pahilot ano kay basig na bilwa na imuhang abaga. Salamat kay may gabi ka na itong tanan. Tatak RMN.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands.

Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pakalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pakalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
6: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Philippines at a time, alas 4:34 na.
9: Headlines karon.
8: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kani Speaker Martin Romualdez pipila ka mga senador at kongresista. Ginganlan sa 18 ka mga ex-marines na apil sa gideliveran og kwarta agi kani saldi ko.
10: Samtang Senator Alan Peter Cayetano nilabigis sa Malacanang at sa 11 ka mga senador kani piling Senator Sherwin Gatchalian isip Senate President Pro Tempore og acting Senate President.
8: Sa mga balitang lokal, paghakot sa mga basura gikan sa Kimong Transfer Station diha sa South Rural Properties kun SRP. Papaspasan na ni Mayor Nestor Archibal.
10: Samta mga LGU sa Northern Cebu na karuha itong ayuda gikan sa Kapitolyo.
8: Balitagawa sa nasod, US President Donald Trump mitawag kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu og crazy.
10: Sa negosyo Visayas, green na baliknas normal ng estado kuman sa pipila ka mga simana gipabuskin ni sa Yellow Alert.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
10: Mabuhay, Pilipinas.
8: Kung kayo na mga mahinong danon, Ginoo na Radyo.
10: Unang Balita.
11: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Hato na impormasyon ng inyong masairan.
10: Agayari mo madunggan.
8: Una sa Radyo.
10: Una sa Balita.
11: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
10: Number one.
11: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
12: Ising na!
11: Bangon na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: At na may galang Biyernes, it's sa 5 na may galang sa buwan sa Hunyo, tuwing 2025. Sa ngayon sa kanito mukhang puwara sa Sariwa HP, aramin sa bukami ang inyong mga tigbalita.
10: Kiragin ang Radio Man, Candelinea.
8: Ako sa Mirage Man, Arlo Busamante. Hatot na bigala sa Lasay, Santak na sa Butag. Paghatod ka rin sa mga lapas ka mga balita. Cool.

0: Maigbuntag, sugmo ka Bisaya ng Mindanao na napunggadlaw sa atong nga papanaguman sa tulungan ng unang radyo ng balita. Friday edition. Pizza 5 na may galabuan sa Hunyo to Igaros 1026. Kumusta inyo kabuntagon? Sa mga kaigsunan tangan ng mata na ning orasa karon sa kabuntagon, kumusta? Nag-inout kami nga nakapos kapis kay kamaya, nag-adlaw ka na may galang ang Biyernes. Kumusta inyong pagmata? Wa may problema, pasalamatan ta may galatong labaw nga makagagahom. Sa iyang paghatag og laing adlaw, laing kinabuhi. Naghatagan pa ta may galang grasya. Grasya sa kinabuhi. Magbuntag sa itong mga kaisunan sa Dakbayan sa Sugmo. Sa itong mga siningan ng mga Dakbayan, Dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog sa Dakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, ang Negros Island Region. Unya, balik din may sa Central Visayas, ang Sugmo, o ang Bohol. Mga sanong mga sanan ato nga mga kaigsunan dihas Bohol, maigbuntang, labi na sa mga nang mataw sa iyo, labi na itong mga mananagat, mga mag-uuma, nga mo sa iyo, og lakaw sila balay, kay mag-tikad na sila ang mga baol. Nagsige ng 1-1, makapag pamugas na may gala. Makatanom na may galang mais, humay, kapit itong kusuga sa uwan, siya ng labay ng mga adlaw. Unya, may buntag po sa itong mga kaisunan sa Eastern Visayas. Dito Leyte, Samar, Biliran. O gamang pahin may gala sa Region 8. May buntag po sa mga kaisunan tanga nagpaminaw sa Mindanao. Ganing orasa, ang di mga HP may ilang himong orasan. Ilang himong taknaan may gala sila ang mga gimbohaton. Kung samtang nga nagtikatikaw, nanigdigamo niya sa kusina. Nagsigig paminaw, may gala sa DYHP aron na masayra nila kung usan ang orasa. Managbanag na ba? Aron nga madali nila ilang trabaho. Sa mga nag-drive na sa mga sakinan na ning orasa karon sa kabuntagon, mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, katong mga drivers may gala ngingkan sa probinsya, pengon nga ni sa syudad sa Sugbo, pasulod na, o samtang katong pumubiya sa syudad, amping mo sa inyong pagmaneho sa mga sakinan. Sabi na sa mga taxi drivers, uban pa ang mga sakinan. Sabi na po kini mga motorista, mga higala, kining mga dagan din sa sunod sa sugmong apating kusuga. Hinahinay lang ta ha. Wabi tayo nag-apas na ito. Maabot na bitaw ta karang adlawa. Mas may nang maabot ta sa itong destinasyon nga safety. Buhi. Why? Nahitabo sa itong biyahe. Wala rabay lain, mga igalay. Wala rabay baligya nga ulo ni Smirkano. Wala baligya nga tiil Smirkano. Wala nga amping ta sa itong pagmaneho sa itong mga motorsiklo. Ito na kagahapon ay usa ka motorsiklo may gala nito sa Toledo ang na bangga sa elf truck. Namatay ramagin may galang driver sa motorsiklo. O nang amping ta, ka na mo overtake ta, kinanglan, kaya bawat ta may galang taas-taas pa o layo pa ang imuha yung kasugat. Ayaw o alanganin o overtake. Ay mga disgrasya, tanihan na pita. May muntag sa mga nanay, nga nanaroon silang tagsitag sa kamangang kusina. Narikaisik kayo na. Nagandam na para pamahaw, uman na. Nagtiinit pa o tubig para makahigop o init ka kapis, tatay. May buntag, mga sano o mga sana. Dito maglangay at i-check, may gala sa kasamang Jesse Samampong. Sa iron ito, may gala mga presyo sa mga naulang paralito, may gala sa Mercado Publico na ningura sa karon sa kamuntagon.
1: TYHP, tutok presyo sa Mercado.
0: Kasamang Jesse, karantataon at i-check, may gala sa Jesse Samampong. Ay karantataon po, may gala itong i-check ang mga dagkong mga balita sa kauluhan kay si Senator Ping Lacson. Mihimakak may gala sa Pasangil nga ini acquisition may gala nga appeal siya why non siya maingon na nahatdi sa kwan malita nagitaan siya dito may gala sa picture sa 18 Marines na picture nga gipresentar ang 18 Marines mga gala nga nakita ang naong ni Ping Lacson. Ganit siya kay may gala sa helicopter ni Zaldico. Ato ni pakita karon ta tao da ang kining picture mega lang na sakay si Ping Laksor niya ang ihang explanation, ang ihang tubag mga igala sa gipadas media dito sa kauluhan. Ato ning i-check karon ta tao. Apa si pas ato sang Sayron, ang presyo sa mga nagunang panalitun may galas karbon karong oras sa karon sa kabuntagon.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasaman Jesse, good morning Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold og kasamang Ken. Og mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYSP. Arimin si good morning, good morning, good morning, good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mga umpray diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klase-klase mga prutas ang atong ihatag ron sa atong mga suking tigpaminaw. Papaya, 60 ang kilo. Pinya, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Avocado, 120 ngadto sa 140 ang kilo. Rambutan, 150 ang kilo. Asam to dapat, saudara. Lakatan, 50 ngadto sa 75 ang kilo. Dragon fruit, 280 ang kilo. Apple, cheese ang buhok. Orange, cheese ang buhok. Mangga, 90 ngadto sa 120 ang kilo. Grapes, 260 ang kilo. Sugar cat, usagatos ang kilo. Green and red apple, 35 ang buhok. Mangustin, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ang kauban nire sa RMN Patrol, Radyo Man, Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. This is Mampong DYHP, Tatak, RMN.
3: Ning mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhaton.
0: Salamat kasamang Jesse Samampong. Oy, aray sa tabi gala sa tumpagot.

Kung nakakita mo sa Senate hearing kagahapon, sa atong mga kaigsunan nga nagtanaw sa FB Live kanamuntag, ha? Kung nakakita mo sa Senate hearing kagahapon sa lain nga Blue Ribbon Committee. Eh, duha naman ni Ron, ang Blue Ribbon Committee sa Senado. Ang committee bang aghupta ni Erwin Tolfo o kining committee bang Blue Ribbon Committee nga gigahuptan sad ni Pia Cayetano. So kagahapon nag-hearing yun dito sa Senado mga kasama sa pagpangulo ni Pia Cayetano, nila ni Marculeta o ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang usa sa mga ex-Marines sa 18 kay ex-Marines mga kasama ningon nga doon ay Senador Dreser nga border ang babae. Kanang human trafficking ko, no? Pero kanang babae han, ha? Kanang babae, kanang ihang ikadong ikagabi iba. Kanang mubayan o babae ba para ka naasay kadong hindi kagabi eh. Alam mo anong senatora at senadora, senadora o kinsa din nga senador. Kinsa din nga senador ang giingon sa ex-Marines nga mag-hire o babae sila mo igsugoon na kini mga ex-Marines. Nga mo iyang kadong hindi kagabi eh. Direact na ba iyang magawang si Moon? Moon, yun sa nga. Nga mo dahil. Di mo na kuhan. Di na matawag nga kuhan. Kanang human trafficking kay Byron. Ang iyang magawang nga si Moon. Nga dili, senador. Direact na nga. Kanang iyang dipinsahan ang iyang manghod. Yung mga hod, kanang naadharon nga peti sa baang kanhi, kanpod, kanhi kongresista, kanhi reporter. Kinsa ni, mga igala nga senador, tubag, dali rin mailhan, ay, kay peti sa baana ni may galas kung, sa Senate. Unya na hibaw, ano man, apil na is malita. Ayaw nang kanang manghod, ayaw itong magwang. Ayaw itong magwang, lahim sa ito'y lahing isyo ato sad kay malakas mamigay ng pera. Ang katong magwang matod pa, malakas mamigay ng pera sa babae. Malaki ang tip kung may kasamang babae. Nga, ginipinsan po siyang magawa nga si Moon. Siya nga, oh, normal man na, God. Mga may problema. Issue na yun, ha? Hala, tubag mo mga kasama. Tubag sa ito ang answer to win promo. Tubag, ang inyohang nga pangutan, ha? O, ang inyohang nga tubag, i-comment lang sa ito ang Facebook Live. Sa unang radyo ng balita, o niya i-share may gala itong program o i-follow may gala ang DYHP RMN Cebu o ang page may gala ni Attorney Rofil Fernandez Banyo. Kagahapon, umana ta ning answer to win promo. Ano sila may gala kagahapon ang lawa kay Peti Aligrihan dito si Nando. Eh. Kita mo itong tinukmuray nila ni Kwan? Ni John Vic Rimolia o ni Robin Parilla. Pero nalupig si John Vic. Kaya nga naman, sakit naman kayong, Juan, sakit naman kayong panuhod o ang ihang mga lutahan ani ni Agon. Angay na niya siya minom o koy herbal capsule o ang banyular. Anay mga arthritis is Junbik ba? Kinahanglan na ni si Minom o banyular o koy herbal capsule.
Wah, nako, nako, taas man ni si kuan no? Si John Vic, gwapo sad ba, gwapo. Kita mo ko nas personal aning John Vic dihas Piero 7. Nagkuan ni nag-inspeksyon ni sa mga armas nga nasakpan, nadakpan sa Piero 7 kato si Abirin pa ang Happy Dre. Sa Piero 7 siya ang kuan pinasidunggang dinapit. Onya, kagahapon adlaw, musud na unta may gala padung nang musud ang ex-Marines uban ni Senator Rubin Padilla. Uy, nag babag-babag man mga gala si John Vic Remulia deska kwan kanang pultahan pero yan ang gihimakak nga nibabag ko na siya padung na ko na siya muuli kay dito siya sa opisina ni Sherwin Gatchalian. Pero makita man mo dito mga gala nga ko ang yun kanang ni suway gyud og kanang bitang pugong ha nganong panaplin na unta ka. Tungod kay wa na may kusog mga natay video na names katong kuan katong pag babag-babag ni John Vic Remulia ni tinukmuray sila dito soon nara tara ba ha tara. Ano, padaan na lang siya sa kwan, sa bulog sa mga tao. At ang ipagsugod, para makita na to kung tinuod ba. Yan ang himakak na yan ang ibabagan. Kabila. Gara, magsugod. Mga ikalang pagsunod. Naman siya stunga. Na pwede mo ta siya mumpadaplin. Sa may rason nga mo babag-babag makabik? Ha? Pwede dipinsa ni mo ane para nga di maka sword nga mga ex-marines dili ma bulgar ang maletang-maletang kwarta. Pastilan. Babag-babag may galas John Vic Remulia eh.

0: Pantawanan. Para kinahanglan na siya may inom lagi o ngilngi katambal. Mana ni tamo kagahapon sa Senado? Ah, kaysa patong uban nga katong kang Erwin nga Erwin Tulfo gani natay mga clip ana kasamang nga nens nga giakusaran si Erwin Tulfo, congressman pa siya ato nga time. Nakadawat sad may galag malita-malita nga kwarta pero gihimakak sa ning kwan. Mo lagi na. Di sila ganahan may galang salang ning siyotso ka mga Marines kay mga bulgar man sila tanan. Ilang gi-confirm ang pamahayag ni Orly Gutesa. Gutesa ba to? Lagi, Orly. Onya, kanina mga ex-Marines ingon nga tinuod tong ingon ni Juan?
1: Sa letter 842 na kalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto.
0: Uy, Tito
1: pwede
0: Soto sa din eh.
1: I-verify, totoo po ito at ay kwento ng circumstance.
2: Yes, Your Honor.
1: Sige, sir.
2: Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritsyo yung limo ni Boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos umakya sa parang nagdaanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si E.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po niya, si Police Major Dichoso po. At tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon, sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, dala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po akyat sa taas po.
1: Anong diniliver nyo? Pera?
2: Pera po.
1: Alam mo magkano?
2: Large po, malaki.
1: Large. Ang large usually, ang laman ay?
2: 40 to 70 po.
0: Nakita ganyan mo sa naong nila, no? Nagsultig yung tinuod ba?
2: 40 to 70.
1: So isang maleta lang.
2: Lima po, lima.
1: Limang maleta na tipo 40?
2: Yes, Your Honor. Yeah.
1: So more or less, kailan to?
2: Asyagin, Your Honor.
1: More or less, kailan? Kailan? When?
2: Year 2024 po, bago mag-campaign
1: period.
2: Yes po.
1: Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to, dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
2: Dito po, si...
1: So, babarkan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo?
3: Ano ako po, magandang maga po, yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
1: Sir, pangalan, tapos pakikwento na lang yung circumstance.
3: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
1: Ano yung dalawang maleta? Anong size?
3: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
1: Small. Ano ulit laman ng small?
3: Nasa 20 to 25.
1: Okay, and then medium?
3: Yung medium po.
1: Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba?
3: Maliit po. Yung small po.
1: Okay, tapos yung medium?
3: Nasa 40 to 50.
1: Okay. So, ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay.
3: Tapos, yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
1: Anim na gano'ng kalaki?

0: Halo-halo po.
1: Halo-halo na.
2: Okay.
1: Even assuming small lahat
2: po.
1: At least 150. No, at least. Saan ng first at saan yung second delivery?
0: Dito lang, sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
1: Green Hills. Paano niyo alam na bahay niya yun?
0: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
1: So pagdating niyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
0: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga maleta, tapos ihatid doon sa loob. Yung nag-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
1: So hanggang saan ka nakapasok?
0: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hmm. Hanggang sa ano lang.
1: Pero yung basement?
0: Bababa.
1: Kasama kotse or bababa?
0: Hindi po, Your Honor. Yung maleta po.
1: Yung maleta? Tinulos. So yung kotse, sa parking lang kayo?
0: Sa labas lang po ng bahay.
1: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
0: Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh. Yung,
1: okay. Yung, so ano kung halimbawa, madadala namin kayo doon sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay, tapos
0: masasabi yes,
1: niyo dito yung basement.
0: Yes, sir. Okay. Yes, sir. Opo.
1: Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro.
2: Apil po na yung Franz Castro.
1: Nandito siya.
2: Saan ginawa ko?
1: Ano nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally, ang anti-Marcos, yung progressive groups, and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. Ba't biglang nandito mga pangalan nila? Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
3: Si Franz Castro, Your Honor, laging kamiting niya nila, Boss Saldico, sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. Sa townhouse. Then, pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag.
1: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessary sa pera, sa meeting.
3: Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Rosas, Your Honor.
2: Raul Manuel.
3: Paslan lang. Di Lima po. Lagi po yan sa townhouse. Kamiting po sila, Boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po. May dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing.
2: Mm.
4: Kailangan natin i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit niyo kay Congresswoman Di Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
3: Yan po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi Your Honor, nung nag...
4: Napagkamala niyo siyang congresswoman noong panahon na yun?
3: Congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
4: Kasi sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante. Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha. House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julian Baronda, townhouse. Ace Barbers, townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, townhouse. Franz Castro, House of Representatives, townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila De Lima, townhouse din niya kinuha. Janet Garin, House of Representatives, townhouse. Don Gonzales, townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives at townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President Manuel, Raul Manuel, Franz Castro,
2: okay.
4: Arlene Brosas.
2: Wala to. Wala to tanan may gala. Ano lang si kasamang Jane, kasamang Ken, kay Murag, wala tayo oras. Wala to may gala ang mga pangalan sa mga nakadawat o maleta, nakadawat o paper bag. Nga puno sa kwarta, paldo-paldo na. Kang hiyahaya sa mga tonto. Alam tayo ka na sa itong answer. Answer to win promo. Kinsay atong palaran nga mananaog karong buntaga. Sakto ra ba ilang mga tubag o? Oh? Ang tubag, Senator Erwin Tulfo. Isa itong winner kasamang Ken. Atong winner karong buntaga magala sa itong answer to win promo. Congratulations sa itong

0: Ay, congratulations atong winner karong buntag mga kasama. Karong buntag makadawat og 200 pesos paldo-paldo. Si Joji Gomez, congratulations. Joji Gomez, sakto imong tubag, Senator Erwin Tulfo. Ikuan lang kanang i-message lang atong Facebook page. Unya kining ipaybaw nitong imuhang cellphone number o ang timong tinuod nga pangalan alang na sa paghatag sa GCash. Mr. Joji Gomez.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras sa makakasama, alas 5:06 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklansik na akong paminaw ba, didaghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon ay gani ay sa siya nga nagmintin ko ana ay pagkong
9: hiyahari
8: so anak ko nabinta na ko
7: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: This newscast is brought to you by SanMig Light. Live light. Drink light. SanMig Light.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
15: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
16: Basin og
15: may diabetes ka?
16: Mag TTX 500 na.
15: Ang TTX 500
16: adunay powerful extracts,
15: no phytochemicals,
16: og antioxidants,
15: nga gikan sa palaya,
16: og desugared sugar cane,
15: mga organic compounds,
16: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: TTX 500
15: sa mga butika.
16: TTX 500
15: ang tubag
16: kontra sa sakit nga diabetes.
15: TTX 500
16: epektibo
15: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
16: TTX 500
15: imo sa desugared sugar cane extract,
16: og anti-diabetic property,
15: gikan sa palaya.
16: TTX 500
15: garantisado,
16: highly recommended
15: sa mga eksperto,
16: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Said Health Report.
17: Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
9: Zed Health Testimonies.
17: Health Testimonies.
19: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
20: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung kumpirme kayo. Gitulog na ko, mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay ako sugod. At nakarecover ako, Danilo Diximo Jr. Nag-populasyon na kunoy na Baudil Sur. 40.
21: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sayon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
23: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
24: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
25: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
26: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
24: Life extension, vitamin D3. For longer life.
27: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
28: Welcome to our reunion!
29: Uy, Dai! Ni-doubt lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
30: Tungod na sa Super Fiber!
28: Unsa?
30: Super Fiber!
24: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
31: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
32: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
33: Ako si former Governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
34: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
36: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
37: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Ako si Raimundo Parinyo. Sa una, agipabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kaya dako ng ilang tumor na daw kinumuna ka dako. Karon, natampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon, nakabot sa unong kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. Mauna itilibre ang akong kalipay, kasadya. Pero nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala git siya kay nagpupus ang tumor. Murag di siya magtuo nga mayo na ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Huwag nalipo nga gikaluyan sa Ginoo nga sa karong na may ng lawas ko. Salamat po, Ginoo.
32: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pagkuman ko mangi ko murag di mo gawas sakit kayo ang kumatulog ko murag naimupo ka sa kuha pagkauman kay ya niagto ko sa doktor ya ningon ang doktor sa kuha na day ko prostate cancer ang dagan kay siya girisita nga tambal akong gipalit pero mura ra magya pagwala naurot na gid akong kwarta tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
32: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the miracle vitamin hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Oras sa mga kasama, 5:19 na.
32: HP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Mga kani Marines ni Duhig nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Senator Vicente Soto III, Erwin Tulfo, Kongresista Laila De Lima, ubang pang mga kongresista o kani kongresista, nga gingong apil sa gidelibira nila og kwarta. Mga malita-malitang kwarta. Atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kakahapong adlaw, nga gipangunuhan ni Senator Pia Cayetano, si Johnny Buduan Libutyan, nga itong tuig 2022, naka-deliver sila og 5 ka mga malita nga ito sa Ilocos Norte. Ato ni Buduan siya ang ug ang iyang mga kaobanan ni dala sa mga malita. Kailang gisakyay sa bulletproof nga Lexus, ug yabanan sa Osaka bulletproof nga Toyota Hilux. Dihang gipangutana kung para kang kinsa ang delivery. Ito bag si Buduan nga iyang nadungog nga alang kinik kang Marcos. Giklaro ni Bunuan kasi ang gangihag ang mga grupo na nidala sa mga maleta sa Delta Gate samtang ang mga individual nga nailhan nga sila si Sergeant Bernard Tube o Boss Zaldi. Gigong di parayon sila ang delivery ngadto sa Ilocos Norte.
4: Samtang sa nga balita gisaway sa Gatchalian Block ang Senate hearing kabay sa flood control project issue nga gipangalohan ni Senator Pia Cayetano nga gilagway sa senador nga sa kabogos sa official of unauthorized nga hearing. So sa statement ang grupo ni Gatchalian ni ahog sa mga kaubanan nga diyaan ang bogus hearing tapuro na magalagda ang quorum ug ang tinud anay nga liderato sa Senado. Mato ni Gatchalian ang mandato sa Senado ang pagpatigbabaw sa constitution pagpugong sa mga pagpangabuso ingumana mo pasar og mga balaodnon alas kaayuhan sa katawhan ug ang nasod. Dugan ni Gatchalian nga mga senador nga kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano nagdibili pagtambog sa lehitimo nga sesyon apan ni grandstanding pinagi sa saka unofficial nga paragtapog.
3: Samtang sumay sa mga balita, ginambigit ni Senador Alan Peter Cayetano Malacanang ngadto sa 11 ka mga senador nga kaalyado ni Senator Sherwin Gatchalian. Mato ni Cayetano ang lakang ang 12 ka mga senador ni pili ni Gatchalian isip Senate pro tempore. Og imong acting Senate President, coordinated nga lakang si Paras Press Officer Attorney Claire Castro. Diyang ipangutana may kalimutan sa gibutyag ni Cayetano. Igo lang kining ingon nga wala siya impormasyon na may kalabutan niini. Ginsister ni Cayetano nga nagpabilin siya nga Senate President tud kay ang kaatbang wa pa makatigom og 13 ka mga senador aron hulipan siya sa ihang katungdanan.
4: Samtang sa pikas nga bahin, di pa sidaan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dili niya baliwalaon kung ang tensyon karon sa Senado mulanat pa hangtod sa pag-apod niya sa iyahang umaabot ng State of the Nation address kung son na karon sunod buwan. Unsa kay ipamutbot ani siya son
3: na sa Arnold. Unsa rapod kay ipang paghambog.
4: Busy man ni kay sila ning ilahang ipagpagpanggukod.
3: Iyang ipanghambog ning niya nga mga gipangdakop ka mga kwan. Katbags politika.
4: Pastilan. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahayag niini samtang niyang giangkon nga posibleng makaapekto sa umaabot nga sona sa presidente kung magpadayon pagkasungian diha sa Senado. Hinod gibutyag ni Castro nga ang presidente pabilin nga nakatutok sa iya mga programa ikuman sa mga balaudon nga gusto nining ipatuman alang sa kaayuhan sa katawhan. Ang sesyon sa Kongreso magpadayon karong Hulyo 27 dungan sa ikalima nga sona ni Marcos.
3: Alas 5.23 na, gibutyag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matimang. Nado na kini-information nga si kanhi Kongresista Mike Defensor. Ang gingaw nga ni suborno sa mga ex-marines, aramuangkol nga doon ay mga personalidad nga nakadawat o kwarta gikan sa kanhi Ako Bicol Party List Representative nga si Zaldico. Pero, huwag imong i-recall ang pamahayag ni Zaldico sa iyang video message ka sa mangken. Iyamang i-confirmar kini nga mga malita-malitang kwarta.
4: Sabi daw ito, ipakita sa nagtong
3: mga litrato.
4: Malita.
3: Oh, mga litrato ba?
4: Malita. Nga, oh. At kuta milyones.

0: Sisodan to.
1: Ya, yeah, ang allegation, AI ko to, AI, pero di man. Gangkon man isa yung abogado. Ay, nako. Mato ni Matibag, basis yung informant kasi defensor, ni Tanya og 5 milyones pesos na suborno nga to sa matang sundao. Nga niya tumang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kagahapong andawa. Dugang ni Matibag, nga doon ay usak individual, nga nihatag og statement niya itong Abril 28 og Mayo 6. Dinalatid ang akusasyon og nibutyag nga usa sa mga Marines iyang karelasyon og ilakining nahisgutan. Mato ni Matibag, nahibaw sila sa mga pakitabo kamahin sa 18 ka mga ex-Marines. Pagkado ni elegasyon kalabot sa gimong nga bayad og diin kinigikan. Apa na mga ex-Marines kaya tambong sa hiring kaghapong adlaw. Pugtanong ni Himakak sa akusasyon sa NBI.
0: Katapos sa malita gikan sa kauluhan, nagtuag Malacañang ang kasamtangan karon nga tensyonado nga tenadya sa Senado, nakaapekto sa tingwa sa Pilipinas nga makakuha og non-permanent seat sa United Nations Security Council. Mato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro Tarang, kasaba og tensyon sa politika, adunay epekto maghatag kini dili maayo nga impresyon dili lang diri sa nasod kundi sa tibuok kalibutan. Ang Pilipinas napakyas sa tingwa nga nakakuha og lingkuranan sa UN Security Council isip ko sa ka non-permanent member para mga nasod sa Zimbabwe, Austria, Portugal, Trinidad and Tobago, ingon man ang Kyrgyzstan, gila nga magabagong miyembro sa UN Security Council.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kaya itong kapapanagoman, gipanantas sa ramantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan, Nagbindraw. Ang original koy Herbal Capsule, suplementong agikan sa palia, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Nga may muhatag may kalikon sa lawas, kalikon sa atong immune system. Aron nga dita, dalay ko na sakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon, batasan ha, ang pag-inom sa original koy Herbal Capsule. Ang labing epektibong Herbal Capsule nga mabatok sa mga balatian sa masa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, umak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy, ugang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original koy Herbal Capsule, epektibo sa limigan na pagbatok sa bisan sa kamatang sa virus, mupanigun sa imong immune system. Aron nga dita, dalay ko na sakit. Busa, batasan ha, ang pag-inom sa original koy Herbal Capsule, matagadlaw. Aron nga ma-safety ka sa tanan nga mga baratian. Kinigi dawa sa or kumpleto kini sa mga sangkap sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug thiamine. Ang original Herbal Capsule aprobado kini migra sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koy Herbal Capsule. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini migra sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches, sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batolete. Mahimo sa niya may gana mapalit ang original koy Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
0: Taas bone pressure si Bungoy, kabadunay hypertension, basan taas yung sugar, basan may diabetes ka, niya wala ka may bow, ang taas niya level sa blood sugar, magkapagay kinis mo arterial walls, mumpalapot si Mundugo sa nakarason, nga na magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta, pagkaroon si kidney, og daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, ilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa, ayaw nag pabuta nga mo, grabe pang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang kung taas ang umubo ang imong blood sugar, control po ang imong BP ni ini. Mao na pag DTX matag adlaw para makapalindot kinis imong katog, makapugong sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa pangklinika, the alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation. Nagrabi ang computerized kung na gamit ang computerized ka general machine analyzer. Naakini may mutang din sa may DHA Coastal Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, manami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasamain ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance sa araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magatabang kayo para mapaligod pa natong atong immune system. Kay kung taas ang blood, kung D3 di sa atong blood level, makahimo kini makafunction og maayo ang atong immune system. Makahatag kini og protection gikan sa mga viruses nga dili kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo na kadadlaw gina pag-inom 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3. Kay recommended usab kini sa mga medical doctors, 100% kini sa Amerika, sa Life Extension Foundation of number 1 kining atatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makilalan sa kang magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kay mohatag kini og libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, na kini mimutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok og Cebu Gospel Church. Diya sa Consolacion, duri po yung Life Extension Clinic kana mimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga. Tubangan ka na sa Jollibee na Baguete City. Naani may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, dool ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline ha sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pagutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din sa iyo tagsatag sa kabaga panimalay. 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Sa pikas gabay di ko makanunay nga makonstipated. Pag inuman yung Super Fiber, kay number one, yun kini nga pangontra constipation. Sa iyo po kaya nga damo ng Super Fiber, kay sa shame man siya powder sulod, kuha lang kagusta ka baso nga tubig, unya imong imix dito ang Super Fiber. Pwede kang mainom ani, kung nari sa buntag before ka mamahaw, kung nari sa gabi, kaya before food ka nga matulog. Para mas nindot pag inang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, idungan sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hi! Arit na mega sa sunod nga pangutana. Laing pangutana na to para sa tong Answer to Win promo. Gibot niya ang mega sa National Bureau of Investigation Director nga si Milvin Matimag nga dunay kongresista. Kini si Congressman Mike Defensor ang gingong nga misuburno aning mga 18 ex-marines. O niya mihata ko rin kwarta. Pila man ang bayad ko na may gala ni Mike Defensor sa matang usa nila. Ka ex-marines. Million-million man to. Pila to. Ha? Pila man to. Ha? Tubag-tubag. Pila ka million. Ang gihatag matang usa ka ex-marines. Kung atong kwinta-kwintahon, kung sila kabuok. 18 o niya tagkuan. Pila man to ka million be? Ha? Isa ha? Wala gini. Na ay wakabot wakabot 6 million pero sobra po 4 million ang gihatag. Wakabot 6 million pero sobra po 4 million. Pero gamay raman eh. Gamay raman ni kasamangkin kung maohon ba niya kinimangod sila mga marines kasamangkin kung ano sila mga matinud-anon gini sila kung kaya kung di pa rin sila matinud-anon katong malita-malita gikwaan na to nila. Pero nagi o sa kamalita nga gikwaan na mga giablihan gikwaan gikwaan ng mga binandol kita katong nga picture. Naka-uniforme para ba may galang nagkuha? Ah, tumag, pila ka milyon ang ibayan matod pa ni Mike Defensor. Aning ex-marines mga kasama matod pa ni NBI Director Melvin Matibang. Aron nga daoton ko na may galang. No, daot ko. Anya na damay na mga ni former PNP chief Tori aning kalakiha.
3: Wa gabae.
1: Kaya ipugo sila may galag papirma ka Philippe pag debunk sa allegation. Karon, sa tabag balik may gala ang inyong mga tuwag o niya hantol sa Lasay sa kaya ito pamaning Rapolon mga kasama.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Oras, alas 5.34 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotroph Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.

0: Shimmy, Bibu, og Barato.
1: This newscast is brought to you by Semanticon. Rest time to the rescue.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Zed Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. Awan na yung kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Daghan og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magcapsule. Kinta na gyud akong ibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila La Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan, o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpamin now sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi eh. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
7: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Ibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Mayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayon na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sunay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Adang pala ang iBerry hindi mo tanid dapat gamitin sa mga kuyang.
5: Mga igala! May ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Pagbasa sa 10 kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, "Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito." At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: Oras sa mga kasama na 5:49 na.
3: TYHP.
2: Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction na sabog maayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses, sari pa kini masulod sa atong cell wall. Busa inom kaladlaw duha nga tona sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nanay ni Motang sa Sumene Boulevard, dole sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Ug sa Konsolasyon, anani sa EDM Building sa Barangay Kansaka sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may kanang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay Utso dool sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugda na nga itong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kayong kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix, mo na yung pinakaunang kape. Nga doon na siya isagol ng vitamin D3. Mo na makakape na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus doon na kini Rishi Mushroom Extra. Nga doon ay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag-ikini yung mangosteen. Nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So kini dili ka pagkadaos sa itong mga cellula. Gumikan na sa sobra ng free radical sa itong lawas. Mo na mga pigarita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka magka-vitamin D3 pag yun, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Apigaw sa Binas sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Plate Honda Presinto.
4: Niay Pintor, nadakpan kini gumikas sa ilegal na drogas. Kasama mo sa balita, Radio and Paul Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, Lintonis Verama Avenue, Masigpati, sa Barangay Guadalupe, ni nga itong nakmayang sugbo, kining maong pintor, nga doon na ay pinding warrant of arrest, kalambigitan sa ginadilingga drogas. Ang akusado nga gidakop sa ato mga sakop sa kapulisan mo si Rodmark Caparida Laurente, 28 anos, ulitaw sa kapintor na taga Scario Street, Barangay Kamputaw, ng atong dakbayan sa Sugbo. Ang warrant server sa Police Station 9 ni pabasa ni ining akusado sa iyang warrant sa pagkalambigit o kalambigitan sa ginadiling drugas. Huwag girekomendar nga piyansa alang kaniya sa korte. Ditin siya karon sa atong kapulisan sa Guadalupe Police Station 9. Kasama mo sa Guadalupe Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide.
3: Samta nagpayas sa Sugbo, mo establisar na og usaka programa pagtabang og pagproteher sa mga cancer patients sa Sudan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Elibolona.
2: DYHP, Tatak, RMN. Report.
6: I-establisar na unya sa Dakbayan Sugbo ang usa ka programa pagtabang o pagproteher sa mga cancer patients sa syudad. Nakaipta nini ang mga cancer survivor ingon man ang ilang pamilya. Kinuman ang pormahay sa konseho ang City of Cebu Integrated Cancer Control Ordinance ng kagipalabang ni Konsehal Jose Avellanosa. Alang sa konsehal, ang sakit na cancer usa ka social economic burden sa mga hinungdan o kini ang iyan lang tabangan sa kagamhanan.
7: Many patients and their families face difficulties in accessing support which is made even harder by financial limitations and lack of coordinated care. This proposed measure recognizes that addressing cancer requires more than medical treatment alone. It calls for a comprehensive, coordinated, and people-centered response involving the city government, the public, and private stakeholders as a whole.
6: Si Konsehal Jose Avellanosa, ubos sa nadutang ordinansa, silutan usab ang mo discriminate sa mga cancer patient, lakip na sa mga cancer survivors sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
3: Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ani ang AXL Makabuhay Plus Capsule. Atong mangko ng optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matakapsula maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EX.

0: Dugang balita, Pilipinas ug Ukraine magtirabagay, alas pagpalabot sa sektor sa edukasyon diri sa nasod. Kasama mo sa balita Radio Man Raymart Pugol.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nakighimamat sa Department of Education kon DepEd Secretary Sani Angara kang Ambassador of Ukraine to the Philippines Lulia Fediv kagahapong adlawa. Kini aron matud pa matuki ang mas lapad nga pagtinabangay sa Pilipinas ug Ukraine sa sektor sa edukasyon. Lakip sa mga naisgutan sa maong panagtigom ang mga school feeding ug child nutrition programs nga adunay importanteng papel sa pagpalambo sa panglawas, pagkat-on ug sa kinatibuk ang paglambo sa mga tinun-an. Hinumduman nga magsugod na ang school year 2026-2027 karong Lunes, Hunyo 8. Kasama mo sa Department of Education, Radyuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix, maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy, ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
1: Radyo mo nationwide. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. DYHP Abroad ngayon.
0: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatihan sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, aminado si US President Donald Trump nga gitawag niya si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu og crazy sa nitabong phone call tali sa duha ka mga leader, ug naisgutan ang kagubot sa Lebanon taliwa sa suway nga pag-negotiate sa Amerika pagtapos na sa kagubot batok sa Iran. Giangko ni Trump nga nasulti niini ang maong pamong human nakapangutana kini kang Netanyahu kun nganong kanunay kini mangitag gubot tali sa Lebanon. Apan taliwa niini giklaro ni Trump nga managhigala gihapon sila ni Netanyahu. Si Netanyahu sa iyang bahin nagdumili hinoon pagbutyag og dugang detalye bahin sa nitabong conversation tali ni Trump. Apan iklaro usab kini nga ang relasyon niini uban sa leader sa Amerika wala mausab. Kasama mo sa Abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Ang SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay laing pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Banyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Banyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
4: Para sa mga kasama, alas 5:58 na.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Life Extension Vitamin D3.

0: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
1: Kaya sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: At Life Extension, Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika.
4: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix niya na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May Vitamin D3 pa ka!
5: Problema ba ni mo pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hinuwalin imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong ka resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension medical clinics and pharmacies.
6: Oras, alasay, simpunto na. Mga kasama, digin mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato na nga edad na natakay, na natin masinati ang mga sakit sa lawas, nga kaniyad to sa batanon pata, wala nato na mabatsyagi. Masakit na nga itong mga hawak, sakit ang itong likod, dili na ligo na itong panuhon, sakit ang tangkugo, kay taas na di ang itong blood pressure, blood sugar, uguman pa, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang itong mga lutahan. Unya, mapiktuhan na bagyo ng itong mga buluhaton sa balay. Kay naa naman tayo gipamati sa lawas. Dili sama ka niyan to, nga sa batanon pata, dagano na nato may gala ang taas nga hagdanan o ang bukid nga barang kapoy. Maong kinahanglan tag ang ngilngig nga maintenance. Kay, bagwahe pa lang, ako na sinati may gala ang pagparindo, paminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag-adlaw. Ingon na jud siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambi na nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mula nga nagamit ko ang maintenance medication, naginom ko sa vanular, kaya doon na kini 5B vitamins in high level B1, B6 o B12 nga magatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa mayang diet o ehersisyo para parayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa vanular, 23 pesos matang tableta SRP, Unilab quality na. Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samtang duga balita, Cebu City Transportation Office, muingusog pas paghawa ni iskadalanan sa Dakbayan, kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibolono.
8: CYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Kining maong balita, hatag nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Hingusgan pa sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang paghawan sa kadalanan sa Dakbayan. Partikular na gikan sa mga ambulance vendor na nakapalda sa mga sakyanan o sa mulabang pedestrian. Ang CCTO na nanihatag o pitagad sa reklamo batok sa mga manindahay nga nibutang sa ilang mga bridya sa eskina sa mga daan Manalili o Bagalyanes. Gipalayag sa labaw sa CCTO ng Sarakel Arce nga kung dili patindahan ang ubang mga sidewalk sa syudad, samot na ang daplin sa kadalanan. Awhag ni Arce sa mga ambulance vendor nga likaya na mga buhat aron di na makatubang o problema ang ilang mga pagpaninda. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kasama sa pagatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong mayaaw ng Ginoo, pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kinaing inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RM.
8: Radyo mo nationwide. DYHP.
10: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
7: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nabalik na sa normal ang estado sa Visayas Grid, uman sa pipila ka semana nga gipaubos kini sa Yellow Alert. Ipaibaw sa National Grid Corporation of the Philippines, kung NGCP, nga ang available grid capacity gagahap Japan na naa sa 2,741 megawatts, apan ang peak demand gipalantawan nga moabot ngadto sa 2,362 megawatts. Dugang sa NGCP ni improve ang kondisyon sa power grid, human ang KSPC2 power plant nabalik na online ug gipalantawan ang ubos nga demand. Sa nasayran ang Visayas grid gipaubos kini sa yellow alert status sud sa upat ka sunod-sunod nga semana. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Amen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix adunay tulok a special ng mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug dasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Said Marketing. Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Radyo mo nationwide.
6: Nakatilaw na ba mo og kape nga adunay native purple corn? Kung wala pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adunay kini antioxidant properties nga makarikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng nga moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon nasab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o groshit. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber, kamaghatog hinlo nga digestive system, vegan o gluten-free pagyod. Kapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Lamikin kapina ko dali, oh. EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 eh. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order po sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Ay! Karabay ka na itong winner ka na butaga sa itong Answer to Win na promo! Sakto na ba yung tubag, mga kasama? 5 million pesos, paldo-paldo. Ang yung tubag, may gala, 5 million pesos. Sa onya, naka-follow siya sa DYHP Aramin Cebu o kang Atty. Rufil Fernandez Manyok. Onya, naka-share po siya, may gala, sa Unang Radyo, Unang Balita. Congratulations! Ngato kang Aldrin Fabroa. Aldrin Fabroa, congratulations. Ikaw ang palaran na nakadaog. Makadawat kang 200, oi? Ano ang mali 500? Makanawat kag 200 pesos. O niya, i-chat lang ang page sa DYHP Aramin Cebu. O niya, i-send o i-type imuhang, kuhan, imuhang cellphone number sa GCash. O ang imuhang tinuod nga pangalan. Oi! Ano na punta, Megala, sa tuang pagpanghataw, gas, bugas o chorizo? Haskang, naghana na itong panghatag, karumutaga, oi! Paldo-paldo itong mga soking tigpabilaw. At i-check may ganas kasama ang Julius Malili kaya nagsuri-suri na sa kinapusurang bahin sa mga syudad diri sa Metro Cebu. Kasama ang Julius, good morning, Yos!
12: Good morning, kasama ka, Yos! Good morning, kasama ka, Yos! Good morning, Cebu!
6: Asa ka na, Petron?
12: Ana, Dakbayan lang.
6: Ah, Dakbayan, Cebu City. Kaysa ba niya itong winner?
12: Well, natin yung fact money time, may buntas. Kasi pangalan na to.
13: Alan Nakalan.
6: Alan Nakalan. Pinailan na to, Sir Alan.
13: Tinta.
6: Si Tinta. Wow, sipang si Tinta. Batanon pagkaayos tatay gihapon. Pero naman kabok yung anak, tay.
13: Sara?
6: O sana kabok? Wadi yun, ano yung mabado, ha?
13: Wa.
6: Pila ba edad? Pila ba edad ni nanay na eh?
13: May mga 60 na.
6: 60 kapin na saan? Ah. Onsa na may imo hang kalingawan ron?
13: Ay, nagsiyap lang ko din eh. Nagsikad-sikad. Welding.
6: Welding. Unsa man yung mga kasagaran ng customer? Mga sikad?
13: Oo, mga sikad.
6: Dugay na kaan eh.
13: Oo, totoo na. Pag umano ko sa construction.
6: Ah, umano mo construction eh. So, kaaning pagkuhan?
13: Sikad na lang. Iwan ako eh. Trabaho. Di na akong sakag taas. Kuya kong matagat.
6: Sakit na sakit na yung tuhod. Usa man, high blood ka?
13: Oo, high blood. O tuhod.
6: Tuhod, sad. O yan na kay maintenance.
13: Nana,
6: kompleto na. Ah, kompleto na. Okay na. Basta ay lang kay painit. Kay, kuan? Init kay Ron? Ito. Inumog daghang tubig, ha?
13: Oo, kada adlaw.
6: Kada adlaw, oo. O niya, permi ka maminog, di ba, HP?
13: Permi.
6: Ah! Grabe, ha? Tungo na nagawa, tamo ginagmay ka, pari pa. Congratulations!
14: Yehey!
6: Yehey!
14: Bugas
6: og chorizo!
14: Yehey!
6: Dali, libre na pamahaw ni.
14: Okay, mo na ba? Kano ka nang balik niyo ko? Ano yung bugas yung chorizo?
6: Jose, kasulti din mo, sir!
13: Ha?
6: Jose, kasulti din mo!
13: Dagan salamat sa diwa. Sa overall.
6: Ah, overall number one.
14: Overall. Okay, so ka mo na kaminaw. Pabot lang ka muna mo. Pasin ka muna sa sunod. Magadawat sa mong mga pakalipay. Pamina lang yun. Punta ka to. Zabi! Baba na ko dali sa Manglay Lim, Rabanis Argadas, of course, kuya, kini yung kasamang Julius Balin, DYSP, Tatak, Karamel.
6: Birahe! Bahala na, bahala sakit ng tuhod. Hala na tatay, oo, oo, may kamsahin tatay, oo. Walang sakit tuhod tay, hala, tira hitay. Saan naman tatay, saan naman tatay, malipong, masibalipong yun, saan naman palabi iyo, kaya palabi iyo, masibalipong, masibalipong. Kaya salamat kasama ang Galdilios, Malili, mga kamarad ka sa Research Department. Inatong ka papanaguman, may galingi po ng taas, alaman tog ng herbal capsule sa Kabisayan, Anag Mindanao, ang original Koi herbal capsule. Suplemento nga, mutabang sa tanan nga mga balatian, mutang-tang sa tanan nga mga balatian. Koi herbal capsule. Barato na, ipiktibo pa.
15: Okay, hangi ko, adunay, daghantok si Simulawas, mundil ka regular, magpagawa si Mohugaw, doon kabaylisa, pagbuto ni Muntian, makasinate kang insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan. Ipaginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, iwan ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, huwag tangat ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkod ng maayo kapag lawas. Pagino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusul.
6: Wala ba tayo oras, Megala, sa kanan lang, sa kanitubog ang pwersa sa Nueva HP, Aramin Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
15: Kinagin yung Radio Man Kangalinea.
6: Ako sabi Radio Man Arul Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangtunog ma sa samang taknaw sa samang sibianan. At ang imigala sa kasama Tony Rafael Fernandez Panyo, kamasunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagalaw talan, Degang Jones, praise the Lord, hallelujah. Sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali.
16: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
17: Ang finish na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
17: My budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Pakinggan niya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, mag-iliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion, combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
5: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Oras sa DYHP RMN Cebola Size, this is Ice.
8: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
10: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
10: This time check is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
10: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
10: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra.
5: This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
10: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
13: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
14: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi kong sukaranan na gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point! Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point! Straight to the point! Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
7: Don in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan.
16: Straight to the point.
7: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan, kutob sa babot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
7: Kinigipo niyo po sa kalagad sa kahanginan. Kasamang Rufil Fernandez sa Banyok, may paday makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mga higala nga Biyernes. O gapitsa 5 na. Buwan karon sa Hunyo, tuig 2026.
16: Straight to the point.
7: Sa gihapon na tagpagtagad ang mga isyos na may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagmanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
7: Naguna sa maisgutanan karong abuntaga mga higala, ang tropical depression mga kaigalaan na nga unang gimonitor sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility, nakasulod na gyud sa PAR kaganinang alas 3 sa kadlawon. O ginganla na kini o gabagyong ginganla na kining tropical depression o Easter.
16: Straight to the point.
7: Nahimutang kini sa 225 kilometros kasadpan sa Itbayat, Batanes.
16: Straight to the point.
7: Kadalig pagtagad nubutag as tapat uban usab mga higala nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
7: Samtang sa laing bahin pag-asa ni deklarar na usab o gapagasugod na sa rainy season nining tingua na dinhi sa nasod.
16: Straight to the point.
7: Samtang sa laing bahin mga kanhi marines nga nitambong sa Senate Blue Ribbon Committee kagahapong adlaw ni akusar ni Presidente Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Senador Tito Soto og Erwin Tulfo og ubang mga kongresista og kani kongresista og usa ka pare nga giingong apil sa gidelibiran og kwarta gikan ni Saldico.
16: Straight to the point.
7: Natalig pagtagad rubutaga sa mahigala sa atong pag-uban-uban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
7: Samtang sa pikas bahin na kay nadayon gyud ang ilang hearing kaghapon, gipangaluhan kini ni Senador Pia Cayetano nga walay Senate Secretary og stenographers kay gipa-work from home mga higala ni Senador Win Gatchalian.
16: Straight to the point.
7: Og ang ubang nitrabaho on-site gipapauli og sayo.
16: Straight to the point.
7: Wala kong giingon mahigala, medyo dunay brasuhay dito sa Senado kay si Senador Alan Peter Cayetano mga kaigala ato panang dugangan og hisgot mga sugit ni Paminaw. Mao mga higalay legitimate nga Senate President. Kay kana magong atong constitution may gala na among guna mga kaigalaan gyud no sa article 6 section 16 paragraph 1 mga higala nga diin na ang Senado mo imbestigar amo hatag mga higala og mo elect og ilang kaugalingong president, ang house mo elect og ilang kaugalingong speaker sa all members mga kaigalaan nila no. So kanang imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kay naduha naman ni ron dunay Senate Blue Ribbon Committee may higala ni Sirwin Gatchalian og ni Peter Cayetano.
16: Straight to the point.
7: Kung gingon nga asa man ang legitimate ani, asa may bugos ani duha. Pariha man nagclaim mga kaigala. Pulos dunay arguments ha. Pero ato nang i-discuss karong nga buntaga mga kaigsunan.
16: Straight to the point.
7: Ato gyapon ni ang angkol ani mga higala katong nahitabo gyapon sa June 3 unsa man tong ilang gibuhat ang pag-elect nila may gilag Senate pro tempore nga mao may gala sa Senate pro temp Win Gatchalian. Valid ba o dili?
16: Straight to the
7: dako
16: point.
7: Dako ng questionable mga sukit ni Paminaw. Tagantarik pagtagad rubutaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
7: So duha ang muhatag o kamanduan dito sa Senate, nalibog ang mga personnel sa Senado. O niya, ang Sergeant at Arms, nalibog sad. Niya, ato ning hatagag pagtagad mahigala kay nganong na ingon ani naman ni Ron. Ha? Saman, musunod patagbalaod ani? O di na?
16: Straight to the point.
7: Tagantarik pagtagad rubutaga mahigala sa atong pamanuban usab ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
7: In fairness, mga higala sa uban nga mga lain-lain mga higala nga mga organizations, mga abogado, ana, no, unsa ilang opinion, ato lang sa respetaran. Kay ilan ang opinion, mga higala, pero at atong i-discuss, kung maayaw, mga sukit ni Paminaw, kay lain-lain mga opinion, huwag man ang pasabot mga kaigalaan nga, mo na kinahalag intervention ni Supreme Court, huwag man pasabot nga, daghan naman kayo ang niingon, mo ni mo na, dili man, lahi man ang akong baruganan. Kay kadaghan mo ko ng kasuway may galabalag ako raw usang mahabilin mupadayon tas nubaruganan kay atong gituhan nga mo isakto.
16: Straight to the point.
7: Isod mo na kayo musunod na lang sa kadaghanan mapalihan na may gala nga kinsay ilansang sa cross si Kristo ba o si Barabas ha? May daghan na may niingon nga si Kristo may ilansang sa cross alam niyo uban na sa kadaghanan. Adun na kita ito kagalingon mahigalang baruganan labot ani. Dili ta magpadama higala usab ang baruganan sa bone na ang Malacañang ni Moona ni o kina Moona Espikas po mahigala ang house. Dili ato na kanalisalon o mayong isyo mga kahigalaan base sa balaod, base sa mga jurisprudence, atong barugan mahigala. Bala o ga, siyempre, daghan man mo, daghan magining ka na nahibaw mahigala sa balaod at sa respetara na like opinion, pero ang uban mahigala, pakahilom lang, ha? Daghan oy, may ka mga bugado, dahil daghan mga bugado, kahilom-hilom na nag-uban, kay di po lalim yung bayang ikaw may mutingog. Kanang mutingog ka mahigalag, budapig ka sa Malacañang, wak mang gunay problema, hayahay mo guna kayo. O magkay kontra sa hangin, God, ha? Pero mutingog ka against, muna nga, medyo daghan niya may pakahilom lang. Pakahilom lang ng uban, mga sugit di paminaw. Kay mutingog ka against, medyo na may risk, ha? O muna yung klaro-klarong istorya.
16: Straight to the point.
7: Sa tagantanig pagtagad, rumutaga sa ato pabanuban, mahigalan nining atong tulumanon, o inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
7: Ano ito bang klaro-klaro yun niya pag-analisar base mga higala sa balaod, base sa jurisprudence, ha? Kung sa manining kaso ni Abilino versus Quinco, ato sa nang isgutag apil mga sukit di paminaw, kaya mo manin nga quote mga higala. Pero ang klaro-klaro yun unta nini, pagsugod pa lang mga kagalaan, mubila yun ta to ang grupo mga higalan Tito Soto, karon kang Wingat Salyana, mubila sa duha ka mga senador dahi, at least duha para makakuha sa lag-trisi ka mga buto.
16: Straight to the point.
7: Muna na kay number 13, ha? Wala na ilalis. So ang angman, karon sa may atong denominator gamiton, muna kong ingon, ang 24 ba may gamiton itong denominator or ang 22? Ang 24, wala na ilalis. Kung nakakuha pa sa duha mga higala, nakabira pag duha, sa ito pa 11 na silandaan, makabilag duha, 13, wala na ilalis. Muto yung ipanikabutan, nga duha yung mabira, wala magkabilag duha. O sala mo nabira? Ah, sige lang. Balag na lisunon, basta ito rin ipagayon. Kaya ang argument mahigala nila, miwan, wa na mas baton, tago-tago. Nga si Jingo ito ama na priso man. Ha? So, 22 na lang itong himoong denominator. Mao ba na? So, asa may pili ka, asa man, ang 24 may itong himoong denominator, ano yun, or 22? Ha? So, medyo, 24 mga higala, kung nakakuha pagduha, nakabunlot pagduha, 24, wa na ilalis daghan. Ah, kay Tracy, mangyod mga higala, ang kinini ang simple majority. Nga, waman kabirag duha, usala mag yun nabira, ay, kipahaom na lang. Ang kalisod na mamura bag sapatos, mga katog, imong sapatos, hindi, kinya, sakto ni mo. Pamili ka na sakto, may lain yun. Dipugos mga higala, ang paltang sakto ni mo, number 8, nga sapatos. Wa may lain, kana lang number 5. Wala, sige, ikaw lang. May naluthan ka hinoon. Ayaw, pugos, ayaw, ipugos, kaya maluthan ka. Pagtagad, rumutaga, mga kaigsunan, sa atong pabanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
7: Mahimo mga higala nga kuan, pilar bagay maningog mga kagalan kadaghan mo kasuway ana oray, ha? Sa kanin panahong gloria day, kanum-dum kas panahong gloria mo lagi ingon tong imong amigo nga murag ikaw man siguro usa diha sa. Kanum day ako ra. Pero nakabantay ko nga duha day mi day katong tong amigo sa Spikas. At itong panahon na mahigala agis gloria, kadaghan ako kasuway na balag ako na usang mahabilin sa magtikaw-tikaw sa kahanginan. Basta kay mo akong gituuhan nga sakto mahigala natay itong kagalingong baruganan, natay atong kagalingong mahigala nga itanaw, natay itong kagalingong pagsabot mga sukit di paminaw. Muna nga kumbatir yun, ha? Natay pagtagad rubutaga mga kahigalaan sa tuban-uban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point!
7: Kay matod pa ni tingog na mahigalang IBP. Ang IBP, of course, atong respetaran, no? Kay mga officers man na dito, mga Yeras Manila. Mat kadaghang abogado, mga kaigsunan. Waman ang konsulta talang abogado. So, okay lang. Atong respetaran, mahigalaon sa ilang opinion. Bat kita, doon natin itong kaugalingong explanation, no? Natin kaugalingong opinion, mga sukit di paminaw. Labot in mong kaso. Kay, masako na nangingon, nibira on tas nagduha. Kung nakabira pagduha, wa na ilalis. Nausa na may nabira. Lalis, kay ang saon taman, nga ipugos man yun niya, ang Abilino case, maugi i-apply. Ha? Unsa man mag-apply sa Abilino case, basahon ni Abilino case ang facts lahi man yon. Bisag unsaon pa man hila, di man parallel case yon. Ipugos mo na kung ingon mo lang, ang sapatos di gud igo la ipugos di naluthan. Robot aga tagan tarik pagtagan sa ato buwan uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
7: Samtang sa Pikas bahin wa pagani makasugod mahigalang hearing kag hapon bida. Daghan ang tao des gawas dai. Doon yung mga naglalimong, yung mga polis, yung pagsuod sa mga marines, may galab, di pagkaglabiha. Pagpadung suod, may kailan si Pia kay Tano, makigalaan mo eh. Mauna na kaingon si Pia, karong pagkukasuway nga, di ko pasuod doon sa sinit. Pero yun lang diingon, magod niya, pwede naman senador masuod, ang mga resource persons may dili. Di naman nalibog o mga kagalaan, nga pasuod ba ang mga 18 marines o dili ba? Ha? Kung wa kay ang nga kahadukan, nga nung pag-imbestigar, ha? Medyo gibabagan pag maayo mga higala nga di gitunta madayon ang investigation. Nga naman, kung sa may kikahadlukan kung wa maka mo inumaliya. Nga nga naman higala nga malahi gyud ang atong opinion. Dinhi may higala sa CBN ng DYHP, ako mismo. Tungod kay kita mismo sa Sugbo, gusto ta sa grupo mga higala, aside sa legal aspect o niya ako i-discuss, kita sa Sugbo, ang mga namino na kulong Sugboanon, ang mga taga-Bisayas nga namino na kulong, taga Mindanao, katong na igubas Bagyong Tino, malahi yun ang atong baruganan, natay gitanaw mahigala nga asa nga grupo ang mo serious og imbisigar ining flood control.
16: Straight to the point.
7: Ha? Ano may ingon? Lahi kong baruganan sa uban dito sa Manila. Of course, kay kita may naigo sa Bagyong Tino. Daghang patay sa Bagyong Tino. Unya, sa kadaghang patay mga sukid ng Pabinaw, mupiyong lang tas to mga mata, unya way imbisigasyon sa flood control.
16: Straight to the point.
7: Mahimo ba guna mga sukit ng Paminaw? Mahimo ba guna? Ang mga Sugboanon nga naminaw na kukaroon, kinsa nga grupo ni ini, ang kang Wingatchalian group ba or kininkang Kaitano group, ang mo investigate, labot sa flood control. Kay bauta sa ilang grupo may galang lakson, wa na may plano mo imbisigar day. Ang tanan na hibaw eh, dili seryoso may galang ka namang likoy kayang investigation. Hay naman ang giingon nga na ay mga senador nga na-involves, Jinggoy de Preso na, asa man mga congressmen, nga no si Martin Romualdez so man gumatandog. Hain man ang ubang mga congressmen, sa Cebu palang daan, pila ka billions ang gibukbo dito sa flood control. Ano nahanaw man daw aso, ha? So concern may mga Suboanon, kaya din sa Subo ni Igo ang Bagyong Tino, o daghang namatay, ha? Kinsa man nga grupo ang mo-investigate. Ang grupo mahigalan Tito Soto, di naman mo-investigar yun. Huma naman kang lakson, submit naman sa mahigala og partial report. Ang grupo ni Kaitano hatagan to gigayon kay mo imbisigar. So gusto nila mahigala pagkanaugon si Kaitano kay nabalaka sila sa Blue Ribbon Committee madayon yun. Nadayon yun kagahapon.
16: Straight to the point.
7: So, ilang mga higalang ato ning isgutaga, dugang robotaga ha. Ang mga taga-Sugbo, expected na mga sukit ng Paminaw. Og na may ingom ng utana. Natural, kami Sugbo, kami may naigo des Bagyong Tino good. Muna, kami din sa Sugbo ang namatyan. O bahingon nga nun, lahi man og opinion sa Atty. Rufil Banyok, tungod kay kining inyong ubos nga alagad, pag Bagyong Tino, kami sa DYHP, bisag linog pa, 4.3 million, inday 4.1 million to, ato nakuha no? Kanya sa linog, sa Bagyo, 3.8 million, nga ato mahigalang gi, mga relief goods, mga kwarta nga ato natigom, atong gihatag dito mahigala sa mga nabiktima. Nga numingon nga lahi man og opinion ko, kaya nakakita ko sa mga biktima. I cannot afford to close my eyes, ana.
16: Straight to the point.
7: 4.3 million tong atong sa linog. Ang sa Bagyo, 3.8 million. Nitaak kita dito, kita kita. Nang hatag tas kwarta, may gala ang tulala in tao ng atong hitagag kwarta. Dito sa liluan, doon ay bahay na banlas, may gala. Tanan niyang pamilya na anod sa baha. Unya paghuman, murag naghatag may kwarta. Ako, si Buiki, si Aida, murag naglutaw in tao tong babae, may gala, namatay ang bana, namatay ang anak, ang tibok pamilya, namatay. Muna'y biktima sa flood control, mga sukit ng Paminaw, biktima sa Bagyong Tino. O di yun na ito malintang nga naan, hindi problema sa flood control.
16: Straight to the point.
7: Nga okay lang tanga, wa na'y mo imbisigar, anak.
16: Straight to the point. At
7: talipag tagadubutaga sa atong pamanuban, usap din ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
7: Samtang sa pikas nga bahin, mga kaigsunan, na din sa Sugbo, dugang mga hisgutanan, mga higala. Kaya doon na lalaki, gipusil patay sa may banawa, nakalitok pa sa pangan sa naghimo sa krimen.
16: Straight to the point.
7: Okay, more dying declaration na ni kumaahon mga sukit ni Paminaw. Ha? Nakalitok pa sa ngan sa naghimo sa krimen ngadto sa mga pulis nga nirisponde.
16: Straight to the point.
7: Hinungdan nga nadakpan kini sa hot pursuit operation sa kapulisan.
16: Straight to the point.
7: Samtang sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Archibald ni Mando nga paspasan ang paghakot sa mga basura gikan sa transfer station diha sa South Road Properties kun SRP.
16: Straight to the point.
7: Kini ko man pang maisutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM.
17: Yeah!

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Saka Maimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
5: Buhata na! Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus!
6: Unilab yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, April Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na lasayos, 41 na sa Banuban, kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Unya, na nakamata ko kagabi, eh, akong dipo sa daan, eh. Kamata mo ko. Si Demaris mo nagdugay nito, sa da. Sa itong group chat ba. Unya, ako na kamata ko gabi, eh. Pagkamata na ko, akong dipos na yun. Kung ikaw ang musultion, gibabagan ni John Vick sila si Senator Pia, Ruben, o 18 Marines, or wala niya babagi kay Igo na siyang mugawas apan nadala na siya stukmod. Una akong dipos sa itong FB page, ha? Attorney Rufiel Fernandez Banyok, ng FB page ka na na-check. Ha? Kung ikaw pa sultion, gibabagan ni John Vick, sila si Senator Pia, Ruben, o 18 Marines, or wala niya babagi kay Igo ra siyang mugawas apa nadala siya sa tukmod. At is gutan na kanoto taon mahigala, ha? Standby apas dili pa to sa i-check sa kasamang pulaw ro kanay plastic barrier sa SRP gidaro sa usa ka SUV nga gimaneho galangyaw. Paminaw tang report ba ni Radyo Man Pulaw ro. Paul
15: DYHP RMN report.
16: Radyo Man Attorney Rufiel, pasado alas stress takta sa iyo sa Kabuntagon sa may Cebu South Coastal Road sa northbound sa barangay Mambalingning area na sakop na hurot o kadaro kining plastic barrier nining usaka SUV nga gibaneho sa usaka senior citizen nga langyaw. Ang langyaw nga si John Donald Allard sa 68 anyos samtangan nagtuyo sa usaka apartment sa barangay apat ni Pensugo para noon maunsa ako sa maong gitabo apan na lumting yun ang doong abahin sa iyang gimaniho nga SUV. Si Police Chief Master Sergeant Hakalan wala noon muhatag o detalye o bugba o nakatugba kining maong langyaw nganong ang mga plastic barrier naman diya sa SRP ang iyang girumbo sa iyang pag maniho ang rason kay adto na ta maghimo og pangayong update sa ilang hepe o sa PIO sa CCPO. Ano yung unang report kasama mo sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office? Ako yung Radyo Man po, Lauro, DYHP, Tatak RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo Boy Nationwide!
13: Okay, salamat. Radyo Man po, Lauro, sa imong report. Now, atong balikan, mahigala na itong mga hisgutanan, rubutaga. Sa ako nang giingon, sagdi na lang ng tuas Manila o kanang uban, mga higala, ilang opinion malahi itong uban. But kita din eh, mahigala, labi na sa Sugbo, ah, o ato lang sa mahigalang ihikling ang pamulitika ba? At objective lang sa taba. Gusto kita nga maimbisigalan ang flood control? Ha? Objective lang taraykin ba? Gusto ta maimbisigalan ang flood control? Kaya kita may naigugod. Kita maoy, imagine ang Sugbo, pila ka billions ang kwarta mahigala sa flood control project nga naa dire. Unya, natarong ba mga kaigalaan? Pag bagyong tino mga kaigalaan, sus Ginoo ko. Pwede naghanang patay. Di ay kut-kut river nga dito, yun me. Nang hatag ta sa mga biktima dito. Diri sa Manang River, diri mga higalas Botuanon River, kadto mga naigo yun sa bagyong tino. Namunang mo ingon, nganong lahik opinion si Atty. Rufel Manioc? Because frontliner me, kita me, sa aktual nga panghitabo. Kita ta, ka-experience ta, sa aktual nga bagyo, o sa diha mga higalang, ako ipaprepare ni Monya Topohon na sa inidugan ako diskasyon. Katong ato mga pagpanghatag tao kwarta ba nga dito? Naglinyang mga patay. Diha sa gymnasium mga higala sa may bakayan. Ah, nga nung unique mag-opinion? Nga nung lahi kong opinion? Of course, kita, kami may dito. Wa ma'am gun mo dito. Ah? Bago pagunta na ngayo o hinabang pala sa linog at the time, 4 million kapin atong nakuan. Balik-balik tas norte. Kita na to aktual ba? Muna mo ingon, malahi akong opinion because kita ako sa aktual. Dili ta ka-afford nga mapiyong lang ta sa ato mga mata ana. Ang bagyong tino kita ta. Naglinyang mapatay o. Bagyong tino. Napay missing hangtod garon. Ni anhi sa to si Bianan to nagpatabang mga higala. Muna yung, lahi si Rupil Banyok. Of course, lahi ko. Ya akong marugan. Og lahi ang akong opinion. Muna nga, gusto ta, kini, kining tibok pamilya, oh, na, kini, dito man isa, kato sa gymnasium, sa kuan, names, gabiha, eh, sa may bakayan, kato among giadto, may higala sa liluan, lahi, nganong lahi man ang opinion ni Rufel Banyok, even pa ang IBP, ningon IBP, na himo sa stand, dito sa Manila, okay lang, atong respetaran, but ako, wa man sa ka-experience sa tino, kita nga naka-experience sa tino, kita nga dito yun sa aktual nga panghitabo, mahigalas pag mga biktima nga nakamit kita, we cannot afford to just close our eyes. Wala investigasyon nga himoon? Giduduaan lang ta mahigalas sa investigasyon ni Lacson?
6: Straight to the point!
13: Ang ato, klaro-klaro ba? Ang kaitano mahigala nga grupo mo investigal man, ilang siguro gito mga kaigsunan nga giilog ang leadership bisag lalisunon, aron nga dili mga higala madayon ang Blue Ribbon Committee hearing.
6: Straight to the point.
13: Gusto man tang madayon ang mga Subuanon ha nga naminaw na kukaroon, muhatag mo respect lang gyapon ko sa opinion tong uban. Pero kitang Subuanon, do na type interest nga dako. Nga nung gusto tang madayon ang flood control investigation. Dili isulisod kayo, puyo ko na lang wala yung nahitabo sa flood control investigation. Hamay! Asaman mga congressmen nga involved, katong doon ay daghan nga mga flood control projects, garbo pa mga congressmen nga mauna ilang projects flood control. Ano nga man sa matandog bisag gamay? So muna nga lahi, kaya nakakita ta sa aktual mga higalang hitabo, kita ta sa mga biktima ng ligdas diha. Nitaak kita dito sa field mga higala. Muna nga ha, lili ko mo kwan, lahi na akong opinion. Respetal ta sa opinion sa uban mga sukit di paminaw. Pero lahat nga ito. Natay interest nga imbisigara kining flood control project.
17: straight to the point.
13: Nya, ngano man og mingon ka mga higala nga wa kay ang kadukan nganong babagan man nimo ang 18 Marines pagsuod. Tigubuta hinon kagahapon mga sugid ni Paminaw. Dito sa gawa sa sinit tidakhanang mga tao dito kay ni support ba nga bisigaran. Tidakhanang pulis ug gipakatap. Unya karon ang 18 Marines pagsuod na mahigala sa Senado. Sus grabihang gurong-gurong eh. Nga, babag mahigala aton tagay pagtagara kay si Pia kay Tano makigalaan. Medyo ingon Pia wa ko pasudla. Asa tong 18 Marines nagtinukmuray dos John Vic Remulia mahigala. Atong isgutan na tao na man lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alasais 49 na.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
18: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
20: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
18: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Bye.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galalasay, 52 na sa atong paban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Now, atong balikan, mga kaigala. Muna kita, interesado kita sa flood control investigation. Kay kita sa Sugbo mo ay naigo sa Bagyong Tino, niya ang daghang patay na to. Hangtod ka nun, doon na pa yung mga missing indikin. Hangtod nun. Ang mga na-injured, putin daghana. So muna nga, konsenta, nga madayon, mga higala, doon na investigation, kay kaybao ta. Di na nagtamo piyong-piyong sa itong matagod, ditso-ditso lang doon ba ka nang, klaro-klaro bang istorya ba? Okay na itong investigation ni Lacson? Okay ba na ito? Ha? Pautanay niyo kagalingon ko noriya. Anaminaw sa programa. Okay ba na ito yung investigasyon? Nga wagyo dyan mapatawag sa Amina Pangandaman. Sila si Trigib Ulaybar. Sila si Lucas Bersamin. Ah, sila si Adrian Bersamin. Juju Cadiz. Nga taga Malacanang. Igo na rin sila ipang tangtang. Okay na. Itangtang sila, yes. Nga okay na. Asa man itong mga congressmen? Asa man ang mga contractors nga na-involve mahigala sa flood control project.
3: Straight to the point.
4: So, medyo maklaro ba lapsaw ba? O magisgot ka mga higala ni talawa, i-compare good. Ramil Madriaga, initisimunya ang Ramil Madriaga, why picture nga support. Pag-ingon ni Ramil Madriaga, naghatod kong kwarta dito sa ombudsman, muna. Paghatod niya kwarta, why picture? Nga mo substantiate sa iya mahigalang allegation. Ba't tining 18 Marines, inigingon na'y naghatod may kwarta nga to ni Moni. Naghatod may kwarta nga to. Doon ay picture. Now, sayon mga higala nga ma-check ninyong picture, nagod tanang gaho mga higala sa administration. Naadiha mahigala ang NBI. Naadiha mahigala ang Cybercrime Unit. I-check ninyo kung AI-generated bang picture.
3: Straight to the point. Ha?
4: Dili AI generated, no? Kaya kung AI generated pa, mga higala, duga na ng taga-utaw sa daya, wala, piki ang picture. Dili pwede ni mong, ha? Dili. Itanawa, AI generated ba picture o dili? So, asa may mas tuuhan ni mo? Yan ano, wala ipatawag ni? Kining 18 Marines sa investigation ni Lacson.
3: Straight to the point.
4: Wala mga tao nga, gusto sila mahigala nga ma-

0: belum lang sila mahigala tanaw di man gyud iay. Kay kung iay generated pa rin, wala dugay na tagaw-taw, ha, dili na mao. Dugay na siyang tagaw-taw, ki. Klaro-klaro ba lang ba? Naisod man kayo na nga atong puyok-puyoko na itong istorya.
1: Straight to the point.
0: Ha? Muna nga mga tao gusto nga doon ang investigation. Ang problema, okay ni o, gihatan, si Kimbo man ito, no? Sa ilang balay ni Kimbo? Pagkadaghan na ng kwarta, ha? Kadaghan na ng higalang kwan? Pila ka bukpatay sa Tino? Inyong gisuyop ng kwarta di ha? Gisuyop sa mga buaya? Nga pag-imbisigal gahapon, huwag mo yung ikadukan nga nung pertigrabiha mas gubot yun mga kaigalaan. Pagdayon suod na ni sa sinit dong, dito sa gawa sa sinit, daghang kintao dong, talaro ko dong. Asam tong video, lain video, names na ba to? Sige ko no. Kani o, daghan ng tao, mahigala mga supporters, pero daghan mga pulis at mga higala nga ni Babag. Alitas pagsuod sa 18 Marines. Kay, saan tamagod niya? Duha may mando na. Maingon mahigala sa Alan Peter Quetano, madayon ang atong Blue Ribbon Committee hearing. Maingon po mahigala nga si Wingate Salandili na kay lahi na ang Blue Ribbon Chairman. Ilang gipulihag dali? Si Erwin Tulfo na. Pero kana, guest mo na ang mga higala nila. Susgi, kwan eh. Narawalagot niya, ingon John Vic, mahigala kagapon. Wawang kuno niya itukmod. Asa man itong pag, oh, kanin, daghana na yung polis, mahigala, kanin. Asa man itong kwan? Katong kang, amo na nilo, sige, ato paminaon dong. Okay. Si Pia Quetano ni, no? Sila si Robin Hood Panilia. Amo ni ang ilang pagkuha sa 18 Marines ay, ito sa ubos. Kaya di man pasudlon ang mga guests. Nga na yung man mula man ang ginagbrasuhay, guway ang ngayong kabalakan. Kuan lang na, dan the more mangod niya imong babagan mo gamit pagkusog, the more nga mga tao mo samot o kaintriga. Medyo isog-isog sa espiya rin, no? Babae lang eh, pero... Iyagongi, agbayan ang mga Marines day. Alam magkasood lang. Okay, agbayan ni Pia ang Marines. Magandang bisit mga bisitor sa sinet. Oh, na si Rimulya oh. Oh, nagtutod na. Kuya, tahanda. Oh. Ah, Rimulya oh. Ah, dagan soda yon.

0: Σο νακασόδιο τσα session hall. Νακασόδιο session hall ang 18 Marines.
1: May mga nakapasok na iba?
0: Grabe ha, eh. Ang samang tao ng hitabu, eh. Inanak dahil tayo mo treat mga bisita. So, mo na yung hitabu, mga sugit ng paminaw. Naa, oh, kanyo. Tinuklura, yung John Vic Rimulya, oh. Oh. Sus Ginoo ko. Ah, la tinukmura yon. O, mo ni netabo mga sugit ni paminaw kaghapon. Napaila yung angle na ni Dong. O, napaila yung angle, no? Mo ni pag-sood nila, oh, be. Okay, pag-sood nila, anak. O, yan, tinukmuray na, oh. O. Ginoo ko. Bay, agbayan ni Tia kay tanong iya mga guest ko ay. Alam magkasun. Oh, kanina ko na oh. Okay, so dito pa lang daan sa gate mga kagilan, dito sa pasudlon. Motong yung adto ni Pia, giagbayan ni Pia mahigala ang katong mga 18 Marines. Giagbayan niya nga parin, alam magkasood na. Nga ni anak man kalisod, inana ni kalisod ang pag-sood o bisita ka sa sinit. Human mahigala, kapkapan ka niya, on sa mga kuan, follows protocol, nga ni anak man. Nga ni anak man sila ka-hadlock yun sa flood control investigation.
2: Straight to the point.
0: Manandako kayong question mga sugit di paminaw. Unya karon ingon John Wick mahigalas dang interview nga wa ko no samo ingon nya nanukmod. Ang iya ko no wa sa babag, ang iya ko no nga padong na sa gawas. Unya kinini ang pagpadong ko no niya gawas ni sugat man ko no sila ni na dadalang ko sa tinukmod ra. Siya man ko no gipush oy, atong pan John Wick mga higala. Unsaon nga naduhaman mga higala ang kuan? Naduhaman ang order. Si Kaitano mahigala nga maoy Senate President ingon madayon ang atong Blue Ribbon Investigation. Si Win Gatsalian ingon nga dili na. Kang ila mahigalang Blue Ribbon Chairman si Erwin Tulfo naman. So asa man ang legitimate leader sa Senate? Dako pa ng questionable mga sukit di paminaw, pero ang nagian mahigala nga brasuhay, grabe kayo. So sa liyang interview John Wick, ingon John Wick, mahigala nga, wak man ko no, padong ko no siyang gawas, niya siya ko no igitukmod. Tanawa niyo maayo ang video ha, kaya ito nang tiwaso gisgot, mahigala, niya ito paminawan ang interview ni John Wick sa itong analisa ron, o maayo, mahigala ito taon sa, kaya ito sa ipadangat ang Element 558 Manila, nga musunod na karunda yun. Alas 7:05 na, standby.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: So nakapasok pala yo?
5: Yes po.
4: I see. Nakita ba niyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal?
5: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Dong Sandro, then nanik po si President, then si First Lady po yung dumating. Dinner po sila ni Kong Sandy.
3: Bukod dyan, pinangalanan din ng mga dating sundalo ang ilan pang mga dati at kasalukuyang mambabatas na tumanggap din ng pera. Habang nadawit, ang paring si Reverend Father Flaviano Antonio Villanueva sa pagtanggap naman ng envelope na naglalaman ng pera. Gayun din ang mga investigador ng International Criminal Court. Sinabi ng abogado ng mga sundalo, si Attorney Levito Baligod, nakabuo ang 805 billion pesos ang halaga ng perang ipinadala sa mga politiko at iginit na posible ito sa kabila ng pagdududa noon ni Senador Ping Lacson. RNN Network
6: News. Bogus hearing umano ng paksyon ni Senate President Cayetano, tinawag na insulto sa institusyon ng Senado. Kasama natin sa balita sa Senado si Rajuman Conde Batak.
7: Tinawag ng bagong mayorya na insulto sa institusyon ang idinaos sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumanyang flood control projects sa ilalim ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa joint statement ng Solid Block 12, hinimok ng grupo ang mga kasamahan na abandonahin ang anilay bogus hearing at igalang ang rules, ang quorum at ang kabubuo pa lamang na bagong liderato ng Senado. Iginit sa statement na nararapat para sa mga Pilipino ang mga senador na pumapasok sa trabaho at hindi para sa drama. Gate ng grupo, hindi sila dumadalo ng mga sesyon at ngayon naman ay nag-grandstanding sila ng isang hindi opisyal at hindi otorisadong pagtitipon. Binigyang diin pa ng bagong majority block na ang ginawang bogus hearing ay insulto sa institusyon at sa mga Pilipinong nagbabayad ng kanilang pinaghirapang buwis. Sa kada minutong circus na ito, ang nasaksihan niya isang pagnanakaw ng kapangyarihan na nagkukubli bilang isang inquiry at oversight. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN
3: Network News. Bago pa man magsimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano ay nagkatensyon sa loob ng Senado. Nagkatulakan sina Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla nang dumating ang 18 ex-Marines na tetestigo sa pagdinig. Sa video, makikitang nagkaroon ng komprontasyon sina Remulla at Padilla kasama ang umano'y dating sundalo at si Senador Pia Cayetano nang tangkaing pigilang makapasok sa session hall ng Senado. Kinalaunan ay nakalusot din ang grupo ni Padilla at Cayetano at sinabing sapilitan umanong hinarangan ni Remulla ang daan patungo ng session hall.
8: Nagulat lang ako kasi maayos man. Sabi ko doon sa ating resource person, salika na, sinusundo ko kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Tinaharap ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office.
3: Ang tinig po ni Senador Pia Cayetano. Paliwanag naman ni Secretary Remulla, wala siyang balak na harangin ng grupo ni Napadilla na nakasalubong daw niya habang papalabas ng Senate building. Gate ng kalihim, pinrotektahan niya lang ang kanyang sarili sa 50 individual na pilit siyang itinulak. Nilinaw pa ni Remulla na nasa Senado siya para tumulong sa kaayusan at seguridad sa labas ng Senado na pinagdausan ng mga rally. Samantala, sinabi naman ni Padilla na wala siyang sama ng loob kay Remulla na may tuturing niyang kaibigan at nandoon daw siya para sa crowd control.
6: Maglabas ng ebidensya. Ito po ang hamon naman, ang palasyo ng Malacañang matapos ngang madawit o idawit ng mga miyembro ng 18 Marines, dating Marines, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatanggap din umano ng maletang may pera na kickback mula sa flood control projects. Sa pagdiniga po ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ng Cayetano Block kahapon, sinabi ng ex-Marine na si John Butuan na naghatid umano sila ng maletang naglalaman ng pera sa bahay ng Pangulo sa Paway, Ilocos Norte. Pero kinwestiyon po ni Undersecretary Claire Castro, tagapagsalita ng palasyo, kung may ebidensya ang mga ito sa kanilang mga aligasyon dahil madali lamang daw naman magturo kung ang balak lamang ay manggulo.
9: Anong ebidensya? Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or miscabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
6: Bukod po kay Pangulo Marcos Jr., sinabi rin ang mga dating Marine na naghati din daw sila ng maletang pera kay Presidential Son at House Majority Leader Representative Sandro Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at ilan pang mga kongresista. RMN Network.
3: Dating House Speaker Martin Romualdez, 18 ex-Marines, Ombudsman Jesus Crispin Remulla at 20 iba pa pinaharap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes. Kasama natin, nagbabalik, Radyo Mancunde, Batas.
7: Ipapatawag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes si dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla at higit 20 iba pang personalidad. Ito'y matapos na magtakda ng pagdinig sa susunod na linggo si Senator Erwin Tulfo na siyang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee ng bagong majority block. Sa direktiba ni Tulfo, pinadalhan na ng imbitasyon ng mga sumusunod. Later Representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, NBI Director Attorney Melvin Matibag. Gayun din kasama sa pinaharap sa pagdinig ang mga opisyal na mga ahensya, ang DPWH, Department of Justice, Department of Budget and Management. At pinaharap muli ang 18 ex-Marines na mga dati umanong bagmen at bodyguard ni dating Congressman Zaldico at si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Idinaan naman kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at inihingi ng permiso sa Sandigan Bayan ng pagpapaharap kay Hernandez na kapwa akusado ni dating Senator Ramon Bongbevilla Jr. sa kasong plunder. Sa pagdinig kahapon ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng subcommittee ni Senator Rodante Marcoleta ay humarap ang 18 dating sundalo na dating tauhan ni ko at idiniin ng mga ito si Romualdez at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Pinangalanan din ng mga ito sina Representatives Laila De Lima, Sandro Marcos, Terry Ridon, Jervil Luistro, Paulo Ortega, Joseph Paduano, JJ Suarez, Benny Abante, Zia Adyong, Jose Alvarez, Joel Chua, Janet Garin, gayon din sina former representatives Franz Castro, Raul Manuel, Stella Kimbo, Arlene Brosas at Dan Fernandez. Ang mga dati at kasalukuyang mambabatas ay tinuturo ring tumanggap ng kickback mula kay Zaldico. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancunde Batak, Tatak, RMN.
6: RMN Weather Report. Dito po sa San Juan, medyo umuulan-ulan. Inanunsyo po ng baga sa DOST ang opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Kasabay na rin ito ng naobserbahang madalas na pag-ulan dulot ng southwest monsoon o hanging habagat sa nagdaang 5 araw. Kaugnay nito, asahan pa rin daw ang mga pagkakataon na hindi naman gaanong maulan o ang tinatawag po dyan ay monsoon breaks na nagtatagal ng ilang araw o linggo. Ang kay PAGASA Administrator Nathaniel Servando, ngayong may nagbabadyang El Nino ay mas palalakasin ang habagat yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Hinimok din naman po ni Servando ang publiko, tayo lahat, gayon din ang ibang ahensya ng gobyerno na paghandaan ng epekto ng tag-ulan sa ating bansa.
10: RMN Tuto Bagyo!
3: May bagyo! Isang ganap na pong bagyo ang binabantay ang LPA, low pressure area, sa Batanes at ito'y pinangalan ng Esther. Muli itong namataan sa layong 225 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay nito, ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour, pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang silangan sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, inaasahang magla-landfall naman ito sa timog kanlurang baybayin ng Taiwan ngayong araw. Matapos nito ay kikilos ito pahilagang silangan at lalabas mo ng Philippine Area of Responsibility bukas din.
6: O eto pa, kasabay ng pagsisimula po ng panahon ng tag-ulan, may posibleng tumama na rin daw ngayong buwang ito sa ating bansa ang El Nino phenomenon. Batay po sa El Nino Alert ng DOST PAGASA, inaasahan ng pagsisimula ng tagtuyot ngayong Hunyo kung saan posibleng tumama ang very strong El Nino sa huling quarter ng taon. Bunsod nito ay nagsimula na ang Department of Agriculture sa implementasyon ng mga hakbang para maibsan naman ang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Sa panayam ng DZXL, RMN Manila, sinabi ni DA o Agriculture Deputy Spokesperson ASEC Joycel Pandillo, naka-preposition na sa mga kagamitan, mga drought variant seeds, livestock materials at irrigation system na kailangan ng ating mga magsasaka.
11: Nagkaroon na rin po kami ng prepositioning ng mga seeds, yung mga kailangan pong intervention, inihahanda po namin yung mga irrigation system na nabanggit nyo nga po kanina.
6: Opo.
11: At kung may tag-ulan po, isa pong ginagawa po doon ay yung meron po tayong rain harvester na pag-iipon po ito ng tubig na para kung sakali mang kailangan po ito pagka nagkaroon na po ng tagtuyot ay magamit po ito ng ating mga magsasaka. At uh-huh. isa pa nga rin po dito, yung paggamit po ng drought resistant na mga seed, yung mga gagamitin din po no, para po sa ating livestock, yung pagkain ng kanilang mga forage, ganun uh-huh. din po na dapat din po sana ay drought resistant din po ito.
6: Sabi rin po ni Asik Panlilio, may nakaantabay ng quick response fund ang Agriculture Department habang activated na rin ang El Nino Task Force na siyang tututok sa mga lugar na tatamaan ng matinding tagtuyot.
3: Report ng ating mga radyoman sa lalawigan, mga tubuhan sa Visayas muli pong sinalakay ng peste. Kasama natin sa balita radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
12: Muling sinalakay ng red stripe soft scale insect ang mga tubuhan sa Visayas. Sa talaan ng Sugar Regulatory Administration o SRA, umabot na sa halos 1,800 hectares sa buong Visayas ang napinsala ng peste kung saan may 1,645 hectares ang nasa lalawigan ng Negros Occidental. Sa naturang report, nasa 880 hectares ang apektado sa Central at Northern Negros Occidental habang nasa 765 hectares ang apektado sa Southern Negros Occidental kung saan may mahigit 8,000 na magsasaka ang apektado ng peste mula sa 143 barangay. Tinatayang nasa mahigit 75 hectares ang apektado sa Oriental Negros, 45.80 hectares ang apektado sa Iloilo at 22 hectares sa probinsya ng Capiz. Abiso ni DANIR Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barugo sa mga apektado na mga magsasaka na makipag-ugnayan sa mga mill district office ng SRA para magkaroon ng access sa mga chemical kontra RSSI. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner, Tatak Ramen.
6: Makararanas naman po ng power interruption ng ilang bahagi ng Iloilo at saka Negros Occidental sa darating na weekend bunsod ng scheduled maintenance ng transmission lines ng kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, mawawala ng kuryente bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon ang mga customer ng Iloilo Electric Cooperative Inc. dahil po yan sa maintenance sa Santa Barbara Miagao, San Joaquin Line at isang transformer ng Santa Barbara Substation. Diyan po sa Negros Occidental ay isang oras mawawalan kayo ng kuryente bukas mula naman alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga na Negros Occidental Electric Cooperative dahil sa maintenance ng nag-overflow line section. Pagsapit po ng Linggo, may power interruption mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga mga customer ng NOSECO na sineserbisyohan ng mga substation. Pero sa mga sineserbisyohan ng Kawayan at Mambaroto substation, asahan ang 13 oras, mahaba ito, mahaba, na power interruption mula po alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa Lunes, merong isang oras na power interruption mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa mga customer ng NOSECO, particular yung mga siniservisyohan ng Naga and Overflow Substations. Ayon sa NGCP, susubukan naman ng mga electric cooperative na mapag ang pagbabalik ng supply ng kuryente dyan po sa mga apektadong customer.
3: Matapos ang malaking rollback nitong Martes, nakaumang naman ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo next week ho yan. Batay sa unang tatlong araw na trading sa Mine of Plats, Singapore, posibleng sumipa ng hanggang 4 pesos kada litro ang presyo ng diesel, habang aabot naman sa 4 na piso at 60 sentimo ang posibleng taas sa kada litro ng kerosene. Posible namang may katiting na rollback na 70 sentimo sa gasolina, pero maaari pa ho itong magbago sa huling dalawang araw ng trading. Ayon sa oil industry sources, ang inaasahang panibagong oil price hike ay bunsod ng muling pag-init ng tensyon sa gitnang silangan.
6: Mga estudyante, tatlong araw bago ang pagbabalik eskwela, nilabas na po ng Department of Trade and Industry yung gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026-2027. Sa advisory ng kagawaran, ang mga notebook na may 80 libs ay naglalaro, ito yung pahina, no? 80 libs, naglalaro sa 13 hanggang 52 pesos, depende po kung ito ay writing, spiral, o yarn. Yarn.
3: Yung ano?
13: Tinahi.
14: Ah, tinahi. Oo. Tahi yarn. Ang grade yarn. Ang grade pad paper naman po ay nasa 13 pesos hanggang 37 pesos, ba? Habang yung intermediate pad ay 22 pesos hanggang halos 70 pesos ang kada pakete. Para po doon sa mga panulat, ang lapis, pumapatax, ang mahal na lapis, oh, 12 pesos hanggang 18 pesos kada piraso. Nag-aaral tayo, 5 piso lang ang lapis ko.
13: May mga pumuno pa kasi nung time na yun.
14: Ngayon, pinutol na eh. Habang yung ballpen naman po ay mabibili sa halagang 3 pesos hanggang 21 pesos kada piraso. Yung mga Crayola, yan, ay nasa 12 pesos hanggang 114 pesos kada kahon, depende sa bilang ng kulay. Oh, kasi ito merong mga
13: parang 12, 16, 18.
14: Oh, na parang status symbol pag makapal yung Crayola mo.
13: Meron pa nga yung may pantasa sa gilid.
14: Iba yun, mahal pa yun. Kaya po aabot minsan ng 114. Habang yung eraser, sharpener at ruler ay may presyong 8 pesos hanggang 69 pesos. Paalala po sa atin ng DTI ha, na laging suriin ang mga product label at specifications para matiyak na dekalidad at ligtas ang mga binibili na gamit po para sa mga pag-aral.
3: Balitang kaugnay pa rin ang pagbubukas ng klase. Nasa 1,000 classrooms po sa Dagupan City, Pangasinan ang handang-handa na sa nalalapit na opening of classes. At naroon si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
15: Handang-handa na sa pagbubukas ng pasukan ng nasa 1,000 classroom sa mga pampublikong paaralan sa Dagupan City matapos na mabigyan ng mga donasyon at suporta mula sa pamahalaang lokal at mga private sectors. Bagamat aminadong may kakulangan pa rin sa mga classrooms, bahagi ng layuning ito na makapagbigay pa rin ng malinis, ligtas at maayos na learning environment para sa mga mag-aaral. Kasabay nito, isinagawa rin ang pagpaparefresh ng mga pedestrian lanes sa iba't ibang bahagi ng lungsod, lalo na sa mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at iba pang pedestrian sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Inaasahan naman ang magiging daloy ng trapiko sa araw mismo ng pasukan, lalo at libo-libong mga estudyante kasama ang kanilang mga magulang ang magbabalik sa kanilang mga pampublikong paaralan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, The Talk RMN.
3: Abangan sa aming pagbabalik, good news po ito, 100 punlang nara ang naitanim sa tree planting activity ng DXDC RMN Davao.
14: At pamosang simbahan at dambana ni St. Padre Pio dyan sa Santo Tomas, Batangas. Ala, idiniklara ng Vatican bilang International Shrine.
16: RMN Network News.
17: Mayubundag Pilipinas sa idupos.
3: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
17: Commission on Elections. Nangangambang. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
18: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
19: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
20: Apat ang arestado sa paihi modus.
21: Impeachment complaint.
22: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
19: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
16: RMN Network News. RMN News Exclusive.
3: 100 punlang nara ang naitanim po sa tree planting activity ng DXDC RMN Davao. Kasama natin sa balita si Radyoman Leo Batulayan ng RMN Davao.
1: Umabot sa 100 lang nara ang naitanim sa isinagawang tree planting activity ng DXDC 621 RMN Davao sa Barangay Tamugan, Marilog District bilang bahagi ng paggunita sa World Environment Day. Layunin ng aktibidad na palakasin ang pangangalaga sa kalikasan at isulong ang reforestation sa pamamagitan ng pagtatanim ng nara, isa sa mga katutubong puno sa bansa. Nakiisa sa programa ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 11, Community Environment and Natural Resources Office o Sandro 11, Barangay Tamugan at ang Tamugan Integrated Farmers and Farm Workers Association o TIFA-FAWA. Bago ang pagtatanim, nagsagawa ng orientation si Sandro 11 Forest Technician 2 Rene Valenzuela hinggil sa wastong paraan ng pagtatanim at binigyang din niya ang kahalagahan ng tree planting sa gitna ng posibleng epekto ng inaasahang matinding El Nino phenomenon. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Leo Batulayan, Tatak RMN.
20: Pagsisilbi ng Warda Bares sa Suyo, Ilocos Sur, humantong sa engkwentro. Ako, yung subject ng insidente ay patay. Kasama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Bigan.
2: Sa engkwentro, humantong ang simple sanang pagsisilbi ng warrant of arrest na nagresulta sa pagkasawi ng isang individual sa Sitio Lipay, Barangay Orsadan, Suyo, Ilocos Sur. Ang mga personnel ng Suyo Municipal Police Station ang magsisilbi sana ng warrant of arrest sa isang individual na residente ng Sitio Lipay, Barangay Orsadan, Suyo, Ilocos Sur na may kasong theft nang bigla na lang pinutukan ng 2 beses ng subject person ang mga operatibo. Dahil dito, gumanti ang mga otoridad bilang depensa at dito na tinamaan ang suspect. Agad na natumba ang subject person at dinala ito sa Ilocos Sur District Hospital Tagudin, ngunit idineklarang dead on arrival. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
21: RMN Network News.
23: Kasong graft at malversation ang isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa ilang mga opisyal ng DPWH Bulacan at kontratistang sina Curly at Sara Discaya. Kognay ito sa kontrata para sa rehabilitasyon ng river protection structure sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan na nagkakahalaga ng 54 million pesos. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi dumaan sa tamang proseso ang pagbabayad sa St. Timothy Construction Corporation na siyang humawak sa proyekto.
24: Investigators discovered that payments for the project's first billing were released despite an unapproved disbursement voucher. Furthermore, full payments for dredging and embankment items were made without any basis for computation or the necessary supporting documents required to prove project accomplishment.
23: Bukod pa sa mag-asawang Discaya, kinasuhan din si Maria Angeline Discaya Rimando ng St. Timothy Construction at 8 opisyal ng DPWH Bulacan, 1st District Engineering Office. Inirekomenda ng Ombudsman ang 90,000 pesos na piyansa sa bawat akusado ng graft, habang walang bail recommendation naman walang piyansa sa mga kinasuhan ng malversation. Hindi naman kinasuhan sina dating District Engineer Henry Alcantara at Project Engineer Paul Jason Duya matapos makasecure ng immunity arrangement o agreement sa Ombudsman.
20: Samantala, hindi po pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ni Senador Jingo Estrada na maibasura ang kinakaharap niyang kasong graft kaugnay ng flood control anomaly sa kawalan ng Merito. Ikinatwiran ng anti-graft court na hindi nalabag ang karapatan sa due process ng senador dahil ito ay binigyan ng pagkakataong maipagtanggol ang sarili sa pamagitan ng counter affidavit sa Department of Justice. Dahil dito ay agad na isinagawa ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Estrada sa pamagitan ng video conferencing mula sa kanyang piitan sa New Quezon City Jail. Ngunit dahil sa pagkabigo ng kanyang motion, tumanggi ang senador na magpasok ng anumang plea at ang korte na mismo ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Samantala, ikinukonsidera rin ang kampo ng senador na hilingin sa Sandigan Bayan na maisailalim ito sa hospital arrest. Ay kay Attorney Noel Ostrea, ang legal counsel na Estrada, bukod sa osteoarthritis, may joint effusion o pinapasukan ng tubig ang tuhod ng senador na dahilan kung bakit pati pag-upo ay nahihirapan si Estrada. Sa pagkakaalam pa raw ni Attorney Ostrea, hindi kakayanin ng ordinaryong procedure ang problema sa tuhod ng senador.
23: Custodial Center sa PNP sa Camp Crame, Quezon City, hindi raw angkop para gawing detention facility sa mga high-profile individuals. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Radyoman Marjo Domingo.
0: Nanindigan ng Philippine National Police na hindi na maaaring magsilbing detention facility para sa mga high-profile na personalidad ang custodial facility nito sa Camp Crame sa Quezon City. Nabatid na humiling ang legal team ni Sen. Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na ilipat ang kanyang detention sa PNP. Dahil dito, inatasan ni PNP Chief General Jose Meneche Tartatis Jr. ang legal service na maghanda ng tugon at paliwanag sa Sandigan Bayan kaugnay na nasabing usapin. Dagdag pa ni Tartatis, may iba pang custodial facilities na ligtas at mahigpit na nababantayan at mas komportable para sa mga detainee kumpara sa custodial center. Malatanda ang sa PNP Custodial Center pa samantalang iditinin noon sina ex-senator at ngayon Congressman Leila De Lima, KOJC Leader Apollo Kibuloy, dating Mabantarlak Mayor Alice Guo, at iba pa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, The Top RMN.
20: Samantala, yung kumakalat na larawan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na siya'y nakasakay sa yate ay iniimbestigahan na raw ngayon ng National Bureau of Investigation. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Gerald Ulep. RMN Network
4: News. Inimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kumakalat na larawan ni Ronald Bato de la Rosa na nakasakaya sa isang yate. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, biniberipika na nila kung saan na galing itong impormasyon na kumakalat sa social media. Pero naniniwala naman si Matibag na baka nililigaw lamang sila para hindi tuloy mahanap at maaresto ang senadora. Naniniwala rin ang NBI na nasa bansa pa ang senadora at hindi para kakalabas ng Pilipinas. Sinabi ni Matibag na mas mahihirapan ang mababatas kapag lalabas ito ng bansa at sa ibayong dagat magtago.
5: Naalis siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. So mas mahirap for him.
8: Saan siya? Luzon, Visayas, Mindanao po sir.
5: Kung alam ko yan, nahuli ko na sana. No?
4: Maalala, Mayo Akotorosin ang lumabas si Senator Bato mula sa kustodiya ng Senado dahil sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC sa isang pagkakasangkot nito sa barigong drug war ng Duterte Administration. Kasama mo sa RMN Manila, Radyo Manderao, RMN.
23: Pinalagan ng ilang media organizations ang paglalarawan ni Senador Rodante Marcoleta sa ilang mga miyembro ng media na mga bayaran. Sa kasagsagan niya ng pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal kahapon. Ayon sa Photojournalists Center of the Philippines, bahagi ng demokrasya ang kritisismo. Pero, dapat ay nakabatay pa rin ang katotohanan. Dapat ay nakabatay pa rin sa katotohanan at may maipepresentang ebidensya. Para naman sa National Union of Journalists of the Philippines, ang mga pahayag ni Marcoleta sa media ay malino na pagtatangkang sirain ang tiwala ng publiko sa mga mamamahayag na nagko-cover sa tensyon sa dalawang kampo ng politika. Tinawag naman na irresponsable at reckless ng Senate media ang pahayag ni Marcoleta. Gate ng grupo sineserbisyuan ng media bilang fourth estate ang interes ng publiko na maghahanap ng katotohanan. Bineberipika ang mga impormasyon at kinukwestiyon ang mga nasa kapangyarihan ng walang takot o pabor. Nanawagan naman ang Presidential Task Force on Media Security na respetuhin ang mga mamamahayag. Ayon sa PT Forms, kung hindi susuportahan ni Marcoleta ng konkretong ebidensya ang kanyang mga paratang, dapat ay bawiin na lamang nito ang kanyang komento at humingi ng tawad sa mga mamamahayag. Natapos naman sabihin na bayaran ang ilang miyembro ng media sa Senate hearing, ipinaliwanag ni Marcoleta na frustrated lamang daw siya kaya nabitawan ang mga nasabing pahayag.
9: Isa lang po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito.
23: Si Senador Rodante Marcoleta.
20: Samantala, dadalhin po sa Korte Suprema ng grupong Partido Demokratiko Pilipino PDP ang issue ng liderato sa Senado.
6: Ito'y kasunod ng pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagpapalit ng liderato sa pamagitan ng 12 boto ng senador noong Miyerkules. Ang kay PDP Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, hindi umano sapat ang 12 boto para palitan ng liderato dahil kailangan ng 13 o 13 para ituring na mayorya sa Senado. Hindi aniya maaaring gamiting batayan ang ruling ng Supreme Court sa Avellino versus Cuenco noong 1949 dahil batay ito sa 1935 Constitution at may mga provision nang nagbago sa ilalim ng 1987 Constitution para tiyakin na majority ang maghahalal sa Senate President. Pero para naman sa isang political analyst, posibleng dumistansya ang Supreme Court sa usapin ng Senate leadership sa Senado. Paliwanag po ni UP College of Law Associate Dean Professor Attorney Paulo Tomase, bagamat may kapangyarihan ang SC sa saligang batas, maaaring hindi nila ito gamitin sa usapin sa paghalal ng Pangulo ng Senado, lalo't political na ang usapin.
7: In general, ang postura ng Korte Suprema dyan ay, sinasabihin naman nila usually ay may kapangyarihan sila, kinikilala nila na may otoridad sila sa saligang batas, na linawin yung pagbabasa noong provision na involved dito, lalo na sa quorum at doon sa paghalal ng Pangulo ng Senado. Ngunit, no, hindi ibig sabihin na may kapangyarihan sila ay gagawin or gagamitin nila sa instance na ito. Lalo na kapag ang usapin kasi ay yung highly political na character ng composition at ng liderato ng Senado. At ganoon yun kasi, yung parang self-preservation din yan para sa korte.
14: Sa korte, oh.
7: Baka kasi pag pumasok sila doon sa gulo ng politika, bumaba yung kumpiyansa ng mamamayan na, oh, yung korte hindi neutral, namini kami ng kampo, napapanigan namin sa instance na ito.
6: Si UP College of Law Associate Dean Professor Attorney Paulo Tomase sa interview po ng DZXL RMN Manila.
23: Alamin naman natin ang pulso ng ating mga kababayan dyan po sa Ilocos. Ilan po mga Ilocano nagbigay po ng magkakahalong reaksyon sa mga issue ngayon sa Senado. Kasama natin sa balita Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawang.
10: Halo-halo ang naging reaksyon ng mga ordinaryong mga Ilocano dito sa Ilocos Norte sa mainit na usapin sa Senado. Sa ating paglilibot dito sa Ilocos Norte ay halos ayaw nilang magpa-interview dahil sa kadahilan ng baka balikan sila ng gobyerno kung magsasalita sila. Ayon naman sa mga na-interview ng aming Kim ay wala talaga silang pake sa usaping politika lalo na sa mga usaping Senado.
11: Dapat kumamot masukatan si Senate President naman. No, para kanyak lang mampit pa. Awang namin pihili ko kadita nga issue di sa kita full politiko. So nga dead back kada kita nga mapaspasamat. So nga butra alaklat na nga ka.
10: Samantala, ay wala pa namang binitawang mga salita ang mga politiko dito sa Ilocos Norte sa napakainit na isyu ito sa Senado. Kasama mo mula dito sa IFM Luwag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
6: Hoy, mga Batanggenyo! May natanggap na po ng pamunuan ng National Shrine and Parish of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas ang deklarasyon mula sa Vatican sa pagkakahirang sa simbahan bilang isang international shrine. Ini-issue po ang decree ng the Dicastery for Evangelization noong May 25 kasabay ng 139 na kapanganakan ni St. Padre Pio. Ito na po ang ikalawang international shrine sa Pilipinas kasunod ng formal declaration sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City sa naturang status noon namang 2024. Dahil dito, pospuso na ang paghanda sa formal declaration of the shrine sa September 23 na feast day rin ni St. Padre Pio. So, ibig sabihin ito, mas dudumugin ito as international na, shrine. Pati yung mga foreigner. No?
13: Yes, yun. Parang sa Antipolo.
6: Congratulations po!
23: Sa iba pang mga balita, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi mapipigilan ng kasinungalingang kwento tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta. Kasama natin sa balita Radyo Man Grace Mariano.
12: Mariing iginiit ni House Prosecutor at Bicolo Saro, Party List Representative Terry Ridon na walang maleta na i-deliver sa kanya sa kahit anumang panahon o sa kahit saan mang lugar. Ayon kay Ridon, kasinungalingan ang inihayag ng ex-Marines sa hindi otorisadong Senate Blue Ribbon Committee hearing na tumanggap siya ng maletang naglalaman ng salapi. Di ni Ridon tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ni Ridon na walang kasinungalingan o gawagawang testimonya ang makakapigil sa House Prosecution Panel ng magtuloy sa paglalahad ng katotohanan sa paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
14: Okay, sports balita muna tayo. Nagpakita po ng tibay ng loob si Alex Ayala matapos pigilan si Russian netter Alina Charaiva sa score na 6-2-7-5 para makausad sa quarterfinals ng WTA 125 Birmingham Open sa England. Kontrolado ni Ayala ang unang set dahil sa baseline attacks at mahusay na service game para makuha ang 6-2 na panalo. Gayunman ay naging dikit na ikalawang set nang makalamang si Charaiva sa score na 5-2 at nagbantang itulak ang laban sa deciding set. Hindi natinag ang top-seeded Filipina ace at sunod-sunod na inangkin ng limang laro para kumpletuhin ang magandang rally at selyuhan ng panalo. Samantala, sa quarterfinals, makakatapat ni Ayala ang Thailander Mananchaya Sawangkiao sa pagpapatuloy ng kanyang kampanya sa grass court tournament bilang paghahanda para sa Wimbledon Championships.
23: Pagiging national artist ni Comedy King Dolphy, pinupush daw ulit. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
15: Ni-reveal ng anak ni Comedy King Dolphy na si Vandolph Kison na pinupush ulit ang usapin tungkol sa paghirang sa komedyante bilang national artist. Ayon kay Vandolph, dalawang mayors na raw sa Metro Manila ang active na nakikipag-ugnayan sa kanila para tumulong tungkol dito. Say ng aktor, bago pa man daw pumanaw ang kanyang ama noong 2012, pinag-uusapan na sa Kongreso ang pagiging national artist ni Dolphy. Kaya naman kung ibibigay raw ito sa kanila ngayon, ay talaga namang napakalaking bagay na nito. Samantala, sinabi rin ni Vandolph na national artist man o hindi, mananatili pa rin the best ang nag-iisang Dolphy. Ang pagiging national artist ay isang highest recognition sa mga Pilipinong may malaking ambag sa kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang legasiya sa piniling industriya. Ilan sa mga kilalang palabas ni Dolphy ay ang pelikulang John and Marcia 86, Dario Baby O, Markova Comfort Gay, maging ang 90s hit sitcom na Home Along the Realest. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
23: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyab.
14: Happy weekend! Ako naman ho yung Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
23: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama.
17: Live via satellite. RMN News Nationwide.
18: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
19: sa itong mga balita, paghakot sa mga basura, gikan sa gimong at transfer station sa South Road Properties, papaspasan ni Mayor Nestor Archival. Samtang gisugda na sa CCPO ang proficiency firing program para mabansay pagyud og mahanas sa paggamit silang armas ang tanang personnel sa kapulisan dinhi sa Dakbayan. Kini ang headlines sa itong mga balita.
18: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Bye!

0: Watch Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS! Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
3: ACS!
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: At oras karon, alas 7:49 na.

0: Tanginin nyo karong taon-taon ang atong answer to win na promo kay maghatag ni Nimo kahigayunan. Nga magkaroon ng 200 pesos nga GCash kung limong matubag ang atong mga pangutana. Simple lang kaya ang pangutana, ginihan, di aralin natong ikuha sa atong mga balita. Busa ko na minaw ka sa atong mga balita, gikas buntag, udto, hapon, naris gabi, makatubag, ragyo ka niini. O niya ang mahinungdanon, ani, mausab ang uban nga mga pamaagi sa atong pag-apil sa promo kasi nalang ma-follow yun ni mo. Like, follow, and share sa itong mga Facebook pages. DYHP Arvin Cebu plus ang Facebook page ni Attorney Rufil. Katong dunay Attorney Rufil Fernandez Banyok with blue mark check din sa kilid sa iyang pangan. Matoy ninyo i-follow, i-like, o i-share, ha? O niya, i-share po ninyo ang programa karon nga nag-live ni Attorney Rufil ang Straight to the Point para dali na itong matanaw. Kinsa itong mga ni-appeal sa itong promo o ga posible makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Comply lang na din na ang mga pamaagi sa itong promo mechanics kay para unyang taon-taon. Dali na lang, kato na lang pagtubag niya nimo sa atong ipasupot nga simple kaayo nga question. Kaya ito ning balikan karon taon-taon ang atong answer to win na promo. Oras karon alas 7:51 na sa dipas detalyes mga balita. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na magmultivitamins hindi lang para sa energy at immunity kundi para sa buong katawan. Magmultivitamins plus mineral central advance at sabayin ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral central advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ang buong katawan. Araw-araw ang kayon mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Alas 7:52 na ugres detalye na sa atong mga balita. Paghakot sa mga basura gikan sa imighimo nga transfer station diha sa South Road Properties. Papaspasan ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Papaspasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang paghakot sa mga basura sa gibong transfer station diha sa South Road Properties kun SRP. Kinisuka di balik paglabay ang kagamhanan sa pagyan sa mga basura sa syudad gadto sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Dili gusto ang mayor ng kalawat pa og mga reklamo labot sa kabaho nini diha sa reclaimed property. Ipadayag kini ni Archival nga mas gamay ra karon ang pundo ng mga basura diha sa SRP itandi sa nitipon og kanadto diha sa maong transfer station.
4: Gamay ra ba na li di man pareha sa una mga 120,000 kana karon makaabot na nag 18 gumaira kay na siya.
3: Si Mayor Nestor Archival una na hinuna ngayo sa Mayor Kinsey ngadto sa taing tag-adlaw ang Department of Public Services kun DPS sa City Hall paghawan sa mga basura diha sa SRP. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyo Radyo Man Eli Balones DYHP Tatak RMN.
2: Radyo Mo Nationwide DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one
5: Radyo Mo Nationwide.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's

0: Vitamin Revicon. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
0: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Makasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pir, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip og sa dry non-stop nga ubo. Para padayon ang focus sa trabaho, bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw, walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri, tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Atong oras karon alas 7:57 na. Arirata sa atong answer to win na promo ha. Sa dili pa ta mo padayon para pagpaminaw sa atong balita sa sports. Eh, buhata ko na ta o question. Ah, sports na lang di ay ang atong ikuan, no? Ah, atong ipatubag. Sa NBA Finals karon. Ah, labi na to mga fans sa NBA. Kamaogi na ni. Ah, kisa na may naguna sa serie karon. Nakadaog sa game 1 gahapon. Alay, butang din ang tubag sa atong comment section sa nag-live na programa karon ni Attorney Rufiel. Okay, ha? Kaysa rin nag-una sa serye karon ang unang midaog sa Game 1 kagahapon sa NBA Finals. Ang saktong tubag, ibutang sa atong comment section.
4: Sports ngayon. Sports ngayon.
3: Balita sa atong mga balitasan sa sports. Subanan ang atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama ka Edward Ligas sa atong linya na karon. Kasama ka Edward, bayang buntag.
5: Mayong buntag kasamang Ken. Kining atong balita sa sports. Gatod kanyo sa DTX 500. Kumpiyansa ang Team Casimero nga makuha niini ang iyang timbang no nga 124 pounds. Karong adlaw sa ipahigayon nga weekend. Alas 12 sa udto dere sa Pilipinas, ala una dito sa Japan. Matod pa sa igsoo ni kwadro alas nga si Jason Casimero nga mausay trainer niya, kumpiyansa sila nga makuha ni Junrel ang timbang tungod kaya kagahapon 125 pounds lang kini o gilang isiguro nga makakuha gyud kini sa timbang. Maglikay sila nga kung di makuha ang timbang o maban na pod, no? Maban na pod si Casimero dito sa Japan. Si naglaom usab sila nga makakuha og timbang si Luis Pantera Nire sa 124 pounds. Aron nindot kayo ang maong away, matod pa Jason Casimero, mas nindot kung pareha og timbang aron wala na dagang pasangil kung mapildi si Neri sa maong away. Si Neri nabahan usab kani adto sa Japan tungod kay nag-overweight kini. Ang Neri og ang Casimero mahitabo ni sila og mang adlaw, medyo inilog si Neri sa maong away no nga kanhi two-time division world champion. Samtang si Casimero three-time division world champion. Matud pa ni Neri kagahapon sa presscon nga dako siya ga respeto og di siya mo kumpiyansa ni Casimero tungod sa experience niini og kusog pagyud ang kumo. Apan bisan pa ni ana, kumpiyansa usab siya nga muda og tungod kay gusto niya makakuha pa og world title fight og kung mahimo maka-rematch niya si Naoya Inoue diin gipildi siya sa miaging tuig og siya ang unang boksidor na nakapanakdown o nakapatumba ni Inoue sa mga boksidor nga nakontra ini sa maong undefeated world champion. Si Casimero malaumon nga iya usang mapildi si Neri ugmang adlaw dito sa Aichi sa